0: kumut-kumut.
1: IFM Balita.
2: IFM Balita
3: sa Buntag.
4: Headlines karon.
1: IFM Balita.
5: Pizza Kinsina sa buwan sa Hunyo 2026 sa adlaw karon nga Lunes. Mao kini ang uluhang tudling sa to mga balita karong buntaga.
1: IFM Balita.
6: Alang sa ato mga balitang lokal. Pamaagi sa paghatag og crisis assistance sa Cebu City mas gipastrikto.
5: Samtang sa laing balitang lokal, pagpahigayon og disability inclusive disaster risk reduction summit giplanuhan na.
6: Sa atong balitang negosyo, Department of Agriculture giplanong himuon fishery hub ang mapanas Northern Samar.
5: Sa balitang paugnat sa kusog, New York Knicks sa kampiyon sa 2026 NBA Finals, human gipildi ang San Antonio Spurs sa score nga 94-90 sa Game 5.
6: Sa balita gawas sa nasa 21 anyos nga babay, patay human makalimtan sa facility ang safety rope sa pagtaod ato sa bungee jumping activity niini sa nasod sa Brazil.
5: Samtang sa balitang entertainment, inilang showbiz personality mitanyag og 30,000 pesos alang sa makauli sa nawa niining cellphone. Balik ta may kianing bungee jumping mo grabe sa dana limtan. Uy, ginuo
6: ko. Dali di ka imagine unsa ka gining itabo-aboy kay maglantaw pa sa video.
5: So meaning may kay pag
6: diba, alasahon man nila, gi-alasan nila ang babay buy kay nya pa dito itaod unta nga hikot sa tiil.
5: Una siya
6: ilabay.
5: Oo.
6: Klaro mo sa video ang PC na ramo sa video mo gid.
5: So mean natulo pa gid sa tabo. So
6: mura siya gilabay dito sa
5: Ginoo. Ano usay baka ni may nanino pa I mean, nothing against sa mga inani, ibutang ta mga water world, no? Ibutang ta andjo world. Or lakip na gani, Mikey, ka na gani mga chubibo sa mga barangay, di ba?
6: Highly trained individual sa ginagamanage ni Buiki.
5: Kani pag yung karon diri, Mikey, ba sa SM gani, si Sai, di ba na ay sa tapad, anak karon bago nga mga attraction.
6: Fun.
5: Oo, Sai, ba, pangutana na lang tag, okay pa ba ni? Murag na ay kahadlok ba, but I hope and hopefully.
6: Pasalamat na lang, Joko, hindi ko hiligo yung
5: okay, oh, si Baklang mga human error, Mikey, ba? Inanaba niya. Tulo sila kabuok. Sarog ba, inakiingon nga. Nasabit na nito. Diba, example, sa dipay itsa ba? So, mo anak yun nga, sa dipay itsa, tanaw sa nato, check sa, diba? Kapag yun na sa uban.
6: Ang mga
5: tao
6: po nga
5: nag-video ko, iwasan dyan ka ba? Hindi, kay Kibo ka, Mikey, tungod ba nga sa excitement, diba? Adrenaline, hala, excited. So, meaning, Mikey,
6: pero, ako yung nagtagawa ito pa.
5: Pila na gilay,
6: oh. Sa
5: tabla ra, o mura kag nagbigti, diba? Ay, nako, parabalik na rinawad ang cellphone, kaysa man, 30 mil. Kaysa man, yung cellphone na, mahalon ba kayo ni, kay 30 mil, Mikey?
6: Ang pagkagad sa ating ayon, pambalitang showbiz.
5: Kasi, basta-basta ka balita, Mikey, di man ka na wad ang isang cellphone niya, hatag sa 30 mil, Mikey.
6: Ikaw, kilaganti, di mo gawa yung phone, boy.
5: Ha? Prayers, kaya hatag. Ang kudol, yan po lang ginako ang maka pastilan. Ba't ano yata i-check ang atong IFM Balitang Showbiz!
1: IFM Balita
4: Showbiz!
6: Mga marites! Idol Buiki, 30,000 kapesos ang ganti nga giandam sa maong inilanga content creator, cosplayer, showbiz personality. Unya lakip po di siya sa nahimong PBB housemate kani Adko Buiki. Human nga mawala ang iyahang cellphone og sumapa nga daghan mang mga nagkomento Idol Buiki grabe ha sudano sa dinha sa cellphone basta ang mga tao pod Buiki nga manghugawan kay gunahuna pero giklaro ni sa maong cosplayer Idol Buiki nga iya kining gihimo tungod og alang sa mga memories og content.

0: iyahan na ko rin na-shoot sa Laing Nasud. Mm-hmm. Nga naa pa din to sa maong cellphone, Idol Buiki. So, kahibaw na ba yata nga isip content creator of God's Prayer, Idol Buiki, invited na siya sa mga nagkalain Laing Nasud. Unya nga to siya mag-shoot of videos gamit po di ang phone, Idol Buiki. Mm-hmm. Hinungdan nga gikinahanglan niya nga mauli kinipagbalik. Ato na lang i-reveal, Idol Kenny, wala nila yung paangin nila nga showbiz personality nga si Myrtle Sarosa.
1: Myrtle Sarosa.
0: Litambong mag-uli siya sa kadakong event, Idol Buiki, ng ToyCon Philippines. Mm-hmm. Di nagabot ito katubit ang mga mahiligon hobbies ang collectibles, Idol Buiki. Mm-hmm. O niya, sa maong event di nahimo siya
1: na guest, Buiki, phone,
0: dito nawala iyang phone.
1: Ang pingtang no? Kasunod, Ma'am Myrtle.
0: Sayot nga posible, Buiki, nga wala na kaligtaan lang yun, Buiki, pero iyang giklaro
1: so,
0: nga
1: kung
0: kinsa, for sure, oh, no? Sumapa niya kung kinsa manggani ko na yung makakita ato, Buiki, wa siya'y daghang pangotana, wa sa'y siya'y disagin ko na siya mangotana nga kung asa niya nakitaan, basta iyaha lang nga, idiritso niya aghatag ang kwarta.
1: Di ba may ginaman mo yung mga kanang example sa
0: iCloud?
1: Oo, nga, may ba wanog asa pa doon ang phone?
0: Pero posible sa ba, Idol Buiki, ha, nga ka na bang daghan pa bang kukis siya restrictions? Mm-hmm. Posible po nga ka na bang
1: dili pa dayon ma-locate?
0: Ma-retrieve dayon, ilabi na nga niya schedule ba sa dailahang mga kada bitong paid ng mga ads, Buiki.
1: Ah, okay.
0: So, possible nga related po, Dana. So, matik time pasad siguro ang pag-retrieve.
1: Mm-hmm.
0: Unya, possible, dagko nagbayad ang mga ads, Buiki.
1: Mm-hmm.
0: So, muna, gigilhang lang nga mauli sa good in town ang
1: kaya
0: phone.
1: Kaya na-add ito sa phone ang mga importanting
0: yes,
1: files niya. Dili lang ingon nga ang phone itself, no?
0: Oh.
1: Pero ang value ba?
0: Pinoy Big Brother Teen Edition 4.
1: Si Myrtle.
0: Siya nga winner, day, Buiki. Uy, winner, good yan din siya.
1: Si Myrtle Sarosa, oh, big winner. Pero I hope nga mabalik lang, Idol. Unya, mahirumdum lang ko kay Nam ko nagpost na may kidere sa kanang kuan ba sa kamotes nga ang naitabo gani may kikay naibawaan niya nga nakawatan niyang phone pero nagsige pa tuyok-tuyok sa kamotes inihang niyo yung taon kong taon ni uli kasi may kadaan niya kung cellphone na aram gani sa kamotes at tuyok-tuyok ba kani ba makita
0: naman ang malapit man sa gitsa boy kisa find my iPhone.
1: Oo, pastilan mga higala. Onang I hope nga makita ni Myrtle because nam diha ang iyahang paginabuhi sa, di ba?
0: Actually nagay ay my gosh.
1: Oy, ang bata
0: Buiki nga sumapa lagi kuno sa dihang nakapab na siya sa tao ni message sa iyaha Buiki karon they are asking for more pagkaway bakasa na.
1: Ah, mura sa gihukukan pero grabe man sad no nga nakaila sila bang artista nga naasay pangan. Ako pa Myrtle nang paisog ni si Myrtle na naamtay mga dagom daregkuan kandila og na asam to Monica ni mamitik diha kay daritsoo na nga dahil Myrtle. Pero kasi araw na doon amping-amping ta sa kanunay pero kaning imuhang IFM balita gawa sa nasun at ngan ko ni Mikey kita ko si video ba na ni Boto ko galing mong radio eh ang nagvideo ba kaklaro nga walay pisik yan ang pagkiday duha ka video Mikey na naay video sa murag sa luyo na apoy ka sa kilid so ikaw ba nga nagvideo sa imong higala murag uy muingon sa ka nga uy ang pisik
0: nga rin sa ka-realize sa mga ni saksi Buiki sa dihang natagak na
1: pero may king ano ang ilang bungee jumping kay ana nga style mura lagi medyo crude lagi kayo no di lagi typical nga na ay protruding nga murag platform nga dito nga ila lang i-drop
0: well, kay bao sa kita Buiki sa Laing Nasud extreme sa giga extreme level
1: ito ba murag giitsa siya sa kanang siya tawagan na may giitsa siya sa pangpang diretsyon niya muna to sus pila edad sa batanan
0: 21 years
1: ay ulo anyas ay nako standby doll atong oras sa IFA ha ba
0: ay socho DC
1: ang babae spekasi niya alang sa bugno sa bubog ba? Standby!
2: Atong timbang-timbango ng mga isyu. Susiho nato yung opinion sa bugno sa bubog ma! Bugno sa bubog ma!
3: Cebu's Charming Auntie, Idol Maria B.
1: Ang kapare-parehag beauty ni Myrtle, si Maria Myrtle. May buntag niya, Gart.
4: Good morning, Charles.
0: Myrtle Saragosa.
1: Myrtle ni sa Myrtle Baricosa. Oo, may buntag niya, Maria B.
4: Yes, good morning, mga idol. Good morning, good morning, good morning.
1: Mardaghanag na hitabo nun niya na busy kay ta, di ba? Gikan sa katong Linog Bogart. O niya, medyo na divert ang attention. Gikan dito sa mga panghitabo sa Senado, Mikey. Naari sa kanabang diri sa Mindanao, no? Pero kaniba, nindot kining hisgutan mga sukintig paminaw, gumikan kay again sa to ang mga idol din ha. Duha ka mga incidents, Mikey. Kaniganing mga matawag tang outdoor, no? Or kanang mga adrenaline
0: Adrenaline
1: extreme activities. usa pag-anan ang hiking and camping, di ba? Karon Mikey, adunay gipahigayon nga search and rescue operation dito sa Mount Kalatungan, the fifth highest mountain in the country sa Bukidnon, na ay na missing. Noon nga nabalakay ang pamilya. So gi-kuan ron ato nang gi-post ato ang mga armament stations dito sa Mindanao. So ato po na i-post dari sa ato sa Cebu. Unya, di ba matawag ba pud siya nga extreme sports kay mawa mo saka ka og ginana ba mga bungtod no nya pila man ni 2800 kapin meters above sea level. Ang highest mountain kay in the country ang Mount Apo with 2900 kapin no. So dili ra ingon nga iglayo gyud ang ilahang mga kana ba sa tawagan na Mikey ang ilahang gintang no. So inana pud ka extreme unya gawas ani kaning mga kabantay mo Bogart and Mikey ang mga marathon nga marathon gyud nga 50 di ba 42 km na ang requirement. Dere sa Cebu kagahapon adunay bandit no 100 km 50 km unya dito pud sa unsa nang Maravilla gani Bogart Tabuelan ba na Tuburan Tabuelan no. Aduna po yung kanang, unsa tawag kanang swim, gani, swim, bike and run, kanang, mga inana ba nga sports? Oh mga inana, Bogart. So, kay Bogut ta nga attracting kayo siya sa mga batanon, or I think nibisag kinsa, maskin pa gani, may hamtong na. Unya, karon ang balita, manggod ni Mikey Maria Bicatong sa Brazil, nga, kanang bungee jumping ba nga, bungee jumping nga nahimong gun wrong because pag-itsa nila nakalimtan og butang ang PC. So patabla ra gilang giitsa, gitambog nila ang maong babae na 21 anyos. So karon Maria B, as parents no sa mga naka-tune in karon, angay ba nimong pugnan imong anak to engage nga malambigit og mga mo enjoy og mga extreme sports, bungee jumping, kana mga roller coaster, wadto og bukid nga anang mga tagas na major climb, mo join og mga marathon kay I think matawag yapon siya nga kanang extreme ba no nga kay kanang mga fan run nato ano problema 5k 10k di ba marathon kuan man na ang half marathon is 421 so marathon 42 50 pa ibabaw mo na gid na extreme kayo so kay pagutan-on isip ginikanan sa POV sa ginikanan angay bang pugnan ang bata nga example of legal age unya anyway naara man yung mga safety measures kumikan sa mga balita karon or para ninyo dili gid angay sa pugnan kay part na silang development ato munahon ang babae speakers linya total di man ni politika anya unya maskin wa pa ni siya gasabak pero ang motherly no
0: motherly
1: care mother figure as well no Bogart Latos Lahos Okay, pugnan kita ini mo as a mother, no? Muraga. Kwan biya kay ka, magtanaw ko ni mo, no? Kanang motherly, no? Motherly care. Sige, Mikey Latos Lahos.
0: Bye-bye sa Picas Linya. Wag yun siya nasayod. Oga, all about adventure o curiosity, mga idol. Usapasad, kung maghisgot ang mga idol ay experience sa pagkabata, di man ito nababalik-balik. Para na ako mga idol, ako good silang pa-experience so ni Ini. Isa pasad mga idol sa ka-advance sa panahon karon na doon na labi na karon ni Ini maong insidente, mas all the more nga mas pahigpitan pa kung maghisgot ang safety and security sa mga extreme level nga mga activities, mga idol. Para nako dili ni siya magpugong para natong mga ginikanan dili ni siya angay magpugong nato sa paghatag og adventure
1: freedom
0: o kalingawan sa mga kabataan so
1: three,
0: for me go
1: rajun okay tagaan ta mag 30 segundos na magbugno kay di ba managlahi ba ang reaction ron di ba kamantay mo nang ginikanan basta na ibalita bantay lang ka mo ato ka dito mo nana ba di ba pero usahay kana nga usahay sad ba na asay rason nganong naay mga balita in ani from a revolutionary perspective for survival kay ang ginikanan, di ba? O guwa sa'yo mahitabo, di kin makapahimang no na. Di ba? Okay, bugno mo, 30 segundos sa Mother Bogart and Mother Mommy Mikey and Nanay Bogart. Latos, lahos!
4: 5 niya sinya kung ikaw, kung saan ka kapag kainahan, dilini mo itong talimong anak ka, malambigit na dangerous kayo, ng mga event, diba? 50-50 taon na mapayas ni Kasinya. Uy, ang imong kabalaka dito ang kabayang kwasa mapayas ni Kasinya.
0: Babae sa pikas linya sa tinud anay nga kinabuhi tanan na tong pagabuhaton aduna gyud siya risgo day usa pa sad babae sa pikas linya adunay mga saktong pabaagi sa pag research oi di ba na diretso nimo buhian dito imong anak para mag explore dito babae sa pikas linya. It's all about freedom, adventure and curiosity ang atong gihisgutan for the development sa usa ka bata. Maunay nakaapan ninyo kay dili bukas inyong huna-huna para sa inyong hago-hago lang, risgo-risgo lang ang inyong huna sa mga adventures sa uban kay Abi talagsaon man. Maunay nakapait ninyo, you can't see the lens of these people. Kung saan nila pagtanaw ang mga adventure nga ilang
1: dito
0: para na kung mga idol talagsaon man kini, wala ka na nagpasabot ng tawag, wala na sila mag-amping sa
1: latag-latag sa kamakaway.
0: No.
1: Di lang mag-away ha.
0: Uy, dili, Jude.
1: Para gubot na kayo ang nasod na mag-away pagin mong duha. Pero, unsa kay kahay baruganan sa mga ginikanan, no? Text us, Dol. Ipahibaw ko no na mo. Unsa may inyuha nga, maalaw ba mo sa inyuhang mga anak into extreme sports or into outdoors ka nang medyo adunay kalakip nga peligro ba? Example, ka ng mga hiking, at mo traverse o mga bungtod nga habog kaayo. Kanang usa sa mga, diwa siya nasun sa top 10, Maria B. and Mikey, pero usa sa pinaka-peligroso, gid ka ang difficulty is then over, then ka ng Mount Giting-Giting. O, gid na. Diba, daghan kay Mount Pulag. Ang Mount Pulag,
0: so, taas kay Mikey. So, may komento ni mo, Ana, buhay kay Yurko, tiga-trek, majug ka nga, delikado man sa jug kayo.
1: Actually, Mikey, of course, usa mo gula sa mong giadto, nga ka ng mas test imuhang survival skills. Pero, example, pareha na kami sa hiking, Bogart and Mikey, ka ng mag-camping outdoors, na nagitawa nga BMC, ka ng basic mountaineering course, nga pwede ni mong i-avail, makakuha ka certificate para at least kay mo ka how to survive sa ingon ani nga mga conditions para aning nahitabo karon wala kay mo na ba ni BMC ang hiker no kana manginana ba pero grabe oi luoy kayo. Mount Kalatungan is the fifth highest mountain in the country sa Bukidnon unya naay na missing karon Bogart ang iyang pamilya nangayo og pakitabang sa mga otoridad kay murag ni I think murag ni one day naman siguro siya nga nawa na dito siya malocate babat naay mga nakaingon nga mga hikers nga nangayo pag big niya. So, meaning, dili siya complete. Siguro na dito kung kanang grupo ba siya or kisa yung kauban dito. Kaya di man na basta-basta makasaka Bogart na amang kay LGU naman na yung mga exit and entry points nga dili basta-basta kinsay makasud makagawas mauna ni Ron. Ay, naku. Ikaw, Bogart, ang hypothetically yung naa kay anak, imo bang tungtan? Niya na staff sa maong murag sports facility
0: na ma-imagine na ako horror sa ilang naong buhay kaya pagka-realize
1: ba nga wala di pingsik diba ang uban ganyan balik-balikon gani o gunit imong lawas kung naputang ba nataod ba ang butlang gidoka ba itong gabantay atong area ang butlang ha ay nako blablablab lang sa Tabogart and Mikey
0: dele gihapon
1: mautan ako ninyo doha kibaw magid mo ako hiking man sa kabukid kamo doha kung sa may pinaka murag risky nga inaning ang mga gisudlan ninyong adventure.
0: Scuba diving.
1: Asa mo ito nahitabo, Mikey?
0: Sa Palawan.
1: Ikaw, Bogart.
4: Skydiving.
1: Sa asag ito, sa?
4: Dito siya, skydiving. Ay, kuha siya.
1: Paragliding, oo.
0: Nakaparagliding ka?
1: Badyan ba ito, Maria B? Or madbadyan ba ito, Oslob?
4: Oslob.
1: Dili ka hadlok?
4: Dili, ay, ano ba?
1: Dito, may pagkaungo mo sa juga or pagka-iring. It's either ungo o iring.
4: Wabang ako
1: kasuhay,
4: anay ako
1: ka ng koan. Uy, ka nang sa clown na jinsi sa una, oh. Hindi ko kalimot ka nang sa clown ba? Ka nang sa kilid gani, Bogart? Edge. O, sige ito, Bogart? Edge.
4: Coaster.
1: O, ka na pong ilahang si tawagan na may kika ng zipline nga gikan sa Club Ultima niya paari sa crown, ha? inilaging hili kita ginanap gi tirahan dito eh. Pag abot sa edge ko sir ko minatay yung rag. Ay nako, bat mauna amping-amping tala bla bla bla sa mong duha di mag-away ha.
0: Dele lang, dele dele.
1: Kami ang team Boo.
0: Ma.
1: Buiki.
0: Mikey.
1: Ato i-greet si Baby Seb.
0: Baby
1: he
0: Seb!
1: He is 6 years old. Doon niya. Kani nga bata, Mikey. Imagine ni si Seb, 6 years old, Mikey and Bogart. Grabe nga listener sa IFM. Hi to his
0: lito.
1: Mother Reb o ang iyahang papa nga si Lloyd. Mikey mulito kung mapugnan pa ni. Grabe. May buntag di. Ang sa Bogart? Size anyos. Makalipay kaayo ba? Oh, gikan pa kuno kadlawon hangtod nga karon hangtod unsa pag orasa kay samtang maghimo og kakanin yang parents Mikey.
0: Mm-hmm.
1: Oh, nya mo pay mo on sa radio nga idol mag-on na mamino na ni idol.
0: Ala, kamaayo.
1: Pero naa say ato ang i-congratulate no. Ambot pa mo siya nag-post kay Mikey no.
0: Wapo siya nag-post. Congratulations.
1: Baby girl Bogart sa imong Omega ba.
0: Unsa kay gi pangalan ani?
1: Pero kay mo na ko sa Kaybo na ko sa name.
0: Ana ang babae na isigan ko no siya dahil na isig jud ko na babae pikas linya oy. Kaya mag S ko no siya babae.
1: Pero
0: 2:30 PM di kagahapong adlaw.
1: Nahimugso. Congratulations no, sa to ang amiga. Basta ka umupos sa siya at sa time.
0: Ay, nagpost na lang. Kaya siya kita yung mag-una. Mura tag-inahan ang mga na ito.
1: Mura tapuhan si Bogart. Yeah, kita ang maginikanan, Mikey. Okay, raka, Mikey. Ako si Daddy Boyke na si Mami Mikey. Siya si Wua Bogart. Bita, blablablang. Congratulations sa mga kasunod karong buwana, sa mga mamabdos. Again, di ba, lalain mag timeline ang tao, idol. Don't worry, don't fret over other people's timeline. Watakay mo, lahi pangimuha, di ba? Paabot lang ka. Si Bogart gani, di ba? Nakasuhay naman ka Bogart nga pregnancy, pero lain mo to, yaha. Kanan.
0: Sa love, man, yung sawag, es.
1: Pansa, guys?
4: Nakasuhay ko, es, sa tunlan.
0: Ahoy!
1: Gawan!
0: Hoy, hoy, hoy. Mga pesa,
1: tayo, ha?
4: Ectopic
1: pregnancy di ay sige la bla bla di ba to lahi lagi ko test ako di bawaan sa imuha di lagi to pregnancy.
0: Awatak ang mabay.
1: Tugpa-tugpasan ha. Blablablablang una, Mikey and Bogart, yung mag-away ha.
0: Dele, gihapon. No.
1: Di kapugnan sa pagatod sa nag-unang balita ha.
0: Sa Tak IFM Balita.
4: Papugnan pa ni.
1: Ang tinggal pa.
4: Bye-bye.
1: Idol Mikey, ato ang awhagon ang tanan ng mga pina. Kauban ang
0: EXL Coffee Mix 17 and 1.
1: Ayaw kalimot, idol ha. Healthy nga kape, Idol Mikey. Lamian. Sus, matag buntag. Maugin niya ako ang katambayayo. Dara ko ang kape. O ika-second na nila ko ang cup of EXL Coffee Mix 17 in 1.
0: Para dyan problema, boy, kay healthy, mm-hmm. Vegan o gluten-free ba yan?
1: Kana. Unya, mapalit online, TikTok, Shopee, Lazada, Instagram, Facebook. Unya, mapalit sa idol sa mga butika sama sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, daghan pang butika. Mag-EXL Coffee Mix sa 17 in 1. Himot ko sa Rainer Rufin. Bakit ako ani pag-weekend, Mikey?
0: Ang sabi niya siya
1: about yung mga murag mga papa o sa katrabahuan, may kalit mito nagdagan ang sakyanan sila katubangan.
0: Oh,
1: nagisabaan ko noon siguro
0: ay,
1: ng umok.
0: Ay, nahisgutan ni Rajuman Benji
1: pag Sabado. Oh. At i-check ko na si Attorney Rufin straight to the point three sa IFM.
5: Hello. Kalit lang ang naroon to daod na wa. Oh, no. Oh, la. Nga nung kuno kuno. Oh. Tingnan lahas lang eh. Ini ko kuha man sa CCTV. Kuya ano? Kuha CCTV ni. Malas utos gabi ini. Mga trabahan tayo sa paglari aray nga naging inom. Hala, oh. Kuya awa, tinuog yun na naay mga kuano.
6: Ah.
5: plane na ko nang yuta. Dili ko ligon nya. Lugsungon. Oh, hinga do mura gyud dili na drive. Oh. Oh, right. Bara pugong. Kuya wano. Gisabaan siguro ning maong kwanti ngali. Bisipin doon na gikalag ng tao ni gisabaan ng sig-inom mo diha. Mara gisabaan ang patay na naa diha. Pero, oh, ito balik ka na. Oh. Kuyawa ni kalakiha. Oh, sabak kes na. Kalitong andar na. Oh, hala. Ano, kuha mo na CCTV. Tingalahan nila. Kuya, wag. Perting kuyawa. Kamu ni hitabu ang mahigala. Usahin makaingon tanong nga. Okay, names. Murag makaingon ta mga higala ba nga. Sa pa dalay, mutuo ka nga naayin an agad nga kwan. Mula magyog lahi magyos siya. Hindagan magyos siya yun. Duda ko mahigala doon kalaga na nga pasaba ka magtagay-tagay mo diha. May ganit kay pagkadagan dili ba kusog na pagkadagan bunggo bita nila. Kana bang dagan na nga kwan ba? O giwarningan lang sila nga ayaw mo palabi nagsaba siguro. Ato ni Agi katawa-katawa mahikalan por bidang kuyawa. Alas 8:30 na pero mo gina usay makingag katuuhan dili. Ay kini mga nangamatay mga kagalaan og inyong tadunay kalag mas maayong tagmukordinar ni sila kanabang labi pag kusunabli pamigalang kamatayon masulbad ng krimen. Ha? Or unsa ka ng kalakiha marag makuan yun ka ba? Katuuhan dili pero naamay nakuha sa CCTV. Kanabitaw sa Mandawi dahil ka nang mga disgustya dahil ang akuan itong mga damtak di pambutang. Tinuol ko mo andal gabi inda ko itong mga empleyado nga itong ipangutana. Naay mo andal galit. Kanabang mga damtak na mga labi ka ng STEO dahil. Kanabang sa Mandawi sa traffic division na arito ipambutang itong mga ilang ipang-impound ng mga sakyanan nga nakadasmag. Sus! Ni gabi eh, mahigala na ay ko na mukalit ng busina. Wala usahay mahigala makaingon ka tinuod ba ka na yung ani, no? Usahay makaingon ka bida. Manimbaot sa limbalhibo nga tinuod dito ka matuulan siguro ani. Alas 8:38 na sa manuban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon. Straight to the point. Atos ang balikan mahigala tong kauban si kasamang Edward Ligas tong sports analyst. Labot mahigala sa pagkulukubildo na to. Ining nahitabo mahigala sa duha ka mga players sa Ateneo de Manila University. Kining Blue Eagles. Now dito mga sa Manila mahigala. Bisag dito sa Cebu, grabe man kayo ang competition rin. Kaya mga syudad mahigala nga na ang mga universities. Doon naman kayo mga varsity ana. O niya basketball mahigala dito. Si Safi man dito sa Cebu dito. O niya kini si Kuan, usas mga players. Kanigin ane mahigala kanang sulti baya sa gid kung kamao ka muduwa. Kanang maayong muduwa mahigala kay maofiran kag scholarship sa eskwilahan. Napagani uban na taga ag allowance indekin. Doon mo ko na ilhan anak nga ofiran lang. Bisag din sa Cebu lang ang mga universities. Nya, kini mga higalang usas sa mga tinunan nga na-involve ini. Kini si Rene Batirbunya, taga Agusan din ini. Eskwila ni mahigala dito sa Davao. Ofiran ni makigilaan kay winner man sa din na appeal man sa palaro dahil mga sukit ni Pumino. Unya, nahimo ning MVP din rin. Most valuable player mga sukit ni Pumino. So natural, giofiran siya. Nato na add to sa Ateneo de Manila. Unsa bang kalakiha mga sukit ni Pumino nga ni add tong June 8. Katong June 8, no, motoy unang abli sa klase in rin. Di ba rin? Motoy first day sa klase. Linog dito sa Mindanao, duha ka dagkong panghitabo. Linog mahigala dito sa Langgani province. Nag-co-village ganita ato mga kagilaan. Unya doon na dapoy mga basketball players nga nalumos mga higala dito sa may Aurora province. Kung sa baning kalakiha, part ba niya silang training ngayon ani? Or doon na baka niya mahigala inisisyon nga nahimo dito? Manang karon wapa kayo pa tingog mahigala at tiniyo labot ani. Randagay ng utana mahigala kay duha ang namatay kini si Rene Batirbunya, 19 years old, taas ni mahigala nga bata, basketball player, o kini si Divine Adili, 21 years old nga Nigerian, sakop ni sila, kauban ni sila sa Ateneo Blue Eagles. Noon sa panghitabu ang na-disgrasya man, atong sports analyst, atong kauban sa kadali, eh. Atong international boxing judge, pero nagmonitor sa siya ni mga higala ng mga updates ani mga sukit ng Paminaw, guban pa ng mga pagkulo kabildo na to, ining maong panghitabo. Kasamang Edward, may buntag, kasamang Edward.
6: D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
7: Mayong buntag, kasamang Atty. Rupil, mayong buntag sa atong mga sukit ng Paminaw.
5: Oh, kining tanaw ni mo, kasamang Edward ba? Kaya kina, ito, tigpaniid ba ka, gawas ining boxing, tigpaniid ba sige ka ining basketball. Sa tanaw ka ni mo, ani kasamang Edward, partner silang training, o sa may nahitabo ka, ani nga, part sa training ni or naunsa kang hitabu ang anong na-disgust sa intawon ng duha ka mga players?
7: Well, tanaw na ko, kabahin ni sa ilang training, no? Kanang ana sa tubig, no? Ang uban gani sa swimming pool, ang kadto lang ila kay open kayo sa dagat ba? Dako kayong dagat. Pero kabahin to sa training o gitawag lang nga team building siguro. Pero ang daghangoy ka ng mga pangutana nga wa matubag sa Ateneo Adi Manila University. Bisan pantod og una gipugna nila pirmero ang head coach sa Blue Eagles nga si Tab Baldwin until such time na nibuhi na siya og mga pasiunang mensahe no kabahin sa nahitabo diin wala dawata mismo sa inahan ni Rene Clert Batirbunya. So tan-aw na to kabahin gito sa training kasama nga Rupil ang di lang nato maklaro ang mga pagduda kung naabat to sila which ngay butang sa ilang tiil. Kaya labi na ang kanang duha mga athlete mani kasamang Rupil mga tag-as mani si Batirbunya 18 anyo 6'4 ang height ini so taas ni tag-as unya kadtong si Adili 16 to kay sintor man to sa Ateneo
5: huyawa na
7: o tag-as kaayo unya atleta ni so dili basta-basta physically ko ang yun ni unya ang ilang gi nagtraining sila tagahawak ramang kuno nya ni abotong tulo ka bawod nga nabuak ang bawod mo na delikado ka nang mabuak gid nga bawod sa akong experience sa bata pa ko nga nagpuyo mi mamaling mi kani adto basta mag mabuak ang bawod nga nagkuan mig baruto say malunod gid among baruto manggunit pa miskatig kuya manggud nang buak nga bawod no kaysa ni adtong dako pero di siya buak so tan-aw nako kana may mga isyu bisan pag moingon ang kadtong first responder nga wala sila nakita nga mga witch no sa nga sa diyang ilan ang nakuha ang patayng lawas ni atong Batirbunya og ni Adili pero kadudahan gihapon no kay ang Ateneo labi nang Ateneo nga bukal kayo sa mga EJK unya tapos kining ilang isyu di sila makapagawas og formal nga katinawan gani kasamang Rupil no so kabahin to sa training at tan-aw na to kay di man to karon lang gihimo matud pa sa mga players sa Ateneo kani adto nga wa na sa ila na experience pud sila ni anang maong training kasamang Rupil
5: part din sa kan training ni kanang kuan siguro sa Edward no kanang dili sigon nga unsa part sa training basi gibutangan ng mga weights mo may ilang kuan nga para part mga pag jump bitan nimo taas pag imong pag ambak pag lukso ana anak ka o kuan kay tungod sa mga weights nga gibutang.
7: Ingon pa sa uban, kung ina ko no, kanang gawas anang pagtaas ang imong pag-ambak kaysa nang angkarin sa tubig niya na kay weights ba. So grabe kaayo. Ang at the same time ang mental toughness ko no, pagsukod sa imong unsa kaka kuan ba labi na sa mga crucial games gani nga kinahanglan ang imong mental toughness nga dili ka maratol basta-basta tungod kay imong training. Grabe kaayo, no? So di lang kay kadtong hitabua doon na pa'y mga kanhi Blue Eagles ng mga players nga nakasinati og susama nga training kasamang Rupil.
5: No? Okay, hindi mo ka makatuogod nga di ka mamanlangoy ni mga bata. Amang atleta ko ni.
7: Labi na kato si Rini Clark Baterbunya, nagbuyo tog Agusan River. Tagat ko aman to, Talakugon Agusan del Sur, kadako anang Agusan River. So, niya, kibaw ka ng Batas Probinsya, kita nagdako tag probinsya, kusog man tama, mga ligo og suba, di ba?
8: Oo.
7: Yun to mo langoy to si Baterbunya, unya, muna, no, ang makasabuta sa gibati sa inahan kay ilain taon tong gitawag na to, kuan baka nang ilang gidahuman nga makaaswat nila o makakuan sa ilang kapubrihon na kasamang rupel ang talento ni Adto, di ba? Kaya kuan man to, sikat man to sa inang kasa probinsya, pero nahimo silang champion sa palarong pambansa sa miaging tuig dito sa Ilocos Norte, ang Davao region, diin siya nagrepresent, no? Mabitang gikuha siya nga scholar sa Ateneo di Davao tungod kay iyang napadaog ang Davao region sa grabe nga competition, kadagay ngilngig nga basketball player anang NCR Calabarzon, even sa Cebu kasamang Rupel. Pero ang Davao, pinaagi ni Baterbunya, na champion siya sa palaro, at the same time na MVP siya kasamang Rupel. So dili basta-basta. So naagoy ka ng dako siya kanang gitawag na itong expectation ang ginikanan. O kanto mga fans niya mismo na sawa pa to siya mo gikuha siya sa Ateneo, gikuha nihon pagod siya siyang coach nga mubali ko 5 years after this amua nga adunahan nami og at least nami di nami pobre, no? Mo na gipamulong sa bata.
8: Grabe, no? Doon na siya pangandoy po kasama Edward niya, mahaw aspo siya sa kalisod.
7: Correct, no? Doon na siya pangandoy. Unya ang iyang investment, maura iyang talento kasamang Rupel. Unya sa basketball god like Ateneo, kung ano mong dani mo, kung maayog yung ka, maadto na ka sa PBE. Unya, kung scholar ka, wakay bayad, unya, napakay mga allowance, kompleto pagkag sapatos, uniform, tanan, napakay ka ng dormitory, nga kapuyan. So, dili hassle like Ateneo nga, kung ano na, pinakadato nga eskwelahan sa Tibuok Pilipinas. Diba? So, dili basta-basta. So ingon ana unya karon nang gawas na ang mga bati nga balita, no, kabahin sa coach nga ni Tab Baldwin, ang iya mismong asawa, iyang anak, no. So dagay nagkuan ba nga, so basig na problema ni o grabe ni si Tab Baldwin nga mo coach mao day ko nung wala ni makuha sa PBA isip coach tungod kay naay mga issues nga dapat nga taruhon ba. So ang Ateneo hangtod karon kuan pa hilom pas mingaw pas peran na kasamang Rupel.
8: Oh, hangtod niya ilan lang giofila na pag scholarship ang mga igsuon ni Baterbunya.
7: Oh, dito sa Davao, no,
8: katong
7: manghud o katong mga manghud nila ni Baterbunya ni Clert o ni Rini, giopira nila ga scholarship sa Ateneo di Davao kasamang Rupel.
8: Kay dito mo gito nagsugod sa Ateneo di Davao kasamang Edward.
7: Oh, dito, pero wapa before sa Ateneo di Davao, diat siya nagsugod sa Talakugon National High School kasamang Rupel, Agusan del Sur. O diha siya, diha to siya nagsugod, no, niya nakit-an iyang potential, gikuha sa Ateneo di Davao kasamang Rupel.
8: So, kung yun, gano'n na ang taga-provinsya ba, no, nga nakalit nag-abot dili sa dagkong syudad, niabot og Manila, gumikan siyang talent.
7: Tinood na, no, sama good ni Kuan, John Mar Pajardo, taga-Aluginsan Ramani, wapanay, sa di pa sikat si John Mar Pajardo, niya karon multi-millionaire na si John Mar Pajardo kasamang Rupel, no? So dako gyud kanang pag-asa kung aduna kay talent niya, probinsya ka, tagsaro na, uy, probinsya gud ka. Tapos stand out ka, ha, sa kadagag mga players gikan sa NCR region Calabarzon, kadagag yung mangilngig bisan sa Cebu, taga Sacred Heart UB, no, daghan kay mga sikat nga player niya, here comes from Talakugon Agusan del Sur. Diyan naging kantos ko. Grabe kasamang Rupel.
8: Grabe, habi to, no? So, kining pagkakuha na kasamang Edward, dadoon man siya dito, gikan sa Davao, padong nito sa Talakugon, Agusan, dito. So, mula, sito-sito, so, gikan ang lugar na kasamang Edward?
7: O, diha ko nag elementary sa Jatagon, sa Rigao del Sur, o niya, diha ko nag high school sa Tungaw, Butuan City o Agusan na del Norte. So kanang mga area Talakugon, mubiyahe pintan ko anak kani adto kasamang Rupel. Karon nindot na lag mga karsada, no, sa panahon ni Tatay Digong Haskang, nindot na lag mga karsada ang Mindanao kasamang Rupel. Mas nindot man lag karsada kanang mga areas Talakugon paingon to Sir Godil, so ikumpara sa Sugbo kasamang Rupel.
8: So kuan siya bida, sayang kayo kasamang Edward, masayangan ta niya kato iyang mama intaw perting hilaka ninimo panghitabo.
7: Sayang gid kay kasamang Rupel. I don't know. Ikaw as a lawyer, maka file ba sila kaso for negligence anak kasamang Rupel, no, kung gusto ba sila or katong offer sa Ateneo is enough na more than enough para paghupay sa mga ginikanan.
5: Ah, tanawon sa gina, tibang-tibangon sa gina kasamang Edward, no, kay og dunay negligence in the part sa Ateneo. Ah, tanawon din ang napita sa kay upa man mahuman ang investigation nato doon, wa ba ganing autopsy mo gawas?
7: Wala, ani gawas ng autopsy kasamang Rupel. Ang Aurora Police nung nipagawas ng sag official nga kon, aspesya ang namatyan adto kanang nahutdagangin ba na nalumusya.
5: Aspesya by drowning, no?
7: Oh, by drowning, oh, aspesya by drowning. Pero ang NBI ug ang CIDG,
5: may wala pa.
7: Si Omic, wala pa sila mauman sa ilang investigasyon, no?
5: Mm-hmm.
7: So I hope mahataga gustisya ang ilang kamatayon.
5: Mm-hmm. Kinahanglan okay. Gyud oi.
7: Oh, kinahanglan oi kay dili lalimo siya nang kag imong anak. Dili lang kadtong si Baterbonya, apil tong si Divine Adili kay mausab intaw ilang breadwinner ingon pa sa ginikanan kasamang Rupel.
5: Kini kay Nigerian man ni kasamang Edward, unsa man kay ang iyang patayng lawas ida dito sa kuan?
7: Oh, matud pa sa aman ilang dadon dito sa Nigeria, no, kay mausay ilang gikuan nga dalhon dito ang patayng lawas. So siguro gastuhan gina sa Ateneo, no? Kay ilamantong player, no, si Divine Adili. Kuan lang intanto 21 years old kasamang Rupel.
5: Mm-hmm.
7: Tapos si Baterbonya 18 years old.
5: Kining kang Baterbonya kay pili kuan man gani taga dire sa Agusan, medyo masunod na to ang iyang anyang pamilya ba nga kuan lang gid taon sila bitaon niya at least 30 taon tani ka makasud na kuan ang imong okay. Ugmaon ba no Ateneo na gyud offer nimo.
7: Oh, sa probinsya kasamang Rupel pag naa kay anak nga kuhaon Ateneo ang mukuha. Of course, taas kay kag expectation di ba labi na ang bata buutan. Ug naapoy pangandoy nga mawa sa kalisod ang ilang pamilya.
5: Nya diba? Padung po ni sa PBA ni Kahuman pod kasama Edward.
7: Correct sa iyang edad nga 18 nya 64 na siguro. Siguro pag-abot niya og 21 years old kasamang Rupel siguro moabot og 66 to 67 kasamang Rupel.
5: Mm-hmm.
7: So potential kay sa PBA unya maayo siya sa kusog kay tumudang kasamang Rupel, no?
5: Mm-hmm.
7: So maayo all around player mo itsag tres, push up play unya mudang kasamang Rupel. So mao tong gikuha sa inang kag taga Davao, taga Talacogon, raka unya gipangpil din ninyong NCR o ang Calabarzon, kangilingig anak ng mga players diha, no? Kasagana, mga anak pag mga PBA players kasamang Rupel. Pero here comes a product of Talacogon National High School. Moya, nahimo nga standout anang panona, nahimo pa siyang MVP kasamang Rupel.
5: Oh, mura ni siya kanan doon, barangay lang kasamang Edward, duwa na nag-liga-liga lang sa dito, unyantod niya na kuan siya, nakitaan siya kasamang Edward, kaya apil-apil na siya aning kuan. Palaro.
7: Sa mga Rupel, sakto ka ng mga sityo-sityo gani, barangay-barangay.
5: Oh.
7: Samaan ng kuhan ko, samaan ng ar-arpugoy. Nakakuhan pa kuhan ka ng nasa TNT ka ng sa Giga. Nagduwa pa nagmabulo barangay sa una. Naagyog ko, tapos ka ng nahimo ng varsity sa kanang University of Cebu. Hangto ni abot sila sa PBA. Nahimo na dito sa kanang dito sa collegiate sa UAP. Hangto sa Far Eastern muna siguro siya kung kumasayop. Hangtod na naabot yun sa PBA kasamang Rupel. Tungod na sa ilang talento kasamang Rupel.
5: Para sa Sugbo kasamang Edward, yung mga sikat, Jun Bar Pahardo, kani si Dundun Hontiveros, no?
7: Oh, during the time of Dundun Hontiveros, fan ka iko anak kasamang Rupel sa college pa, sa UC pa, no? Si Dundun Hontiveros, askang maayuhuan na hangtod na na dito na nagduwa sa kanang katong sa Cebu sa una, katong sa kanang mga regional nga mga teams, no, ni duwa na si kanang Dundun Hontiveros, usas mga ngilngig, no, makadank na Dundun, muitsag tres kasamang Rupel, ngilngig, hangtod karon, no, kanang Cebuano hotshot good ang tawag ana, no, basta basketball lang ang historian, saludo kong Dundun, pero sa politika din lang sabko.
5: pero
7: sa esports, labi nagbasketball, saludo kong Dundun Hontiveros, anang butanga. So, kuyaw kayo niya, mao na ilang mao na imong unsa pa na talento, so madunahan gyud ka kasamang Rupel, kadagkuan ng mga kontrata, inig napay signing bonus, di ba? Pareha mo sa boksidor.
5: Oh,
7: Manipakyaw, oh. Tapos Manipakyaw ka, bilyonaryo kasamang Rupel. Oh, kinsa ng mga world champions nga mga sikat, so kuang gyud ka ng adunahan. Katos ba tirbon niya, tanaw na ko, musikat gito kay probinsyan, sa probinsya, anad tog physical nga duwa ba? Kana sakit-sakit gani. So, di kayto dito ma-intimidate sa mga duwa sa Manila kay anad sa probinsya. Probinsya god kasagaran physical. Physical ang duwa. Oh, di nimo ma basta-basta ba? Labi na kini mga anak o kadunaan, ikumpara nimo adtong kuan gyud ba kan gikas probinsya nga bahaw nga dukot ang makinaon, alig-on kayo, di na nimo ma-intimidate kasamang Rupel, no?
8: Maogyan, maogyan.
7: Kasi nga mga player, so, sayang kay kasamang Rupel, no? Og I hope nga matagan yun sila gustisya, di lang si Baterbunya, appeal na to si Divine Adili kasamang Rupel.
8: So, kay 18 or 19 years old ba na si Baterbunya? Taas pa yun nang maabdan kasamang Edward?
7: O, taas kayo eh. To be exact, dili na, 1918 ko na na.
8: 1818 ba na?
7: Oh, 18 pa kuno na. Oh, 18 pa. Sa tapos ang so 18, 19, 22. So napa siya 3 years. So posible mo abot siya 6-7 ka sa mga Rupel.
8: Mm-hmm.
7: So sa height nga 6-7 o kuan kay na oy, dagay mo kuha nimo sa PBA labi na kung maayo kag performance sa Ateneo Blue Eagles kasama ang Rupel.
8: Sa ganin so, nga yung mga naa sa mga university pa primero padong sa PBA na sunod.
7: Oh, kasagaran gyud collegiate adto na sa professional kasamang Rupel, no? Adto na sa PBA or MPBL, pero kasagan, mas lucrative ang PBA kasamang Rupel. Mm-hmm. Kung maayo pagyug ka, adto pagyug ka sa national team ang Gilas sa Pilipinas kasamang Rupel.
8: Mm-hmm. Kay kinasa si Kwan, bunil balingit, di ba? Mga tag-as mo ng mga tawahan na sad.
7: Oh, tag-as nga sa bunil balingit kasamang Rupel, pero dili na na ka maayo ikumparar ni mong Junmar Pahardo kasamang Rupel.
8: Ang iya lang, ang iya katasun lang. Niya.
7: Ang iya lang katasun ni Bunil, pero may inkag sa talent-wise sa lihok o pamuntos, layo rang Junmar Pahardo kasamang Rupel si Bunil Balingit kasamang Rupel.
8: Huwag niya ikuan, no? Dundun ng Tiberos.
7: Dundun ng Tiberos, all-around player na. He can shoot sa 3-point area, he can dunk, tapos kuan kayo, maayo yung kayo, he can assist, no? All around us, dun-dun ng Tiberos kasamang Rupel, maayo kayo.
8: Pero ang yan, kanikan dun-dun, kuan siya primero, Yusin, ang sumay sunod ano yung kasamang Edward?
7: Actually, kung ako masayop sa iyang kuan primero, diyan na sa UC, no? Murag din bus ko man UC na UC sa high school, hantun na sa college kasamang Rupel, no?
8: Mm.
7: Ang kung ako, kung Don Bosco tapos sa UC College na si Dundon Hontiveros kasama ang Rupel, no?
8: Mm.
7: Di na na may kwan. Sa iyang panahon, sa high school siya si Dundon, makadank na kasama ang Rupel.
8: Mm-hmm.
7: Kusog kayo na mudank, no? Uga, grabe mo itsag tag-tree sa iyang panahon. Hantod ka ron. Maayagapon mo duwas Dundon Hontiveros bisan pa man sa ang iedad kasama
8: ang
7: Rupel.
8: Mm. So samot na kini si kwan, ang linihukan na ni kwan, madivilo pa gini kay Ateneo na nagdaon ta kasama ang Edward. So madivilo pa gini to, ang iyang liho.
7: O madibila pag yun eh. Madibila pag yun siya. Kaya grabe ang competition at the same time grabe ang training. Apin na tong team building siguro training to. At akay bawag on sa ipamutang at to sa tiil ba on sa diha. Grabe ang training. So mas grabe unta to. Ang siguro ang iyang talent mas ma-develop o ma-improve pa kasama ang Rupel. Sama good ni Manny Pacquiao pag-abot ni Freddy Roach.
8: Mas nausabang yun. Nausabang yun.
7: Ropa kayo nausab-giusab ni Freddy Roach o gihimo siyang all-around nga boxer, no? Nga maayog dipinsa, maayog kayo siyang opinsa, o niya ang power kasama ang Rupel, no? Nana. So,
8: kaya kita man tama ni Pacquiao kanya to sa dilipas Freddy Roach may nagdala. Lahi ang iyang movement, no? Ang iyang tiil, ang iyang footwork, lahi kayo.
7: Out niya, barabara lang siya, barabara ba? Magsalig sa iyang power gani. Pag diha na siya ni Coach Freddy Roach, giusab ang iyang footwork, no? Ang iyang footwork giusab unya ang iyang depensa kasama ang Rupel, no? So nahimo siyang Manny Pacquiao nga one of the greatest boxer of all time kasama ang Rupel, no? So ingon ana, so si Baterbunya dako to siya ugma, no, sa basketball kasama ang Rupel, no? Kaya sa akong gikaingon, gikantos probinsya, tested to sa mga physical games kasama ang Rupel.
8: Mm-hmm.
7: Di to basta-basta ma-intimidate o sinangkag napahimu ni mong champion ang Davao Region, unya na MVP pagyug ka, kadaghag competitor, ano, mas tag-as pa tong uban mga players gikas kalabarson, o dire sa NCR kasama ang Rupel. Pero gipil din nilang Baterbunya at that time last year.
8: Mm-hmm.
7: O niya, ni last year, last karong na tuig, last ni Alto Miaging Buwan, may appeal pag yung Japon to sa pambansang, pararong pambansa, no, representing Japon sa maunga region. O niya, nakadawat lang sila silver, na-appeal din na sila sa Calabarzon kasama ng Rupel.
8: Mm-hmm. So, pero muna gina, so, yung kwan mo ko, yung kaagi ba, nagikan sa kwan nga, di po kwan yung pamilya in town, gikan sa kwan yun kasama Edward, no, pobre lagi sa taon unya mahuman.
7: Matawag na to Cinderella story ba?
8: Oo.
7: Nga tipo.
8: Pastila.
7: Kuan kayo kanang naninguha ba, naninguha? alang sa iyang pamilya, buhutan itong bata. Buhutan kayo. So, daghang yun na, enta na, na Willie, no, sa ni Rini Baterbunya kasamang Rupel, no? Kung ang ayop, ang Ateneo, mutingog na sila, di lang ang ilang coach nga si Tim Baldwin, ang Ateneo administration, no, ang management, kay ilang ang Ateneo faculty staff, mismo miawag sa administration nga, mupagawas ng official giyod, kabahin ining nahitabo ni Baterbunya o ni Adili kasamang Rupel. Paghihapon sila hangtod kamo paghihapon no
8: subasi ang coach sa manitingog nila
7: ang coach la nya ang coach gitubag sa iyang asawa gitubag sa iyang anak nagilid ka sa Manrupil kay kung imong asawa lang kung imong asawa lagay mo tingog ikaw ba na dagha may mo dapig sa asawa ka sa Manrupil ato nang dawato no sa kanang sa Pilipinas bisag asa gani basta ang asawa na mutingog kontra sa iyang bana usually ang kadaghanan mudapig sa asawa kasamang Rupel. Wa na hilalis kasamang Rupel. Gipunan pas anak samot ka unlod no. Unya matud pas uban ang kuyaw ko no basig ang sunod nga ipagawas basig kabahin na sa sexual issue kasamang Rupel. Kasamang Rupel. So kuan kayo ba? Kanang maluoy ta ni Tabaldin pero he has to face no kinanglan iyang dawaton ang accountability kasamang Rupel.
8: Okay, siya may kuan ani.
7: Siya may mutag itog na toxican parent, di ba? Gitugyan na sa iya. Unya ang school ang Ateneo mismo, ang Ateneo dapat mo kuan sila kay daghang kaayong mubas, may nang kaayong mo pagawas og mga statement kabayan sa EGK na di ay patay niyong duha, di mo magkapaghangtod paron pila nagka duwa mo duwa na kasimana, wa gyud mo iya gipagawas nga official statement from the school kasamang Rupel.
8: Gidraft pa kasamang Edward?
7: Gidraft pa. Ateneo, dagay bright niya kasamang Rupel. Number one school, good na good. Kining isyuhan, nabungo sila. Nabungo mga Ateneo. Dagay bright niya, no? Traffic bright na lang Ateneo niya. Nabungo man ang isyuhan. Wa man yun sila mutingog kasamang Rupel. Unya kadudahan pa kay ilang gipugnan pa ang coach pagpat nga dili mo tingog maayo bago na dili maayo eh no so I hope matapos ng investigation sa CIDG no ug sa NBI baka ingon lang uban nga island kunos matibag wala lang kunong klaro ha basta kaya ato lang matag ang justisya si Baterbunya ug si Adili kasamang Rupel no
8: kay
7: dili lalim ang ilang na dangatan intano wa intay mag-expect na mamatay ito sila no sa maong training kasamang Rupel no
8: sa kabatan-on pa ba sila
7: sa kabatan-on
8: tapos physically ilang, fit na nabitaw
7: so, physically fit sila sinang kag 6'10 si Adili kataas ano nyo Baterbunya 6'4 mas kang tag-ato nya tagahawak ra ang tubig nanong naana man to no di ano unsa man gyud nahitabo nya kadtong rest house ba kadtong ato kadtong resort nga ilang gikuanan dapat manubag po to kuwang man silag mga gitawag na tog mga precautionary measures ba nga gipamutang didto nga kanang Miria ka ginadili na unsa diha so I hope no nga aduna gyud concrete result sa maong investigation kasamang Rupel.
8: Tanawon gyud ni ang hoton to kay parallel investigation sa NBI o gining sa CIDG. Actually, kinalan mo ko ang Ateneo ini. Kay mo reklamo ning gini kana ni manubag gyud sa ni kasamang Edward. Malalim ka na o part na sa training ano wala man sa mga nakaandam daan nga mga rescuers. So sila nakaandam standby ambulance. Standby ko na ba?
7: Correct na nga punto, no? Kanang wa may rescuer, walay ambulance. So pila pa ka minuto dito na sinang kag it took 30 to 40 minutes kasamang Rupel nga nakitaan ang lawas. So, di na nimo ma-revive kasamang Rupel. Oy, kanang 30 minutes. Listen na kayo na nimo i-revive. Siguro 5 minutes, pero 30 minutes kasamang Rupel. Na nakitaan sila. Listen na kayo na, oy. Di na kayo na. So, nga nung inana gani, sa ilang misyos ba, nga nung kulang man, nga kining atong training, gi-design man yung kuyaw ba. So, dapat unta, nagkuantag mga misyos para dali makarespan in case nga adunay mga
8: okay, dato god eskwelahan. So, sakto sad mo sa mga kwansad niya, legitimate magkanang inyong training kay varsity man sila. So, nagi exact support po sa administration. So, unsa may mga gikinahanglan o andam po, simbako in case of emergency. Palagi ng vaccine kasama Edward ba? Di man po, di man pa-vaccine lang kanya, kway doktor skilled.
7: Correct na, no? So, stricto kayo ang Games and Amusements Board, no? Kaya, dili magsugod ang boxing kasamang rappel kung walay medics o ambulansya.
8: Mm-hmm.
7: No? So bisan pag na gani nga na medics o ambulansya before magsugod, naagyapoy namatay sa boxing kasamang rappel. So mm-hmm. inana ka ko ano ang so dapat unta kanang inana nga mga training, I hope nga ang Philippine Sports Commission maka-come up sila kauban ang mga collegiate schools no o universities. Ang ilang mga sports koan administrators maka-come up sila guidelines kabayan sa mga trainings kasamang rappel no para maprotektahan ang mga athletes og dili na mausab no ang nahitabo ni Butter Bunya og ni Adili kasamang rappel no dili larim no sa koan no daghang kayong nagsunod ini sa among isyu kasamang rappel
8: grabe nga
7: grabe kayo no so di lang gani ni sa Pilipinas sa ubang kalibutan na nakuan sa nga isyu no na report sab ni siya kasamang rappel tungod kay kuan man gud dili lalim duha gyud ka atleta ba murag sa boxing pod atong niaging tuig diin duha ka boksidor sa usa lang ka event duha ang namatay kasamang rappel so kani adto ang kanang regional title WBO Asia Pacific or OPBF, 12 rounds na kasamang rappel. Tungod kay dunay namatay nga duha ka boksidor ang mga regional titles no karong panahon na Japan og ang Pilipinas gimo lang 10 rounds kasamang rappel.
8: Gipaubsa na lang.
7: Oh, sa magyapon na sa una ang boxing 15 rounds na kutob apan day usa ka inahan nga sa Korea nga namatay iyang anak gi-question niya so gimo lang 12 rounds kasamang rappel. So dili lalim. So okay. Yun ana no. So kana lang magpaabot lang ta sa kasamang rappel kung unsay resulta niya sa investigasyon no.
8: Okay, so mangitan tay dugang pa mga updates ani matagal na unya kasamang Edward.
7: Oh, salamat kay kasamang rappel.
8: Salamat
7: sa imong mga sugdig paminaw. Thank you kayo. Bye.
8: Alas sa 9 bisayas na may galanag padung ng convoy day. Gikan sa Davao padung sa Agusan no sa kini ang convoy ni ining patayong lawas may gala ni Arini Butter Bunya. At nagagay pagtagad ka rito, saan ba isa? At sa ipanangat ang pipila ka mga mahinundanong pahinomdong. At untak na alas 9 bisayas na.

0: Bugi-i. Ang insidente na hitabo sa Ponte de Escueleto o sa kalugar nga ilado alang sa mga adventure sports. Nakuhaan sa video ang mga panghitabo o badungog sa pipila ka mga tao ang pagsinggit nga wala pa makabit ang PC human na siya malukso. Human sa aksidente, unong katao ang gidakop sa kapulisan. Tulo kanila giimbestigaran tungod sa posibleng kasong homicide. Samtang gisusi usab sa mga otoridad kung ang kompanya nga nagduma sa kalihukan aduna ba'y hustong permit o nakasunod ba sa mga safety protocol. Si Maria nga estudyante o nag-andam nga mamahimong physical education teacher gilubong sa sunod nga adlaw. Ang mga trahedya nakapuko og dakong kasuko o kabalaka sa Brazil bahin sa kaluwasan sa mga extreme sports activities. Mga katong atong balita gawas sa nasod kay bahina giatod kanato sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Mm-hmm. Healthy, vegan, gluten-free nga kape ayaw si Piata Idol mag-EXL Coffee Mix 17-in-1 na taninyo. Aduna kini sa gana kini sa antioxidant kay aduna makini ginseng idol na pamatud-an nga makatabang sa brain health, immune function, blood sugar control ug uban pa. Aduna pa ginit ng purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas, rose hip. Ma-order na sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. O niya, pwede po kayong mapalit sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Bing's Pharmacy, Alfar Pharmacy, Farmacia Zamora o Luluan Pharmacy. Sa ato pong pagpakigbatok sa dengue, magpahid lang po taninyo idol gamit ang ESL All-in-One Skincare Oil. Dili kini basta-basta nga skincare massage oil. Kay ginama man kini sa puro nga lemongrass essential oil ug mga halamang gamot nga may natural insect repellent property ug tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural ingredients ini makasiguro kang luwas ug epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil kauban nimo kauban nato kontra dengue. Exalin Health, Exalin Life sa makabuhay, dagdag buhay.
1: Ayaw kalimot idol ha, EXL Coffee Mix sa 17-in-1 unya napod sila EXL Black Coffee Idol Mikey. Mm-hmm. Mapalit ni sa online o mapalit po sa mga butika dere sa Sugbo, mga Sukintig Paminaw, Rosa Pharmacy, 360 Pharmacy o daghan pang butika. Atong oras sa IFM
0: alas 9:12 na.
1: At ang ikarong taon-taon ng mga balita gikan nilang Idol Aiko and Idol Chixie alang sa mga lokal ng hisgutanan. Kini ang programang IFM
0: Balita sa Buntag.
2: Naunsa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni
3: Mapugnan pa ni
4: Makaya ba ni mong higugnaon ang usa ka tao nga walay direksyon sa kinabuhi?
5: Tingalig dili ko magmalipayon. Sayang gipakita karon nga paisi-isi lang sa life. Nakapangutan ako. Kaya pagit ko niyang buhion? Nindot ka ang mamahimo na kong future o ba niya? Kana ba mga ingon anang ang pangutan na ba? Kibaw ka ng feeling nga daghan pa kong gipangita sa usa ka lalaki nga wa na ko makita niya karon.
4: The Jusel Story. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM.
6: FM drama has never sounded better. Dear IFM,
7: ang idol ko FM
8: 93.9 IFM.
1: Atong oras sa IFM
0: alas 9:14 na.
1: Idol Mikey, atong hisgutan kining kabahin sa kining atong hisgutanan sa lokal, Idol Mikey, no, nga pamaagi sa paghatag o crisis assistance dari sa Cebu City, istriktuho nila. Unsa kahay detalye ni ini ang report, makaubad ta si
0: Idol Aiko!
9: RMM Report!
10: Gipatuman sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ang mas strikto nga lagda sa assistance to individuals in crisis situation pinaagi sa gipagwas ni Executive Order 076 ni Mayor Nestor Archival aron mapanalipdan ang panudlanan sa publiko batok sa abuso. Gisiguro sa maong kamanduan nga kutob na lamang sa 10,000 pesos ang madawat sa matag benepisyaryo ug mamahimo lamang sila mukuha niini kausasud sa matag unom ka buwan. Human sa validasyon sa social worker sa Department of Social Welfare Services kun DSWS. Gitugot gihapon ang dugang at tabang nga moabot og 20,000 pesos alang lamang sa mga dinalian o kritikal nga sitwasyon sama sa emerhensiyang medikal o kalamidad. Miduso na usab ang buhatan sa mayor sa maong dokumento ngadto sa konseho sa dakbayan alang sa formal nga pag-review ni ini sa umaabot na session og mga adlaw Hunyo 16, 2026. Kini nga balita hatod kanato sa Lampin Pants Baby Diaper.

0: mega absorbent, mega dry for day and night, mula sa pag-inap to 12 hours, hygienic and safe, skin-friendly, ug di gyud ma-irritate ang skin sa imong baby. Easy to use and stretchable, comfortable pag isi baby, tungod kay 100% cotton ang Lumpin Pants Baby Diaper. Busa, palit na, available kini sa Mercury Drug Nationwide, groceries ug supermarkets, ug upan pang drug stores. Kini si Idol Aiko sa 93.9 IFM, di kapugan sa pagatud sa nag-unang balita. Tata IFM Balita.
1: Ang Idol ko FM 93.9
2: IFM.
3: Idol, kinibahina hatog kanato sa Sugatrol. Ayaw kalimot mga suking tigpaminaw ang Sugatrol, usa ka food supplement nga motabang para atong ma-alibyuhan no ang mga sakit karon, constipation, insomnia, at diabetes, sakit na ang taas nga blood pressure. Ayaw kalimot mga idol ang Sugatrol adunay ABCD formula, A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamote, ug D para sa duhat. Mag Sugatrol na kita. Balikon ko ha, Sugatrol, usa nga to sa duha ka kapsula matag adlaw. Atong oras, Idol Mikey.
2: Alas 11:00 na.
3: Arita sa laing balitang lokal. Atong hisgutan ning kabahin
2: po di sa pagpahigayon og disability inclusive disaster risk reduction summit giplanuhan na.
3: Ang detalye sa mong report makauban ta si Idol Chixie.
4: RMN report.
5: Giplanuhan sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga mubuhat og sugyot alang sa Disability Inclusive Disaster Risk Reduction Summit. Tumong sa maong platform ang diskusyonan, ang pagpalig-on pa sa mga government agencies, civil society organizations, development partners ug disability advocates ang mapalambo pa ang disability inclusive resilience sa lalawigan. Ang maong summit plano nga pagabuhaton sunod buwan subay sa National Resilience Month. Kahinumduman nga atong tuig 2017 pa ang pinakaawahing Disability Inclusive Disaster Risk Reduction Summit. Hinungdan nga girevive kini para sa pagpalig-on sa disability inclusivity sa probinsya sa Cebu. Alang sa IFM, balita sa buntag, kini si Idol Chixie sa IFM 93.9 Cebu. Di kapugan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita.
1: Ang Idol ko FM 93.9
2: IFM.
3: Kining bahina hatod sa ganato sa SED Liniment Oil, SCED, tatak SED Marketing, tatak magaling. Ayaw kalimot mga idol ha, mag-SCED na kita, tatak SED Marketing, tatak magaling. Haplasi lang ang parte sa lawas sa gipamaol, gipanuhot, SED Liniment Oil. Si Attorney Rufil, mahisgot aning disgrasya dere sa may SRP ni Atuling Sabado Idol Mikey, kung diin may kalas o duha kakinabuhi.
2: So ang nakalas driver, dito ang duha.
3: Oo, nga si Bernal Navarez o ang iyang ang kasa si Crystal Claire Mundares. In fact, ni post ani online ato ang gitabangan kay wa mong gudayoy nakaila. Numero wa dayon og 15 pamilya ba no? Ang ilang dan may kinasa sila sa lane nga going to south, going Talisay. So mo U-turn siya kay most likely pag duty ning babae sa New Star, ni U-turn sila sa dili unta a U-turn slot. Pero open man gud ako, ang ako pagsabot lang ha, correct me if I'm wrong idol. Pwede ni siya mo left turn diretso ka og El Corso. Pero pasod gani El Corso Mikey. So ang iyang gihimo ni U-turn na ay kinagdangara nga perting kusog gahaguros nga pickup truck. Nga suma pa sa report na ligi, na ilawom ang duha may kit. Ang mga pangan ani ha mao to si Bernal Navarez ang driver o niya patay on the spot. Si Crystal Claire Mundares na angkas na dapag hospital pero agideklarar po nga dead on arrival. Ato i-check si Attorney Rufil, kaoba na nga to ang mga idol o radio man. Straight to the point 3 sa IFM.
6: Nila Attorney Rufil. Inigid ka sa gara na nga adunay ganaganing madisgrasya. Kung dili mang gani Attorney Rufil mamatay, maangol, grabe ang injury nga makuha kapag U-turn pod ani Attorney Rufil. Nga dayon ang kining maong driver pod sa pick-up nga makit-an pod gyud natong hagtros pod gyud ang kining pagdaga ni Attorney Rufil. Gikan sa southbound lane kay padung man siya pa norte Attorney Rufil ang kini nga maong pick up kay kon Attorney Rufil kanang blind spot sa iyang dapit ba kun niya nakitaan kay do na may naghunong dinhi kay lagi red light pa ni ang kining sa may motorsiklo nga area ang kini pong dinhing dapit Attorney Rufil sa ilang u-turn na ang kilid nga dapit kay red light pa po Attorney Rufil
7: ang pasok nila motor sa ilang sa mga idol 20
6: pasok gyud Attorney Rufila. In fact, Attorney Rufila, to ang makitaan sa mga videos, sa mga pictures, na kuha aning maong incident kay Attorney Rufila. Murag dili na pud gyud mahulagway ang kining sa driver nga kung driver sa motor Attorney Rufila, yung hulagway din na gyud mailhan.
7: Kaya
6: tungod pa sa kagrabe nga impact. Ang kini man kung gikalimutangan pud aning nga motorsiklo Attorney Rufila, red light atong higayon na. Ya, oo ang kini pong sa may pick up nga side Attorney Rufila, mas siya sa Picas Lane. Kaya padung na unta to go Attorney Rufila, murag ang nahitabo kay kanang beating the red light. Kaya toan lagi, mingaw man pud ang kadalanan niya atong ibawan Attorney Rufila, perti man gyung hala para pud sa daan aning may SRP mo nang ang uban gyud Attorney Rufila kanang mo overspeed na ba? Sa kanang gi kuan na speed lang unta din ha sa SRP. Kung itong higayon na Attorney Rufila, wala gyud maluwas ang kining driver o ang kining angkas niya nga padung na unta mo trabaho Attorney Rufila. O gatuwa din iklaro Attorney Rufila, ito ang nasaira na gikan po mismo din sa Traffic Enforcement Unit kay ang aning katapmanggod kay Yahaning Pagumangkon, Yahaning pamilya ang kiniyang angkas. Apan dili Attorney Rufila, kanang kuan na niya, kanang bali naghabal-habal driver ani ang kining maong driver sa motorsiklo.
7: Oh, so habal-habal driver ni niya ni ay ni angkas niya na pahatod sa Nostar inana.
6: Yes, oo, yes Attorney Rufil.
7: Okay, standby sa Idol Duty ha, tong balikan kadali ha. O ga pwede ba kana to mahinabi ba kanang driver unsa ba ka standby lang sa human lamang pipila ka mga pahinumdum. Takna alas 9:22 na.
3: Idol Mikey, atong oras sa IFM.
2: Alas 9:22 na.
3: Kaybo ka kining pagkabalitaan ni na to online and even on air, no? Pag Sabado, ngilog yung kay Idol Mikey. Kay makita ni mo, bawa pa ni ang dashcam. Kaning dashcam, gahapon pa ni nigawas, no? Nga, katong na ay, mura nagsunod nila nga, kanang sakyanan ba nga, mo ay ni-post ba nga, reminding mga motorista, nga ina na ba nga, kaybo ka nga, dili yung turn slot, kaybo ka nga, peligroso. Kaya diba, namagali na yung mga left turn slot or right turn slot pero butan gid na nga no example no left turn on red signal so ni actually may kinilabang sila nga dili wala pay dapat inig kung managa na to ang nasa yung loyo meaning mo toy pasabot kini makuklaro sa kanang traffic light nga but pasabot ko nidagan to ang katong mga naka dash cam mo toy go na pud siya sa
2: both kanang sides na siya ba
3: so naitabo may kimura siya ni pugos og left right, left turn ba nga di pag yun to left turn but again maon lagi na di nata kapangutan na nila matay na impound pero sa initial nga report nga nakuha ni Idol Tweety may kino mura na masahiro na pag yun sabi mura na bagay sa either unsa may mga apron what if lang ha move it angkas Maxim. Or Maxim or unsa pa or what's up na kayo ba motor cycle taxi kuan lang yun pure nga habal-habal
2: nati na sa panapit ang mga dagko nga dan Idol Boyki sa mga highway kay kana na ba yun speed limit sa dira nga kusog-kusog ba yagihap ha kay, so di na lang gid mo kumpiyansa nga na lang gid sa slot nga kung asa pwede
3: maka imagine ka ba an ordinary Saturday afternoon padung ra tumo duty ang watakebaw kadto
2: normal
3: babay,
2: nga adlaw
3: nang inabuhi ra sad tong iyang gisakyan pero magamping gid ta magamping gid pastila natong oras mga idol
2: alas 9:24 na sa atong pagbalik Boyki ang ato pong IFM panglawas at akong tagaagtag
3: kauban nato ang Liver Aid Pro among pahimangnuan kabahin sa pagamping sa atoang Atay! Atong oras, Idol!
2: Alas 9:24 na!
8: Halawe! Naunsa naman nga akong radio? Nipilit naman ni sa 93.9 IFM! 93.9 nipilit! 93.9 nipilit! 93.9 nipilit na sa akong radio! Number one yun mo! Mapugnan pa ni!
9: Oh. Mapugnan pa ni!
8: Oh.
10: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapituhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon og andam na. Bugat nga constipation, sina all, na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
12: Ang keratin na may plus!
13: Keratin Plus!
14: Ang keratin na may plus.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@paggore.ph.
15: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
16: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
17: 93.9 IFM.
18: Napugnan po ni.
19: Ang idol ko FM.
20: 93.9
21: IFM.
3: Idol atong oras sa IFM.
2: Ayos na ba yung size na?
3: Padayon nga gituki ni Atty. Rufil o niya, lihitimo ka ayong kanabang hisgutanan. Kaya daghan mo ko kay disgrasya nga mahitabo diha. No, kanabang mga panghitabo karon kung diin ma-feel na to Idol Mikey nga kana ganing maka-gets ta sa ideya ba sa mga nakatsun in karon.
2: Strict implementation o kana sa pag-observar mismo sa mga kanang o sito agariboyki mga biyahidor, mga driver, no? Nga kana bitong sa pagmatngo na to sa kadalanan mga idol, niya ang pag-stick to pag-implementation kung maghisgot ang traffic rules, Idol Boyki.
3: So, sa mga nakatsun in din ha, I hope ang mag-amping ta sa kanunay o niya, lihitin mo kayo ni Hesgotan ng Mikey, kinaghano ba din sa kasya diha na pinta? Diba? Mo na amping ta ha, amping ta. Ito ang balikan sa Atty. Rufil, kauban si Idol Tweety, straight to the point, dre, sa IFM.
7: Bakalangko.
6: Yes, Atty. Rufil.
7: 23 anyos.
6: Yes, Atty. Rufil. 23 anyos ni ang driver sa kini nga maong pick-up.
7: O sa may trabaho ko ng Cristel, diya sa Nustar.
6: Kuan ni siya, Atty. Rufil, kanang sa may Estee Lauder ni siya nga kanang staff. Oo, staff ni siya sa Estee Lauder, Atty. Rufil, nga maong stall din ni sa New Star. Yeah, mo-trabaho gid ni si Crystal Clear, Atty. Rufil, alauna sa hapon. Ay, alas dos sa hapon, Atty. Rufil. Maunang mugawa siya silang panimalay. Siguro mga launa, Atty. Rufil, atong higayuna niya, motong na-late na po siguro po din si Atty. Rufil, motong ni-U-turn na lang din ni Dapit. Wa na gani ni Atty. Na may U-turn slot gid, Atty. Rufil, katong ilawang gid.
7: Ilawang stulay.
6: Oo, ilawang stulay. Kani siya, naama po U-turn slot, Dremon, darin lang sa siguro sila ning U-turn, Atty. Rufil. Mawalagi na, dili na po na ito mas madunggan ma ang ilang habi. Kaya kani po, ang driver po, sa kining mong pick-up, Atty. Rufil, dili man po na ito makahinabi. Kaya lagi, base po sa initial po, na ito nga nakuha, gikan po dali sa Traffic Enforcement Unit, Atty. Rufil, nga marigda kasettle na ni ang duha ka mga habig, Atty. Rufil.
7: So pala, napa, na-detain pa diha ang driver sa pick-up?
6: Detain pa. Sa itong nasaira na Atty. Rufil, posibli karong adlaw makagawas niya ang kining mong driver.
7: O sa may initial nga investigation sa police, kini sila ang nag... Ang habal driver nga si Bernal Navares, iyang giatod si Cristel Mundiras, Mundaris, diha sa Nustar kay mo trabaho. So, kung ano nila, bayad lang, anak, bahatod lang motor, anak, no? But kini si John Idril Bakalang, kung saan may trabaho, ano niya?
6: Ang nakabutang din niya, Atty. Rufil, nakuha rin na to sa iyahang ang info na to na nakuha, Atty. Rufil, may nakabutang kung saan trabaho, ano niya, Atty. Rufil.
7: Asaman ko na siya pa doon, nga paspas magkayandagan.
6: Gitan man ni siya sa Talisay nga habig, Atty. Rufil, padung sa downtown area.
7: Oo. Kaya mo na magkusog-kusog itong dagan niya, God?
6: Medyo kusog yun ang dagan, Atty. Rufil. Makita yun na to sa katong dashcam nga ni katap na sa ining social media po, Atty. Rufil. Nga, mo to, Atty. Rufil, ning suway pa daw ni og kanang likay ang kining maong pick-up nga driver, Atty. Rufil, sa kining motorsiklo. Apan wa nag niya na dala Atty. Rufil ni apply pagani ni siya og break apan na anag yun sa iyang atubangan ang kining among motorsiklo matod pa Atty. Rufil.
7: Okay.
6: So for Atty. Rufil mao na to ang nakuha diri sa Traffic Enforcement Unit kabahin ani At walang pungibawon na Tornero Phil kay gisuroy man po ni Radyo Man Jane Gallardo ang kinigyong duha ka mga nakalas o gugaling tinuod bagyo na Tornero Phil nga nakigsetol ang kining matag pamilya sa kining driver po da sa kining pick-up po na Tornero Phil.
7: Okay.
6: Kaya mao man atong unang nakuha din po sa Traffic Enforcement Unit. So far, Tornero Phil, mo na ito ang update din sa Traffic Enforcement Unit. Kini yung Idol TV sa FM 93.9 of DYHP or Raman Cebu Tatak RMS.
17: Radyo mo nationwide.
7: Salamat, Idol 27, nga report kini nga portion. May galang hatod ka sa Life Extension Vitamin D3. Alas 9.31 na ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 magkatabang pagpaligon sa itong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa itong dugo, magka-function sa umayo itong mga cells, magka-produce mga panagang, magka-patay sa mga viruses, hindi pa nimusulod sa itong mga cell wall. Busa inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni Mahigala sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City inimutang sa Osminia Boulevard dool sa Cebu Doctors Building o ginguman sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch ADM Building Barangay Kansaga Consolacion fronting Jollibee.
17: Straight to the point.
7: Atong giadto mahigala ang panimay ining na biktima taon gabihan ni hitabo asa kuno pag U-turn mga kaigalaan. Nahinumdum ko sa una dai do na poy guardiya sa CIT to ang iyang papa. Iyang anak sa trabaho na putod sa Nostar. Nga diha gyapon sa U-turn nan dekin. Murag hilan kay nang lugar ra mahigala por bida. Ang mga motorista ha sa moagi sa may SRP hilan ka nang lugar ra diha. So kumahimo extra careful. Kadto sang maong pick up may galing mo bantayan lahos-lahos sa tong iyang pagka drive ni ken sabato green tong sa kuno to traffic lights ito unya ngano na didiritso man sa ni mang higala U-turn ning usa ko unsa man galing. I hope ang atong kapulisan maka imbestigar og talong ani mga kahigalaan. Kini nga portion sa batod kadto may higala sa sugar troll. Ato sa dawaton pag check mahigala si kasama nga Jane Galialdo ni Morasa. Yes, sa kasama nga Jane.
17: DYHP. RMN Report.
6: Yes, Radyo Man Attorney Rufil na Joel, subo ka ayog yun pamalandungon. Ang kining maong panghitabo nga disgrasya ni Adtong Sabado Attorney Rufil dito sa may SRP. Pero atong gisusig yun, dianhigid na to ang mga panimalay ni ining mga nakalas Attorney Rufil kay duha man gid ni ang driver sa motorsiklo o ang angkas ni ining usa ni siya ka brand ambassador Attorney Rufil sa kanagang pahumutan mao ni ang iyang mga trabaho karon live din niya Attorney Rufil sa may City o Kawayan Barangay Pardo ning Dakbayan sa Subo asa ni gihaya si nauna na ni natong nailhan nga si Crystal Claire Mondares Attorney Rufil niya gihaya niya siya diri karon sa ilaha sa kapilya base sa ato ang inisya sa ato ang nahibaw-an gikan po dinhi sa iyang kabanay Attorney Rufil sa iyang kabanay Attorney Rufil nga ang iyang duty gid Attorney Rufil alas 2 sa hapon hangtod sa alas 10 sa gabi. Niya nahitabo ang kining maong disgrasya Attorney Rufil base sa investigation sa atong kapolisan alas 2 gis manggid ni sa hapon. So padung pagidunta di ay ni siya nga mo duty atong higayon na. Niya atong nahibawa na Attorney Rufil kay katong iyang gisakyan nga habal-habal, suki na gito niya. So, mao na gito ang iyahang masakyan, makontak lang siya kay ni Rufil, kay ilado naman, kay inay man po matugpaw padagan.
7: Oh.
6: Na kwan na saliga na lang gaigid siya Attorney Rufil nga mao gito iyahang sakyan kay labi na gid kong SRP Attorney Rufil na hibawan gid nato nga dagko kayong mga sakyan ang dira nga daghan kaayo pod nga mga gidinha. So mao na gito permi ang kung dili man gani permi Attorney Rufil halos kada duty ani ni Crystal Fair mao gito iyahang masakyan na so murag na suki
7: kay nakalison man sa guna kasama Jane kana bitaw magtrabaho kana no star kay magoy agiana wa bay may biyahe bitaw din ha nga kuan gyud ba o gikan panalitan taga diha man sa Pardo no taga Mambaling o taga Pardo way kasakyan nga direkta diha kun di ka magabalhabal kasama Jane
18: Tinuod. Tinuod yun na Atty. Rufil. Kinahanglan yun niya maghabal-habal. Okay. Wala man gihapon yung mga jeep binha niya. Kung siguro po na Atty. Rufil, kung mag-taxi, medyo murag ma...
7: Mahal-mahal.
18: Dakuan yun. O, dakuan yun na Atty. Rufil. Mauna niya. Labi na nga, nasuki na gidin niya. So, basin ka ng masabot-sabot na lang gid nila ang kanang pliti gid nila Atty. Rufil. So, padung pag-idong ta dahil siyang duty, matod pa nga mga 3 years na dahil ni siya agatrabaho din ha sa New Star Atty. Rufil. Mm. Ang hindi maong dalaga. So, 22 anos pa gid ay ni siya Atty. Mm-hmm. Rufil. Po kitang bata ah, taas gid on ta kaayo ni siya og pangantoy. Matod
7: sa so, kining maong habal-habal driver, sa manimoro po ni mong kuha niya ini kagabi eh?
18: Ang kanyang habal-habal, ma'am, or po din natuha niya. Lahi na. Ang iyahan ng igsuon. Igsuon, maguwang na niya, Atty. Rufil. Ang makuha niya kay gabiin naman. Gabiin na Atty. Rufil. Niyang katong habal-habal driver, Atty. Rufil, kay upamang dito na itong nag-iad to kaganiha, mauto siya ang taga-city o panagdait, Barangay San Nicolas. So naad to na ito kaganiha, Atty. Rufil, kaso lang ang iyahang asawa kay Padungkod Malakaw, tungod kay mag-process pa po sa ilahang mga papel para po mapahimot ang iyahang bana katong driver sa motorsiklo Atty. Rufil. Gihayaan naman po siya sa pagkakaroon. Diin una na ito nga nakuha po na Atty. Rufil. Sabi na ko, kanang diol ra sila og balay aning iyan ang cash. Kaya na itong binakahatag na itong info nga, basag pang kumangkon rami siya Atty. Rufil sa driver sa motor. Pero mo na ito ang susi karong gari ato din na verify, masuki era gidi ay dili sila related Atty. Rufil. Mm. Yan katong driver sa motorsiklo, 2018 pa po ito siya nga nag-drive o habal-habal Atty. Rufil. Mao po siya po ang gisaligan sa pamilya. So mo na ang naibawaan sa pamilya po niya itong driver nga nasuki na gini niya Atty. Rufil ang kining iyahang angkas nga si Crystal Clear. So mo na itong naibawaan na padung gidon ta paday ni siya nga mo duty atong higayuna na Atty. Rufil nga dito man siya ni UDI dito siya ni gikan sa balay sa iyahang uyab sa barangay San Nicolas ma'am. Barangay San Nicolas adtong Sabado Atty. Rufil ang kaning si Crystal Clear. Mao tong medyo na duol ra siya dito na contact ra dayon po niya ang katong driver sa habal-habal. So mao tong mao na pud ang nihatod pud gid niya Atty. Rufil. Mao tong nakita pud nato sa CCTV pud gid Atty. Rufil base pud sa report ni Idol Tweet gikan sa TEO nga ni U-turn ni sila Atty. Rufil niya naabta na sa gantong tusugpod kaayo nga nagpadagan nga pick-up nga mo hinungdan nga nagkabangga agad sila o alas agad ang duha sa kinabuhi ni ining maong disgrasya Atty. Rufil. Apa na itong di ko karon diri kay ang both nga family sa nakalas Atty. Rufil kaya nihangyo sila nga dili lang usa sila magpa-interview labi na nga nagbangutan pa gid sila sa maong pangtabo hinungdan nagi kahinabi lang gid nato sila di lang nihangyo sila nga dili lang sa sila magpa-live Atty. Rufil. So ako lang di kayuan o dugang informasyon apan sa update nato Atty. Rufil nahibawaan nato nga nasettle ang kaning maong panghitabo Atty. Rufil. Pinaagi sa abogado atong driver sa pickup mga maoy nakiginabi ang duha ka pamilya nga nakalas Atty. Rufil. Nipasalig ang family or ang katong driver Atty. Rufil nga sila ang buabaga hangtod nga malubong ang duha ka namatay po Atty. Rufil. Mao na nga wala na lang po sila ni padayon o nga papasaka o gaso po Atty. Rufil. Nga mao to ang ipasalig niya sila po ang gasto sa mga galastuan po ni ining mga nakalas Atty. Rufil.
7: Mm-hmm.
18: But so far, mao na ang ato ang nakuha sa panghitabo sa disgrasya dito sa may SRP, kabahin din hi sa may mga sa pamilya nga nabangutan sa bibintawan sa pagkakaroon at Atty. Rufil. Padayon nga sila sa ilahang panaw. O ano na ang hatay na ito nga na-settle na ang kininga pamilya Atty. Rufil talikod sa driver sa maong pickup. Nagika na lang din ni Atty. Rufil sa may barangay Pardo. Kauban ako sa itong RMN Patrol at Speed Pilot Radyoman Jesse Sumampong. Ako sa bang inyo, Radyoman Jane Galliardo, DYHP. Tatak, RMN.
20: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Okay, salamat, Jen Galeado, sa mong report. Kini nga portion may ganato sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa tuntina ay ukulon. Kini aron likyan nga magpundo ang mga hugaw, nga mo'y makaingon ang mga colon polyps o nga tubo sud sa tuntina ay o ulceration. Ang pagkasamat sa intestinal lining o kaan labing seryoso, masakit o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong colon. Labing maayong inon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat nga 28 oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinae. Mamakatabang ng kinis kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber, mong number one nga colon cleansing plada karon o rekomendado kinis sa mga doktor. Ang pag-agis pag-inom, magkuhala kay usa ka sachet sa Super Fiber, imong isagol sa usa ka basong tubig, imong kutawon mayo, ishake mayo, o unya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3. Alas 9.41 na standby sa atong pagbalik.
0: Ang Idol Kong FM
21: 93.9
22: IFM Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
23: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQHSRR promo permit number 0356 series of 2026.
24: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
25: Ang husay!
26: So easy to use.
27: Everest washing machine.
26: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
25: Siyempre, it's you, babe.
27: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
28: Ang kinis na niya?
29: In fairness, nag-glow up.
30: My budget? So

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS!
4: Bilang kilo sa karne?
5: 500. Hmm. Ma'am, bagsak presyo na ganibi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
6: Sarap magkasama.
7: 93.9 IFM.
8: Mapugnan to ni.
9: This song is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.

0: BWOC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga mamshies, paalala lang po, lalo na ngayong pabago-bago ang panahon, importante ang malakas na resistensya ng ating mga kids. Bukod sa tamang pagkain at sapat na pahinga, makakatulong ang vitamin C na gentle sa tiyan tulad ng B-Well C Kids. B-Well C Kids, tummy-friendly vitamin C.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
3: Drink responsibly.
4: Unsay imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa pagpagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare o muinom o calcium sinuside sinukot para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinuside sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
5: 93.9 IFM.

0: Dilip.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako, Bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
11: Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
12: ECS 93.9 IFM.
13: Napugnan pa niya.
14: Bilang kilos karne?
15: 500. Hello. Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
16: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, magi-magic sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, magi-magic.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 93.9 IFM.

0: Ai FM, balita
1: sa buntag!
2: Idol, arita sa to ang IFM
3: Balitang.
2: Ito ang panglawas, Idol Mikey, no? Oo, sa programang IFM Balita sa Buntag. Idol Mikey, kabalo ba ka o sa hindi takabantay? Pero ang atong atay, murag silent hero gid na sa to ang panglawas.
3: Pinuod, gid na Idol Buki ang liver. Mura ni siya maintenance department sa tong lawas. Muna yung nag-filter sa toxins, ga-process sa tambal, ga-tapang sa digestion. Pero mula gina yung nakaapa na Idol Buki, sus, dagang kay tagsigilag pulaw, inom dito, fast food, dungagan pa si stress sa trabaho.
2: Maugyod, dadaghan kayo reklamo mga sukintig paminaw. Ang ato ang atay, mo reklamo na gini na. Sa puto na gini, Idol Mikey. O kanabang dili patakabantay, Idol Mikey.
3: Maugani, kanang fatty liver, elevated liver, enzymes, hepatitis. Bisan ka itong wala gainom, Idol Mikey. Fatty liver, naanag gini tungod sa itong lifestyle.
2: And of course, manong mas maayog yun nga proactive time. Example, parehaan ng magkatimanda sa itong pagkaon. Unya, kay kahibota nga stress kaayuta. Unya, gawas ni Ana, Idol, at manong ginato ang atuang atay. Siyempre, tungod ana, among ipailailan ninyo ang
3: Liver Aid Pro.
2: Kaya mo ba kang usa ka liver supplement, ang Liver Aid Pro, na specifically or specially formulated para musuporta sa ato ang liver health na siya'y silimarin. Para proteksyon o i-repair ang ato ang atay, napag yung vitamin B complex, B1, B6, B9, B12 para sa energy o overall vitality.
3: Kung fatty liver ka o nag-monitor kasi mong liver enzymes, Idol, importante nga na kay ka-partner sa healthy lifestyle. Di lang dahil diet, kinahanglan nga kompleto yun ang support.
2: Pero syempre, Idol Mikey, kung sigig hapon ka o pulaw, walay pahuway, inom, tagay, uban pa, na, ambot lang yun, Idol, ha?
3: Ito na, dapat balance, good boy, kino, proper diet, enough sleep, less alcohol, regular check-ups, so isabay yun na ninyo, Idol, ang Liver Aid Pro para sa extra liver care.
2: Liver Aid Pro para sa extra liver care. Convenient ka ayaw nga gamiton. Pwede rin mong i-appeal sa mong daily routine. Murag daily commitment ni mo para sa mong atay nga mo inom yung kag Liver Aid Pro.
3: Mas maayo ang digestion, limpyo ang detox sa lawas, ug energized ka.
2: Ug
3: ang presyo, boy, Kim?
2: Tag, 29 pesos lang matag kapsula, SRP Dol. Ug naapod tipid pack na 5 plus 1. Free for every, free ang usa for 145 pesos, sulit kaayo.
3: Parte kaayo, Buiki, para sa mga nagdaginot. Available sa leading drugstores, Idol, ha? Rose Pharmacy, Mercury Drug, South Star Drug, 360 Pharmacy, La Nueva Pharmacy, Queens Pharmacy, o Majesty Pharmacy.
2: Remember, Idol, ang liver, dili magreklamo dayon kung maghilom siya. Dili ibot pasabot nga okay, ratake, watake ba? Unsan hitabo da sa ilawang dol, mas maayo ng proactive ta kaysa sa diha na tamuliho kung naanay mahitabo.
3: So, kung kabalo kang abusado, imong lifestyle sa una, inom diri puyat dito, panahon yun nga tagaan yung chance ng atay nga makarecover.
2: Exactly, Idol. Ayaw kalimot. Ask your trusted pharmacy or healthcare provider, health provider about Liver Aid Pro. Siyempre, consult your doctor kung naa ka existing condition.
3: Liver up na ta with Liver Aid Pro.
2: At yung manong tato ang atay, Idol, unya sa attorney Rufin ng tungura, kauban na ito ang mga blind therapist, may kino, mga blind community na ay gihinabi sa attorney. Di ba ka ni mo donate po sa ito ang Oplan Tabang? Ato yung check sa attorney to fill my case.
3: Kaysa ni aging weekend po, Boy Kill,
2: no?
3: From Helping Hands, mga
2: helping
3: blind
2: hands
3: community na ito ang isuporta.
2: Itunol sila para ni sa ito ang ato at kanibang nahitabo sa Mindanao o niya nga linog.
3: O plan tabang.
2: Ado na tayo donation drive. At balikan sa attorney to fill straight to the point 3
3: sa IFM.

0: 93.9.
1: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
2: Oh, importante kay kinasingkasing unya madugang pod, no, kanang maong kuan, maong kantidad unya usay ni kadakong mensahe sa ato mga igsuon nga naminaw ato karon sa pagpakabana, no, nini mga panahon na karon. Pila man ang imong gitunol karon? Asa man to kuan dong? Nana man to. Dana gi. Ada inday na andamaris? Ah, sige. Okay, dana dre. Okay, so mo ni mga kagilan, so mo ni ang iyang gi hapit gusto si Bianan unya unsa man napagyud ang iyang kuanday napagyud ang oh sige okay so mo ni mga kagalan nga gihapit gyud sa si Bianan kani 2500 ning usa oh unya kini usa pila ito 24 ning usa okay so maayo noon salamat kayo ha kining arson sa imong paghapit gyud sa si Bianan
3: ginagmera attorney pero at least nga kuan ba
2: at least to do dako na kini oi. No, dako na kayo ni. So salamat kayo sa ato mga kaigsunan diha sa kininiang blind wellness sa nga ni tubag sa atong panawagan. Thank you kayo ha. Thank you kayo. O dadae o pala kay. O sige.
3: Pwede ko picture to.
2: Oh, picture talon. Picture ta. Okay. Sige, picture ta karon mga sugit ning paminaw morning atong kauban diri mga sugit ning paminaw. Ani asa atong sibian ang gyud mga kagalaan. Alas 9:56 na naunsa man tong Facebook page na kwandong murag ni unsa man ni tabo names ni balik names naputol niya at lang gibalik oh sige so naputol mahigala niya ato lang gibalik mga sugit ti paminaw unya ato sa paminawon kadali busy Jewel Villanueva mga kagilaan ato sang paminawon ang kan Jewel Villanueva mura man mahigala og dunay nay mga filler mga higala nga murag padung na mo ambak mga higala si Jewel taligwa makadapod sa pressure mga sugit ning paminaw basin nagwa niya maagwanta ng pressure kay otherwise og mo ambak mga kagalaan okay man wa man kay kaso pero magpabilin ka din ha madelikado og mapaliha kang jinggoy sumotan ning yun ahuna ni Jewel Villanueva day asa man ka mapalihan cheese nga yahay kayo or mapaliha kang jinggoy. So mo na mahigalay tanawonon og unsa gyud kay nakahinungdan ang kinini ang kwan gyud no asa ato paminawon kuno si Jewel Villanueva dong nasa iyang video para atong ma analisa niya mga pamahayag. Ah sige dara. Okay, go ahead kuno names. Sige kadali lang mahigala ha kay ni ungot ning atong kahimanan diri na. Okay na? Sige, ato sa ipakonsekwan. Ni ungot ang computer o ni ungot sa? Okay, sige. Gamay lang kay mahigala. Kay aron nga ato ning nga tagag pagtagad si standby sa okay, human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdom. Alas 9:58 na.

0: 9
1: IFM
2: Balita
3: sa Buntag.
4: Idol Mikey, pinaaging Idol Tuwiti. Sus, galalog-lanog ko nung IFM. Ano pa Idol Tuwiti? Na, ang Kamundex Vlog sa may sityo Kawayanan, Barangay Poblasyon Pardo, nakatune-in ko no Mikey.
5: Uy, salamat kayo, Idol. May buntag.
4: Salamat.
5: Salamat sa yung kanunay na pagsubay diri sa itong programa.
4: Thank you kayo, Ana, sa Idol Tuwiti. Nga, pito, Jod, naka-IFM diri.
5: Wow.
4: Idol Boyki, dala ko no sa patis o suka. May na lang. Apili na lang po ng karne, Idol Tuwiti.
5: Kahilam-uso na to.
4: Pero, mo ni Mikey na, we atay iparafol.
5: Yes, nga itong papremyo sa Hunyo ni Idol. Nagpadayo na Idol Boyki.
4: Ayon
5: yung sepiyata nga itong second draw karong maabot nga Hunyo 26 adlaw nga Biyernes. BBC Bugas brand new bike
4: and cash or GCash. Akatong winners last week Mikey pag June 12 atangi lang kay mo message
5: lang ta.
4: Unsaon pag-claim sa premyo oga ang pizza ba kay para magdungan ang winner sa tag 500 sa tag na po ka kilo sa 50 kilo o sa brand new.
5: Hilang na ni sila Buiki.
4: Mike, about good Idol Mikey.
5: Pasati ako ba?
4: Tinda kay me ba? Atong balikan ng taon-taon si Attorney Rufil kay mo lagi na yung mga nagbit-bit dali sa ilahang mga
5: hinabang Mikey. No? Pasalamatan kay ta.
4: Wa bilyo na! Congratulations! Ito
5: naging pag-weekend Idol Week. Yung ato po mga nahimamat ang mga taga atong blind
4: helping
5: community,
4: hands.
5: Helping hands.
4: Mm-hmm.
5: Unya, kaya po nabayatahang sa kanigod sila ang blind community na ito. Usag yun sa pinaka nag-una Idol Week nga musanong. Kadahan nyo na ito magpatabang.
4: Kanabang, walay PWD, walay DPWD.
5: Dili babag.
4: Dili babag ang imuhang kahintang physically.
5: Sa pagtabang
4: sa na di ka makatabang, no? Naagi rason ang tanan. Standby, Dol. At ang balikan nun sa Attorney Rufil, straight to the point 3
5: sa IFM.
4: Atong oras sa IFM.
5: Alas 9. Alas 10.00 na.
4: Okay, mm-hmm. Idol Mikey, again, sa katong mga ayuan ito mga ticket ba, no? Okay, di ba? Name, address, o tubag.
5: Mm-hmm.
4: Name, address, o contact details man ni. Natay, link niya sa Facebook, IFM 93.10 Cebu, pangan, address, o contact detail. Nga, sure lang nga maminaw yung ka. Mm-hmm. Kanang follower yung yung IFM ba, no?
5: Kana.
4: Sa kanimang gong na adere mo ni mga nasakpan, nakita, nadunggan sa mga sakyanan. Pwede saan mo mo drop by o niya. Mayroon mo, Idol, tanawa na rin, Idol, ha? Maminaw bi ako. Para sa June 26 na may raffle coupon. Kaya, sa ito pwede madagaan, Mikey?
5: BBC Bugas brand new bike
4: and cash or GCash. Atong oras, Dol.
5: Alas just uno na.
4: Balik merong taon-taon, the straight to the
5: kaya
4: point.
5: Kaya balik na si Attorney Rufil, Idol Boy
4: ani,
5: King,
4: anas,
5: at tagapagtagad. Basi natin lang ipag mutabang karong buntaga.
4: Okay, ako nakita mo kay Gidanig Sinsilyo. Oh,
5: ubay-ubay man sad to.
4: Oh, basi
5: ba ginihapay tarong.
4: Pastilan. Straight to the point, Grace, sa IFM.
6: Nagyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtunsab ka na pakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawas sa Rosehip, doon nasab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadulma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kina ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
7: Straight to the point.
6: Alas 10:02 na mahigala sa uban karon ng atong tulumanon o inyong tulumanon.
7: Straight to the
6: point. Na atong hatagag pagtagad mahigala kay kaduang higayon na po ni siyang nidonate nila sa ato. Kini mga sinsiyo ni mga sukit ng paminaw iyang gidonate. Lahi po ito mo donate na ito dahil itong galon-galon sa kini iya po, lahi po niya. Atong tagag pagtagad mahigala. Si Mr. Ricky Gonzalez. Ricky, may buntag.
8: May buntag, attorney.
6: Kumusta mga?
8: Okay ra.
6: Okay ra. Ikaduhang higayon ni mo ng dakay na nino?
8: Oh, pagkatong pagpirmero, usap po ito kagalon nga tagpiso.
6: Oh, tagpiso to.
8: Oh.
6: Niya kini, unsa man imo na kay kadto sa una tagbaw mi ihap ato.
8: Tagbaw mo gyud karon kay ako na nay wala na nako gi kuno ako nang giihap tag sa tagsag yon.
6: Aw naa mi gisulod ko sa lupinan.
8: Oh, tagpiso 100 kada usa.
6: 100 kada usa.
8: Pero 3000 pesos ni sa tanan.
6: Asa bay mo ni 100?
8: Oh.
6: Sa mamiso?
8: Sa tagpamiso.
6: So 100 ni?
8: Oh.
6: Sana wala yo.
8: Dili na mo mahago attorney.
6: Mabuling 100 oh.
8: Mabuling yung tudlo.
6: Okay ra kayo kay lingaw mo sa inipanay. So mo ni 100 no?
8: Mm.
6: Okay, so pila man ikabo? Pila man?
8: 3,000 pesos ni sa tanan.
6: 3,000 pesos? Oo.
8: Tigom-tigom lang ko ba?
6: So, sa man imo nang kuan lang, ang murag alkansiya ni mo, ana? Sa man eh?
8: Giipon tanan, God.
6: Giipon?
8: Nga, ramo ko ikan sa, kuan man siya sa hulog-hulog bitaw nga MCWD, kanang naay maligo, mag-shower, nga inig, sa kabulan, ako man ang iphon siya.
6: mo imong gibutang dito nga kuan.
8: Sago sa niya, kini siya dilim o dilim makaitantong kapoy ako nag-ihap ato ni kay ang machine man mo iniihap ani.
6: Amo ba?
8: Kini siya nga 100 kada usa kay. Nikabot sa 100, mo stop man siya.
6: Amo ba?
8: O namo koy machine nga gipalit kay mo sigrigit siya sa piso, 5, jays og 20.
6: Amo ni kani imong gi business po dito nga naay maligo dito na mo kuan na.
8: Oh, shower.
6: Kaluoy
8: sa ginon katabang-tabang sad.
6: Oo.
8: Kay namay ubang silingan nga walay gripo, walay tubig. Nga kini ako agud kay abli man siya 24 oras basta naa lang kay piso. Moagas gyud. Way piso, way agas.
6: So pali hanay kanang butang na kanang inom no, ngana ba?
8: Inom na nila niya. Kini ako kay kuan man kanang
6: ligo na nimo.
8: Ligo, manglaba, magwaswas, maghakot og tubig. Ana, duha man ka buka kung banyo.
6: Asa ka pa nang machine na ni? Ikaw naghimo ra na?
8: Ako.
6: Mao ba?
8: Gitagaan sa duha kanang gift from the Holy Spirit.
6: Muna niya, kung ano, mawala na yung principle anang sa mga...
8: O, mawala na sa principle sa kanang hulog-hulog nga dispenser. Mawala na siya.
6: Kuha ka ko sa kabaso.
8: Kagagmay lang ilang sukod. Kini ka baldi-baldi man. Pwede naman ni piso, 5, G's, 20, ana.
6: Kung kay piso, sa kabaldi na na.
8: Adili, kuhaan, mga 4 ka litro ang piso.
6: Mo ba?
8: Kay mahal... Ang MCWD good Korea buyag di ingon sa pagunsa sige magud uga nang pasaka sad mahal pud ba nya siyempre mo apas pud baya ta ang galon kanang usa ka galon nga mineral bitaw attorney kanang blow size pesos na sa kuha pero pwede ra man sad og kanang trace ra ilahang paliton pwede ra pud ana kanindot ba kay tagi-tagi ba pwede og ulay budget pwede rag 5 pwede 8 tanan mahigup gid tanan ang kanang bahala ginagmay ba basta naa lang gyud moabot ni tanaw wa karon di na koy pure buyag na paambit
6: paambit sa nimo ligre niya mahigala no at least sa iya mga higalang paninguha sad niya magkatigom sa mga siyo daghana ni usa ka kumani usa man ni ka usa ka tapelwer okay so salamat kayo ha so ilista tani dai wala din nanta mo ihap 3000
8: dai dai pero maihap ninyo ni inig abot dito tag sa ana ba
6: okay at least 100
8: naman 100 din sa kada usana pero dili na mo ini dili na ninyo ipon nga
6: 200
8: buling inyong kamot
6: di okay ni pa pero mas payo pon nga kay
8: mas payo ihap na ko daan kay para kamo dili na mo mahat ma hasol pa
6: machine naman nakihap pa kanya di okay na
8: ini kabot sa 100 mo stop gid siya
6: stila no.
8: Okay. Kaya makalibat mo kada turn niya na sige kag duko niya ilain ang piso, ilain ang 5, mag-ana ba magrambol-rambol.
6: Pero kana machine di man malibat.
8: Dili kay naa man sa machine sa kay inighulog niya turn niya mulain ang piso, mulain ang 5, mulain ang G's, mulain ang 20.
6: Amo ba?
8: So, naa po kay ice cream din nga sudlanan, mo sudlanan nga mahulog siya ba. Dili sa piso ning area kini sa 5.
6: So pwede ni butay nimo piso mo tagas tubig.
8: Dili kada ang giingon nimo ang paglain ana usa ka balde baron ihuwad ra ko na siya sa machine inigtagak niya mo sigirgit na ang 5 nga daan piso G's 20 mo nang dili na lisod ang pagihap.
6: Pero siya. Kanang mga maligo dito panalitan ang ihog piso gyud.
8: Pwede piso, pwede 5, pwede G's, pwede 20. Dawa tanan gyud. Nya kung 5 daghan pud lang 5. Matamis-tamis ra ba ko ang piso 4 liters inig 5 20 liters. Times 5 ra ana. Daghan mga ligo mga bata po dito kay malingaw man kay na shower high tech man sa dito ako agamay ay na inighulog nila attorney na shower niya at the same time musiga si Miss Titik ba na may background ng kisamina ko na isuga-suga niya na apoy sa music while maligo ka. Kisa may diganahan maligo nga with music.
6: Nindot ha napoy music.
8: Sige ko man ito ni maligo nila na apoy sa amin nga whole body kay mo man diganahan sa mga babae baya nga mag ana-ana sa naong pagwapa. So how to convince the customer imo gina paningkamutan nga madani nga aron maligo sa imong banyo pero why CCTV ha abay CCTV akong balay nga sige diyan kabuan mo sige nga basig do na ni CCTV kay ko wala oy ang ato for transparency ba ni nga nang maligo mo nga komportable mo ba kay kini babae ba magsige binigtan-aw silang figure nga oy gitambok na ko ni gamay na ko pagskarte lagi na sa mga para ma ang customer ka nang ganahan magbalik-balik ba kay privacy man kay imuha man tanan usa ka banyo gyud.
6: Amo ba usa ka banyo imo sud
8: ka banyo. Duha ka banyo ako duha ka banyo pero pwede ra maligo duha ka tawo. Pwede magdungan man nagtiayon man naguyab. Nga na bahala na mo diha basta kay ang ako ang piso.
6: Bitaw so mo ni mahigala na kadonate ni siya kani adto usa ka galon tim ginonate.
8: Katotong bagyong Tino.
6: Tino.
8: Okay sa bagyong katong sa linog po dator ni, wala mo ko kaari ato dari kay dito ra mo ko sa kong amiga niya. Mga tubig lang to ako apod tag sa kalitro. Mga worth 3,000 po ba? Katong linog niya. Mota na...
6: Hindi kong timbang mo ni... 3,000 pila man po yung timbang ka ni?
8: Puro ako kabante, turni.
6: Oo, oo, oo. Parag
0: na po ka kilo siguro ka, pe.
6: Oo.
0: Bugat man?
6: Bugat, bugat, oo.
8: Oh. Oo. Oh. Lapas ganding na po, ka na. Marag sure ko, lapas na po.
6: Bugat siya din, oo. Oh. Magka... Kaya, 200, oo. Oh.
8: Oh. Kaya kung... mo pailis gugo sa Jollibee attorney or kana mga food chain oh. Maguol magugod kay kas kadaghan ako nakasuway nga balibaran mm. Kay naapod sila ilahang sinsiyo nakasuway gani ko upat ka food chain akong gituyok-tuyok di lang mi sir kay napamida kang sinsiyo di mapay akong ihato dire ako maugta sa kining hatod sa mga food chain.
6: Okay, so salamat kay ha kining Ricky sa imong pag paambit sa imong glasyasad alang sa atong campaign relief operation para sa mga biktima sa linog.
8: Sa linog, grabe mm. Beto na anang ilang na kuan kining na experience ba mo na mm. Nibati sa bitaw tato ni kay naka experience pud beta diri pag linog sa.
6: Oo, mao gyud.
8: Nya nako imensahe sa to ang mga kaigsuonan mm. Attorney nga mm. Anak bitong dili rason or babag ang kalayo sa matag lugar nato bitaw
6: mm-hmm.
8: Nga kita dili makapaambit sa to ang tabang
6: kana gyud
8: magkahiusa kita magtinabangay maghugpong og mo share sa to ang grasya nga dadawat bahala mm-hmm. Ginagmay apan kung kana kinasingkasing og mutipon kana siya mudako gid na si attorney
6: correct mao gyud na importante
8: unya ang labaw importante dili ta magpakawala sa paglaom mosalig ta sa Ginoo kanang naaragid ang Ginoo nga mugabay kanato permanente unya atong ibutang ang Ginoo taliwala sa to ang kinabuhi sa tong kasing-kasing ug ang tanan magasunod ang grasya ug panalangin
6: kana maina mo na nindot no so oh so salamat kay Ricky sa pagbisita na sab dire sa atong sibianan ha oh nya ay kwan ha ay katagam basta kay natay mga dili, panawagan dili, pero mahinaot ang wa na mga katalagman ana no atong iampo pero ang ato ani nga salamat kayo sa malumong kasing-kasing nga usaka sa nitubag. Kaduhan naman ni Manin Dati.
8: Oh, si dili ni sa kong anator niya. Dili ni siya sa blood control magic. Kasing-kasing. Kinagotahan ni Tony kinang tinarong yun ba?
6: Mog yun, mog yun.
8: Nasago ikasulti po ato ni nga kana bitawang tinood matagkaroon og unya makasala mang yun ato ni no
6: mm.
8: Na ay mga mortal sin o ganang mga dili kay dako yung ana. Samtang kita makasala kay nagpakabuhi matas kalibutan dili magid kalikayan nga makasala kita
6: mm.
8: Manghinaot budunta kita nga kita magbuhat og mga maayong buhat attorney nga ikalipay sa mata sa Ginoo
6: kana gyud oh mo gina
1: correct ka dyan
6: thumbs up kita na dapita.

0: Sumani si Ricky, mga kagilaan nga atong kininiang bisita karong buntaga, mga kaigsunan, ani as atong sibianan, mga kagilaan. Okay, kay Murman og na daot man atong kwan, na daot man atong signal, mga sugiti paminaw sa atong kininiang internet, no? Murni ungot man to, niya ang kang Joel Villanueva, og matalan na to hisgutan, mga sugiti paminaw, kay Murman og na dunay kakulian, mga kagalaan sa pagkakaroon. So, standby lang sa akin. Naminaw si Jessamine Salabsab sa Poblasyon Carmen Bohol. O, shout out. O niya, kinini ang... okay. Happy birthday sad ni Gus Salang sa USA. Gika ni Moana, Randy, Alex, Junet, Jan, Chucky, Arnel... happy birthday gikan sab ni Nuri o gikan sab nako diri. Unya happy birthday sab ni Rosemary Gumatay, ha, nga nagsaulog sab siya ang adlaw na tawhan karong adlaw, as kang happy birthday to you. Unya shout out sa taga J&E Barbecue sa unsa ni house in Boardwalk. Bye bye sila si Elsa Panya o si Suni Ipanya o ang mga staff nga sila si Marifi, Alphonse, Marilyn, Dailin o Dinsyo. Okay, happy daghang salamat, no, sa kanunay nga naminaw sab. Unya happy birthday sab ni Bayani diha sa Puok Talisay. Okay, from wife Myra o ni Nicole Lourdes. Nagi sab ni Jojo Abapo. Okay, so wala tayo oras, mga kagilaan, o wala tayo magtiwas ng mga issues kay murag nga naikakulian gamay ning atong kwanda. Iungot atong video, mga higala gamay. So ato lang ipadangat sa mga kagilaan, hantun ugma sa atong pagpadayon, mga sugit di paminaw. Kini nga portion, atong galato may gala sa said liniment oil. Mga kapanyawan, pait ang kahintang sa panahon kanon. Apan dunay maimbalita, gikan sa pait kana ang said liniment oil nga may muhatag o kapayan sa tunggi antos ng mga balatian. Sama sa pangaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, katul-katul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, buni, mga pinakans, gagmeng mananap o mga insikto, bisan ang lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga ringgi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa Seed Element Oil, ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed Element Oil, ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak magaling. Okay, hantun uban ng tamang higalas ng pagpanag-uban. Sa nga na lang, sinitibok ang puwersa sa DYHP, RMN Sibokos, kasamang Rufil Fernandez Banyok. Manamilit ka ninyo pinagi sa pagingon. Ah, napa ito mga winners? Napa na ito mga winners, mga higalas?
1: Idol Mikey, natay listener gani diha sa gawas nga hisgot sa Tony Rufil og winner ba, natay listener diha sa gawas Mikey nga nangayo og coupon.
2: Wow! Salamat kayo. Gihapon ni Kuya Jimmy.
1: So matatong pasabot Mikey nga kon ogaling nagbiyahe mo nya ganahan mo idol. Isip pahalipay na mo ninyo labi na sa katunay mga estudyante gani Mikey. So hopefully idol nga inyuhang ma-avail no ang ato ang lain-lain nga mga pahalipay ninyo unya ayaw kalimot ang ato ang papremyo sa Hunyo ni
2: Idol. Ayaw si Piyata Idol. Hanatay bugas, brand new bike, yeah, and cash or GCash, atong ipangapod-apod, basta kay masakpang namino, automatic one raffle ticket. Kunya ko namino, pod mo online, yung si Plata na pod mo ilaing raffle ticket, Idol Buyo.
1: Exactly. And Idol, papila ko bi, nagpaminaw mi diri sa Fresh Go, sa Biasong Talisay, di ba ni mga itlog?
2: Uy,
1: or, Fresh Go? Unsa ninyong kwandol? Gikan ni Mary Jane Dabatos, lano kanyong tingog, Fresh Go. Unsa mo dol, mga itlogan, mga refreshments kay Fresh Go man.
2: Mga meat na fresh.
1: So, pwede sa, no? Ipahibaw
2: or mga kay... frozen goods kay Fresh
1: pwede.
2: Go.
1: Pwede sa, doon ako mga shake-shake ni Mikey. Or pwede sa ka ng itlog. Ayaw kalimot, Idol, ha? Salamat kesa inyong pakiguban. God bless, and we are leaving you with a...
2: the favorite song na to, karon nga ang makapahinomdom na to.
1: With a requested song, Mikey. Magkikita ko ba na?
2: Uy, before pa hindi si Tatiana, bayang ko din mo mga paborito.
1: Silang Ivana o si Gunmark ba?
2: Diba? Oh, ito, oh, katong...
1: Oo. Na, karon sa
2: Sino.
1: Nagipalitan siya, og kung sa ginang imuha, Mikey Osmo ba na?
2: Kana DJ, DJI Osmo Pocket.
1: Ipalitan siya ni Ivana niya. Yung pasapay mong giginahan siya, ayaw na.
2: Balay og yuta.
1: Fruits and Vegetable Supply sa mall.
2: Ooh,
1: feeling na ko ba kay murag naka-host ko o Christmas party ninyo?
2: Murag ganahan kayo niya makatilaw po sa unsay na asa fruits and
1: vegetables. Let's go, Fruits and Vegetable Supply sa mall. Nagpaminaw. There is a Fresh Go Biasong Talisay. Mary Jane Dabatos, amping modol. Sangat sa tibok para sa IFM News Team on Digital, Idol Kenny, inabagan Idol Tweety, gawas na bahay Idol D, and inabagan po ni Idol Tweety. Kami ang inyong tigbalita. Sa ngalan ni Bogart, ako si Buiki.
2: Ako si Mikey.
1: Kami ang Team Boo.
2: Bogman.
1: Ayaw kalimot dol, ha, ang mga sonata ni Kula.

0: karong alas 11 nya love songs una ta. 11 magdisco-disco ta with Kula Sero alang sa FM Udto na.
1: Manglayat sa ta.
0: Ikaw Udto pod FM Udto na balita sa ta with Idol Kulas and
1: Idol Tweety.
0: Alang sa launa may kigiat ngan gid nato ang beer.
1: Ay FM.
0: Tawo ba ng kulay?
1: Kulay Duo Kulas and Iko.
0: Ayog si Piata Dol diri lang sa 93.9 IFM.
1: Mapugan pa ni.
0: Excited ko ni set ni Baby Seb.
1: Oo.
0: Puhon-puhon. Hello to Reb and
1: Baby
0: to Lloyd.
1: Seb. Salamat ka. Kaya,
0: basin o ganahan sila, Mikey, ba? Ikuan, gani, Mikey, ka ng kusina sa IFM. Mm-hmm. Kay, murag ka kanin ilang business,
1: wow.
0: Idol Mikey.
1: Wow, bitaw-bitaw.
0: Mm-hmm. Amping mo, ha, sa mga naningkamot, diha. Padayon lang, and God bless ka na tong tanan. Bye!
1: Amping, and, let's be agasa
0: sa matag-usa.

0: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
1: That night check was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 pesos deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
0: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
3: DJ, patulugin mo!
2: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
4: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
2: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
5: Ang Idol mo, DJ!
6: Ang tamis mas lati o glami mo gitit! Idol Mami Tit!
7: Boss man, cute gihan! Idol Boyki!
2: Ang chinita nga witty! Idol Mikey!
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
9: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido!
10: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
11: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
12: Ang market man on the run, Idol B!
13: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
14: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
15: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
16: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
17: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Hi, miss. Are you single?
1: Yes. Why?
0: Pwede makigilaila?
1: Saler.
0: Ha?
1: Relax ba? Para subtunti ka, mabinaw sakta.
0: Sa unsa?
1: Sa IFM Saler.
0: Ah, sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni?
2: IFM Saler. Relax sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni?
3: IFM Saler.

0: yakin jud ay ka. Kay ano, kay mulingi jud ka. Mutuyok jud akong mata basta na ay hamis o mumbles. Ay. Aw, mapugay ba ni?
1: Makaya ba ni mong higugmaon ang usa ka tawo nga walay direksyon sa kinabuhi?
2: Tingali dili ko magmalipayon. Sayang gipakita karon nga paisi-isi lang sa life. Nakapangutan ako. Kaya pagit ko niyang buhion? Nindot ka ang mamahimo na kong future o ba niya? Kanabang mga ingon anak ang pangutan na ba? Kibaw ka ng feeling nga daghan pa kong gipangita sa usa ka lalaki nga wa na ako makita niya karon.
1: The Jusel Story. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM.
3: FM drama has never sounded better. Dear IFM.
4: Jinjin, apo! Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lagok na kaya ngayong sinina.
5: Ma! Si Lola!
6: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, solbad na ang akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
4: Oy, ikaw po dahi inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
6: Siyempre, asa mong kupaulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa o hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura o kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
4: Sinuotyo ka, inday. Basta labada, kasi laundry soap sa doon ang masaligan.
7: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
8: Mari, Mari! Naunsa naman yung anak na ako, uy! Magsigig hila! Kumurag, dili komportable, matag-adlaw!
9: Dugay na bitakong niingon ni mo, nga ilis din na ang baby diaper ngayon magigamit!
8: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
9: apat! Komportable si baby ug easy life para ni mommy! Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper! Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours! Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton!
8: Mari-mari, mantay usa si baby ha? Arisakto!
9: Hoy! Asa man ka?
8: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper! Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto!
10: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide. 93.9 IFM.
11: Mapugnan pa rin
12: eh. Aikol! Aikol!
13: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Sed Kogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
14: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan nyo. Kalusan Diyos na wala. Wala na ako nakapatik up. Wala naman kung ibati. Nakaantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ako. Bumikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta na kapin. Sabay na biska.
15: Sis, ganda ng hair.
16: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
15: With regular use.
16: Naka-empress. Nakaka-impress.
15: Try mo na, sis.
16: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
17: Empress Shampoo. For impressive hair.
18: Ubo ng anak. Nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
19: Ang batang lagundi, Plemex!
3: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: 93.9 IFM!
11: Mapugnan pa rin
12: eh! Aikol!
5: Aikol!
4: IFM Summer!
5: Hey,
20: this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
21: Ang keratin na may plus.
22: Keratin Plus.
17: Ang keratin na may plus.
23: Sukad pa sa una, kabalot nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
25: Ako Plus, Alco Plus.
26: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
19: 93.9 IFM.
11: Mapunggang pune!
12: Alco!
19: Alco!
27: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
29: Ganyan ang Pinoy!
30: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
29: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
31: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
32: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.

0: sa DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin,
2: sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin, gitistingan ako og inom.
2: DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
1: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazin adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazin dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
4: 93.9 IFM.
5: Mapugnan pa ni.
6: Aygol!
7: Mula sa number 1 smart dishwashing base.
8: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing base ko. Prito ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
10: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
11: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob. Sa pangon ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong kumaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
10: ACS.
13: Ako diay si Alona Ramirez, 39 years old, taga Basak sa Nicolas ko. Duhan ako ka buwan nagamit sa Immuniplus. Maayo din siya ang Immuniplus kahit mawain mo karat sa tutunlan niya. Bugnaw siya. Hindi ko siya gamiton. Ang Immuniplus, nagkagid ka itabang sa ako. Kaysa ka nag-inom ko sa Immuniplus, batsyagan gina ako nga. Ako dili na kayo sakit akong likod sa akong panglabada. Gaan ako paminaw sa akong lawas. Dili na ko kayo kapoy. Ma-recommender ko sa Immuniplus, ako mga higala, mga parente, mga kailan ako nga inom mo sa Immuniplus kay dako siya og mahatag na kaayuhan sa imong lawas. Immuniplus wellness everyday.

0: plus traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: 93.9 IFM.
3: IFM Solar.
4: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit ang 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
5: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2H SRR promo permit number 0356 series of 2026.
6: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
7: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
8: Bilang kilos karne?
9: 500.
8: Tulo.
9: Ma'am, pagsa presyo na gani sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
8: Out of control man ang presyo sa pamaliton na apagyapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
3: Sarap magkasama.
2: 93.9 IFM.
10: Mapungan pa rin
11: eh. Huh? Icon!
12: Welcome to our reunion.
13: Uy, dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
14: Tungod na sa Super Fiber.
13: Unsa?
14: Super Fiber.
15: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics of alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement, and immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
16: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
17: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
18: Ang keratin na may plus.
19: Unsa imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa pagpagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare o muinom o calcium sinuside sinukot para nindot o presko ang pagmatas kamuntagon. Calcium sinuside sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kamuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi ang idol ko FM 93.9
3: IFM. IFM Solar.
21: Ay, nako. Ayan, kasi, ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hilig sa magandang babae. O, ano na pala nyo? E di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig nyo lang kayo sa sasabihin ko. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka na pangit at ibigin mong tunay. Isang pangit na talagang di mo matanggap, at huwag ang lalaki na iyong pangarap. Ngunit kung bakit ko sinabi to'y simple lang, pagkat magagandang lalaki ay naglalaro lang ng iyong oras, pagod, hirap at salapi. Ngunit handang-handang iwanan ka naman sa sandali.

0: ang hindi ka iiyak. Humanap ka ng pan.
1: Wag na uwi. Wag na uwi.
0: Humanap ka ng pangit.
1: Wag na uwi. Wag na uwi.
0: Humanap ka ng pangit.
1: Wag na uwi.
0: Ibigin mong tunay.
1: Wag na uwi. Wag na uwi.
0: Humanap ka ng pangit.
1: Wag na uwi. Wag na uwi.
0: Humanap ka ng pangit.
1: Wag na uwi.

0: Tumali ka ng pangit, huwag na uwi, ibigin mong tunay.
1: Huwag na uwi, huwag na
0: tumali ka ng pangit,
1: huwag na uwi, huwag na
0: tumali ka ng pangit,
1: huwag na uwi, huwag na
0: tumali ka ng pangit,
1: huwag na uwi,
0: ibigin mong tunay. Sasabihin ko sa inyo kung anong nangyari nang may na-date akong isang pangit na babae. Manliligaw daw niya ay talaga ang daming ngunit ng shy.

0: Eh kasi ang bait-bait niya.
1: Lahat ng aking hilingin di tumatanggi. Palagi siyang nakahalik sa aking pisngi. Ako'y siya. Ha! Araw-araw na tuwing kasama ko siya, gusto ko tumigaw.

ibigin mong tunay. Kumanap ka ng pangit. Kumanap ka ng pangit. Kumanap ka ng pangit. Ibig

0: inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liverade Pro.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Proteksyon at tulong sa atay?
3: Liverade Pro.
2: May Silymarin, may multivitamins pa.
3: Liver up na tayo
2: with Liverade Pro.
4: Bilang kilo sa karne?
5: 500.
4: Hello?
5: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naka sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
6: Sarap magkasama.
7: 93.9 IFM.
8: Mapong magpane.
9: Aikol!
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket, nga mo sa loob poo, aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
16: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Makaya ba ni mong higugnaon ang usa ka tawo nga walay direksyon sa kinabuhi?
4: Tingalig dili ko magmalipayon. Sayang gipakita karon nga paisi-isi lang sa life. Nakapangutan ako. Kaya ba gid ko niyang buhion? Nindot ka ang mamahimo na kong future o ba niya? Kanabang mga ingon ana nga pangutan na ba? Kibaw ka ng feeling nga daghan pa kong gipangita sa usa ka lalaki nga wa na ako makita niya karon.
3: The Jusel Story. Inyong mabati, ngiri lang sa Dear IFM.
5: FM drama has never sounded better. Dear IFM.
6: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
7: DJ, patulugin mo!
6: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kay usa ka raffle coupon.

0: Tangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat nga Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na paglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan!
1: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi.
0: Padaog ako, be! Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo! Papremyo sa Hunyo ni Idol!
2: Ang Idol mo, DJ!
3: Ang tamis na sila, tig, o glami mo, gitig! Idol, mami, tig!
4: Boss man, cute gihan! Idol, buiki!
0: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey!
5: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
6: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulasido!
7: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko!
8: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi, Idol, Tony!
9: Ang market man on the run, Idol, B!
10: Ang chikadorang sexy, Idol Chixi.
11: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
12: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
13: Ang laagan nga Pretty, Idol Pretty.
14: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Damit! Og si Minto!
1: Nioi! Og kanta ba! IFM! Upp na! Manglayat siya ta!
0: Taksit! Layat! Hula!
2: IFM! Upp na! Manglayat na ta!
0: Manglayat na ta!
2: Sayaw na! Lingaw pa ka! May update pa sa mga balita!
3: That song was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
4: Ang oras, getod ka rin nyo sa
5: Live Right Pro.
4: Protection sa atay.
5: Live Right Pro.
4: Dahil si Limarin, napag-i multivitamins.
5: Mag-Live Up na ta.
4: Uban ang Live Right Pro.
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong June 17 to June 26, 2026.
8: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kining a free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
10: Sis, gisapot lagi ka?
11: Period ni mo sa?
10: Duh, I'm not in the mood.
11: Unsay gamit ni mga napkin?
10: Ha? Huh? Why man, unsay labot?
11: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
10: Ha? Huh?
11: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang Sister's Panty Liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang Sister's.
10: Hmm. Kaya ba sa Sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
11: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang Sister's Panty Liner.
10: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin, ramadayan tumagsak ko ang sapot. Uy, aris ako, ha? Nag-text lang ako ngayon. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay Sister's napkin.
12: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
13: Idol mo DJs.
14: Ang tamis na sila ti og labi bugitit. Idol Mami T.
15: Boss Van cute gihan. Idol Buiki.
16: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
17: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boost Chaming Auntie Maria P.
18: Ang kiatan og sabaan, Idol Kulasido.
19: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
20: Ang tamis mong isi og kusog mo abi-abi, Idol Tony.
21: Ang market man on the run, Idol B.
22: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
23: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
24: Ang idol nga white corona, inday na bina.
25: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
26: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Oksimento?
1: Hindi, oy! Oktanta ba? IFM! Oops na! Manglayat siya ta!
0: That's it! Layat!
2: Hula!
0: IFM! Oops na! Manglayat na ta!
3: Manglayat na ta!
0: Sayaw na! Lingaw pa ka! May update pa sa mga balita!
4: Ang kiatan o sabaan, Idol Cool Lastido.
5: Aray! Mga amigos, it's K-U-L-A-S.
4: Cool Lastido.
5: Oh, you ready to? Yeah! Oras sa IFM, mga idol. Alas 11.23 na.
6: IFM, upto na. Manglayat na ta.
5: Right now, we've got ang DJ Samoy Milby ng IFM Mix sa DJ Moy on a Monday.

0: Tadi. Ah, oh, ini sih. Pegang Tyron. Oh. Okay, well, we got live at Mr. DJ Moy right now on a Monday, June 15, 2026. Hello, and then I just wanna say a belated happy birthday again sa humangod nga si Averlyn Hulga sa Igot. She was celebrating her birthday yesterday, okay? And then, mga ito, pag-inabuhin sa DJ Moy and sa itong Facebook Live, karong tataon, mga ito, chill sa mo diha!
1: IFM, udto na! Pahuway sa ta!
2: 93.9 IFM.
3: Aikol!
4: Said Celebrity Beauty Show.
5: Said Celebrity Beauty Show.
6: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
7: Mm-hmm.
6: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-like na ang akong kuha. Namang mo mga milasma sa face.
7: Mm-hmm.
6: Murag dark spots siya, anak.
7: Mm-hmm.
6: Tapos ning-lighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose dapit. Karon wala na kay. Wala na mong punti ah.
4: Said Celebrity Beauty Show.
5: Said Celebrity Beauty Show.
8: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
9: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Sis, ganda ng hair.
12: Naka-empress.
11: Impressively smooth, shiny, and healthy.
12: With regular use.
11: Naka-empress. Nakaka-impress.
12: Try mo na, sis.
11: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
13: Empress Shampoo. For impressive hair.

0: para Dabai.
1: Mga idol, ang Winzer mga idol usan siya ka online gaming platform nga yata kan audition siya gikan sa Pagcore mga idol. Sa Winzer, pwede ka mo bet sa imong paborito nga mga sports like NBA, PBA, volleyball, football, tennis ug uban pa. Pwede sad ka mo spin and win sa mga nagadaya mga slot games o ma-enjoy ang mga classic casino favorites online mga idol all in one place. So, unsa pa yung gihuwat diha mga idol? Join the fun today. Register now at www.winzer.ph and start winning exciting prizes. Again, join the fun today. Register now at www.winzer.ph and start winning exciting prizes. Winzer, win from within. Gaming is strictly for 21 years old and above. Play responsibly. Gaming can be addictive. Know when to stop.
2: 93.9 IFM.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
4: Ang keratin na may plus. Keratin plus.
5: Ang keratin na may plus.
6: Game ka, Idol?
7: Game sa ka, Idol!
6: Game Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners matag adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Winzer! Mapugan pa ni!
8: Ang Idol kong FM 93.9 IFM.
9: Ang kiatan ug sabaan Idol Cool Lastido.
1: Mga idol, we're live na pala sa IFM Mixer Cebu ug sa IFM 93.9 Cebu nga Facebook pages. Oras sa IFM alas 11:34 na.
10: IFM udto na. Manglayat na ta.
11: DJ Moy.

0: mga Facebook pages. We've got 11,000 viewers. Ano lahir ang yun, eh? Hindi sa mga milbib, ah. 11,000 viewers. Mga idol, of course, doing the Pockets, K-U-L-A-S. Kulas, you know? Kaya, mga ina po yung sabi ko dali, mga idol, panito mga Pockets. Dali, mga idol, so chill sa madiha.
1: IFM, udto na. Pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM.
3: Mapong nanpane.
4: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Linoria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
6: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
8: Ang galing! Pang matagalan!
9: Parang tayo lang, han.
10: Everest Appliances.
8: Babe, ano ever best decision mo in life?
9: Siyempre, building a home with you.
10: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
11: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
12: Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
13: Ako Plus Alco Plus!
14: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
2: 93.9 IFM.
3: Mapong nanpane!
16: Idol!
0: Mga idol, daghan na karoon ang adunay gipamating ang mga bulatian sama sa insomnia, constipation, high blood diabetes. Kung ikaw na ani ini, adunay herbal nga food supplement para nimo. Ang Sugatrol. Ang Sugatrol a food supplement adunay ABCD formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Nga diin, gikagyud sila mga dahon ang gamit isip herbal medicine nga makatambal kung maglisod ka og tug o gitawag nila like insomnia, constipation o makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga maoy mamahimong hinungdan sa diabetes. Mao nga sama na ko idol. Nagainom pod ko og Sugatrol kaduha o katulo sa usa ka adlaw. Mao nga lagsi ka pumati maski sa matag adlaw kapag panarbaho. Mao nga suway niyo tumar matag adlaw idol ang Sugatrol.
2: 93.9 IFM.
3: Mapong nanpane.
17: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
18: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
17: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay niyong pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at healthy show. MX3 capsule, tunay, natural, at original. Dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional o sexual na karahasan sa kamot sa ilahang bana o mga kauban.
20: ani pangilabot. Gidisiplina ra na ko ning imong anak.
21: Nobel, nasakit na ang bata ko. Ay, agay tay, agay tay. Tay, agay.
20: Pagilubya, ako ang lalaki din eh. Papayra ka. Busa ako ang mas nakaibalo sa ato ah.
21: Noel, dili na maayon ang imong gimo.
20: Haydi mayo, kini ang angay ka nimo.
22: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay ni balaan, ayaw pagwaduha sa paguna-una nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
23: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
24: Game ka idol?
25: Game set ka idol.
24: Game ni idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atangisan online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Windsor. Mapugan pa ni.
26: Ang idol ko FM
27: 93.9
26: IFM.
24: Ang kiatan ug sabaan idol ko last idol.
0: Mga idol, oras sa IFM. Alas 11:48 na.
1: IFM udto na. Kinaraan sa

0: Mixing right now. DJ Moy.
1: IFM Mixers.
2: Con las de dos.

0: ay, espera, bukay pa ni. Okay, happy birthday daw ni Carlo Moore. Saan ba ni or More? Carlo Moore, Carol na 20 years. At 20 years old na siya. Gikan sa brother o sister o mama, papa, More. Sa Landungan family diri sa Bulasan Argao. Hello sa mga taga Bulasan Argao, na po kayo mga kaliwat sa Bulasan Argao, mga Hulganza. Hello yung tanan diyan mga taga Bulasan Argao, mga Hulganza family. Ako na mga kaliwat diyan, ako mga lulu, uncle, mga aunties diyan sa Bulasan Argao. And then dapat diri shoutout ko palihog sa taga CCC Doll diri sa Tabunok, sila ni Nanay Jenny, si Faye, si G-Boy Nelly o Rodolfo Dol. Pangukay niya mo diri Dol, ha? Niya, libre na di ha? Kaya pangukay mo si Jimoy. Agi na mag-us boy niya sa tabunok. Kung libre na, mangukay mo. Pero kung di libre, magtigong sa may kwarta kay Paul. Pwede rin yan, ha? Oras sa FM alas, 11:52 na.
1: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
2: Ang oras hatog kaninyo sa Pioneer Elastoseal. Kada oras kang protektado sa Pioneer Elastoseal, silyado ang ato bisan unsang panahon. Mixing

0: bagong 80s na bago.
1: Okay, tay. Tagpaunti kang 80s nga bago. Dara!
2: DJ Moy on the mix!

93.9 IFM Bukit Peni. Atau orang salah satu sisi kita istimewa ramai dari ya. Kamu selamat tinggal kau ke Helena. Nana nak bagi dia perintah, nana bagi stiker IFM Mixer. Lay! Dite, Richard di sisi Chris tak Allah. Fighter yung kini. Selamat yung creative 27. Di alam ito si AJ Pagluan sa Bando ba? So, ibahin-bahin na si Mission yung hata doon. Prehel ba? Ginagharun ba? Sige, hanap. One for you, ano ba? Okay, lah. Selamat yung creative 27 sa pagmahal sa

0: Divers og kung Doktor. Hello, ito na sa ito mga idol ng mga taga El Pardo ng mga driver. Pero di siya, wala, chicks lover ha. Sweet lover, good. At mga kung Doktor sa ito mga gwapo, gwapa. Hello, ito na niya ha. And then, my dog, karoon total, my dog, kaya ay wala sa taray, IFM mo ito na. Balita sa taga na, importanteng gilakaw si Idol Tweety, my dog, kayo si Idol Kenny. But ang atuang hunghung sa bayot bi always present ang Maria B. Oy natural oi. Babay pakal bi nga mahalan bi ako Jumega so always present oi Maria Bogart para sa hunghung sa bayot ang ruta taon.
1: Cool last do.

Dami, shoutout na, sige. Okay, go. Kano ba kano? Sa pating ulo na itong iPhone Mixers na si DJ Samoy Melvin. Shoutout na yung mga nag-Facebook Live si DJ Moy, mga idol. You can follow sa iyang page, mga idol.

0: Charlisky Arnado, shout out yung gabi, DJ Nins Labos, shout out to
1: Padu. Gary V, Mr. Pure Energy, Gary V,
0: Padu ko siya sa to sa iyang anak.
1: Alam ko.

0: Shout out Boss Jody Narciso. Mint Dave Gonzales Rosales di Asa Manduang. Shout out dia Boss Idol.
1: Right, sila.
2: This coming Wednesday, June 18, mga idol. And then, salamat si kayo, Alberto's Pizza and Missing Filimon sa pagmahal sa IFM o kanako. Basta mga musikiro, musikira sa Visayas o Mindanao. Ito na yung ganang mag-send yung mga songs do, i-email lang sa rakrakanifilimon@gmail.com. Again, rakrakanifilimon@gmail.com. Okay? And then, salamat si kayo, Damaso Ramos sa 2Shop o sa IRTC Juna Romero. Kaya tangi mga idol, ang nagbabalik mga idol, ang Mega Bags Enterprises para sa I Wonder pa Gcash. Tangi na mga idol, tangi. Shout out na yan ni Conceal Boses Ugani at Vanessa Cabalies sa Mega Bags Enterprises. Kaya mga idol, ato na buminahan mga idol ang home sa Bayot B. Ano yan na?
3: Uy, mawa, kumusuway. Relate ba ka kasa?
4: Hong-hong sa Bayot-Buwang.
5: Maayong untok ka na ito, mga idol. Ano yan? Ang mga song sa Bayot-Bi. Ah, kabalo dito ko mga idol nga ng miyasta mo. Ako chikahin mga idol nga ng fiesta pagdilabay sa bando mga idol, no? San Antonio di Pano mga fiesta mga idol. So, bota na ka na ng miyasta. Sabi mga idol, God, kaibig ka ng mga balay, ipamistahan mga idol, no? Ako yung ilimot mga idol, ang mga balay mga idol, no? 185 kamok balay ang magpamistahan mga idol.
2: Ano, ay, kanakong kawas ako, Jumeco, ito ilimot. 185 185 185 1 8 5 1 8 5 1 8 5
3: Idol, nakaigo ba?
6: Si Boss Charming Auntie, Idol Maria B. Ang idol nga bini, Idol Kenny.
7: IFM, udto na. Pahuway sa ta.
8: 93.9 IFM.
9: Pungan pa
10: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
11: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
12: Mami, undangi ang drama.
11: Angeline,
12: na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang mas...

0: lang sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Go off by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glue on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kung graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya dunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: 93.9
7: IFM. Icon!
8: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pa kalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
9: Play live Baccarat with real live dealers at Bet 88.
10: Place your bets. Player or banker? Player wins. Enjoy your winnings.
9: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
11: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mangpas pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suot sa walang kauras. Para sa sakit sa abaga, liog o buko-buko. Salonpas. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
1: DJ, patunugin mo!
0: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kay usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
2: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
0: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
3: Ang Idol mo, DJ!
4: Ang tamis na silatik o labi mo gipit! Idol Mami Pit!
5: Boss man, cute gihan! Idol Boyki!
0: Ang chinita nga witty! Idol Mikey!
6: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria Pit!
7: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido!
8: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
9: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
10: Ang market man on the run, Idol B!
11: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
12: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
13: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
14: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
15: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: ang kiatan ug sabaan Idol Cool Last Dino.
1: Mga idol, oras sa IFM. Alas 12:12 na.
2: IFM udto na. Manglayat na ta.
3: Mixing right now. DJ Moy.

0: Mr. Bunny. Ito ko na sa 12:24 na. Shoutout na sa mga taga Kana Barclay Eatery, ni Mami Kana, ni Daddy Barclay, sa Don Simon's Food Services, ni Ate Ninita o Galvin Book, o sa Georgian Barbecue. Hello yun na nandiha. And then sa AM Meat Store o sa AM Shumana sa Tisa, si Ate Mirian. Hello Ate Mirian, how are you today na oy? Nanawag siya ba ito niya nga si Manu? Oo, mami, katila sa lupa oy. Ate Mirian, musta na mga Ate Mirian oy? At ako na sa 12:24 na, may nabuhay sa mga idol. Cheers mo diha!
1: IFM, udto na! Pahuway sa ta!
2: 93.9 IFM!
3: Ang pungan pa rin eh! Idol!
4: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
5: Karong June 17 to June 26, 2026.
6: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
4: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
7: Tuhod, siko, hawa,
8: kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
9: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
10: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Smart pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko ta.
10: Tanggaling galing mo,
11: Smart dishwashing paste.
9: Heavy duty linis bawat pahit.
12: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
14: Charm, tap, con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lang.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangong kumakabloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS. 93.9 IFM.
3: Pungan pa rin eh. Idol!
16: Ako di IC Mark, user sa Immuni Plus more than 1 year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na ina kong palit. Pag-asa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, maayo man siya mo nung nagsigisigin na inom sa Immuni Plus. Maglayan ni mo ba mati, maglayan ni mo dudunlan. Nung inom na kong Immuni Plus, okay na dayon. Uwa na dayon siya. Ako dyan ang girecommend nila nga, sulayin niyang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa maka-inom sa, nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay pwede rin mo kisiyo ng kilid. Uman, inom na dayon. Sayon ra kayo. Diretso na dayon. Di nakakinahanglan. Mungita pa ka o tubig. Gugunsa pa na diha. Dali ra kayo. Immuni Plus. Immuni Plus.

0: 20-plus traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
3: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
4: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
5: Sis, ganda ng hair.
6: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
7: With regular use.
8: Naka-empress. Nakaka-impress.
9: Try mo na, sis.
10: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
11: Empress Shampoo. For impressive hair.
12: 93.9 IFM.
13: Icon!
14: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
15: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
16: Ako Plus, Alco Plus!
17: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
19: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hiluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kaysa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
20: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
21: Ang keratin na may plus.
22: Keratin Plus.
23: Ang keratin na may plus.
24: Game ka, Idol?
25: Game sa Idol! Idol.
24: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at nangisad online, not just one, but two winners matag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
26: Ang Idol kong FM
27: 93.9
26: IFM.
28: Ang kiatan ug sabaan, Idol kong lastino!
29: Mga Idol, oras sa IFM! Alas 12:32 na.
30: IFM, udto na. Manglayat na ta.

passen les 12:35 now. And still, you're with KULAS, Classic Role Model, and right now, doing the mixing. IFM, Mr. DJ, Sam Moy Milby, sana all. Yeah, mga idol, ipatayin ko po mga idol ang ito ang papremyo sa Honyo ni Idol, abang sa tinunan o ginikanan. So, nakadraw na tayo mga idol sa mga major prizes pag Independence Day, June 12, na nakadaw mountain bike, na nakadaw 5-6 kilos ng bugas. Yeah, na po yung nakadaw o napo ang kilo ng bugas. Cash prize, prizes mga idol, o guban pa mga idol. O niya, at lagi mga idol, ang sunod itong draw mga idol para sa itong papremyo sa Hunyo ni Idol. So, all you have to do kay just follow our official Facebook page, IFM 93.9 Cebu. O niya, paminaw mga idol, sa mga tasas ng mga radyo, kamasakpan mo na minaw mga idol, hatagan mo aning raffle coupon. O niya, inyo rin, filapas yung kumpitong pangalan, address o contact number. Then, ito rin, ibalik din mga idol, kaya ito, ihug this itong fishbowl. Ah! Paksi na yung mga idol. Basta ikaw mo ang magandaos ito ang lain nga mountain bike ikan sa City Avenue Bike.

0: شيء موي
1: يا فهم بيتشرز
2: Again, right now we got DJ Moy, my idol. DJ Sam, my idol. My idol, my FM mixes. My idol, my idol. My idol, my idol. My idol, my idol. My idol, my idol. My idol, my Tagunol, Pardo, halos na dia usa may carbon public market ato mga guapa ubang guapo ng mga tindero tindira dia o ano po sa Ramos public market halos na dia mga idol.

0: shoot.
1: Oh, shout out sa El Pardo. Plate number November Golf X-Ray 4455. Ang driver kasi Ephraim Santano. Ah, unya, nag-type pa, di ba? Nag-type pa kadali, sending at typing pa. Ang konduktor kasi Ronel nga natugna. Ah, mao di ay. O ang ha-ha-ha-ha-ha, El Pardo. Ah, yeah, shout out na. Plate number November Golf X-Ray 4455. Ang driver kasi Ephraim Santano. O ang konduktor kasi Ronel nga natugna. Ayay ka. Ubra siguro, pangubra siguro. El Pardo na. Halo-halo ito na mga ating El Pardo, ha. Again, ha. So, ito na mga nakachinin nga mga modern jeepneys. Modern jeep, halo ito na na. El Pardo, La Trasco, halo ito na mga idol. O yan, mga inabuhin sabihin ni DJ Samoy Milby, mga idol, para dito mga Paxi 3 pero cheers mo diha.
2: IFM, upo na. Pahuway sa ta.
3: 93.9 IFM.
4: Pugnan po ni.

0: Ganda ng Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiling sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo at a mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS.
11: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga.
11: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
13: ACS 93.9 IFM.
14: Pung ng puni!
15: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nagsigi na lang ni siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
16: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
17: May buhay sa makabuhay.
18: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
19: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
21: Sis, ganda ng hair.
22: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
21: Naka-empress? Nakaka-impress.
22: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
23: Empress Shampoo. For impressive hair.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
4: Ang keratin na may plus!
5: Keratin Plus!
6: Ang keratin na may plus.
7: Hoy, my dear! Kusog ka! Ganun mo mang laban, no?
8: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
7: Hoy, correction! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun. Kundi, sa imong sabon gigamit. Kay gamit na ako, kasi laundry soap. Gentle na sa kamot. Bulungtan pag yun ang iyang kahumot. O labaw sa tanan, dali kay makalimpyo. Busa kung doon na binukit ng labhon nun, don't worry, my dear. Kay niya na ang...
9: Kasi laundry soap. Ang reyna sa labada.
10: Para sa mas limpyo nga linabhan ug mas humok ka kamot, naanay new Kasi Papaya Laundry Soap.
11: Game ka idol?
12: Game sa to idol.
11: Game ni idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Winzier. Mapugan pa ni?
13: Ang idol kong FM
14: 93.9
13: IFM.
11: Ang kiatan ug sabaan idol kun lastido.
15: Ah, by the way, maayo buwinawhan ni JJ or JJ ni di sa Bulakaw. Naminaw siya nimo karon nang limpyo sa balay kabuutan ni JJ. Oy, ato pagpakan bi. Oras IFM. Alas 12:48 na.
16: IFM ugto na. Sexy dancing sa ta.
17: Ela chama suas amigas
18: pra uma festinha privada.
17: Fica de quatro piranças. Fica de quatro piranças. Ela chama suas amigas
18: pra uma festinha privada.
17: Fica de quatro piranças.

0: chica los tiene fuerte bailando y se baila así.
1: And then may pumina wa sa mga taga CCC Brunch Tabunok Talisay ha. Ngao kayo kayan. Hello sa mga dela. Salamat salamat sa pumina always. And then sa El Pardo day nga plate number November Golf X-ray. Yeah, November Golf X-ray 4455 driver nga si Efraim Tantano. Wa ko doktor nga si Ronel nga natugna daw. Ay haya Ronela. Okay mga idol. Oya mga idol sa oras.

0: ato pati ko balik kay DJ Samoy Melvi. Pasalamat ya ato mga namina ray DJ Samoy Melvi. Okay, shout out mga friends. Ato mga mobile, ato mga committee diha, basin baka na mas go. Go balik kay DJ Samoy Melvi Bunal.
1: Salamat ako sa Kaya King Bar Resto Bar niya sa Santa Ana Poblacion Toledo pag June 11 and 12 Thursday and Friday yeah.
0: Okay, and then
1: thank you so much sa pag jam-jamming sa paglingaw-lingaw ato niya.
0: Alright, and then
1: pag 11 and 12 sa ilang kapistahan sa Toledo City. Salamat Kaya King Bar.
0: Right.
1: And shout out to ZK Lights and Sounds located at Manduang, Minglanilia, owned and managed by Boss Mike Bastida and Bastida Family. And rag mo orb ni?
0: Ora, okay, sige, ora. Okay, that was DJ Samoy Bilby IFM Mix with mga idol. O yan mga idol, musunod na mga idol ang D-Ray FM, kaubad ng Kulay Duo, Klasog Icol. So, cheers mo diha.
2: IFM ubo na pahuway sa ta
3: 93.9 IFM
4: pugnan pune
5: Aigol! Nawan ang nabaka-ugana sa kama?
6: Masinug!
5: May diabetes ka?
6: Mag-DTX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Adelay Powerful Extracts,
5: new phytochemicals,
6: ug antioxidants,
5: nga gigan sa palaya,
6: ug de-sugared sugar cane,
5: mga organic compounds,
6: nga effective,
5: batok sa sakit nga diabetes.
6: DTX 500! Kapalik
5: sa mga butika.
6: DTX 500!
5: Ang tuba
6: kontra sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500!
6: Epektibo!
5: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
6: DTX 500!
5: Imo sa de-sugared sugar cane extract,
6: ug anti-diabetic property,
5: gigan sa palaya.
6: DTX 500!
5: Garantisado,
6: highly recommended
5: sa mga eksperto.
6: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
7: Mari, naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hila, kumurag, dili komportable, matag-adlaw.
8: Dugay na bitakong niingon ni mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon magigamit.
7: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
8: apat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
7: Mari, mantay usa si baby ha. Ari sakto.
8: Hoy, asa man ka?
7: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
9: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.

0: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 93.9 IFM.
2: Mapong nalpane.
3: Aygol! Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
5: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatad. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
4: Hindi po kayo gumaling?
5: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay. Buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Dok, pa-check up ko. Mga usan na magkukasimahan ang awa ko kalibang.
7: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human o kaon.
3: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: 93.9 IFM.
4: Apog ng pune!
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May budget.
8: Sus!

0: GTX 500 ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. GTX 500 epektibo sa pagbububo sa blood sugar levels. GTX 500 ibo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikang sa pareha. GTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
0: GTX 500.
2: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama. Oh, GTX 500 dua lang ka kapsula da adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang GTX 500.
0: GTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Veronica Tolentino, 34 years old from Cebu, usa ka financial advisor. Yung hyperthyroidism ko, it started 2017. Result siya nung mga, kasi I'm a hardworking person. Bata pa lang ako, I work after I study. So parang matagal na siya, tapos dun ko lang na-discover yung nag-burnout na yung body ko. I lose weight, maski unsa una kong kaon. So that's the time na nga, nagpa-ER na jug ko kay, daghan na kayo gipamati sa kong lawas. Then dito na found out nga na ako'y hyperthyroidism. I heard MXT way back before pa ko na-diagnose og hyperthyroidism. So, it was a friend who told me na, can you try MX3? Ganon. So, tinay na ako. Last August, I submitted myself for health routine check-up. And then, it's good that my cholesterol, my sugar, all normal siya. And then, the doctor told me na, you're ready to have a baby. So, it's a kind of emotional, but that was really the, ano, the hope, the answer that we're looking for. Thanks to God, MX3, diridyo ko believe.
4: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time? Makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata, o problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka bala ka? Ania na ang EXL Makaboy Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap, aduna kini curcumin content, gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa panghagit sa kinabuhi, maski unsa pakalisod imong ginaagian ka makabuhay. Laban lang! Go for health, go for life! With EXL, usa ka painumdum gikan kay Ate An.
5: Makabuhay.
6: May buhay sa makabuhay.
7: 93.9 IFM.
8: Pumpan pune.
9: Aikol!
10: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
11: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
13: ACS. Maulan man? No worries. Naamoy ko lang ang damit.
14: Charm. Fabcon. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bangon ng Charm.
15: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS.
16: Ang Idol mo ni Jay.
17: Ang tab is mas latik o labi bugitik.
18: Idol Mami T.
19: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
20: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
21: Kinidiaya ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
22: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
23: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
24: Ang tab is mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
25: Ang market man on the run, Idol B.
26: Ang chikadorang sex. Idol Chixie.
27: Ang idol nga Beanie. Idol Kenny.
28: Ang idol nga White Corona. Dahil na Bina.
29: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
30: Ang buguing nga Good Boy. Idol Dub.

0: Hala oy, lisod gi kaayo ay.
1: Hala oy, usama dear.
0: Lisod kaayo, makikuyog og tawo nga way plano para ninyo duha.
1: O natural, lisod kay lisod gayo.
0: Ikaw na kay plano para nako.
1: Unta pero di naman ka mo work kun imong gusto yo. Ayaw mo plano kay work may. Ako unta na kay plano. Iroplano na lang ko sa sunod.
0: Ako pag work kay para man sa tong future.
1: Ah, tara. Tara.
0: Happy Lunes. Hello.
1: Hello, welcome sa Dear Raya Fam. Kulay duo lang yapo dia mga idol. Kula sa kay ko nga maghatag og colors yung kahaponan mga idol.
0: Kunyo kinsay dismay by designs. Welcome na idol. We are live sa tong official page Dear IFM Cebu.
1: O ya i-share mga idol tong Facebook live mga idol. Aron na mo chance maka dog og 200 nga pa GCash mga idol. Hatod gato sa IFM sa Megasoft. So ay buhaton do. Very simple. I-share to Facebook live, yung butang caption nga kumpleto sa yung kumpletong pangalan, address, and then the four hashtags. The first hashtag was is the hashtag Dear IFM walay plano. And then the next one is hashtag Dear IFM Cebu. And the third one is hashtag IFM 19 Cebu. And the last one, hashtag Kulay Duo. And that's it, Paxin.
0: Para na mo'y future idol. Paldo na yun.
1: Yes.
0: Alaw na, this is Ice na mga idol. Welcome na. Dali na, Lunes na Lunes. Kumusta man ang atong Lunes mga idol?
1: Ako okay kayo.
0: Ano man di?
1: Namang sa katubangan yun.
0: Thank you.
1: Ah.
0: It's truly an honor,
1: honor
0: to be in front of you too. Ati kay ra gud mi ani gud Lunes nga dak.
1: Di ati ko
0: tinud. Ati ni ati ne.
1: Ah, wala di.
0: Ati di. Idol, unta okay ra mo diha? Ha, unya salamat ka ayo sus kan abot na taog 1.1 million pesos. Wow. Ang atong donation drive para sa mga nabiktima sa linog dito sa Mindanao. Itong 7.8 nga linog last week, idol. So, mad na karun, di ba? Usa na kasi mana ang nilabay. Unya, 1.1 na ta. Sana all. Thank you, kaayon ninyong tanan.
1: Unya, salamat sa pagmahal, ha? O sa pagsaling.
0: Unya, magpabilin yun mi nga abtik mga idol sa pagputos pohon, no? Sa mga angay pusto nun. Kay full force yun ni. And I think ato ginaplanuhan og taman kay para gyud hapsay ang atong pag-distribute sa mga ayuda idol alang sa mga biktima sa linog dito sa Mindanao puhon. Yan po sa mininyo idol ha. Una, salamat kaayo. And ya karon padayon gyapon idol nga nagsigita og dawat og entries alang sa atong papremyo sa Hunyo ni idol.
1: Abag sa tinun-an og ginikanan mga idol. So pag June 12 pag Independence Day, nang hatay well o brand new nga mountain bike.
0: Mhm.
1: Ya. 50 kilos ba to din?
0: Yes, usa ka sa akong bugas nga 50 kilos.
1: O ya dayon na duha ka tignapo ka kilo nga bugas.
0: Wow. Nya,
1: tapos gito yung mga cash prizes. O uban pa mga idol.
0: Sana
1: so,
0: all.
1: Sana all yun. So, at tangi gyapon mga idol, kay dala po tayo next draw mga idol. O kanusa na?

0: Atong June 26.
1: La June 26, mga idol. So, muna siya. So, usapin niyong gihuwat, mga idol. Paminaw na mga idol sa itong istasyonan sa IFM 93.9 Cebu, mga idol. Pag kusigin niyo mga radyo, mga idol. O niya, follow sa mga Facebook Facebook page while ang IFM 93.9 Cebu, mga idol, para updated mo sa ato mga ganap diri, mga idol.
0: Nga. Yes. Actually, nainangutan na, saan di pag-appeal? Natay gi-post idol sa atong official page pag June 5.
1: Nay link dito.
0: Kanang nakabutang sa gid sa pinakababaw idol, kanang pa-premyo sa Hunyo ni idol abag sa tinun-an o ginikanan. Naa din ha. Para sa mga on-ground participants, maminaw lang gid sa itong istasyon, niadihas ninyong panimay, trabahuan, tindahan, or sakyanan. Kung masakpan mo, idol, sa itong research team, nga naminaw og IFM, automatic makadawat mag-usa ka raffle coupon.
1: Inani, idol. Inani na siya, idol. Inani, ay. Inani.
0: Yes.
1: Inani. Dayon, inyo na yung fill-upas, yung kapitong pangalan, address, o yung contact number, mga idol. Ihatan nyo balik kay ihulog mo na, idol, sa ito ang Facebook. Okay, din mga idol. Ada lutoon din ang tinuwa. Ali day. So wala. Okay, okay.
0: Piliyon dayon kasi makataog. Unya, alang sa to mga online participants. I-follow ang atong Facebook page idol, i-share ang kaninga post kanang among gi-mention. Unya, i-click ang link natay nakabutang diha nga Google Form nga link. Unya, inyo ra i-complete ang form, i-screenshot dayon, make sure nga naay mong name, address, o contact number. Okay. Dayon, i-send ang screenshot idol. Pwede sa kang Sir Boyki nga account, Boyki IFM. Pwede pod sa official page na to IFM 93.9 space Cebu.
1: Yes. Ano na ka-simple mga ilo? Saan sa pag-iwat diha?
0: Imagine, niapaldo na dayon mo, di ba?
1: Sana all. Okay.
0: Congratulations sa mga nakadaog o congrats pohon sa mga makadaog.
1: Makadaog ka na.
0: Okay, so arito sa atong letter sender.
1: Na si?
0: Giselle.
1: Giselle.
0: Si Giselle.
1: Kanan ba si Giselle diya?
0: Kani si Giselle, namang ganun siya yung karelasyon.
1: Ang sabi Giselle, lucky din o?
0: Adili girl.
1: Ano ba Giselle nga lalaki?
0: Nadi lucky.
1: Oh, na Giselle.
0: Oh, nade.
1: Ayang mama kasi si Jose o si Rosel. Muna Giselle.
0: Yung mama duha kabuk.
1: Ay, ang papa boy si Jose, yung mama si Rosel.
0: Kaya
1: one. Ah,
0: duha kabuk mama.
1: Wala.
0: Naadi.
1: Ay, Giselle.
0: Okay, okay.
1: Sige. Sibu na, sige.
0: So, kani si Giselle, naani siya ay uyab, of course, no? Unya. Medyo na-stress magulit siya ay dun. Kung kamo ang naasi ang sitwasyon, gana bitang ma-feel ninyo, murag way plano ang lucky ba?
1: Kaya sa mga pagka-feel na way plano, sa mga kanang, basi tayo, ang lucky nga pagplano, inanay.
0: Wala kay bao, muna itong sayran kung isa.
1: Narabi yung say, matupas ko mga barikada, narabi yung say nga, mayingon din ang mga bay nga way plano ang lucky, kaya tungkol, ganahan sila, kaya gana, dayon.
0: Kaya makita dayon.
1: Oh, no. Pero ang mga lucky, dabi na sila lahang pacing biya mga idol.
0: Kana kung inana po di ang uyab. Kanang naay, kanang hinahinay nga paling kamot.
1: Oh, mayroon din. Pero kung wala po yung...
0: Di sa mo, Judge.
1: Ito. Okay. Pero kung kanang yung uya po, nagpabuhi na po niya, aw.
0: Atong paminansa.
1: Kaya atong paminansa. Oh. Yeah, sige.
0: Pero kung ang lucky idol, kanabitong, dili sa ingon ha nga, naglisod gyud, pero makita ko na to nga nag-effort or unsa, dili siguro na ingon nga way plano.
1: Correct. Oo.
0: Di ba? Kay, again ha, kung upili mag-utaog pamanhunon or pangasaw-unon idol, wala maguna nakabase kung unsay status niya karon. Ang importante, kabaw siya mo diskartes kinabuhi, maningkamot, kugihan, unya, dili daling mo surrender.
1: Pero na may uban nun din lahi.
0: Sama. Ganahag instant?
1: Oh, status sa kinabuhi unahon?
0: Ay, mao. Nakati ay.
1: Pero mga naman din ako. Kabuhi, kinin ako. Di na ako nisugtun, oy.
0: Hala. Murag mauro pa na ito nadungog sa teaser.
1: Itong araw, lagi. Magkabuhi, kinin ako, oy.
0: Na yung mga judgment, una pa lang.
1: Yeah.
0: Kana kung mga estudyante pa siguro, murag
1: pero naman yung ba na nagiging ka nang taas kay kuan ba? Taas kay salis yung lingon nila ba?
0: Taas po yung standard.
1: Oh, yeah. Basta lang kayo ba mga idol ba nga? Kung may anak mga ganyan mong thinking, ha? Makabuhi ka nina ko. So, wala ni magipatigbabaw ang gugma sa anang relasyon na kundi ang security o ang kwarta.
0: Correct. Practical po, nakasabot po tanan nila. Okay, kasi grabe na po nilang giagayan.
1: So, sa lato niya pang suti.
0: Pero kung mahuyab pa, unya, anaon kag-judge po sa babae.
1: Tanaw lagi yo. Ay, entertainer ko.
0: Kanang inana na ang mindset sa babae. Ngayon, malain din mga anak boys.
1: Of course.
0: Oh, mao ba?
1: Okay.
0: Nga naman.
1: Okay. Ay, sa i-judge ang lalaki. Ay, sa may i-judge sa base sa inyohang pag usapang pag-screening, first screening. Okay. Isa ba sa gayo nga bisabot ang mga laki, panguyab ana. Hindi ka ganyan nga, sabot, nasisakyan na lahat, nasisakyan na pag long sleeve siya para na magpa-impress. Ano ba? Usay mga manggod mga idol. Ang tinuray mga laki mga idol, tinuray bito nga, oh, seryoso ni mga idol. Ipakita niya mga idol, ang unsay ang simple nga side niya ba? Kaysa ka nang nayo ba mga laki mga idol nga, una pa ganyan pagpaila-ila, wala na kayo, burak na tanan.
0: Presko na kayo sanan.
1: Kaya tungod,
0: maka-turn off man sa ganyan mga presko kaayo.
1: Ano ba? Gawas, naligo siya kay
0: presko. Kana, orang nindot na nga presko, idol. Nindot na nga klase sa pagka-presko.
1: Ano mga idol ba kayo?
0: Usay, isda balabas.
1: Pulang hasa. Ala mga idol ba?
0: Pero I think kung ikaw nga mo ay namili ba? Diba? Ang babae mo ganay mamili. Kaya ang lalaki may musod sa kinabuhi sa babae.
1: Before musod ang lalaki, namili po ang lalaki sa babae.
0: Namili po, mamili po.
1: Pataka ni sud, di ba?
0: Huwag ka nga nga mo-discarte ka sa babae. Siyempre.
1: Of course, so ganahan na ka sa babae.
0: Scrutinize ka sa babae.
1: Dahil.
0: So, sa mga girls po, ayun lang po din yung diretso apo daw kuan ka ng hukom ba? Kung unsa inyo hang unang nakitaan. No, tanaw ninyo, murag na i-chansa, why not give the person a chance?
1: So, mean to say, ang babae di ay, bisan pa di sila ganahan, kunya, tanaw lang, murag na i-chansa lang ma-develop ko. Hataga na i-chance.
0: Depende sa na, dear. Depende gina. Kay daghan, jugay nag mga factors.
1: Good. Lagi na.
0: Nga, para finally, piliyon ka sa usa ka babae.
1: Ano, taga ka chance ba nga mo diskarte ba? Di sa ka mo pilihan.
0: Oh, kana. Oh. Depende po na siguro sa vibe ninyong duha. Okay ba mo? Diba, kailangan po kayo musugot ka mag kana bitong
1: magkuyog mo.
0: Magkuyog mo sa usa ka tawo nya pero di mo feel jud ba? Diba? So dili na lang yun mo i-waste ang time ang kahanan, diba? Kay unfair po sa iyahan, nag-effort siya panguyab diha nya di ka ganahan.
1: Wala, diba? Mura lang kang isulayan.
0: Mura lang tig libre.
1: Oh.
0: Ay, sorry.
1: Dahil na bursa. Tiglibre yan.
0: Muradag na huga, tiglibre ni mo. Sabi, uban inahan, nag-discarting.
1: Ready ay?
0: Oo.
1: Sabi, dapat ay service. Ah, kani, sugtun ko ni
0: pas. Kani, tighatod ko ha.
1: Ato ara.
0: Ala, kuyawa.
1: Ano, doon nasa yun?
0: Ay, manginana.
1: Yay ka!
0: Nasa yung manginana nga modus. Aw!
1: Ano?
0: Di, real talk magunta diri doon.
1: Real talk.
0: Real talk kayo magunta diri. So, ato ni Paminaon.
1: Sige na,
0: kung sa kaha ni ang mga basihana ni Jusel nga nakaingon good siya ngayang uyab, wa mong plano nila. Stay put mo diha,
1: idol. Sige
0: na, be. Atong Paminaon, ang story ni Jusel, diri lang sa...
1: Dear IFM.
0: Oras sa IFM, malauna, 26 na. And kinibahina hatod ka na to sa MUni Plus Traditional Herbal Drinks. Labi na sa mga idol ato diyang giubog, gisipon, hilantan, gipanuhot, nangapagaw. Ato niya gipamating over fatigue, lipong-lipong vertigo. Imni og Imiuni Plus. Unya, I'd like to take this opportunity po na idol nga i-greet og happy birthday. Kaya nakakaonra ba miglit siyon gabi? Happy birthday sa akong duha ka, pinalanggang auntie. Nga si Auntie Arlene. Erlinda Laspunya.
1: Hello, Auntie Erlinda Laspunya ni Aiko.
0: Ako sa nang Aiko.
1: Lagi mo ba ito, Aiko?
0: Mangko lang kang Auntie.
1: Auntie Erlinda Laspunya ni Aiko.
0: Unya, si Auntie Elisia Tan.
1: Happy birthday ni Auntie Elisia Tan ni Aiko.
0: Also known as Auntie Inday Gamay. Happy birthday sa kong duha ka, Auntie.
1: Happy birthday sa...
0: Actually, gahapon ang birthday ni Auntie Inday. Dayon, karon ang kang Auntie Arlene.
1: Day,
0: so, happy birthday. Salamat sa kakain last night.
1: Sugapa na yung duha.
0: Of course.
1: Gemini mo na.
0: Of course.
1: Gwapo na pala, gwapo ng mga Gemini na.
0: Oo, narapa ko na ibawaan. Nga Gemini po, birthday po niya, inig 21.
1: Ala, di ay kisara ka, no?
0: Wait lang, naipakain, ano?
1: Napa, may tawag,
0: Domingo na, no?
1: Domingo
0: na? Luwi ko, kalain sa doon, no? Lunes, why not? Pwede sa Friday.
1: May ang tanong?
0: Ina lang, good me. Alam mo na ba ito siya, ti Idol, stay po ta, ato pabinaw ng story ni Jusel, dari lang sa Dear IFM.
2: Dear IFM, kini lang ang akong gusto.
3: Ikaw ba? Hilak-hilak ka, basa og sad story nga English? Nga English man na, kasabot na ikaw. If I know, nihilak ka, kaywa ka kasabot. Mabungan pa ni.
0: Mga idol, bilip kay ko sa mga nanay nato. Huna-huna aragod, magluto, magatiman, ug manghugas pa. Lisod kayong ilang mga buluhaton, unya kasagaran nga magantos ang ilang mga kamot. Maayo na lang kay naa na ang produkto sama sa Pride Bar Blue, nga makatabang sa mga buluhaton sa bay. Nanay-friendly pag yun. Kay mga idol, ang Pride Bar Blue, dili sakit sa kamot. Ug usara ka laba, tangtang dayon ang mantsa. Perfect ayon ni ang Pride Bar Blue para sa mga mommies nga pirming manglaba. Para di na sakit sa ilang kamot, ug para usab, dali rang ilang pagpanglaba. Mao nga pagkaybaw na ko ani, ang Pride Bar Blue ang gigamit namo sa akong mama sa pagpanglaba. Kaysa Pride Bar Blue, usara ka laba, tangtang dayon ang mantsa. Di pagyud sakit sa kamot. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: Unsa man na? Balik ka gud ka isa? Di gud ko ganahan.
0: Di gid makuha ang perfect shot mga idol? Kuwang ba usahay ang imong kumpiyansa sa kaugalingon kung tanaw ng imong panit sa pictures? Na, ingon ana sa ko sa una. Murag pirming gauga ang panit, bisag unsa pa nga lighting, bisag unsa pa nga filter, murag kuwang gihapon sa kahayag. Maayo na lang kay ni gamit ko og bagong White Rose Papaya. Naay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, mauna niyang solusyon. Available kini sa mga grocery stores o supermarkets nationwide. Palit na og White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Atian. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kayo siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayan ma-action, dayan may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang sabi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala ganin siya. Immuni Plus, wellness every day.

0: Jinjin, apo. Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lagok na kaya ngay mong sinina.
1: Ma, si Lolo!
2: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhonon, sulbad na nga akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
0: Oy, ikaw po dahi inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
2: Siyempre, asa mong kupaulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa og hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura og kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
0: Sinuot yung kaingay. Basta labaga, kasi laundry soap sa yun ang masaligan.
3: 93.9 IFM.
4: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
5: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
6: Duh, I'm not in the mood.
5: Unsay gamit ni mo nga napkin?
6: Ha? Why man, unsay labot?
5: Sis, kita ka nga stress-free ko if night period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
6: Ha? Huh?
5: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang Sisters Panty Liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang Sisters.
6: Hmm. Kaya ba sa Sisters napkin ang heavily flow natong mga girls?
5: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang Sisters Panty Liner.
6: Sis, asa mo ka? Salamat kayo, sis, ha? Sisters napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang ako ngayon. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay Sisters napkin.
7: Sisters sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, sa supermarkets, and grocery stores.
8: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol.
9: Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
10: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
11: Ang batang lagundi, Plemex!
12: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: 93.9 IFM!
14: Pumbang puni!
15: Aikol! Aikol!
16: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabot mo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
17: May buhay sa makabuhay.
18: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
19: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Naka problema sa paglubang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber. Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: 93.9
1: IFM.
2: Katawa, hilak o kalingawan, kanang tanan naa sa Dear IFM.

Dear IFM, hello ninyo mga idol. Tawag lang ko sa pangalan nga Josel. 32 years old from Mandawi City. Actually, dugay na ko gustong magpadaog suwat ni ining maong programa pero maunhan gyud ko pirmi og kulba og kawaw. Pero dunay nahitabo na ko ang kinahanglan ko mga yug tambag ninyo. Ako ang klase sa tao nga kamaong mokupot og kaugalingong kwarta. Bisa ni atong bata pa ko. Kamaon ako magdaginot sa akong allowance. Maong kada Pasko o kada birthday na ako, mapalit na ako ang akong gusto. Huwag yung kumausab hangtod nga nakatrabaho na ako. Sa akong kabataon, nakahimo ko sa pagpundar o kaugalingong sakyanan nga akong magamit kada adlaw sa trabaho. Matagtanaw na ako sa sud sa akong savings account. Proud good kay ko sa akong kaugalingon. Mga idol, mas nisamot ang akong kalipay dihang nahimo na akong boyfriend si Emerson nga buutan o mahigugmaon. Siya ang rason kung anong pirmi kong mapahiyumon. Sa sinugdanan, malipayon man mi sa amo relasyon. Ang kuno nako nga namong duha ni Emerson, ako ang may kwarta. Mas dako ang akong sweldo kaysa niya. Maong ako ang pirming mo gasto matag date na mo. O sa kabutang, sa panan-aw sa ubang tao, medyo red flag na.

0: Doon lang pa ba ako inalimtan? Ay, marawa naman. Naanak kong wallet. Yawi sa sakin na naana. Lipstick. Okay na, kumpleto na. Tempa. Masa na ba rin orasa? Uy, hala. Late naman day ko. Kipaabot agad ko niya ron. Kinahanan akong mulakaw.
1: Jose! Anak!
0: Ma! Nga no?
1: Oh, mulakaw day ka?
0: Oh, ma. Gusto man kong makikita si Emerson karon. Maong mato ko sila.
1: Oh, abibanguda kong maubanan ko ni Muron sa grocery. Tagkan na ba unta kong kinahanglang paliton da?
0: Ay, maoba, ma? Sige lang, ma. Ubanan nanti ka sa grocery. Unya na lang kung hapon mato sila, Emerson.
1: Unya, okay na ba ang imang boyfriend? Dating ka niya mukalit lang itong panluod, murag bata.
0: Ma, okay ra na si Emerson, uy. Huwag man sa tiyo mahimo ba? Ikaw, biya may magpakuyog na ako. O gusto pa, mapalit na lang sa kusa kong kinahanglanan. Mapalit lang sa kong toothpaste para goodbye sa Tooth Decay, unique toothpaste every day.
1: Nasige, mag-ilis ako.
0: Ay, ma, unsa ka kung ato na lang ubanan si Emerson? Aron na itigalsa.
1: Ayun na lang, eh. Nahibaw ba ka nga? Bugat ang akong buot ang imuhang boyfriend. Sa una pa, digig ko ganahan niya para ni mo.
0: Ma.
1: Oh, mas maayo nga, dili ni mo iuban. Basig masakitan na siya sa akong isulti. Sige na, mag-ilis ako. Dalira ko.
0: Maayo na lang gani kay sayo ming nahuman o grocery si Mama. Huwag kumabti gabi sa pag-anis inyo.
2: Uy, minduta niyo, uy.
0: Unsa pa nang imugitan na audio sa mo cellphone, uy.
2: Trao, baby. Inut kayo.
0: Nindot bitaw.
2: Nindot to. Tara. Atuloy na to.
0: Mula agnasad ka? Murag atuloy aging buwan lang. Nagsyagaw pa man ka.
2: Lain naman sa ling lugar, God.
0: Babe. Basig pwede bag maghinahinay lang ka ng pagsigig bakasyon ni mo. Gusto ba ka ayun na?
2: Nga naman di ay. Doon lang sa kuy bonus. Agusa pa. Okay na, babe.
0: Kino? Yolo na sad. No. Yolo na sad imong irason. Oh, babe. Gets na ko ang imong giingon. Pero hinahinay sa gasto ba? Huwag man sa kailangan yun nauna kung dili sunugon ang kwarta nga imong yaguan.
2: Magaling ang trabaho aron mga kwarta. Kung siya gusto mong buhaton ako, ipundo lang sa akong account ang kwartang hinaguan ako.
0: Oh, basta nanday ganahan ka magtigong ba? Magtigong para sa itong future. Oh, sige, bisag pasin mo na lang future.
2: Kano sa pamanday ko maglipay, ha? Kan tiguan ako, kan din ako kabarog. Di ko ano, eh.
0: Dili malamoy akong point. Kada buwan, permi kang dunay activity. Permi kang dunay gastuhan. O niya, kung mahot na nakagkwarta, daghan di kagreklamo. Kung suwayan lang gano'n tayo ni mag-save ba, magdaginot ka. Wala man yung taon ka magkabata, uy, nagkatiguan ka na. Sa edad ni mo, kinahalan doon na kay tinigong.
2: Ay, mura masaga kong mama, eh. Kumakasirmon, wagas.
0: Sa'yo, masagod na yung gibuhat. Sige ka, gasto. Usahay gani, mas nako pang imong gasto kaysa kita ni mo.
2: Oo, lagi una-una. Sige. Para nang hutaan na ragani ko, kung ginindutan bakas lugar. Daga na yung sulti. Ako nalang muadto ang lugar, oy.
0: Ay, bahala ka, oy. Ikaw bitay mahutan o kwarta. Dili man ako.

0: Mga idol, kariadto pa lang, nahibaw na ko nga gastador si Emerson nga pagkatao. Siya ang klase sa tao nga YOLO o You Only Live Once. Kaya kung duda siya gustong paliton o adtuan nga lugar, di niya hunaw-naon sa makadaghan. Pirmi siyang muingon nga ang mga gamit sa kwarta para kuno gastuhon, dili itago lang sa bank accounts. Mga rason nga bisan kanusa, wag yun na ako itisok sa akong huna-huna. Pero, tungod sa sobra na akong pagmahal sa akong boyfriend, ipasag na lang na ako siya sa iyang mga gibuhat o sauon siya sa panahon nga malumos na siya sa iyang mga bayranan.
1: Hoy, nasaay ng imusimo diha o. Masabi mong problema?
2: Naglagot kong Emerson, oy.
1: Away nasad mo?
2: Oo, oh, nasad. Saon? Wa na lang sila yung mahimo, magsige na lang gasto. Dili ka mao magdaginot.
1: Hala ha, di na ganit dato ng imong uyab, gastador pag yun. Agoy, wa kay future anak day.
2: Ay, thank you ha. May kika mo comfort o gamiga.
1: Ah, you're welcome. So di sayo sa kong disulti, uy. Ambot pasad ni mo, uy. Kung nga nung tanam yung imong kipili nga uyapon, katakang nung uyab ni mo sa una, mga dato pa. Pero nisettle ka na laki ha.
2: Ang samay akong mahimo. Kasi amagit akong love. Usa pa, buutan mang good siya good. Matinabangon sa pamilya. Dinilingit siya ka maong magtigong para sa future niya.
1: Ngano di man sa ni mo pugso na magtigong? O baka ha, patakdi sa imong pagkaplaner.
2: Mao gani na akong gibuhat. Pero dili man naminaw na ako. Permi lang kong ingnon nga dapat YOLO lang kuno mi permi. YOLO. Samtang bata pa kuno mi kay mag-enjoy kuno mi's life.
1: Well, actually, doon naman sa ship point ang apart.
2: O lagi, gets man na ako. Pero mas maayo, gud nga magtigom siya. Mura mo ako rin nagplano na mong duha. Samtang siya, permi na lang kamot may ragyod.
1: Abi naman no, nakita yun na akong dako kayong kalainan ninyong duha.
2: Nakabantay sa day ka? Ako sad gani?
1: Nando din nagkauyab man mo, uy. Di ba, kung managuyab, dapat magkasinabot man sa tanang butang?
2: Uy, dili man sa ingon ana, no? Abi ni mo mas maka-challenge noon kung managlahi mo sa imong uyab. Kay kinahanglan mo magkasinabot aron ma-okay ang inyong relasyon.
1: Muray di man amo ang hitabo ninyong duha, good. Tanawa ra gud ang nabwisit ka niya ron.
2: Normal raman yung akong gibati, good. Usa pa, nahibaw kong ma-realize na ni Emerson ang tanan akong gisulti.
1: May unta, day.
2: Bisag kanus aba, no? Kung tabida, gid kay ka.
1: Tinuod man, sad. Kay kung willing siyang mag-usab, bisan ingnon pa natong gamay ra ng butanga, still, kaniadto pa lang nag-usab na unta siya.
2: Day, mahal ko ni Emerson. Naguna-una sad siya sa mong future. Ah, sige lang. Makaplano ra na siya. O gusto sad ako nga naa siya ikauban ako hangtod sa hangtod.

0: Mga idol, pila ka tuig na ang among relasyon ni Emerson, pero bisan usa ka higayon, wa ko makadungog nga muingon siya bahin sa plano niya sa future na mong duha. Pareho na ba yami nga wa magkabata? Maong angay lang ni anang panahon na nga naghuna-una na miyo kung sa'y buhato niya para sa mong future. Pero saan man paghimo ana ko na nga akong boyfriend, why pakialam siya mga finances? Nga ultimo paghatudkuha niya, ako pa ang mabuhat. Maunang, di isa siguro ko ninyo mabasol kung magduha-duhan ako sa mamahimo kong kaugmaon kung pilion ako siya ngay kauban sa tibuok na kong kinabuhi. Kay sukad pa sa sinugdanan, never na siyang nagplano ultimo sa simpleng date na mo.
1: Asa man ka, Meron? Maayaw ang tagtagplano siya sa mong date. Pero may nalang raba ako. Nananawag. Kinsa man ka niya. Paano nanawag na ni Mama? Hello, Ma?
2: Asa ka?
1: Ni asa lang Emerson, Ma. Nga naman?
2: Naana sa kadiha ng lalaki, ha? Siguradong mag-date sa mong duha. O ikaw na sa'yo makagasto sa tanan.
1: Ngano na nawag man ka, Ma?
2: Sa'yo o guli. Doon na tayo istoryahan.
1: Unsa man?
2: Basta unya na lang. Sa'yo guli, ha? Basin mahurot na sa dagi mong kwarta na lalaki, ha?
1: Sige na, Ma. Unya na ta magsulti.
3: Hi, babe! Ngano man ang imong naong? Doon na ba'y problema?
1: Wa. Okay na ko. Asa man taron?
3: Ikay bala, babe. Bisan asa. Pero, babe, add to sa barato, ha? Medyo gamay ra kong ng budget para sa itong date karunggod. Wa na mangyong kwarta.
1: Wa'y kwarta? Ngayon, di ba naamang ganit ni mo na punta ang tanang kita sa gihatag na kong negosyo ni mo?
3: Siyempre, babe. Expected naman ko na siya nga sa sinugdanan, dili pa gyud nato makuha ang kwarta ang ipaggawas nato. Maong dili sa ko magsalig ana. Pero ay kabala ka, babe. Mukita ra lagi ta ani. Salig lang. Pero dili sa nato na una naon. Magdesisyon sa ta kung asa ta magdinner.
1: Sige. Asa man ta ha? Naibaw na ko. Ato lang ta sa restaurant nga nakita na mo ni Becky. Katong giingon ako ni mo ba nga murag lamikan and dito?
3: Kato? Murag mahal man siguro to, babe. Nag-budget na ba ako, di ba?
1: Di magtunga lang sa ta. O di ba ka ha? Ako lang sa libre. Okay naman ako.
3: Unya, muingon sa sila. Nga permi na lang kung nagsalig ni mo. Nga, way kwartang imong boyfriend mo, ikaw na lang pirmi ang mong gasto sa atong date. Siyempre, babe. Dili na mauha nga, muingon sila nga, karoon palang gani, dili na ko kaya paggasto sa atong date. Unsa na ka kung magminyo na ta? Unsa na ni may mong kinabuhi ni mo, uban ako?
1: Tempa. Diin maka nakadungog, ana.
3: Babe, dili na kinanglan nga, doon ako yung mandungog na dili ko makasabot sa mga panuluti sa mga tao. Nga naasa tong palibot. Pero, okay na, babe. Ang importante, ikaw. Mahal gihapon ko ni mo, bisanog. Daganay kong pagkuwang ni mo. Nara gihapon ka, bisaga. Daganang rason, arambiyaan ko ni mo.

Mga idol, buutan gyud ang boyfriend si Emerson. Mahigugmaon ug maayo siyang muatiman ako. Kung doon na siya kwarta, di man sad siya makalimot nga i-date ko or palitan kog regalo. Sukad masukad, wa gyud ko maproblema niya ug bahin as babae. Ang ako lang problema, kung unsaon na lang kung kami ang magkadayon. Ako ba ang mubuhi niya? Ako ba ang magdoble kayod? Anong lang makakaon me kada adlaw? Kaya kung mauman gani, nakahuna-huna akong kinahanglan akong maghuna-huna samtang wa pa ko niya agdahang magpakasal. Kaya kung mahitabo na, nahadlo ko nga tingalig mapildi ko sa kong kasing-kasing ug musud sa sitwasyon nga di na ko makalingkawas pa.

0: Mga idol, aron malikayan ang future nga di ko gustong ikauban si Emerson. Ako gidayon siyang gisuportaan dihang may desisyon siya nga magnegosyo. Ug kay wa man siya kwarta atong higayuna, ako sa ang nagpagawa sa kwarta. Dako-dako sad to pero wa na nakauna-una kay ang ako ramang gusto nga makat-on siya nga mukita sa kaugalingong paningkamot.
1: Ay, at last. Nakauli na gyud ko.
2: Pa'y kay nauli ka na? Dili na pati kang ipaabot. Nganong karon ka lang, ha? Giignanti ka nga sayog uli. Dili kay buntag na kang mauli.
1: Na-traffic ko, ma. Maong karon ako na uli. Unsa pa nang gusto nimo istoryahan nato?
2: Unsa pa ni ako nahibawaan, ha? Gagihatagan makuno nimog negosyo ang imong boyfriend? Ikaw ang nagpagawa sa kwarta?
1: Ma, relax lang. Okay? Relax, ha? Ingunin ni Manggod ni. Business magidunta ni namo ni Emerson. Pero tungod kay mas naginahanglan man sa kwarta, maunang ako nagihatag niya.
2: Nga libre! Wa man lang ka maghuna-huna sa kwarta gibuhian ni mo.
1: Nabawi naman sa tunako, ma. Bali, nabayaran na nako ba?
2: Uy, bisa na, uy! Una sa tanan, ha? Gihatag nimo nga libre niya. Ikaduha, ikaw ang nagpadagan sa maong negosyo. Ikaw ang nag-invest. Ikaw ang nagpagawas og kwarta. Unya siya ang makapahimos? Bisan pag-ingno nato nga nabalik na ang kwarta nga nagasto nimo ngadto niya. Nabawi lang. Wa ka mo kita, wa ka mo ginansya.
1: Husto na, ma. Wa natay mahimo pa. Gihatag na ako ni Emerson.
2: Abini mo, dugay na kong nakabantay. Tanga ka lang yun sa mga lalaki.
1: Ma!
2: Kadi tinood! Tinood ba sa, di ba? Huwag ka maguna-una. Puro na lang ka kasing-kasing, kaluoy. Ako na na lang. Nga mas ikaw ang nigasto sa inyong relasyon, di ba? Unsaon, nanguyab man lang ka ug samarasad ka pobre
1: ni... Ma, na. Bisan unsa pa isulti ni mo, dili na mausab ang akong pagtan-aw ni Emerson.
2: Ma!
1: Bisan unsa'y mahitabo, mahalon gihapon ako siya. Bisag dili na ni mo masabtan.

0: lang. Abi ba na ako, sakto na lang na yung imong kwarta. Mauna lang to.
1: Oh, mauna lang bito.
0: Unya, unsa man to imong gihatag ni Marvin?
1: Ang gingon akong sakto lang.
0: Nga nang gihatag pa manimo niya kung mauna lang to imong kwarta?
1: Kinanga man ni Kuya God, alanga man sa duga. Dauan ako siya.
0: Dili man sa dauan. Mauna lang gani imong kwarta ihatag pag gini mo. Unya siya pagani ang niingon nga bago lang siya nagsuldo? Di ba ang ngayon ta nga mag-budget na siya kay daghan na siya bayranan nga utang?
1: Ay, ulag eh. Daghanan yung nag-utang si Kuya God, mao siguro nang kuwang yun ang iyang income. Kaysa magdugay pa ang iyang utang, niya napa-interes. Gibayaran na lang niya, bisenog, naibaw siyang mahutda na siya.
0: Abi ni Muno, diligi ko makasabotan ang imong kuya. Doon naman uti trabaho. Huwag gibuhi nga pamilya. Pero nganong halos na lang permi man siyang magpatabang ni mo. Ikaw ang niangkon sa mga gastuhan din sa bay?
1: Amo na rin pasagdan si kuya, oy. Kay huwag pa na sense of responsibility.
0: So, ang tutkanos aman siya maging unana, di ba dapat karun pa lang magtigom na siya? Dili na siya magsalig ni mo? Siya, babe, ka magwangan.
1: Babe, huwag maguna sa kung kinsang manghut o kamagwangan. Dapat lang kung kinsay arang-arang kaimtang, siya ang mutabang.
0: Pero hangtod karnos ah.
1: Bisan karnos ah. Bisan og, tiguang na ko. Kung gikinahanglan na akong tabang sa pamilya, mutabang ako.
0: Sige ko na, babe. Kung magkapamilya na ta, ayaw kong ingna nga ang parapalit atong diaper sa atong anak, ihatag pa nimo nila.
1: Kung sa'yo gusto namang pasabot, dauan ako sila?
0: Dili kay dauan nimo. Dapat naibaw ka kung antod ka nos alang ka pwedeng mutabang nila. Grabe naging kasi mong laag-laag, di ha? Sobra pa kay kamutabang nila?
1: Makaingon lang ka, anak, good. Kaya wag ka magikan sa pobre nga pamilya. Nga wag yun ka sukad ba pobre magkwarta?
0: Dili man sa ingon, anak. Naguna-una lang kung ating alik magka-problema ta kung maminyo na ta.
1: Dili na, babe. Eh, siyempre, good. Lahit na nga level. Pero siyempre, ligid ko gihapon yung mapugnan nga matabang nila. Kaya pa mabaya ka na halos ako na lang ang ilang gisaligan.
0: Nasabtan man na ako. Pero unta, karun pa lang, maguna-una na ka. Dili ko gustong maabot sa punto nga awaya na to ang kwarta.

Mga idol, di sige na ako masabtan si Emerson. Sobra siya ka manggihatagon sa iyong pamilya nga muabot na sa punto nga mo na siya ibilin para sa iyang kaugalingon. Usao man niya pagtigom kung manggihatago na, gastador pa siya. Matagigayon nga ako ning isulti niya, ako na hinuon ang dautan. Mang usahay, pasagtan na lang nako siya sa gusto niyang buhaton sing kinabuhi. Bisan pa man sa sud sa kong dughan, wa na ko mahibaw kung unsay mahitabo sa mong relasyon.

0: Ay, grabe. Hangtod ron digit ko makatuo nga engaged na ka sa Christine.
1: Ako sad. Imagine, human sa lima katuig nakapropose na gitaon si Luis niya. Maayo kayo.
0: Marat karon pa lang, no. Kinahanglan na kita mag-diet, tay. Aron, ang ayan tas bilion nga kao ni Christine para na to. Hoy. Okay ka lang? Kalit ang kagahilong di ako.
1: Naka-imagine lang ko ba?
0: Saan sa?
1: Nga one day, mukalit lang og propose si Emerson ako.
0: Okay. Unya?
1: Walang.
0: Ngayon mo rin di man ka-happy. Di ba dapat, bisa nag-imagine pa lang ka, kiligo na ka?
1: Ambot? Murag dili mo kumalipayon. Wa gani ko'y kilig nga gibati.
0: Hmm? Ka-weird sad ni mo eh. Ngano wa man kay kilig?
1: Wa gani ko kay bawg nga no.
0: Ah, kay bawg na ko. Basin, di lagi ka malipayon ni Emerson. Boy, inun anang reaction ni mo sa imong damko.
1: Mao ba?
0: Oo. Di kong malipayon pa karon, di dapat karon pa lang nagsingit-singit na kadehas kilig. Pero tanawa ragod na imong reaksyon, oh. Murag, gusto ka mabalik si mong tamko o bakwion ang imong tupag.
1: Mao siguro.
0: Doon na pa may problema si Emerson?
1: Wa naman. Pero, kuan mang good. Ah, sige. Ang kono na ako. Nahadlo kong siya nga kumakadayon.
0: Huh? Ah, ano nahadlok man ka?
1: Kay tingalig. Tingalig, dili ko magmalipayon. Sayang gipakita karon nga paisi-isi lang sa life. Nakapangutan ako. Kaya pagit ko niyang buhion? Nindot ka ang mamahimo na kong future o ba niya? Kana ba mga ingon-ana nga pangutana ba?
0: Mahal pa ba nimo?
1: Uy. Mahal kayo na ako si Emerson. Kibo ka ng feeling nga daghan pa kong gipangita sa usa ka lalaki nga wa na ako makita niya karon.
0: Abigot nimo kanang imong uyab kuwang sa abilidad. Kabantay gani ko nga halos sa tanang butang ikaw ang nagdesisyon. Kada bang murag siya ang follower sa inyong relasyon?
1: Ingon ana, gid si Aaron. Ako ang permi magtukmo niya nga buhatan ni, buhatan na. Mura siya gawin kaugaling yung desisyon.
0: Kung istoryahan ka na ninyo.
1: Dili man sad baminaw, good.
0: Pagsulti mong duha, uy. Kanang heart to heart yun. Basin o ka narang ikinahanglan sa inyong relasyon. O kung mahal gita niyang tinuoray, mag-usap siya para nimo.
1: Kinaot pa unta. Kay mag-unsa man ang paghigugma niya kung nagkutoy sa dangakong tiyan.

0: Mga idol, di lang kay sa pagkagastador ni Emerson ang akong problema niya. Lisad siya kamaong muantos, bisan og naglisod na siya maayo. Moresign siya sa trabaho nga wa malagi buhat nga plan B. Pero mi na lang siya muingon nga bahala na si Batman sa iyang mga gibuhat. Dunay mga higayon nga tabangan ko si Emerson, pero nawagtangan na sa kugana kay mismo ang iyang kaugalingon, di man niya tabangan.
1: Hello, Becky? Nga no?
2: Asa ka?
1: Nasa lang Emerson. Nga naman.
2: Ay, sayang. Agdahon ang tatakagimik ron.
1: Misulti ang takagsayo-sayo. Bawi na lang next time.
2: Okay. Ay, udi ay. Nakahiskot si Francis na ko ba ng imong uyab nakapasar sa first interview niya?
1: Ha? What's your first interview?
2: Waka kayo ba? Gitabangan siya ni Francis ilang kompanya. Para na siya sa final interview. O ang akong hibawan, gitagaan na siya ang schedule.
1: Oh, wa ko kay bawaan na.
2: Ayay, basig yan ang surprise ni mo. Lo, akong na-spoil. Sorry. Ay, sige na, oy. Pag-enjoy lang mong duha. Sige na, bye.
1: Bye.
3: Unsa man? Mag-order ng tagpagkaon?
1: Nga nung wakang kamusultin ako nga na day kay interview.
3: Oh.
1: Gainan kong Becky nga gitabangan ko no kang Francis nga mangapay sa ilang company. Nakapasar na ko no ka sa first interview. Naibaw ba ka kung kano sa ang final interview ni mo?
3: Oo. Nag-email na sila pero huwag mo kita nga doon.
1: Ha? Nga naman?
3: Dili ko. Ginayuan ko. Ugo sa pa, mag-reserve ko sa trabaho.
1: Huwag mang kisa yun nga trabaho, babe. Pero kinahanglan ka mag-antos kay trabaho man na. Opportunity na, babe.
3: Di mas ako sigurado ko kung magkapasar ba ko sa final interview. Maung, di na lang ko.
1: Ang si dili makapasar. Naana ka sa final interview. Buti pa sabot, dakog chance na ma-hire ka. Og, usa pa, unsa man nimo pagkaibaw kung di nimo suwayan?
3: Pwede, dili na ito istoryahan, ha? Nagkalalis sa tanduha na.
1: Nganong dili man ito magkalalis na usikan man nimo ang opportunity nga gihatag nimo? Naana na, oh? Mudili pa jud ka?
3: Maglisod lagi
1: ka. Aporo na lang yun ka maglisod. Mag-antos ka, Emerson? Nunsa man ka, oy? Pila na edad nimo? Pero hangtod karon wag yapon kitinigom. Kung naaman binata nga tigom, dapat advanced thinker ka. Dapat una-unaon nimo ang imong future. Dili nang permi na lang karon ang imong una-unaon. Oh, unsa na? Nakadungog ba ka sa kong gisulti?
3: Oh, karungog.
1: Oo niya. Sa may buhato ni mo? Wag yapon.
3: Bahala na.
1: Ay, hindi ko makasabot ni mo.
3: Ikaw mag-andilin ako masabtan. Pero may nalang ko niyong pagsun sa mga buta nga. Di na ko gustong buhaton.
1: Dili ko gustong buhaton? O gitapulan lang kang buhaton? Morning na kalisod ni mo. Dili ka man kung kamaong maminaw. Gusto ka ng permina lang kang malipayon, malingaw, sasayon. Huwag yung mahitabo ni mo, ana. Pero kung hangtod sa hangtod, gusto ka ingon, ana, ragyod ka. Kutog na lang diha ang imong buhaton. No, sige! Sige, bahala ka! Pero ayaw kong basula kung sa katapusan makigulang.

0: Mga idol, mahal kaayo na ako si Emerson. Naibaw ko nga kaya niya mag-usab pero di lang niya buhaton. Na-feel man sad ako nga mahal ko niya pero wa ko makasabot kung anong di niya kayang magpakalaki para nako. Wa ko mahibaw kung ako pa ba ning ipadayon kaning relasyon. O suwayan pa ba nako nga magpaabot nga mag-usab siya. Suwayan nga tabangan sa katapusang higayon. Kaysa tinuod lang, hapit na yun ko mahurot. Hapit na ko mapuli. Ang bugtong hinungdan na lang na ako ron nga ngano nagpabilin pa ko sa mong relasyon tungod sa dako na kong gugma para niya. O sa may angay na kong buhaton, mga idol. Hinaot nga inyo kong matabangan. Dinhin na lang kutob o daghang salamat. Yours truly, Jocelle.
1: Ay hugot.
2: Bisan unsaon panimo siya sa pagtabang, kun ang iyang kaugalingon mismo dili niya gustong tabangan, mawalay bili gihapon ang imong paningkamot nga siya matabangan. The Jocel Story. Gihatagan o kinabuhi ning musunod. Sa papel ni Jocel, Carol Marie Hikain, Emerson Janjan Lara, Becky Maretes Almores, Malo Teresa Terol. Sa panulat nila ni Arlene Villarmino ug Ingrid Vertudaso. Sa direksyon ni Teresa Terol. Music and sound effects, Run Tracks. Recording editor, John Lloyd Cabiana. Graphic design, Kenneth Remulano. Dear IFM.

0: IFM drama has never sounded better. Dear IFM.
1: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
2: Ikaw pa moral chugkag. Si Kinsa, oy, di managad. Lili sa diri, oy. Classmate ba ta sa una. Bayo ka kay straight straight. Trag pananaw. Aw. Mapugan ba di?
1: Ga-aga. Sakit kaayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
3: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
4: Super Fiber. Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers. Prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day. 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod. Imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. Love fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Mari-mari, naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hilak, umarag, dili komportable, matag-adlaw.
6: Dugay na bito kong niingon ni mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon mo gigamit.
5: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
6: apat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
5: Mari-mari, mantay usa si baby ha. Arisa to.
6: Hoy, asa man ka?
5: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
7: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
8: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puho, siksik sa suspansya at vitamin. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guyaban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun B, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaan.

0: siyang pivotal. Laban lang.
1: Go for health.
0: Go for life. With EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 93.9 IFM.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si former governor Arturo Chungchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Ako di ay si Joanna Rose Heredia Borres na taga Lower Kauswagan, Basak, Pardo, Cebu City. 30 years old. Isa ko ka-housewife. Nakagamit ko aning Immuniplus for 7 months. As a housewife, tulo akong anak na amjit time na ang imong lawas maningil mangyud tungod sa kanang kakapi sa trabaho, sa pamilya, sa balay. Mona, everyday buntag, mona imno na ko siya. Na amjit time na mo active tagdaod, iginom na ko anak. Na adyo siya ma-improve sa imong hangdiri tutunlan. Na amagod siya'y vitamin C. Immuniplus Wellness Everyday.

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: 93.9 IFM.
2: Huh? Idol!
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
6: Bilang kilos karne?
7: 500. Hala. Ma'am, bagsa presyo na ganibi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
8: Sarap magkasama.
9: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
1: 93.9 IFM.
2: Idol! Idol!
3: Tuhod! Siko! Hawa!
10: Aga!
3: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
11: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag. Ubang gumatulog, ugang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, maginom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
12: Dr. Limuel Espedal, 2 days taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, tapuin na akong lawas. So wala na kaya ko yung time mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL COVID-19 17-in-1. So ako itry. Dito sa satiyan, hindi siya acidic. Ginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL COVID-19 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya mula kang kaiwan sa itong paglawas. Hindi pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Salamat.
3: May buhay sa makabuhay!

0: 93.9.
1: Katawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan, naa sa Dear IFM.
2: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang kulay duo, kulas ug aiko.
3: Oras IFM, alas 2:20 science na idol. Kinibahina, hatod ka na to sa Sister Sanitary Napkin. Mapalit sa mga grocery supermarkets, mga pharmacies, drugstores, inyong mga tindahan diya sa inyong silingan. Available pa niya ang Sister Sanitary Napkin idol. Palipod online, Shopee, Lazada, TikTok. Available po ni ka na sa mga Watsons, naapod ni siya idol. Labi na, kita mga girls, kinahanglan nga free ang and comfy ang atong feeling. Dapat naka-Sister Sanitary Napkin. Welcome back to Dear IFM.
4: And kung ay duwa lang yung panimayon, kung lasong Aiko, nga maghata o gulors yung kahapunan mga idol.
3: So ato na dungog idol ha, ang story ni Giselle. Niya, naa siya karon sa point nga mangayo siya og advice.
4: Advice.
3: Yes.
4: Matubas kong barkada. Ngang di ba dinanam sa di nga love you yan sa immersion di ba so patos kong barkada mga idol kung napa ang love kung makaya pa ni mong sabot tungod sa imong guma why not kaya na mag-usahay good mga idol nga naayo ba nga mga na dugay bito kayo maka saan dugay bito kayo maka makasabay bito sa imong imong pacing ba naayo ba nyo ba anam ba basig immature pa dahil siya pero naman ang guma so kung na pa ang gugma, kung makaya pa nimo og sabot og kuan, why not kuan sa ay sa buhi ba? Why sa isang barkada? Sa imo sa part sa babae nga perspective imo ha example.
3: Base sa ilang story, makaingon ta nga murag once pasad ni try.
4: Yes.
3: Si Giselle nga musaw bitaw. Pero ambot lang kung basin wala lang yun niya gi-narrate ang mga instances nga iyahang gisaw ang iyang uyab.
4: Pero
3: matod pa niya, ana mga jadir nga, hapit na siya mapuli, hapit na siya mahurot.
4: Kahit tungo lang kayo.
3: Wa pa man nahurot.
4: Wa pa man nahurot. So ayaw lang sa. Punta lang sa dol.
3: Di kaya ako, kung ako'y kaniya, ako agining opinion. Ay, sila,
4: sila.
3: Ako grabe mga kumuantos.
4: Yadayo.
3: Wow.
4: Adayon eh.
3: Montos gig ko. Labi na, og love na ko ang person.
4: Na. Oh.
3: Yes.
4: So, maka antos yung ka to the fullest kung ang gugma...
3: Wala pa nawa.
4: O niya, ang gugma po sa imo, ang gugma ni mo, anong tawahan o anong bayhana, grabe ba, 100% yung tinuod yun ba?
3: Unya, ang imong love niya, wala nakabase bito kung unsay naa niya karon.
4: Correct.
3: Kung unsagid ni mo siya ka-love, ana lang good. Pero, magbutang sigog limit sa akong kagalingon.
4: Ano sa mga limit? You know?
3: Pero, I mean, namang kayo uban nga, ihurot ba? Wala mo siya. Ako ha, parang ako ha, may sayo pa na ito.
4: Oo, okay. Para wala kayo pagmahay.
3: Oo, kay, para wala kayo mahayan, good ba?
4: Okay, correct.
3: Kay, in love, manggod ka. O niya, syempre, kani manggod siya nga chapter sa inyuhang relationship, part manggod ni siya
4: sa
3: inyuhang journey together.
4: Correct.
3: Puhon kung kamo mangani maminyo. Mm. Diba? Ubotang ta lang, dili gid mo mag-work. Pero inyong gibuhatanan.
4: So, at least di ka makamahay.
3: Oh, napagani uban nga, inikabuwag. Magkasinabot ba nga? Di gid ta mag-work duhada. Miko na lang kadugayan.
4: Di gid makaya gid. Sakto.
3: Kana, kung mature ka nga klase sa pagkatao, pero kung imuha lang sa girohon na, kanabitang paniguro, kanang sigurista po kay ka ba?
4: Kanang sabihin lang, self-centered na kay ka.
3: Dili, siguro self-centered ang kuan.
4: Naa
3: lang kay kahadlok ba?
4: Oh, sige dahil.
3: Naa kay kahadlok bitaw kung unsay naasi mong ugma.
4: Asa di ka kabo parang sa basta pa tibo ka di ka kabalo nga murag musugal ba nga murag okay sure ikadan ko siguro.
3: Sungita jud kag stable.
4: Pero ang pangutana di ako mga kung inana wala gani imong mindset. Kung kita kag stable, may ta ko.
3: Naa pud ang love.
4: Ada pud ang love. So what if kita kag stable pero ang love kay but adara sige ba develop
3: ra mi ta ka og stable secured mahatag tanan imong gusto mabuhi ka
4: yes.
3: Kung pani Giselle no sa yang term Pero ang love kay questionable. Hindi ka respetuon.
4: Correct.
3: Ana bitaw.
4: Di ang problema. Di ba?
3: Di man sad ingon nga murag bati gyud ang ipakita pud ni si pangato eh.
4: Ni
3: Emerson.
4: Emerson.
3: Ni try man siya, kaso lang nagi ubang mga lalaki pud gyud ana good nga
4: no, so
3: murag wala pa gyud nila totally na figure out ba kung
4: yes.
3: Unsa gyud ang para sa ilaha.
4: Dili siguro pud ingon nga
3: kanang unsa gyud ganahan nilang buhaton bitaw.
4: Unsa nga ganahan ba siya mag-single, ganahan siya mag-minyo?
3: Dili, ana? Dili, dili. Dili about relationship. Kundi, kung unsay, career nga, ilahang gustong tahakon, unsang klase sa mga pamaagi sa pag-income, ilang gustong buhaton. Kay, basi, naglibog pa. Or nag-hot pa sila sa ilang calling. Ayan na ba?
4: Okay. Mungkin na yung ganina din nga, usahin mo good mga idol, ang bisan pa, o, kailangan ng tauhana, kailangan ng bayhana, pero wala na ni mo siya maili deep inside kun unsa kapaspas ang yang pacing ba ay bitaw maturity in thinking bitaw sa regards to sa future planning ba so kung ikaw man ang karelasyon niya kung love ni mo gid siya ganahan jud ka nga kamunduhan mag-uban gid hantud sangtod so why not imo siyang agakon nga makuan ba mamature ba though usahay mga idol listen jud kanang stressful nya kapoy kayo kitungod apil mo sila sa pahigugma, siguro ang pagsabot o pag-educate.
3: O sa sad, kasabot sa kusasayan ni Emerson. Nag-support mo siya sa iyang pamilya.
4: Ano?
3: Anya, inana mong good nga sitwasyon. Ay, lisod kayo na. Lisod kayo na. Although, ganahan good ang tao good nga.
4: Nga.
3: Kana bitong mag-una-huna para silang kaugalingo, no? Anya. Pero, kung maabot mo sa sitwasyon nga, napamoy pamilya nga nagsalig ninyo, lisod kayo, idol. Kanabi itong paningkamutan ninyo nga, unahon ninyong kaugalingon, pero di dyan makaya. Kaya nga no, naamang good ang panginahanglan.
4: Yes.
3: Present magod ang panginahanglan. At the same time, gusto good ka nga, i-prioritize yung kaugalingon. Mga nausahay ang uban, mapaagi na lang nga, lingaw-lingawon nila lang kaugalingon, i-treat nila ilang self, at to sila katsalon mambalik. Magpa-rebound, magpa-haircut, sa pala din, ha, ilang i-pamper ilang self. Mga nang, si Emerson, kabantay mo, na siya'y, inani ba nga, sample, na siya'y gustong adtuon. Malipay mong good siya.
4: So, basig mo, maybe siguro ako tambag ni, isa tayo ni, ng babae, Giselle nga. Maybe siguro, Giselle, ang kulang siguro ni mo, ano yung duha sa inyong relasyon kay, imo sang ilhong matag-usaba, much deeper pa bitaw pa, para mas makasabot ka kung unsagid siya. Kay maybe siguro ba, kung makasabot na ka kung unsagid siya gid ba, dili ka na sa, kanang, para magsibi sa, yarang physical, pero, sa iyang kinaiya, sa iyahang thinking, ano ba, kung imo na siyang ilailahog maayo, ikaw mismo, makasabot naman ka nga, okay, so, ini ako siya pagdabi, kaya nakasabot naman ka. Pura na kung nag-solve ka word problem, good mga idol, kinalanin mong sabton o sa daan, before ka, makaderive, nga unsa nga formula imong gamitin, o unsa itong mga factors nga gamitin, nga imong isolve. Pero kung di ka kasabot, ano nga problem, mura ka dyan ka nag-trial at error method, mahurot na lang na mong uskapad ngayon lupad, hindi mo na masulbad mga idol. Kaya ito, wala mo nasabtan ba siya ang problema?
3: Hopefully, usa na sa rason ha, na, and unta, dili factors, nga nung naglibog si Giselle Carumba nga, wala bitaw naka-affect ang unsay sulti sa mga tao. Kaya kato, iyang friend, iyang mama, marinaitig sul-sul ba nga, sa mong ka, uy, mamana, iklaro yung mga uya.
4: Nakakita nga rin sa pan ba, sa Facebook nga. Dahil na ba nga? O, mao din dali ka masuko. Mao din kung ando kay ka. Kaya nanday kay andam para ipuli. Kaya na, bitaw nga ka nang, so, dili kay ka ka nang, imo bitaw pagsabot ba, ang imuhang pasensya, parang, alangani na kayo ba, kaya tungod, nanam mo kagibasiyan ba nga? Katos siya dapat. Inana ba? So,
3: ang naalagi kay ideal na.
4: Ana ba? Muna dahil problema. Mga ilok kay kun. For example, wala kay ideal na mga ilok. Kung siya gid mismo ang imuhang gihun.
3: I mean, okay naman sa that, dear. Nasa kay ideal. Pero kinanglan, dili sa ka nga ingon nga muhawa ka kung sa realidad din niyo.
4: Oh, yes. Mga diba? Ganito. Mga ito, inana. Pero, sa kanina ko nga perspective mga idol kayo, sa ibon mga idol, dili magutanan ng tao mga idol, pareha bitong mo ka ng maturity ba? Ya, ang ako lang ba nga, sayang ba, for example, naman good ang gugma. Ya, example, wala man saan si Emerson, wala man saan si po nagpabuyag, wala man saan siya ng chick, wala man saan nangungan. So, ang attitude naman ang iyang maturity ang problema. Mm. So, sayang
3: ba kayo? Batasan sad oh. Nga, kana bitang, dili kayo practical.
4: Oh. Normal naman yun. Kitang tanan mga idol, lalae magunta nga, pamaagi nga pagpadako sa maginikanan ba? Sa atong, ilan na bitaw?
3: Yeah, lalae sa gitong priorities.
4: Correct. So, mo nga nila nga, dapat ilalaho ni mo, mo mas magila ilang mo matag usaw unsa gid mo ba pi arita asa man kita magsugod bi para dungan gyud ta bi okay
3: I think dili man question Josel ha di man singon nga murag way plano ang imuhang partner
4: bitaw
3: naa man siguro gyud pero wala lang gyud ingon nga siguro nagunahuna sa siguro ka og kanang over yung sa mga plano kasal ni labi na na kay friends nga gipang kasal na
4: pressure na
3: basin dapo di pressure imuha.
4: May gana, kanila yung tanawin, Giselle, ba nga? Kato si Emerson, o di wala pa na siya plano, dili siya inaanda ka-responsable sa pamilya ba? Mora gina yun.
3: Correct.
4: Mora gina. Kaya kung kanang tao ka na si Emerson, sa imong pagtanawin niya, pag imong analyze ka, wala na siya plano. Kung sa imong pagtanawin po siyang pamilya po ni Emerson, siya po, wala po siya concern, wala siya mutabang sa siya pamilya.
3: Minus na na.
4: Kana siguro, pero... Buyon kang...
3: Ang usa sad, na, di ba, naghatag mo siya og negosyo. Siya ay nagasto, siya ay nag-invest, siya ay nagpadagan. O niya, karon ang nagdumana sa ilang business kay si Emerson. Niya okay ang dagan so far, di ba? So, kana lang daan, or kay ngunta nga, di siguro na ingon nga, way paki, way.
4: Oh. Kana, minito safe, kana si Emerson, nagyan siya po, lahi lang yun siguro mo. Gawa siguro na may uban nga
3: mas dali lang yun na successful si Giselle.
4: Kana, diha. Kana, mo ganang ingon diyo nga.
3: Prangka nga pag-historya, naalang yun ka sa mas stable nga sitwasyon karon. Mas secured lang yun ka karon, Giselle.
4: So karon mo nang ikaw mismo, Giselle, mura bitaw kayo nga, ba, sige na ba kayo, mura bitaw yung nga, naada ka sa fourth floor, pagdagan rin, kaya napaka-second floor niya, wala elevator, skelet, hagdanan. O ana bitaw ba nga?
3: So, imuhang i-rush po ba ang tao kay para mag-save mo og level? Nga naman imo man ang gibuhat, para ba na sa imong kaugalingon lang or para nindot mo para kanang sa tanaw sa uban?
4: Oh. Asa kay maayo nga, instead nga imo siyang pa-absorb sa imuhang level karon. Why not kung mag-meet halfway mo, muubos sa gamay? Yan naman ang
3: gumawa. Steady lang, good siya. Steady lang. Not necessarily nga.
4: Hindi ka na mura siya para magdungan sila.
3: Mabitong iagak niya, dear. Mabitong itagaan niya ang negosyo. Kana lang daan ha. Mura sa side, sa babae, na ay makaibawa ka na si mubayad sa ilahang date or mga on sila sa gawas. Ang uban lain na kayo tanaw, ana. Ang uban lain na kayo tanaw.
4: Ayaw, ana.
3: Idol, sus, magbuot man mo sa relasyon sa uban. Uy,
4: masaday mo. Wala man na. Maybe, dol, mo na inyo rang natanaw sa outer side ba? Tumo kabalo nga, yes, ang babae mo nigasto, pero ang lalaki dahil mo, grabe dahil kayo servisyo, grabe kayo pangga. Inaan bitaw nga.
3: Lain-lain mo, good na.
4: Yes.
3: Lain-lain ang pamaagi sa papakita sa love.
4: Oh.
3: And karon, Giselle, kamuman dyan nakahibawa, sus, mga portion ramang ginayamong nahibawaan yes. Kung unsa yung dagan sa inyong relasyon. No, magiging may kahibawa completely kung unsa gay sit kuan gyud kanang klaro nga status ninyo ron.
4: Mo gani ba? Mo gani mi kabalo po sa unsay tubag po sa kondi sa pangutana. Samo ta sa inyo.
3: Kana lang timbang-timbang nga amo mga gipang storya unya ikaw yung decide na ara ginani mo dili mi mo decide for you kay unfair po sa side ni Emerson unya di sa mi ganahan nga ni decision ka kay maoy among gisulti nga mo ni mauna. Ikaw may nakaibaw, ikaw yung nakaila sa imong uyab. Ikaw mo ay gugmaan sa imong uyab, di ba?
4: Yeah, mas maayo po siguro, Giselle nga, yung regards bitaw, inana bitaw nga ka ng mga decision making, inana bitaw. Maybe, maminaw ka sa ibang i-entertain ang ka ng mga storya sa gawas.
3: But, mama.
4: Ikaw mismo, good. Ikaw mismo, na-adjud kayo, mara, maybe na-adjud kayo imong own bitaw nga on bitaw nga sabi o sa screening ba imo on bitaw nga pag-analyze pa kay tungod si Emerson wala man na dito na ni pangga sa mo mama ni pangga di serbisyo sa mo mama naman nimo kay siya may ikaw man ang higugma inana ba so usay mo mga idol kani bitaw daghan kay sulso sa kanila hindi na bitaw kaw dahuna especially kun ikaw mismo taduguno na kay kanya kulang na bitaw validation ba nga bitaw sakto gid ang feeling sige ba nga di klaro gyud ana ba
3: karon og naminaw ka karon Giselle no timbang-timbang nga ang... I mean, wa man siguro yung question nga, kana bang tawhan na imong gusto makauban?
4: Yeah.
3: Gusto man ka nga makauban siya.
4: Mm.
3: Kaso kung praktikalay lang, financially...
4: Diha siya.
3: Marag diha ta maapiki gamay.
4: Pero sa kung ito yung gibuhat nga diha, taga niya gusto si... pero yan...
3: Yung giagak lang.
4: Oh, so, okay na na. May totoo ka na si Mercer pag hatagan niya mo negosyo niya adila ko andi ko na na ganan jud gani mo
3: aka na murag buwagan gani mo dol da
4: da iyan ko ni magduwa
3: kana paminawa gyud mi moingon na gyud mi buwagi na oy
4: kana noon ya kun man sa problema siya
3: nya booming pa dilang business
4: na ra man sa problema na
3: nya karon kay sample katong sa trabaho di ba na siya for final interview nya na realize ni Emerson nga di ni atuon daw kay kinya feel kay layo. Basin, iyaharap po ng na-think idol, but ang uban mag-good lucky, na yung mga comment ngayon, Ana, di ba? Basis sa kung na-ibaw, Ana, uban lucky na sila yung mga comments ngayon, Ana. But, dili lang nila kanang, kanabitong vocal o storya, pero initially, murag na na sila lain nga plan.
4: Correct. So, diba? Sa lucky mag-go, dili mo na murag sa lalaki nga perspective ba? For example, inana, kung tanawin nila nga murag duwa, yung padulungan ani niya, ano mag-usik-usik pa mag-uras ani mo at ko nga, sure man yung di ko ni ganahan, di ko magdugay ani ba. So, inana ang sa mga lalaki nga attitude, sa, may, I don't know sa mga girls, kay, si, try lang ko ani, kay, pero sa mga lalaki nga kuan, especially nga lalaki nga naiplano, sa po, na-opportunity na niya, kabalog siya nga, murag, kabalog siya, kaila, siya may nakaila siya kagulingon o siyang capability nga, pwede yung kumagdugay at rapita siya. Naamang gawin kayo parang mas na kayo edge.
3: Di ba ang laki kayo di man naginahan mag-usik sa ilang oras?
4: Correct.
3: Di ba? So, pagkangan nga, naaglihapon siya nimo. Actually, ang uban, anas gi kayo, ano, di ko ginahan mag-usik sa kong oras. Unsa man?
4: Correct. Oo, oh, wala, karoon.
3: Hindi ka rin ba?
4: Correct. Unsa may plano ni mo, ani, kay, kay kung wala pa kay plano.
3: Usa, wala ni.
4: Unsa may purpose, ani, unsa din purpose, ani, kakalas-kalasan sa oras.
3: Unsa man ni, unsa man ni, duwa lang ni. You know, nasa gi uban po niya, duwa lang. Pero kung kanang seryoso nga laki.
4: Mungutan na, mga, magkaroon gina rin. Unsa man din.
3: Karuhay.
4: Unsa may plano, unsa man gini, kay para, kay kung, tanong mo, wala tayo plano. Unsa may dugayan na to, ano, bigit. Dagon din ay, di ba?
3: Labi na kung provider ang imong partner. So karon siguro timbang-timbang nga lang sa Josel and saguli na lang pud og pagsabot
4: og pag-educate po sa ni og pag-aga.
3: Si Josel ni comment ba siya nga yung uyab daw di kay bawong mo antos kung naay di maganahan mo biya dayon.
4: Ah normal na oh. Normal na sa mga laki uban.
3: Inana pug basi ginana pug ka Josel. Pero pagkangan nga nagpada siya sa iyahang iyahang story. So meaning, dili gud siya ingon nga, completely decided nga buhian na niya. Of course, sa atong kalagot good idol, sa atong pagka-frustrated, makabuhi ta ba na nga pulong? May pagbuwagan na lang si
4: kayo. Especially kun, especially good kun, ikaw sa atong dimusunti niya, kanabitang mas ikaw mo yung nakauna bitaw o kanang sa imong status in life ba?
3: Murag koan ba? Kanang murag pina-Ellen Adarna bitaw nga.
4: Nansa?
3: Stable man ko. Ganong mag-need man ko inani nga person nga aga kunon kayo. Pero bitong sa itong salida nilang Joshua o ni Julia. Nga, sa ito eh, an...
4: Malaalam mo kaya? Awesome man.
3: Basta na ito sila yung movie niya. Si Julia mo itisigig agak
4: ni
3: Joshua.
4: Dayon.
3: Maragin na nabahang to na. Nagbuwagin sila. Ana, niya. Pero di man yung salida ko rin niyo doon?
4: Ya, dayon. Nagbuwag sila. Nakita ito si Julia o ka na mas matured.
3: Dili.
4: Ah, dili na dayo.
3: Pud.
4: Inana bitaw mga idol ba? Inana dyan na siya mga idol. Kaya usahay mga idol. Ang sa lalaki nga perspective, alamin na kung ang kanalaki ha, seryoso yun na siya, responsable. Di na siya ganun, usik-usik uras o panahon, anang relasyon na, may nang klarohon.
3: So, muna. Karun, hinuktoki. Yes. Niya, kay, I think, kung love mangguni mo ang tawa, idol, willing mangyudbog ka nga.
4: Musabot o mo adjust.
3: Willing ka mo sabot, willing ka mo extend sa imong patience, willing ka nga kanang ambot oy willing ka tanan
4: okay
3: usa willing ka ihurutanan
4: at least siguro gawa siguro Giselle kung sa tanan imong gihatag yang pagtabang iya gi turn down ba wala si Jay Paki wag siya na kana siguro
3: kana naning kamo
4: bulagi na siya pero kung naman negosyo okay yan responsable sa pamilya so ano ra pero kung ganahan jud gadali ka kanang ganahan ka laki ka kanang mo-level gini mo nga ganahan ka pareha mo og plano aw kana undangan na relasyon na pangita na lain kay basig puhon-puhon o imo na siyang antusod, basig ang kanang gugma nga imong napabilin sa imong kasing-kasing, basig mapulihan na siya og kalagot man, wala na ilami.
3: So when you decide, make sure nga stable imong unahuna. At peace ka, yes. Naa ka sa saktong paminsar.
4: Sa ato kang tulog, 8 hours of sleep, 10 glasses of water.
3: Dili ka emotional.
4: Kana.
3: Kay para makadecide kag tarong. O niya, kana lang. Lahat ikan niya bahala sa the rest. Mo na to mo ang...
4: Kana.
3: Alas 2:46, Idol. Kinibahina, hatod ka na to sa Super Fiber. Labi na sa mga idol na to dihanggi. Sus, naglisod o kalibang. Naglisod og dispose ilang hugaw. Ganahan maminos-minosan ang timbang. Imni og Super Fiber, Idol. Imo rin isagaw lang. Usa ka sa shay sa usa ka basong tubig. Kutawag maayo 30 minutes sa di pa ka manihapon. Imno ni mo. And then after dinner, mas maayo mo ino mag life extension vitamin D3. Saipot alang sa atong color o sa atong
4: winner
3: sa Dear IFM Pajikash and Swerteres 2 PM 184. Happy listening ni Idol John G. Paran o ni John Vincent Requina. Mayang pagpamino niyo diha.
4: And then mayang pagpamino sa mga taga Stop Silugan Cute with Dana Gonzalez, Ma'am Jessa Terosali Nova and sa Beth yan si Evangeline Pandi. Hello.
3: 2:47, we'll be right back. Stay put lang, there is a...
4: Dear IFM.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: Oras, hatod kaninyo sa Camel Sukang Puti.
0: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
6: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
7: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
8: Hello, nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
9: Oh. Mapugnan pa ni.
8: Oh.
10: Ay, balita. Swertres ug Lotto Results.
11: Idol! Sueltres result! Alas dos!
12: Uno! Otso! Cuatro! Idol! Nakaigo ba?
13: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
14: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
13: DTX 500, mabali sa mga butika.
11: 93.9 IFM.
9: Mapugnan pa ni.
15: Idol!
16: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
17: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinaya sang aton higo sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
18: Fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
19: Para sa masulhay niyong pagpamuhi,
18: Super Fiber.
19: Mabakal sa mga butika.
20: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: play live baccarat with real live dealers at Bet 88.
21: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
1: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
22: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
23: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
25: Breast cancer. Ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Recommendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
26: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
27: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Ay! Balita! Suwertres ug Lotto Results!
12: Idol!
11: Suwertres Results! Alas dos!
12: Uno! Ocho! Cuatro! Idol! Nakaigo ba?
29: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya po kasi ang idol kong FM
5: 93.9
29: IFM.
2: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon. Ang kulay duo. Kulas ug Aiko.

0: Oras IFM, alas 12:43. Welcome back sa Dear IFM.
1: Of course, kami kapon mayroon ang kulay duo, kulas sa kaiko nga maghatag o colors yung kahaponon. And then?
0: And ang atong color.
1: Kay blue, yellow mga idol.
0: Nga blue, yellow.
1: Nagsimbolo o pasensya o pagsabot mga idol kay sa relasyon mga idol. Ganahan ka mga idol nga magmalinawon ang relasyon ninyong duha mga idol. Kay tungod sa inyong kasing-kasing, sa inyong nauna, siya nagyud ang gisagit sa kasing-kasing o sa inyong nauna.
0: Gisagit o gusto.
1: Nga ikakuyo, imong ikuyo sa tibok imong kinabuhi. Dapat inyo ang ipatigbabaw, gawa sa guma, ang pagpasinsya o pagsabot ng idol.
0: Amen, amen. Thank you, dear. And congratulations sa atong winner sa Dear IFM Pajikash. For Friday, atong winner kasi Michael Nayon from San Fernando, Cebu.
1: Karon.
0: And karon ang atong mananaog kay si Alfonso Ala Celine kuyo.
1: Wow. Alfonso, buramag makahubog. Silin, kaya buramag vitamins.
0: From Purok, Gumamela, Sityo, Tingkuro, Pakigne, Mingla, Nilia, Cebu.
1: Congratulations, daw. Nakadao ka, daw. Lagturin ka ba, Gcash? Ikan sa iPhone mo sa Megasoft.
0: Alas 12:55, idol mo sunod.
1: Of course, idol boy key, idol para sa IFM Brita sa hapon o sa gasa sa IFM, mga idol. And then 5 to 6, ang chika dorang sexy. Idol sexy para sa Bisaya pa imo. And then, haros ka mong guys siya 6 to 9 para sa Gabi ina ay. And then 9 to 12, Idol Dubs para sa IFM Kumbati sa Gabi featuring What's the Style sa IFM.
0: Apig takadunay and happy lunas once again. See you tomorrow. Dari lang gihapon sa inyong paborito matagal launa hangtod alas 3. Kauban ng kulay duo.
1: Kula sa kaiko nga maghatag og kulos yung kahaponon ang Dear IFM.
0: Happy lunas, idol.
1: Bye!
0: 2:55 na.
2: That Time Check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus. This Time Check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
5: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
6: 93.9 IFM.
7: Aikol! Aikol!
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: May budget.
11: So.

0: sa White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya dunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulay ipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong June 17 to June 26, 2026.
9: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kining a free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463 0841

0: your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
1: Ang keratin na may plus.
2: Keratin Plus.
3: Ang keratin na may plus.
4: Life Extension, Vitamin D3.
5: Am I speaking with William Hill?
6: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
5: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
6: I have the D3 right here, Life Extension.
4: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
7: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
8: Ako Plus, Alco Plus!
9: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
10: Idol! Gusto ba ka makadaog o buy, bugas, cash, or GCash?
11: DJ, patunugin mo!
10: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan. Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
12: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
10: IFM, padaog ako be.
7: Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
10: Sa Hunyo ni Idol!
13: Ang Idol mo, DJ!
14: Ang tamis na sila, tig! O gabi mo, gitig! Idol, mami, tig!
15: Boss man, cute gihan! Idol, buiki!
7: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey!
16: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P!
17: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulado!
18: Ang lamig sa radyo, Idol, Aiko!
19: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi, Idol, Tony!
20: Ang market man on the run, Idol, B!
21: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
22: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
23: Ang maina nga white corona, inday na bina.
24: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
25: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: pare, nahuman naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
1: Ay, naunsa. Katihara ko naka-tune in, uy.
0: Ay, mao ba? So, kay Paul naka sa latest songs.
1: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o daghan pa.
0: Lo, uy. Giguto mong kumari, uy. Snacks na na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka. Libre, hanta ka.
2: IFM Balita sa Hapon.
3: IFM Balita sa Hapon.
2: Lunes hangtod sa Sabado.
4: IFM Balita.
5: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki,

Idol, atong oras sa FM. Alas 3 sa day si 8 na sa hapon, Dol. 3:18, adlaw nga Lunes karon, Dol, ha? Yahayas na kakobra rong adlawa, ha? Sana all, kobra-kobras, Idol. Sana all. Pero sige lang, Dol, ha? Kaya kung wala na'y nahabilin, Dol, daghan na ta. At least na ay grasya mga sukintig paminaw, di ba? Alas sa 3 sa DC Nueve, standby karong taon-taon ang headlines. Sa ato ang mga balita at tagaag pagtagadol, o niya ayaw kalimot ang ato apong weather update. Ang mga hisugutanan lokal o nasyonal. Live na taon Facebook Idol, IFM 93.9 Cebu. Bisita alang ang Boyki IFM. Akong balikon IFM 93.9 Cebu. O niya, bisita alang Idol ang Boyki IFM Idol. Alas 3, DC 9. Welcome, welcome.

0: Welcome sa IFM Balita sa Hapon. Kini sa Idol Boy K sitting in for Idol Tony. Diri sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni Dol. Bali pa yung hapon, Dol.
1: That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
2: That song was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 888 pesos. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Oras hatod ka nato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
5: IFM Balita.
6: IFM Balita
7: sa Hapon.
8: Ikaw ba? Anak-anak pag ang same Mother Earth, pero ako makaputol o kamunggay, huwag ka sa mo patay. Huwag ka mo, ma. Ako nga ba ni?
9: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
10: Gani pangilabot! Gidisiplina rin ako ni imong anak!
11: Noel! Nasakita na ang bata ko! Ay, agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
10: Pagilubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakahibalus sa ato ah!
11: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
10: Haydi mayo! Kini ang angay ka ni mo!
9: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
0: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Calmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
1: 93.9 IFM.
8: Mapugnan pa ni.
12: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Be extraordinary with MX3.
15: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
16: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
17: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
18: Bilang kilos karne?
19: 500. Ma'am, bag sa presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ko ni og 800.
20: Out of control man ang presyo sa pamalitod na apagyapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All in one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Balit na.
21: Sarap magkasama.
1: 93.9 IFM.
8: Mapugnan pa ni.
6: IFM, balita sa hapon.
22: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Sa kung mahinabong ang mahilo ka o sa kadangatan, mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. O para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. per fiber mapalit sa mga butika.

0: B1C Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of B1C Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Healthy po para sa mga magulang. Mahalagang may vitamin C ang kids araw-araw para sa kanilang resistensya. Piliin ang vitamin C na gentle sa tiyan. Be Well C Kids.
2: Play live Baccarat with real live dealers at Bet 88.
3: Place your bets. Player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
2: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
4: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
5: 93.9 IFM.
6: Mapugnan pa ni.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong June 17 to June 26, 2026.
9: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
7: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
10: Seth Health Testimonies.
11: Health Testimonies.
10: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
12: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo kong tiil, maghigda rin yung kumirme kay giturob na ko, humupong mo siyag maayo. Inaim naman po na ako Sed Panyawan with Bagusin. Dantan o mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay ako sugod. At nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na kunoy na boarding store, 40.
13: Sis, ganda ng hair.
14: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
13: Naka-Empress. Nakaka-impress.
14: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
15: Empress Shampoo. For impressive hair.
16: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: Pizza 15 sa buwan sa Hunyo 2026. At daw karon nga Lunes, mao kini ang uluhang tudling sa itong mga balita karong hapuna. IFL Balita. Alang sa to ang mga balitang nasyonal. Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. may bisita sa mga evacuation center sa Glan sa Rangani karong adlaw. Samtang Coach Tab Baldwin may resign na isip head coach sa Ateneo Blue Eagles. IFM Balita. Supporters ni Rene Bobeta Paterbonia nag-atang sa kadalanan pipila. Ipakita sila mga personalized jersey alang kang Bobeta. IFM Balita. Samtang PBBM mupatawag og special session sa Kongreso sa Hunyo 17. President Donald Trump ipasalamatan ni PBBM atol sa adlaw na tawhan karong adlaw. Og sa tuwang balitang lokal, probinsya sa Sugbo, itabang sa mga napektuhan sa linog sa Sarangani Province. Atong oras sa IFM, alas 3:35 na.
1: Oras, hatod kaninyo sa Camel Sukang Puti.
2: That time check was brought to you by Alkoplus. Nag-Alkoplus ka ba? Ako, plus Alkoplus.
0: Idol, detalye sa itong mga balita at ang ikanong taon-taon ha. Alas 3:35 na, Dol.
3: 93.9 IFM.
4: Mapugnan pun

0: 93.9
1: IFM Balita.
2: IFM Balita.
3: Sa hapon,
4: ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki.
1: IFM Balita.
5: Lokal o nasyonal.
6: Atong oras sa IFM, alas 3:47, maokini ang detalye sa itong mga balita karong hapuna. Naka-live na ta on Facebook, IFM 93.9 Cebu. Naka-share po na sa Boyki IFM.
1: IFM Balita.

bisita ni PBBM. Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang evacuation center sa Glan, Sarangani, karong Adlawa, Hunyo 15. Aron kumustahon ang mga napektuhan sa miigong magnitude 7.8 nga linog sa naasong lugar. Isaksihan sab ni PBBM ang pang-apod-apod sa mga family food packs o hot meals pinaagi sa DSWD Mobile Kitchen. Ingon man ang distribusyon sa kapin 300 sa mga charity timba gikan sa PCSO o pagpanghatag o assistance to individuals in crisis situation kun AX nga nagkantidad o taga 5,000 pesos alang sa 400 kapin ka mga benepisyaryo. Ihatag saba sa presidente ang 20 milyones pesos ka Social Civic Project Fund Assistance o usa ka Starlink unit alang sa lungsod sa Glan aron mapalig-on nila ang ilang komunikasyon o mapaspasan ang pagpahigayon sa relief, recovery o rehabilitation efforts human sa pag-igo sa kalamidad. IFM Sa pagpadayon sa tuwang balita. IFM.

Hingpit na nga mikanaog sa iyang pwesto isip head coach sa Ateneo Blue Eagles sa men's basketball team si Tab, Coach Tab Baldwin. Maton ni Ateneo de Manila University kon Admo President Father Roberto Yap, hingpit nang nadawat sa institusyon ang pag-resign ni Baldwin subay kini sa panghitabo nga may kalambigitan sa kamatayon sa mga student athletes nga silang Rene Baterbonia o Divine Adili sa usa ka team building atong Hunyo 8 sa Dipakulaw Aurora. Kahinumduman nga may pagawas na og video message si Coach Tab Baldwin apan napipila ka mga supporters ug lakip na ang kabanay dili kontento sa iyang gipadayag pinaagi sa maong video message. IFM.

0: sa Laing Balita. Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagpatawag og special session sa Kongreso karong Hunyo 17 kun adlaw nga Miyerkules para sa mga prioridad nga balaod noon. Nagpatawag og usa ka special session sa Kongreso si PBBM karong Hunyo 17 adlaw Miyerkules aron mapaspasan ang pagpasar sa mga balaod noon kabahin sa social protection o maghatag pod o dugang tabang sa mga Pinoy ubos sa proclamation number 1318 gitagaan og tahas sa ni PBBM ang mga magbabalaod na hisgutan o aprubahan ang ilahang mga importanteng balaod noon na wala pa napapasara apan anaana sa advanced stage sa paghisgot kabahin ni ini sumapa ni PBBM kinahanglan na og aksyon na og importante ang pagpatawag og special session aron mapapasar ang mga balaod noon labi na may kalabutan sa pagpalig-on sa National Center for Geriatric Health, pagpalapad sa ayuda sa mga tinun-an o magtutudlo sa pribado nga mga tunghaan, o paghimo na nga hingpit nga balaod sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o AX Act. Lakip na nga gustong takion sa presidente maong anti-political dynasty law o Presidential Merit Scholarship Program. Karong adlaw nagsaulog sa iyang adlaw na tawhan si US President Donald Trump. Ug nining adlaw pod may pagawas og mensahe si PBBM alang sa maong presidente. Sumapa ni PBBM, on behalf of the Filipino people, I wish you good health, happiness, and continued success in the year ahead. Himugatan sad ni PBBM nga ang liderato ni Presidente, ni US Presidente Donald Trump o'y nag-hulma sa direksyon sa US og nag-impluensya sa development og mga hisgutanan nga dako pod o kalambigitan sa mga international nga komunidad kung diin gihimugatan sad sa presidente ang dili ma kwestiyon nga panaghinigala ay tali sa Pilipinas og sa US. IFM. Sa katapusang balita o balitang lokal. Probinsya sa Sugbo ni tabang sa mga naapektuhan sa linog sa Sarangani Province. Naipadala na ang probinsya sa Sugbo og relief items alang sa mga naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog. Taghapong adlaw ang kapitulyo ni Pada og 500 ka mga hygiene kits, 500 ka family food packs, 500 ka sleeping kits og 500 ka packs sa bottled water. Ipaabot sab sa iyang pasalamat sa Sugbo og sa mga Sugboanon si Sarangani Governor Rogelio Roel Pacquiao human nila nadawat ang maong tabang. Kini nga tabang usa ka dakong pagpadasig kanamo samtang nagpadayon sa pagbangon dili gayud kini namo malintan ang inyong kaayo kanamo Cebuanos matod pa ni Pacquiao sa iyang Facebook post. IFM. Atong oras sa IFM alas 3:56 mao kadto ang naglangkob sa itong mga balita karong hapuna. Kini ang inyuhang Idol Buiki, di kapugnan sa paghatod sa nag-unang balita. Tatak IFM Balita. Atong oras sa IFM Idol, alas 3:56 na sa ngalan ni Idol Tony, o kini ang IFM Balita sa hapon.
1: This time check is brought to you by BULC Kids, tummy-friendly vitamin C for kids.
2: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: IFM Balita!
4: Ikaw ba?
3: Sige ka himantay sa kuha. Sige ka paghimantay sa kuha. Wala sa amin sa inyo ha, kay paniliviran di ka. Saway-saway na ko, labo pang sawayon nun. Aw, Kuya Juan, mapungan ba ni?
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
4: With regular use.
5: Naka-empress.
4: Nakaka-impress.
5: Try mo na, sis.
4: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
2: Empress Shampoo. For impressive hair.

0: Coffin and Poly Coffin. Someone chat, malupit, sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Bilang kilo sa karne?
2: 500. Hello. Ma'am, bagsak presyo na ganibi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ko ni Ugi 800.
1: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamit sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All in one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one salami. Mo ang pamilya, all in ang kalipay. All you want, na sa all in one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
3: Sarap magkasama.
4: Ang lamig!
5: Teka, yakapin kita.
4: Sarap ng feeling.
6: Everest Air Conditioner.
4: Han, ano ever best place mo in the world?
5: Siyempre, right here with you.
4: Aww.
6: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
7: 93.9 IFM.

0: mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
1: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
0: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
1: Tanggaling-galing mo.
2: Smart Dishwashing Paste.
0: Heavy duty linis, bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto og inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: 93.9 IFM.
7: Napugnan po ni.
8: IFM. Balita sa hapon.
9: Life extension vitamin D3.
10: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat niya kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life extension vitamin D3. Ay, sa ulog po.
9: Life extension vitamin D3. Ang Life extension vitamin D3 siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life extension vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
11: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
12: Ako Plus, Alco Plus.
13: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Today, si Marites. More than 1 year na ko nagamitan aning Immunity Plus. Ang Immunity Plus kay nindot ko siya kakuan sa imong lawas. Pwede ra ka bisag pila imong imnon. Maayosan siya kay makawala po siya panuho tungon sa kay naa siya ginger. Daghan siya ka ng kuan turmeric. Makadaghan dyan siya kuan ba maigo nga kuan sa imong lawas. Herbal siya. Wala siya side effect sa atong lawas. Pwede siya mainom sa mga bata, hamtong o mga tiguang. Maayo kayo ang Immunity Plus. Mafeel na yun mo ang kalami o kanindot sa Immunity Plus. No need na ka mag-ngita pa kag tubig. Yan na, okay kayo. Immunity Plus!

Idol, alas 4:07 na. Sa kahaponon, idol, ako ning gihisgutan ganihang buntag gumikan kay usa ka hiker nga mikatkat sa top 5 no nga highest mountain sa Bukidnon diri sa Mount Kalatungan sa Pilipinas. Sa top 5 idol, mao ni ang Mount Kalatungan sa Pangantukan, Bukidnon. Padayon paghihapong gipangita sa mga rescuers no si Mr. Alcarge Gomez Zamayla, 31 anyos, na report nga missing samtang salmot kining usa ka hiking activity sa Mount Kalatungan. Sumapang katapusan kining nasigpatan dool sa may first camp ni adtong Biyernes, Hunyo 12. Pastila no, padayon nga agi pahigayon ang kanabang search and rescue operation sa maong pagpangita sa maong na-missing nga individual. Kagkana kay nitabang mga sukitig paminaw ang nagpost anyang iya mugutong igsoong babay. Amping-amping in town ta idol. Alas 4:08 na sa hapon. Yeah, mahinumdum lagi ta pareha atong katong dito sa Brazil idol nga naanay giimbestigaran pod unom ka mga tao ang gipatawag no, giimbestigaran sa mga otoridad sa Brazil gumikan kay adunay murag bungee jumping area ha no, nag-offer og ina na ba mga extreme activities so sa limtan bitaw nagbutang sa tiil dol. So pagtambog nila sa mga 21 anyos nga babay maski na video hasta ang nag-video wala nakabantay nga wala day harness sayang tiil no, duha kabuk nag-video unya ang nagbitbit niya na ay duha ka tao unya na apoy sa luyo. So sige no, okay, it's a matahay manubag ani pure accident or na ay usap na ay naglagot niya wala ayang isugo nga ayaw butangi og harness. Pastilan liman ka pila to 40 metros ang gihabugon sa natagakan sa maong babaeng biktima. Wala gina mga extreme activities ma uultag masugtad pabataan. Amping-amping ang taong tadol, floor basok ato ang suki. Salamat kaayo unya ayaw kalimot dol ha, text sa Idol Buiki 0923 112 8701 09 again 0923 112 8701 dola. Paibaw lang mo ha unya pwede sad mo comment sa tong Facebook Live Buiki IFM na ako ni sa IFM 93.9 Cebu. Ang sabay, lindot ipangutan na ron. Baka nang lahi sa mga balita ba? E medyo bugat-bugat ng kirong balitaan. No? Daghan kayong makagool ng mga hisgutanan. Sa may nindot ng hisgutan rong hapuna ba? Ang sabay, kung papiliun ka dol, asa man ka mas muhiyom. Asa man ka mupahiyom dol. Asa man ka, unsa may makapasmile nimo kung papiliun ka aning duha? Ang pitaka nga perting punua? Or musmile ka sa chat nga perting tamisa? Sige ko no, Idol B, 0923-112-8701. Pwede mo text, pwede mo tawag. Asa man ka mas muhiyom, mupahiyom ani Idol? Sa pitaka nga perting punua? Or sa chat nga perting tamisa? Texas Boyki, Idol Boyki, recording magsayo ni. Salamat kaayo. Again, sulti iko dol. Asa man ka mas muhiyom sa pitaka nga tambok kaayo? Or sa tamis nga chat? Idol Buiki, si Konsehal Adon Abalo o sa mga kaubanan sa ukay-ukayan sa CCC branch sa Tabunok, Talisay. Ika ni Melchor Abalo from Haklopan, Talisay na Minaw Midridol. Again, attendance check na dol 0923-112-8701. Asa manggiyog ka mas mapahiyom ani Idol sa tamis niya nga chat or sa bugdo kaayo nga pitaga. Alas 4:11 na.

0: Saan naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Mapugnan pa ni.
2: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
3: DJ, patulugin mo!
2: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kay usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat nga Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
4: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
2: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
5: Pagutana, unsay buhaton para sulit imong kwarta sa pagpalit og bike, tubag, adto na sa kasaligan o pangmasa. Ang City Avenue Bike, located along 193 Manalili Street, Cebu City. Duol sa Colonnade Mall Colon, nagsa Sofia's Bread and Pastries. For all your bicycle needs, parts, accessories, and brand new bike, visit City Avenue Bike. I repeat, City Avenue Bike. Wanilain pa. For orders, visit their Facebook page, City Avenue Bike, or cityavenuebike.com or call 254-5287. Pwede po mo tawag sa 0927-625-3481 or 0912-353-7067. Tara! Bike na ta! Pasingot na!
6: Ang Idol mo, DJ!
7: Ang tamis na sila, Tik! O glami mo, Gitik! Idol, Mami Tik!
8: Boss man, cute gihan! Idol Boyki!
2: Ang chinita nga witty, Idol Mikey!
9: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boost Chaming Auntie, Maria P!
10: Ang kiatan og sabaan, Idol Kulatido!
11: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
12: Ang tamis mong isi og kusog mo abi-abi, Idol Tony!
13: Ang market man on the run, Idol B!
14: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie!
15: Ang idol nga beanie,

Idol Boy K, sa ako ang kachat, kumupahiyom oy, kay talag sara sa mo chat, ang pitaka permi man nako makita, wala na po ni sulod ako dol. From Bibing, sa barangay San Jose, Hinguog City, Misamis Oriental. Hello, Idol Boy K, ni chat pod nato ang taga, uy, kuan ra ba nila, mi ra ba ni ilahang kananan, idol kula, san ay ko, no? Ang ilahang mga, kuan ni sila, kanang, siya tawagan na, kanang supplier, no? Sa prawns and crabs, si Sir Lemuel Mackey Gabo. Ingon pa ni Sir Lemuel dere, ari lang ko sa pitaka nga puno sa resibo sa utang dol. Salamat, salamat si Ate Evangeline Panding. Naminaw mi dere sa Stop Silugan Kyoto with Dana Gonzalez. Ang makapasmile na mo, syempre, ang pitakang bugdo. Karong taod-taod, standby dol, mag-recap ta sa to ang gasa sa IFM, mga efforts na to dol. O niya, kung again ha, naamoy radio diha, nagpatingog mo sa inyong sakyanan, sa Facebook. Ayaw kalimot, bisita alang me, we're located ground floor, Capitol Central Hotel, Escayo Street, Capitol Site, Cebu City. Pwede ragin mong ma-appeal sa to ang papremyo sa Hunyo ni Idol. Ayaw si Piata dol, papremyo sa Hunyo ni Idol. Akong balikon ha, papremyo sa Hunyo ni Idol. Ayaw si Piata, ayaw kalimpe, papremyo sa Hunyo ni Idol, mga sukintig paminaw. Hoping and praying dol nga makakuan nung tata, makapadayon ta sa ato ang papremyo sa Hunyo ni Idol, no? Masalamat ta sa City Avenue Bike Shop, masalamat sa ta sa EXL Coffee Mix, Black Coffee, and EXL Capsule. Mahatag-tag, tag 500 pesos cash, GCash, tag na po kakilong bugas, o sakasako nga 50 kilo bugas, o brand new mountain bike. Agoy! Ang buhaton dol, basta naalang mo yung raffle coupon, katong mga nasakpan sa panimalay, katong mga

Ada sa mga sakyanan, unya na ratay link on Facebook Dol IFM 93.9 Cebu. Kay sa link na to, pwede ra mo kanang click ato, i-type ang pangan, address, at contact details, i-screenshot nga nahuman mo, then i-message sa mo ang page para nga masood diri ang inyong entry Dol. Alas 4:20 na. Karong taon-taon ang recap sa ato ang gasa sa IFM. Unya ayaw kalimot Idol, gawas ato ang recap sa gasa. Ang ato apong weather update karong taon-taon ha IFM balita sa hapon sa ngalan ni Idol Tony. Kini si Boyki di kapungan sa pagatod sa nagunang balita. Tatak IFM balita Idol. Happy Lunes.

0: Lasa Pioneer. Pioneer Elastoseal, silyado ang atop bisan unsang panahon, gikan sa Pioneer.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Mila Intinado, Pro Patrol, Malinsa City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 milman. Wala ko akong sigur na dinuot ng buhay ko kung sa akong anay. Ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na. Nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kang oray makatabag sa atong kinabuhi.
3: Makabuhay 93.9 IFM.

0: GTX 500 ang tuba, kontras sa sakit ng diabetes. GTX 500 epektibo sa pagbububo sa blood sugar levels. GTX 500 ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa pareha. GTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. GTX 500
1: ko si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama GTX 500 2 lang kakapsula daadlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang GTX 500.
0: GTX 500 mapalit sa mga butika.
2: Bilang kilos karne?
3: 500.
2: Hello?
3: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ko ni og 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cantiveros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na!
4: Sarap magkasama!
5: Sis, ganda ng hair.
6: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
5: Naka-empress? Nakaka-impress.
6: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
7: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: 93.9 IFM.
9: Mapugnan pa niya.
10: Aiko!
11: Tuhon. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
12: Ako di si Sandy Barok taga Binali Uno, Cebu City. Usa ako ka field sales agent sa Globe. Naggamit ko sa Immuni Plus since 2020. Since nami sa field nagtrabaho, gamit kayo siya namo labi na kay prone kay misa obo sipon ug sa mga kananghilan na. But pag suway nako sa Immuni Plus, okay ra yun siya ang iyang effect niya. Dili taw ka gali na masakit. Immuni Plus Wellness Everyday.

0: Idol, atong oras sa FM, alas 4.37 na, sa ngalan ni Idol Tony. Ako si Boyki, unya karong hapuna, Idol, atong hinabion, atong higala from Pag-asa, Visayas, alang sa pinaka-latest, no, nga update sa lakat sa tuang panahon. Nasa pikasin na karon, si Sir Mark Gales. Hello, Sir Mark. May hapon, sir.
1: May hapon, DJ Boyki, o sa itong mga kitin-kitin nyo, atong latest update, bahin sa kahintang sa tuang panahon. Darong ako na matunog mga lawa. Padayon na gabi ito ang easterly o hangin dikan sa silangan. Diri sa silangang bahin po sa Visayas naman sa silangang bahin sa Mindanao. And sa pagkakaroon, wala pagyapon tayo na monitor ng LPA in mga pagyo na posibili makasipo diri sa ato ang nasun. And para katong hapon na matunog mga lawa ang darong bahin sa Kabisayaan makasipagyapunta ani pangasang ang pangandong nito na sa sahay na pag-umong na karamitan na naay mga higayon ng hapon sa mga lupalapay o mga patasas at sa mga pag-uwan. At masagdog kilat, gumisan ni Ispilis yung man ani mga localized thunderstorm. Para sa kaintang sa hangin o sa karagatan, dili sa Kabisayaan, para yung ligyan punta makasinati sa hinay, nato na sa kasarangan na pag-cross sa hangin. Hindi na lang karagatan magkabiling magmaninaw nito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Diri sa sibat sa kadagatan, adunay paghunas sa orasay stress sa gabi, mo taon, unya alauna dos sa taaglawag. Temperatura na magasakitigikan by 17 ito na sa 23 sa Gerson Bugado. Haring adlaw, musalok pro alas 5 gabi, mo silang umang alas 5, 23 sa buntag. Sige sa mga time, alas 4 na may dinas. Sa tanahunan o mawala po ang latest weather update, ikanday sa buwatan sa DLC Pagkasalitan ni si Mark Gales maayong hapon o dagang salamat.
0: Sir Mark, wala ratay LPA or bagyo nga nakitaan dool sa toang PR?
1: So, sir, wala pa tayo nasipatan o kinamonitor. Doon natin i-expect nga si Bilbo Burma nga LPA gawas sa PR. Pero busan sa sir na maka-epekto ni moong sibling umabot ng LPA sa ato ang nasod sir.
0: Dagang salamat Sir Mark Gales. Amping mo sa Pag-asa, Visayas sir. Maying
1: hapon.
0: Bukat atong higala from Pag-asa, Visayas Sir Mark Gales. Sa standby idol, karong taon-taon ang ato ang gasa sa FM. Ato ang hisgutan ang ato ang mga nahimo, ang mga plano, noog ang ato ang tabang ni Nasuki Pahimangno. Kinaamagod tayo usa ka gasa sa FM beneficiary na giscam. Sus na, napod ni. Standby mo dulha, alas 4.40 na sa hapon na.
2: Key 3.9 IFM.

0: Wala pa'y adunahan nga wala makasangpit o wala pa'y kabus nga wala makapaambit, dol. Ato ang gasa sa FM report lang ni mga sokintig paminaw gumikan kay natay gitabangan idol no usa ka amahan adunay katubang milagroso kay nahitabo sa anak idol nga nagkasepsis unya pila pa gunto ka days old ang bata ni lipay kita naka-report na ninyo actually nakatunol ta og mukatidad og 12,400 pesos no sa tanan ninyong mga kanabang inyuhang mga kana ganing inyuhang mga matawag ta idol mga tabang ang inyuhang mga gipang donate no ngadto sa ato ang tigpamino apan nagpakitabang siya kagkaron lang yung hapon idol gumikan kay nakunoy ni message niya unya kay nagpost tagi niya kanang nagpost kuno kita sila sa nang post kun about silang baby unya ni message kuno pwede ba kunong tabangan ya murag pass if kuno nga vlog and then eventually nahug kuno iyahang dughan kay maulagi matabangan sila pero ang sud sa yang GCash nga mo kantidad og 17,000 na induno idol. May kuno kaayong nag moingon nga da sendi ko ani imuhang QR code sa imong GCash sus Ginoo ko. Wala magamping in town ta nalipay na unta ko nung report ron nga nakatunol tag 12,400 pesos niya apan sa lain nga bahin sad nas naguol tag dako no sa maong nahitabo. Sakit pamalandungon, sakit kaayong hunaunaon nga mauni ang nasangputan sa tong higala nga nanginahanglan og tabang unya ginana hinoon sus pastilan. Ayon tag makonsensyang inani nga klase sa mga tao idol pastilan mga higala. Standby una mo ha. O katotoo ang pag-report sa gasa sa IFM. Pero maulagi sakit pamalandungon dol unya i-check lang sa to ang page IFM 93.9 Cebu ang ato ang pagtabang ang tanang pagtunol nato mga sukintig paminaw alas 4:48 na.
1: This song is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.

0: 93.9 IFM.
1: Ikaw ba? Sige, pangabit, pang-cheeks. Pangitala pong lain, oy.
2: Wow, wapo.
1: Oy, malami ha, kung daginutunta. Wapo nga ba ni?

0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS!
5: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
3: Charm! Fabcon! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm!
6: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdong kumakabloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
10: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
11: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2H SRR promo permit number 0356 series of 2026.
12: Join the Cream Silk Condition Win promo now for a chance to win exciting prizes.
13: 93.9 IFM.
14: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
14: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
16: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
17: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Protection at tulong sa atay?
19: Liveraid Pro.
18: May Silymarin, may multivitamins pa.
19: Liver up na tayo
18: with Liveraid Pro.
20: Bilang kilos karne?
21: 500.
20: Hello.
21: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
20: Out of control man ang presyo sa pamaliton nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naka sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na!
22: Sarap magkasama!
23: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
13: 93.9
24: IFM.
25: Balita sa hapon.
26: Ay, balita. Suwertres o Lotto Results.
27: Idol! Suwertres result! Alas dos! Uno!
2: Otso! Cuatro! Idol! Nakaigo ba?
4: Bilang kilo sa karne?
21: 500. Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ako ni Ugi 800.
20: Out of control man ang presyo sa pamaliton na apaghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang talipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
7: Sarap magkasama.
19: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Goodbye.

0: Coppin and Polycoppin. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Ang idol kong FM
3: 93.9.
1: IFM.
4: IFM.
5: Balita sa hapon.
6: Idol, atong oras sa IFM. Alas 5 in punto na si Senador Erwin Tulfo. May pahibaw lang karong adlawang walay Blue Ribbon Committee hearing ugma Hunyo 16. Sukwahi kini sa unang pamahayag no nga gihimo ni kanhi lawmaker Mike Defensor. Ingon pa ni Senador Erwin Tulfo nga ang committee ba may klaro nga sa gipagawas ni former Congressman Mike Defensor kabahin sa giingong hearing no nga kanabang sumapa wala kunoy otoridad unsa may inyuhang gibati ini mga sokiti ko no gusto ba mo nga ma hearing na dayon na pastilan mga higala. Accordingly, ingon pa ni Senador Erwin Tulfo, and I quote, accordingly, the committee categorically rejects the misinformation being circulated online. So wala day ugma ang sukintik paminaw. Mami Shawi Rios, maayong hapon. Salamat kayo and God bless dool. And I hope nga na-enjoy mo sa to ang panag-uban. Magkita-kits na po taong mga adlawa kadlaon dool. Alas 4 alang sa IFM. Bango na. Makauban ko ninyo mga sukintik paminaw. Unya, sa ngalan ni Idol Tony. Ako si Boyki alang sa IFM Balita sa Hapon. Musunod, Idol Chixie alang sa Bisaya Paimo. Unya, ayaw kalimot, alas 6, gabi na ay. Alas 9, IFM Kumbati sa Gabi with Idol Dabs. Unya, ang What's the Style? Ato ang giirog-irog gamay. Ha? Ari gabi-gabi gamay para sa mga nanay o tatay. What's the Style, Dol? Batsin na si Boyki, Idol. Amping! Standby, ha? Bisaya Paimo coming up next. Alas 5:02 sa Amping, Dol!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa akin protektado.
2: I-shield mo.
1: Pamilyan protektado.
2: I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: AC.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 93.9 IFM.
3: Pugnan pa ni.
4: Bilang kilos karne?
5: 500. Hello. Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Huh? Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ko ni ug 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamit sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
6: Sarap magkasama.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washy!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa king protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilo sa karne?
4: 500. Hula. Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
5: Sarap magkasama.
6: Idol! Gusto ba ka makadaog o bike, bugas, cash, or GCash?
7: DJ, patulugin mo!
6: Papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! Unsaon pagdaog! Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic! Naakiusa ka raffle coupon! Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page! Ayaw na maglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan!
8: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
6: IFM, padaog ako be! Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo!
8: Hawak mo ang
6: papremyo sa Hunyo ni Idol!
9: Ang Idol mo, VJ.
10: Ang tamis na sila tik o labi bugitik. Idol mami tik.
11: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
6: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
12: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
13: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
14: Ang lamig sa radyo, Idol Aiko.
15: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
16: Ang market man on the run, Idol B.
17: Ang chikadorang sex. Idol Chixie.
18: Ang idol nga Bini. Idol Kenny.
19: Ang idol nga White Corona. Inday na Bina.
20: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
21: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Gab.

0: Ani ang ginoo kong paboritong bisrak.
1: Ni ana pud gani akong Cebu Pop, Viz Pop ug mga original Bisaya music.
0: Mao nang ganahan jugok IFM.
1: Kay sila mi preserve sa mga sonata nga nagsalamin sa atong kultura ug kasinatian.
0: Ganahan jugok nimo IFM.
1: Mapugngan pa ni Bisaya ko. Bisaya may imo. Sound trip ug naa pa jud tay mga mahimamat. You can also submit your original Bisaya nga mga kanta. PM our FB page. Bisaya pay imo.
2: Karbo sa Bisaya. Timplang Bisaya. Bisaya pay imo. Bisaya pay imo.
3: Ang chikadorang sexy idol chiksi.

93.9 FM. Mabugan ba ni Idol? Pizza 15 sa buwan. Sa Hunyo to'y Gusville by Tipsize. Adlaw nga Lunes. Kumusta mo sa mga Idol na to din ha? Kumusta mo? Hopefully, maayo lang inyong kahimtang mga Idol. Especially karong adlaw. Medyo init ang panahon. Hopefully po na nalipay ang uban din ang nakadawat silang nakadawat silang sweldo, hinaguan. Pero of course, sa part sa napagdawat sa sweldo, Idol, ang pinaka-importante sa tanang butang, Idol, no? Dili na ito wagtangon sa ito kasing-kasing ang pagkugi. Kaya matag-adlaw natin pwedeng makatunan sa ito ang mga panrabaho, especially po sa mga estudyante nga ni eskwela. Hopefully, wa mo ni absent, ha? Kaya gasalig mo galong weekend. Ma'am, present may Martes na. Absent o Lunes. Pag-sure, Jud, po dihang dapita, Jud. Pag-sure, Jud, ta dihang dapita. Speaking of pagkat-on, dugang nasab nga bukab, dugang nasab nga kanang pulong, no, nga posible ni mo nga mapuno sa imuhang bokabularyo sa pinulungang Bisaya, mga Idol. Unsa maning Bisaya nga word, Idol, nga nagpasabot kini sa English term pa ani, Idol, offering or dedication kani, no? Kining ako ang gibuhat isip kini letter P ngadto sa balaang bata nga si Señor Santo Niño. Unsa man ni nga letter P, mo na example. Oo, isip pad offering, dedication, unsa man ni nga letter P, Idol. Ang inyuhang tubag, pwede niyong ipadangat, pinaagi sa atong text line, Idol, 0923-112-8701. 0923-112-8701 sa letrang P. Nga sa pasabot pas pinulong ang Ingles, volunteer, offering, volunteer, self-offering, dedication, unsa man ni. Padayag ang inyong tubag, 0923-112-8701. Lakip na po sa inyong pangalan o kung asa mo na minaw, samtang nakatune in mo aning atong programa, asa man mo nahimutang, no, para ato sang ma-shoutout, Idol. Ma-shoutout po ito sa itong mga Idol nga nadiha ka rin nahimutang sa Lorega San Miguel, sa mga barangay Lorega. Ingon man ang ato ang mga Idol nga naminaw karon sa may habig din ha sa Kinasang-an Pardo, maayong hapon ninyo tanan mga Idol. Para na ito sunahan, bisaya pa imo, kauman na ginasaran, Tom Chicks, tamo pa na Chicks, ang chikadorang sexy Idol Chicks si Oras IFL. Alas 5, 20 size na Idol. Mabungan pa ni, eh!

0: ang Bisaya. Mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya by Imo. Bisaya by Imo.
1: Ikaw ba? Sige nga naman tatig ka. Ano nga, guardian angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ibantayan man ay kunin mo sa yun ana kay ka taroen mapungan ba ni
2: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
3: Duh, I'm not in the mood.
2: Unsay gamit ni mo nga napkin?
3: Ha? Why man, unsay labot?
2: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
3: Ha?
2: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
3: Hmm, kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
2: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
3: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, aris ako, ha? Nag-text na akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naa may sister's napkin.
4: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
5: Ubo ng anak. Nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Sis, ganda ng hair.
1: Naka-Empress.
0: Impressively smooth, shiny, and healthy.
1: With regular use.
0: Naka-Empress? Nakaka-impress.
1: Try mo na, sis.
0: Be an Empress.
1: For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
2: Empress Shampoo. For impressive hair.
3: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: 93.9 IFM.
6: Napugnan po ni.
7: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-affect sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
9: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
10: Ang keratin naman! Plus.
11: Keratin Plus.
12: Ang keratin na may plus.
13: Ang husay!
14: So easy to use. Everest washing machine.
15: Hun,
14: sino Everbest partner mo in the world?
13: Siyempre, it's you, babe.
14: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
5: 93.9 IFM.
6: Mapungan po
16: niya! Idol! Idol!
17: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
18: Drink responsibly.
17: Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
18: Drink responsibly.
19: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
20: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
19: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
21: Ako Plus, Alco Plus.
22: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
23: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
24: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.

0: 93.9 IFM.
1: Karbo sa Bisaya, timplang Bisaya, Bisaya pay Imo, Bisaya pay Imo.
2: Ang chikadorang sexy, idol chiksi.

0: Jackie Chang, para sa iyong bagong kantang The One, The One. Ikaw ba nag-inusara ka or ikaw nag-yud ang iyang ipili? Kay ikaw ragyud ang nag-inusara sa iyang kasing-kasing. Uy! Actually, lami kay pamation nga. Ikaw ragyud ang nag-inusara. Kay love is, kung romantic lang man, idol, is not meant for sharing. Ha? Kung romantic, ha? Kung romantic. Dili man na pwedeng kuan, all of the above. Dapat kung ikaw ragyud ang nilabaw, wala na'y doubts, wala na'y ifs, wala na'y what, ikaw ragyud. No, og why. Diba? Wow! Masa mo nga letter P atong ngita idol nga sa pinulungang Ingles nagpasabot offering or dedication. Okay, atong i-check inyong mga tubag sa ato ang text line, mga idol. Pag-ampo idol, gikan ni CNG sa repair shop sa Paho, Lapu-Lapu idol. Mayng hapon ninyo din sa CNG repair shop. Maria Alcantara sa Bulacau, Cebu City, ang tubag pag-ampo. Siguro kay tungod sa ako ang example, pero let's check kung uba. Paambit idol, gikan ni Marites More sa Bula sa Argao. Hi, Ma Marites. Maayong adlaw ni mo din, ha? Si Jis Maroni, Idol Chixie, may hapon, kumusta na? Okay, Radyo Dual, himsugi hapon. Salamat kay Dual sa imong pagpangutan o kumusta na. Swerte siya sa imong kabalaka, Idol. Ito nang hatag niyo, paminaw lang mo kanunay, Dris IFM. Unya, unsa mang yod ang letter P nga nagpasabot sa pinulong ang Ingles nga kanang offering. Na, pwede ka siya i-relate sa volunteer self-offering, dedication. Akong gisample mong kanina. Kani akong gihimo, ako ning gi-letter P nga to sa balaang bata. Pero pwede sa kani akong gihimo, ako ning gi-letter P para sa tao nga akong gihigugma. Unsa mani nga letter P? Okay? 0923-112-8701. Oras sa IFM, alas 5.44 na. Naay ni sulod na balita, idol. Mag-breaking news sa ta, idol. Kaya hisgutan ta ni idol, no? Ato ang breaking news. Bag-o lang gini ni Solid Idol. Paminawon sa tani atong breaking news sa mga idol. Okay. Ato ang breaking news na ay nitayog na sa idol, Jesus ko Lord. Nitayog na sa magnitude 6.6 nga linog sa may habig sa katubigang bahin sa Governor Generoso Davao Oriental sa oras nga alas 5:18 sa kahaponon karong adlaw Hunyo 15 matud pa sa PVOX. Instrumental intensities ani idol, intensity 3 sa General Santos City, intensity 2 sa Digo City, Davao del Sur, Malungon, Sarangani, Coronadal City, Tupi, South Cotabato, intensity 1 magsaysay Davao del Sur, Santa Maria, Davao Ori, Occidental, Nabunturan, Davao de Oro, Kiamba, Malapatan, Maasim, Sarangani, Tiboli, South Cotabato. Ang maong pagtayog kuan gyud ni idol, no? Kay 6.6 kusog-kusog gyud ni idol. Murag pareho ni gamay lang ni kuan ubusan ni gamay sa nahitabo sa bugo kung sa miaging tuig. Unya posible sab nga nay aftershocks ang maong pagtayog sa laing linog diha sa Governor Generoso Davao Oriental karong adlaw nga Lunes, idol. Usa ka semana human sa 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao, 6.6 magnitude na pud karong adlaw nga Lunes. Atong iampo na, idol, kay Marvin na kini maayong inani, idol, ha, nga nagsagunson man. Para ito sunahan, idol, oras sa IFM, alas 5.46 na mukata itong IFM breaking news. Sa Bisaya pa imo, kini si Idol Sexy, di kapugan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM, balita.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
3: That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by BLC Kids, tummy-friendly vitamin C for kids. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
5: Timplang Bisaya, mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya by Imo.
6: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
7: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
8: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: My budget.
12: So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, one by the power of two.
1: Sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS!
3: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya dunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Gwapa ka? Stress Tabs.
4: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Plaza Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal, silyado ang atop bisan unsang panahon, gikan sa Pioneer.
2: 93.9 IFL.
3: Napugnan pa ni.
4: Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salonpas. Methylsalicylate menthol to coveral acetate. Camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
6: Hoy, madir! Kusog ka! Ganun mo mang laban, no?
7: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
6: Hoy, koreksyon! Dili na sa kadaghanon sa imong labhon nun, kundi sa imong sabon gigamit! Kay gamit na ako, coffee, laundry soap! Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot! O labaw sa tanan, dali kay makalimpyo! Busa kung doon na binukit ng labhon nun, don't worry, madir! Kay niya na ang...
8: coffee, laundry soap! Ang reyna sa labada!
9: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok kakamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.

0: sa DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay sa DTX 500. Protektado ka! DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
1: Ako sa Jubilance.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
2: DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
1: Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar.
2: 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Sis, ganda ng hair.
4: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
3: Naka-empress. Nakaka-impress.
4: Try mo na, sis. Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
5: Empress Shampoo for impressive hair.
6: Hi, balita. Suertres ug Lotto results.
7: Idol, suertres result alas 5, 3, 4, 9. Idol, nakaigo ba?

0: 93.9.
1: Karbo sa Bisaya. Timplang Bisaya. Bisaya Pai Ivo. Bisaya Pai Ivo.
2: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.

0: 93.9 IFM.
1: Mabungal po ni.
0: 93.9 IFM.
1: Mabungal po ni.

Hi! In love ragid ko to. Grabe. Lahit pa dyan feeling ma-in love ka dol, no? Kaya ma-in love ka nga, masuplihan ni mong gugma, nice kay na nga feeling. Pero kanang feeling nga, ma-in love ka, pero wakasawa, medyo sakit-sakit gina, dol. Rag sakit-sakit gina, mapiang kita, ana. Ay, niting. Mapiang kita, ana, mga 1 million times. Wait. Anyway, speaking of, atong basahon ang uban pang mga tubag, ingon diri si Paul San. Okay. Pahinungod na idol oy from Paul San of San Jose Bake Shop sa Villalon Drive. Uy, sa mga taga San Jose Bake Shop, naramnes at bangdol sa Villalon Drive. Hello mga idol sa San Jose Bake Shop. Ang tubag niya is pahinungod ko, no? Ang atong ipangita nga bislong word of the day. Ato tanawon. Mayang hapon, idol sexy, shout out ko sa akong asawa nga si Claire Roca o akong amahan nga si Johnny nga naminaw karon gikan ni Johnny. Mo dai nagigikan na si mong pangan Kuya Johnny Roca. Mayong pagpaminaw ninyo din ha, Roca family. Unsa man ing ato ang letter P nga gipangita? Ingon diri ang pasabot nini sa Bisaya kay self sa Ingles, selfless offering. Baka ha kaning pasabot niini is pwede nga kana bitawng dedication, no? Unsa man ing letter P idol? Atong example is pwede may inline sa religious nga kanang butang or pwede sa imuhang dalit nga to sa usa ka tawo. Ang ako ang word of the day or pulong of the day sa Bisaya pa imo kay teng teneneng teng teng teng teng teng teng. Uy, karaoke. Letter P as in pahinungod. Diba? Mo ni akong pahinungod sa balaang bata. Offering, dedication. Diba? Mo ni tanga, musimba ko or makamisa ko, pahinungod. Misa pasalamat, pahinungod. Diba? Or pahinungod na ko sa kong hinigugma. Diba? Ikaw, na ba kayo? Unsa may mong pahinungod, idol? No? Laing adlaw, laing kaalam nga napuno sa ato ang bokabularyo, isip mga Bisaya sa Bisaya pa imo, hangtod ugma po na sab idol, same time. 5 to 6. Mupada na ito sunahan, idol. Gabi na ay musunod na. Ako gihapon, idol. Check sinyo makauban. Hanto ras 9 oras sa IFM. Mala size na. Standby. Dari lang sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni eh.

0: lang Bisaya. Mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya by Imo.
1: Isin ko katuo nga wala na kay kwarta kay ang gasto sa kaon, puwerte mong kaha. Nagkorang lawas mo, ang putente. Happy ka! Habungan ba ni?
2: 93.9 IFM.
1: Mapungan po ni?

0: The angel of the Lord declared unto Mary,
1: and she conceived by the Holy Spirit,
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Behold the handmaid of the Lord.
1: Be it done to me according to thy word.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: And the Word was made flesh,
1: and dwelt among us.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Pray for us, O Holy Mother of God,
1: that we may be made worthy of the promises of Christ.
0: Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ thy Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
2: Duhon, siko, hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
4: Ang keratin na may plus!
5: Keratin Plus!
6: Ang keratin na may plus.
7: Constipation, lisod na para nimo. Para sa lawas ug dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kagpagawas, pero dili pod ganahan masakitan, pwede na kaayo. Pinaagi sa Calcium Sinusides Sinukot. Made with Sinaleaf Extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usa ka natural nga solusyon batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol. Calcium Sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@paggor.ph.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: Be MXtraordinary with MX3.
13: 93.9 IFL.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
20: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
19: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, ang daming nagkakasakit sa ngayon. Maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Marami doon, viral or bacterial respiratory infections. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan. Yung mga taong hindi kumakain ng tama. Kung pagod na pagod kayo, mas mabilis bumagsak ang inyong naturalesa or ang inyong immune system. Idagdag pa natin ang pagkakaroon po nila ng mga comorbidities or chronic and lifestyle diseases. Sila ang laging nagkakaroon ng karamdaman. Naniniwala po ako na it all boils down to a healthy immune system. Palakasin ang inyong immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Hanapin nyo lamang po at available na sa merkado ang alpha, beta, and gamma nutrients na extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural, kaya safe na safe ang MX3 500 mg capsule. Para po sa inyo, mula sa bata hanggang sa matanda, may maintenance man kayo o wala, para sa inyong malusog na resistensya. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
20: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
21: Ate girl, nag-Alkoplus ka ba?
22: Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alkoplus ka ba?
21: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
22: Ratsyo to eh.
21: Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
23: Ako plus Alkoplus.
24: Isopropyl alcohol is the generic name of Alkoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Nag-Alkoplus ka ba? Ako plus Alkoplus.
25: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
20: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
26: Idol! Gusto ba ka makadaog o bike, bugas, cash, or GCash?
27: DJ, patunugin mo!
26: Papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na aki usa ka raffle coupon. At nangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes subuan sa Hunyo. Libre ni Idol ha? Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na paglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
28: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
26: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.

0: 93.9.
1: Mapungkan panik kay Badrip kay Kurupre.
2: Sa trabaho?
1: Lagi? Ibu Igor pag itong sweldo.
2: Ani na lang. Di ay baso.
1: Ayaw. Salamat lang, pre. Maglibre ka?
2: Di, uy. Iinom na tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayos ka, pre na. Pranko na.
3: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM. IFM.
4: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.

0: Idol, nanagit sa Pikas Linya itong higala gikan sa Pag-asa Mactan, Sir Mark Gales. Para sa paghatag latest update sa lakad sa panahon, may gabi, Sir Mark, unsay latest.
1: May gabi, Ma'am 60, sa ating mga tinitig kami na, matong latest update pa sa ating tangkong panahon. Sarang gabi na, matong nag-antawa. Sarang gabi na, nag-abek po ang history, so hanggang gikan sa silangan, diri sa silangang bahin sa Visayas, o sa silangang bahin sa Mindanao. And sa pagkakaroon na, pag-iapon pa rin ang monitor na FBA, pag-iapon dari sa sunod o dool sa ato ang living area of responsibility. Karong gabi una, tanong mga lawa, ang bangin dari sa kabisayaan, patalin na mga sinabi, ang ipatang pangamuro muna sa madag-umong na kumunitan na naay mga gayot gihapon, mga lumalabay, o mga wala-pakas ng tuluan, posibili ako ng napapunog kilat, gumika ang hindi-isting online ang mga localized thunderstorm. Para sa kainitang sa hangin, pag sa kabalatan, hindi sa kabisayaan, ako na pagyapon tayo mga sinating mga hindi, ito na kakasarangan na buhuro sa hangin, hindi na pag kabalatan, magpiling magpinawo, ito na kakasarangan ang mga pagbalon. Hindi sa sipo ka kabalatan, ito tayo muna, hindi na alasay, stress, hindi iinigong taon, yun yung launa doon sa kaadlawon. Temperatura na sukod di ka 20 shading at nasa 20 grado. Ato ang haring andaw ng salong ng alas-alas-alas kundi ang hilang ugmang alas 5.20 sa butal. Sitting summer time alas-alas-alas na sa kagabiyon o maon ato ang latest weather update. Ikan din sa mga pantalyon sa pagkasamutan. Si Mark Gales, maayong gabi iso. Salamat.
0: Daghang salamat o mayang gabi, Sir Mark Gales. Thank you, sir. Sa imong live update, inyo nadunggan, Idol, ang ato ang IFM Balitang Weather, gikan mismo nanukad sa DOST Pag-asa Mactan. Samtang naminaw mo aning atong IFM 93.9 Cebu, kining bahina, Idol, hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mga Idol, ang ato ang pagpangape, kailanglan jud gamit nato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you, Idol, kay usa ka-active or usa sa active ingredients nga naaniini ang rose hip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties kinsa makatabang nga alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon usab, Idol, nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss ingon man i-improve sab ang imuhang heart health. Kay nga naman unsa may naa sa EXL coffee mix, Idol, 60 gawas sa rose hip, doon na sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanala ug bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kada ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan ug gluten-free kini, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada. Kini atong IFM Balitang Weather, hatod ka nato sa EXL 17-in-1 Coffee Mix, Idol. Oras sa IFM, alas 5:28 na. Kini si Idol Chixi para sa atong IFM Balitang Weather. IFM, mapugnan pa ni Idol. Idol Chicks and Idol Hangtod Ras 9. Di na ko maglangan, Idol. Mapadayon sa unahan, dayon mo sa ato ang gabi na ay. And of course, kung gusto mo mo request karon pa lang, ipadaya ganyan yung request, kauban ang mensahe. Kung para kang kinsa na ninyong kanta i-dedicate, unsa inyong gustong isulti niya nga mga mensahe, o niya requested song sa ato ang text line para sa gabi na ay request segment, Idol 0923112 8701. Again, 0923112 8701. Dugang sunata alang kaninyo sa atong pagbalik oras sa IFM alas 5:29 na, Idol.
2: Ang oras gipod kaninyo sa Liveride Pro protection sa atay. Liveride Pro na silimarin na pagi multivitamins mag liver up nata uban ang Liveride Pro.
3: Ikaw ba ana-ana pag ang save Mother Earth, pero kung makaputol o kamunggay wagas murag mo patay hugtan mo ma.
4: Pagpunan ba ni Ako si Leslie Sariego Manulong, 37 years old, nagpuyo sa Barangay Pahina Central. Sa ka plain housewife, nakagamit ko aning Immuni Plus mga 6 months ago na. Maayo gyud ang Immuni Plus labi nagting panahon sa ting uwan or dili lang panahon sa ting uwan. Every day, pwede raman bisag unsang panahon pwede mainom. Dili pud siya hadlo kay herbal drink raman sud siya na siya'y loya. Labi na ang loya, makatabang gyud sa lawas. Makatabang gyud sa imong panglawas labi na nakaybati unong sakit. Immuni Plus, wellness every day.

0: Uni Plus traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
3: Charm, Fab, Con, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
6: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit ang 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash scan to win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash scan to win to learn more.
7: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2H SRR promo permit number 0356 series of 2026.
8: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
9: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
10: 93.9 IFM.
11: Mapugnan pa ni.
12: Bilang kilos karne?
13: 500. Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
12: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Mangi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Mangi Magic Sara. Palit na.
14: Sarap magkasama.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
12: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ACS.
16: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
17: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Good.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Zed Health Testimonies.
4: Health Testimonies.
3: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kitos ayo akong tiyan nga grabe ka tutuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapag yun po nabi. Kaya pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: 93.9 IFM.
7: Pungan pune.
8: Aygol!
9: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
10: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
12: Sis, ganda ng hair.
13: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
12: With regular use. Naka-empress. Nakaka-impress.
13: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
14: Empress Shampoo. For impressive hair.
15: Sukad pa sa una, kabalot nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
16: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
6: 93.9 IFM.
7: Mapungan po ni
8: Aygol!
17: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
18: Ang keratin na may plus.
19: Keratin Plus.
20: Ang keratin na may plus.
21: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-affect sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
22: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
23: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
24: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
23: Ratio to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
24: Ako Plus, Alco Plus.
25: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
26: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapiktuhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon og andam na. bugat nga constipation, Sinaol, na ay calcium sinusoid sinukot. Calcium sinusoid is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinig.

0: 93.9.
1: Muhapsay ang imong paginhawa. Bisag usahay, puno ka og problema.
2: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: IFM! Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: may.
1: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: Hello, eh! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Mapugnan pa ni?
2: Oh!

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget.
4: So

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayong gani. Kaya dunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulay ipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Pioneer Elastosil. Silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
1: Bilang kilo sa karne?
2: 500.
1: Hulo.
2: Ma'am, bagsak presyo na ganibin sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
1: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalami sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
3: Sarap magkasama.
4: 93.9 IFM.
5: Mapong nagpane.
6: Aykol! Aykol!
7: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa abaga, liog ug buko-buko. Salonpas. Metasalicylate na to cover acetate. Camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
9: Jinjin, apo. Ayaw pagsigig huga-hugaw kay lagok na kaya ng imong sinina.
10: Ma, si Lola!
11: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad na nga akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
9: Oy, ikaw po dyan, Inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
11: Siyempre, asa mo ko pa ulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa o hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura o kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
9: Sinuot yung ka, Inday. Basta labaga, kasi laundry soap sa yun ang masaligan.

0: 93.9 IFM.
1: 봄만 뻔네.
2: 아이고! 아이고!
3: 아쿵부가스부가스.
4: 아쿵까돌까돌. 내가 못당아.
5: 부가스부가스. 웅까돌까돌.
6: 이 DTX 500 나.
7: DTX 500.
6: 아두나 그리 antimicrobial properties.
7: 묘마카타방.
6: 사
7: 빵구하.
6: 빵
7: 아유 서부가스부가스. 웅까돌까돌.
6: DTX 500.
8: 빨리 잡히라가 놀게 못하게 선육가.
6: DTX 500.
9: 아, 진 Subay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
6: DTX 500!
8: Pumali sa mga butika.
10: Tuhod. Siko. Hawa.
11: Aga.
10: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrisin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Artrisin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
15: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ko kwa Churgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan tudlay na nga hunhun. Nakakuha ng doktor nga lupus kong sakit. Dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati din sa radyo. Ito pag-abot, ipatumal ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
16: Makabuhay.
17: Ay, balita. Suwertres ug Lotto Results.
18: Idol, Suwertres Result alas 5, 3, 4, 9. Idol, nakaigo ba?

0: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: That song was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.
3: Mayong gabi Sugbo, ano yan na itong FM Balitang Traffic Sitwasyon sa Kadalanan sa Dakbayan sa Sugbo sa Adlaw karon nga Lunes, Pizza 15 sa buwan sa Hunyo 2026. Idol, ang Southward Property southbound na dunay moderate nga dagan sa trapiko. Pero paminaw idol ang northbound, moderate to heavy, kaya na ay mixer nga na Abiria, dihang the pitap northbound. So hinungdan nga moderate to heavy ang northbound sa Southward Properties. MJ Cuenco, General Maxilum Avenue, Gorordo, JY, northbound areas sa moderate ang dagan sa trapiko. Ingon man ang Banilad area, Governor Cuenco, paingon sa Salinas Drive, and ingon man ang JL Luna nga lugar idol, no, adunay moderate nga dagan sa trapiko. Southbound Banilad, moderate. Ang N. Bacalso to Pardo, adunay normal nga dagan sa trapiko. Samtang, naamgay kasamtangang ipahigayon nga prosesyon ang Padre Pio nga simbahan. Hinungdan nga ang may gabuya kung F. Haka Street po dapita diha sa may Inayawan idol na ay huot nga kanang dagan sa trapiko. Tungod kini sa prosesyon. Pero kung mahuman ng prosesyon, ma-adjust na ni ang dagan din ha idol. Pero just in case mag-wonder mo na ay moderate to heavy a point of concern diha sa F. Haka Street sa may Inayawan. Amping sa kanunay, di kay sa disgrasya, Sir Buboy Lagahit, dagang salamat sa impormasyon sa Cebu City Transportation Office. Oras sa IFM, alas 7:03 na dugang sunata sa atong pagbalik sa programang gabi na ay kinisi Idol Chixi. Di kapungan sa paghatod sa nagunang balita tatak IFM, balita amping mga idol, stand by. Ugmaayong gabi sa tanan ng mga nagbiyahi karon.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup, luag ng pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
0: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
5: Ikaw ba, inhaler-inhaler, mangka, mulis nga, yun ang samot, imong ilong. Ay, hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang, mapugnan pa ni.
6: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3. Dito ako, believe.
9: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
10: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
11: Smart 2.
10: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
11: Smart.
10: Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit, linis. It's fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to.
10: Tanggaling-galing mo.
11: Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
13: ACS. Maulan man? No worries, na amoy ko lang ang damit.
14: Charm. Zap. Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangong kumakabloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
13: ACS.
16: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
17: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
2: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
18: 93.9 IFM.
19: Icon! Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
20: Sis, ganda ng hair.
21: Naka-empress.
20: Impressively smooth, shiny, and healthy.
21: With regular use.
20: Naka-empress. Nakaka-impress.
21: Try mo na, sis.
20: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
22: Empress Shampoo. For impressive hair.
23: Tawag sa kinaiyahan, pero dili ka makatubag. Murag na blaka, constipation na na. Pero dili mabalaka, na ay tubag gikan sa kinaiyahan. Calcium sinuside sinukot, made with Sinalef extracts. All natural, so you get gentle relief that works overnight when taken at bedtime. Gikan sa natural, kamaayo sa natural. The best, di ba? Sinaol, sinaol. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
25: Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
24: Siyempre, ninyo akong masasagot.
25: Racho to eh.
24: Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
26: Ako Plus, Alco Plus.
27: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
18: 93.9 IFM.
19: Mapong nalpun
18: eh. Icon! Icon!
28: Ganyan ang Pinoy!
29: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
30: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
31: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
32: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
33: Ang keratin na may plus.
34: Keratin Plus.
35: Ang keratin na may plus.
36: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
37: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
36: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
37: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
36: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
37: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
36: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
38: ACS!
39: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya adunay nag-suggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Gwapa ka? Stress tabs.
40: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
18: 93.9 IFM.
19: Mapong nalpun
18: eh.
19: Icon!
18: Icon!
41: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
0: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
3: Bilang kilos karne?
4: 500. Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Laong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
5: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, magi-magic sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one magi

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa akin protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS.
3: Way mawa, kumusuway. Relate ba ka sa
4: Hong Hong
3: sa Bayo Tuwang?

0: to be kayo to mga idol. Ano yan? Pag mga nasahong sa Bayot B. Tag-ana mga idol. Tag-ana kung sa kung panihapon ka. Kusunan ka mga idol. Tag-ana. Tag-ana. Hindi mo katag-an kay Balbakowan eh. Oh, nagsisya, unodong panit mga idol. Uy, lumik yung mga idol. Tawa na kong sili ang sabaw ba. Uy, pagkahanghang mga idol niya. Malmahal siya mga idol. Uy, kaya tag 360 pesos manisya. Uy!
1: Idol! Nakaigo ba?

0: 93.9.
1: Mapugan pa ni kay bad trip kay Krumpre.
2: Sa trabaho?
1: Lagi? Igo-igor pag ito sweldo.
2: Aani na lang. Di ay baso.
1: Ayaw. Salamat lang, pre. Maglibre ka?
2: Di, uy. Iinom ng tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayos ka, pre na. Prank na!
3: Gabi ina ay, diri sa 93.9 IFM.
4: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.

0: Yo, what's that of the...
1: Nagkatawa ko ba kanyang doon ko kaming idol Mikey doon. Nanayo, may napagsabad doon. Yung mga pinapil sa idol Kenny. Kanang bagong ganing nga girl group idol, ubos sa kaning company sa wakpaan sa SB19 na kuya. Ano? Kanang naghimo na sila ilang own nga talent arm, taod-taod na. Pero nag-build sila mga artist, no? Mga sumusunod, no? Naman mo na gitawag nga kanang helping other people reach their dreams, ha? Kanang bitong gitawag idol nga, birahon ni mo pataas ang uban. Kay kibaw ka unsa kadisod ang mupadong didto, so imong birahon pataas, no? Dapat inana gid unta dol kay sa kasa lang kun magud ang uban kanang crab mentality ba ni. Munay nakapait sa ubang Pilipino kay padong nakasaka birahon sa kapaubos pabalik. Dapat unta imbis nga kanang birahon ka pabalik, birahon ka pasaka. Kay ang success nimo ug imong tabangan, success na ka, mutabang ka nga mo success ang uban, dako po ng grasya nimo kay makalipay ba yan na. Dili kay kung success na ka, birahon po nimo paubos ang uban. Kaya na namkas taas, imo kong birahon paubos. Ano sa mga eh? Sa ni spaghetti pataas at pababa? Tara. Diba sa pinaglalaban nimo, Chixie? Wala lang. Kaya importante lang ginadol nga magtinabangay pa. Instead of na yung mga kasuya, instead of ka nang magbira-bira paubos, importante nga mo help ka, no? Kanang kikibawa naman ka on si challenges na mutabang ka sa uban. Kay kanang pagtabang, dako kay nag-grasya idol. Dili lang mo kabaluan na, but of course, it will return, no? When you do it wholeheartedly. Meaning, kung buhato na nimo ang pagtabang at kinasing-kasing, wala ka nag-expect o something in return, kanang genuine ba, no? Kaya, ulian pud ka sa kahigayunan, idol. Mutuod ko an idol, no? Pero do it out of love. Dili kay mo nang buhaton out of kay gusto kang nimo balik nimo kay dili pud kabalikan ana og grasya dun. Do it out of the purest intention because you really want to help. Because you really want na mag-grow ang uban. No. Ay, ano man Jixie, mga deep thoughts man, mga deep thoughts. Actually, dol, no, grabe daghang kay mga balita, dol. Kailangan ninyong masayran unya at unang isaysay unya mag-amping ta. Ug mga gusto mo padangat din ha silang request na patay oras ha para sa gabi in I request ipadayag ang inyuhang tubag pinaagi sa tuang kuan idol no ay tubag na naman no, tubag ipadayag inyong request na unsa dega Chixie na mix na man Chixie oy na mix man akong thoughts idol ipadayag ang inyuhang request apili pud og mensahe kay dili lang basta ka nang request lang dol nga DJ please ko play ani no DJ please ko play ani nga kanta kay ako ning ihalad ngadto sa usa ka special nga individual na gusto nako siyang ingnon nga ingon ani ingon ana kanang kanu mo na man kay gayunan dol nga inyong mahatagan og mensahe pud nang usa ka tawo din ha ba nga basig di ninyo masulti. So, pwede ninyong ipadangat. Tama na to, dari kayo ni mga mensahe, dari doon na mapilian. Swerte nga mapilian doon. Maplay man doon ni doon ba niya. Mabasahan sa nato ni. Mm-hmm, diba? Kaya naminaw, sama ni Kuan. Naminaw ka ron. Pero medyo ning naminaw si Kuan, Kuya Rolly. Sa Joyce Elimar Taxi. Magpa-shoutout ko no siya kay naminaw tanang driver sa Joyce Elimar. Labi na ko no ni Tata Gamaw. Arnold Ruskin, Edgar Elmo Anaveses, og ang kapitan sa Olango Aliginsan, si Rolly sa Joyce Limarnia. Kuya Rolly, may gabi-i, og sa imong mga higala, kauban sa Joyce Limar Taxi, daghang salamat. Padayon, tas unahan, idol ha, napamoy oras para sa inyong request, ipadangat na idol, gabi-i na i-request, 0923-112-8701. Oras ayaw ha, mala 7:26 na, dugang sunataw nga ito ang gabi-i na i-request, coming right up, dari lang sa 93.9 IFM, mapugnan pa ni Idol Chicks and Chikadorang Sexy. Stand by, mga idol!
2: Oras, hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
3: Ikaw ba, social kaayo ka, pero pwerte ni mong tihik ka. May lukang, ihog sa imbornal. Mapugnan ba ni?
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po! Nagfi-flex for Plemex.
0: Tambatang Lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
7: Sis, ganda ng hair!
8: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy.
7: With regular use.
8: Naka-empress!
7: Nakaka-impress!
8: Try mo na, sis!
7: Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo, with regular use.
9: Empress Shampoo, for impressive hair.
10: 93.9 IFM.
11: Pungan pune.
12: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
15: Ang keratin na may plus.
16: Keratin Plus.
17: Ang keratin na may plus.
18: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-apekt sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
10: 93.9 IFM.
11: Pungan pune.
20: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimpros Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
21: Ako Plus, Alco Plus.
22: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
23: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional, o sexual na karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
24: Ayaw gani, pangilabot! Gidisipin na ako ni Kimong anak!
25: Noel! Nasakit na ang bata ko! Tay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
24: Pagilubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakahibalo sa ato ah!
25: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
24: Haydi mayo! Kiliang angay ka nimo!
23: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung naakay ni Balaan, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
18: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
26: Ang kinis na niya?
27: In fairness, nag-glow up.
26: May budget?
27: So-so!

0: 93.9.
1: Muhapsay ang imong paginhawa. Bisag usahay, puno ka og problema.
2: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: IFM! Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: breaking news.
1: Idol! Musa ka breaking news, idol. Ang nisulod, idol, no? Tuang kaning breaking news kay may kalabutan kini sa usa ka sunog nga miigo sa may habiga sa sitio Bugnay, no, sa barangay Labangon, idol. Base sa social media post, girespondihan karon ang sunog sa Bugnay 2 Labangon na dakbayan sa Sugbo, no. So far on progress ang awahing detalye, idol. Unya na narito ang mga kabumbiruhan para sa pagresponde sa maong sunog karong gabi una, Hunyo 15 2026. Muna atong IFM balitang breaking news. Mupadayon ta sa atong programa, idol, nga gabi ina ay standby dire lang sa 93.9 IFM mapugnan pani.
0: Breaking news.

0: That song was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: FM, mapugnan pa ni Idol na tadri sa ato ang segment Gabi na I Request. Kauban sa Idol Chicks, si mga idol diin ang inyong requested song. Kauban ang inyong mensahe. Alang sa usa ka special ang individual atong tagaag kahigayunan nga mapadangat on air, mga idol. Naatay mensahe diri, DJ, please ko play ang kantang One Moment in Time para ni sa akong mahal nga asawa nga si Emily Lorenzo. I love you, mahal. Salamat sa tanan. Gikan kang Randy sa Carcar City. Simple man ang mensahe, idol, ni Randy, pero para kini sa iyahang mahal nga si Emily. Ani ana ang requested song nga One Moment in Time para sa ato ang gabi ina I request, gikan ni Randy.

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Hello, wait. Naunsa naman ng akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
3: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog na atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipte ko sa kong bana o DTX 500 gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
6: Tuhod. Siko. Hawa.
7: Aga.
6: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrisin sa mga nag-unang butika sa nasud. Importante nga pahinumdom ang Artrisin dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: 93.9 IFM.
2: Pugnan pa ni.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
15: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangong kumaka bloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. 93.9 IFM.
2: Pugnan pa ni.
17: Ako si Monette Ibahinting, 23 years old, nagapuyo sa Hipodromo, Cebu City. Sa ko ka service associate na gamit sa Immuni Plus for more than a year na. Ang benefits na nahatag ni Immuni Plus kung mag-work ko kay kung mukarat akong tutunan mamaura jud ako madali-dali og kuha ipinom ang Immuni Plus. Mo recommendar ko sa Immuni Plus kay gawas nga daghan siyang benefits na makuha, makarelax ang Immuni Plus. Immuni Plus, wellness every day.

0: UniPlus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit ang 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash scan to win for a chance na makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash scan to win to learn more.
2: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
3: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
4: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
5: Yo, sa bahay o sa biyahe kahit saan mo magpunta, ikaw lang idol araw-araw gusto ko kasama sa balita. Music, kwentuhan man o drama, sa IFM wala nang hahanapin pa. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan para sa akin IFM na number 1.
6: Sa balita at tugtugan, idol ko ang IFM
7: 93.9. Oras na sa panihapon! Oras na sad para kami paminawon!
8: Gabi na ay!
7: Gabi na ay!
9: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.

0: That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako believe.
2: IFM Balita,
3: lokal ug nasyonal. Maukini ang IFM.
2: IFM. IFM Balita.
4: Mayong gabi isug buwan niya na itong IFM Balita sa gabi na ay pizza 15 karon sa buwan sa Hunyo to 2026 adlaw karon nga Lunes, Idol. Subay sa atong breaking news ganina, gisaka na nga to sa first alarm ang sunog nga nahitabo diha sa may or miigo diha sa may sitio dos sa sitio Bugnay dos sa Barangay Labangon ning Dakbayan sa Sugbo. Pasado alas 7 sa kagabhion karong adlaw, Hunyo 15 tuig 2026 adlaw Lunes, Idol. Sa pagkakaron padayon gihapon sa pagkigkumbate batok sa dakong mga kayo ang mga kabumbiruhan. Samtang sa laing bahin, Idol, anita diri sa Balitang Nasyonal, may kalabutan gihapon ni sa kasamtang nga nagpadayon ng kontrobersiya, Idol, nga giatubang sa Ateneo di Manila University ngadto sa mga estudyante nga mitaliwan, mga student athletes nga si Divine Adelay og or Divine Adili og si Rene Baterbonia, Idol. Kining mipadangat na sa unang higayon sa iyahang mensahe sa publiko, ang presidente sa Ateneo de Manila University kun admo nga si Father Roberto Yap SJ. Atubangan sa mga press, may padangat siya sa iyahang pagpangayo o pasaylo ngadto sa pamilya ni Rene o ni Divine. Matod pa niya, "We see you, we hear you, and we acknowledge the unbearable pain of your mourning." Matod pa, dili na mauli pa ang bugat gyud ang kasakit na gibati karun nga may kalakip nga kasakit og kalagot og natural ra kini og justifiable usab kay tungod mga tao ra kita. Nangayo siya og pasaylo sa tanan, dili lang sa pamilya, lakip na sab sa komunidad sa Ateneo. Og matod pa niya, walay explanation, walay context, walay na mga words nga makapabalik pa sa kinabuhi nga nawagtan. Kahinumduman nga sa miaging semana mitaliwan ang duha ka mga basketbolista sa Ateneo Blue Eagles human malunod subay sa gipahigayon nga team building sa Aurora. Samtang kaganinang hapon Idol na migawas ang balita nga si Coach Tab Baldwin, ang coach Ateneo Blue Eagles nga basketball team, hingpit nang miresign sa iyang posisyon isip head coach sa maong kuponan. Oras sa IFM, alas 8:03 na mo kato itong IFM. Balita News Bite sa gabi na ay Idol nga hatod ka nato sa DTX 500. Idol, ang DTX 500 ang akin ni Sharantin nga nagikan sa palya. Ang Sharantin mo ni musuhid sa insulin function sa lawas. Mutabang usap kinaaring nga ma-stabilize ang blood sugar level sa lawas. Likaya nato ang diabetes pinaagi sa saktong diet o exercise o pag-inom o DTX 500. Busa ato na sa pinakaduol nga drugstore o butika sa inyong mga lugar o pag-DTX 500. Na. Oras sa IFM, Idol, alas 8:04 na. Dugang sunata sa pagbalik sa programang gabi na ay kinisi Idol Chixi. Di kapugngan sa paghatod sa nagunang balita. Tataka IFM Balita.
3: Ugmaon kadto ang IFM Balita sa IFM. Para sa uban pang mga balita, bisita lang sa rmn.ph.
0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: This Time Check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This Time Check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
6: Ikaw ba? Hilak-hilak ka? Basa og sad story ng English? Nga English man na? Kasabot na ikaw? If I know ni hilak ka, kay wa ka kasabot. Mabungan ba ni?
7: Sis, ganda ng hair.
8: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
7: With regular use.
8: Naka-empress. Nakaka-impress.
7: Try mo na, sis.
8: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
9: Empress Shampoo. For impressive hair.
10: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-apekt sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity. kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
12: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
13: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
12: Racho to eh. Dimpros Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
14: Ako plus Alco Plus.
15: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
17: 93.9 IFM.
18: Pumpanpune!
19: Aiko! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
19: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
20: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
19: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
21: ACS.
22: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
23: Ang keratin na may plus.
24: Keratin plus.
25: Ang keratin na may plus.
17: 93.9 IFM.
18: Pumpanpune!
26: Aiko!
17: Aiko!
27: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
28: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Goodbye.

0: 93.9.
1: Mapugan pa ni kay bad trip kay Kurupre.
2: Sa trabaho?
1: Lagi. Igo-igor pag itong sweldo.
2: Aani na lang. Di ay baso.
1: Ayaw. Salamat lang, pre. Maglibre ka?
2: Di, uy. Iinom ng tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayos ka, pre na. Prank na.
3: Gabiin na ay. Diri sa 93.9 IFM.
4: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.

0: 93.9 IFM.
1: Mabugnan po ni.
2: Ay ko! I'm all yours tonight. Gotta

0: That song was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: IFM Balita Showbiz.
2: FM. Mapugnan pa ni Idol Chicks ini do sa programang Gabi na ay we murag reunited man idol ang mga actor no nga siya Joris Gamboa uban ang kuano celebrity couple nga Dongyan kun si Ding Dong Dantes ug Marian Rivera ug si Direk Make Cruz Alviar. Kinihuman nagpo si Joros nga tuwa sila sa nasod nga Canada sa Quebec. Diin, matod pa sa caption ni Joros o sa ka-Instagram post, "Remember Rewind? Same same but different." Ano ni mga hungihong idol nga tuwa sila sa maong lugar o sa maong nasod alang sa umaabot nga Star Cinema Film nga pagabuhaton ni Ding Dong Dantes o ni Marian Rivera. Wow! O yung reunion ni idol tungod kay ang director nila at itong MMFF hit ni atong 2023 nga Rewind nga salida kay si Direk Baker's Alviar pod. Ug laki pod ana nga salida si Joros Gamboa. Kanipto si Joros idol sikreto kay ni pero ingon sila kani kuno si Joros kunani sa mga films no? Kana gyud kuno nga mga films idol mag blockbuster jud kuno. Ano suerte og ni Joros dol? Diki nga no dol kanang mga salida sama atong salida ni kaning Catherine og Alden, Katden, oh, no. Salida nila, katong Hello Love Goodbye og Hello Love Again, ha, si Joros, blockbuster hit to doll. Kaning Rewind pag 2023, blockbuster hit. Kaning salida ni Donnie og ni Bell, nice pod kayo ang dagan sa sinihan, no. O niya, kaning, let's see, kay kaning mga salida na na si Joros, katong Ever Since, katong One More Chance, katong salida nga kaning Kwan Idol, salida ni Sara Oga ni John Lloyd Cruz, na apo ni siya. So, mga inani nga salida, kuan jud kayo hit, no? Nagsirte o dyan is Joros, no? Sikreto lang ba? Pero even if dili siya ang main character sa mong movie, most of the time, supporting roles, pero dako kay ni contributions Joros mga salida. Lingaw mo, gudol, yung character kasagaran, no? Usually the best friend da kanang inana nagi ko ni nagitawag idol sa showbiz kini mga best friend na mga characters dako kay contribution sa dagan sa storya. So let's see kun unsa pod ang salida or storya all about do kay lahi pod ba atong ending sa Rewind. So unsa sa kani ang remember Rewind no mga tawo siya. So naana mga tawo nga basin ko no ang title sa salida kay Remember hala no atong patangan kung kanusan ipasalida, kung mahimo ba ning MMF entry for this year or maybe in the middle of the year. Middle of the year naman tadol. So, unsa kaaning buwan ay paggawa sa sinihan, idol. Muna atong IFM Balitang Showbiz! Okay, mga idol. And of course, kining bahina, hatod ka na to sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Idol, nangita baka og mahimo nimong kasama sa pag-atimana sa imuhang panlawas? Ani-ana ang EXL Makabuhay Plus Capsule atong maangkon ang optimum health and wellness pinaagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad nga 20 pesos lang, idol, matag kapsula, makaangkon na or maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, ug vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagi sa pag-atiman sa atong lawas, tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa butika sa inyong mga lugar, idol, ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, ug Lazada. Idol, manatong ayat ang balitang showbiz. Unya natin i-shout out. Ato ni i-shout out doon kay basing nang luod na ni nako doon kay banyan ko ni natubag. O, atong i-shout out. Kani, ug naminaw pa ni Ron, kaya marag nabiyahe man ni ganina, nanawag ni Dol. Niya, naka-tune in man eh. Usan isa itong mga higala niya. Ato ning i-shout out, idol, kay naminaw ni Ron. Atong i-shout out, sila si, asa man eh. Shout out, my friend. Ana siya? Shout out sa kung gwapa nga sakay nga sila si Tep-Tep, Krisha, o akong baby Geraldine. Gika ni Amiel. Maayong gabi. Ini mo din, Amiel. Sensya na, miss call ka. Mel, busy malinyas, DJ Mel. Eh. Salamat sa pagpaminaw, o amping, no? Mo nang ato ang, IFM Balitang Showbiz. Padayon ito sunangan, Idol Chick City Doll. Dugang sunata, alang kaninyo sa itong pagbalik. Oras sa IFM, alas 8:28 na. Stand by. Dari lang sa 93.9 IFM. Mapugngan pa ni
0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Ikaw ba? Abiminyo na. Puro na lang yun kagilok. Walay kilig. Pero lahi man ang gilok ko eh. Gilok dotan na ang problema o kalison. Aw, Kuya Juan. Mapungan ba ni?
4: Nawan ana baka ugana sa kama?
5: Basin ug
4: may diabetes ka?
5: Ang DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Adunay powerful extracts.
4: Nga phytochemicals
5: ug antioxidants.
4: Nga gikan sa palaya.
5: Ug desugared sugar cane.
4: Mga organic compounds.
5: Nga effective.
4: Matok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500.
4: Sa mga butika.
5: DTX 500.
4: Ang tuba.
5: Kontra sa sakit nga diabetes.
4: DTX 500.
5: Epektibo.
4: Sa pagpabubo sa blood sugar levels.
5: DTX 500.
4: Imo sa desugared sugar cane extract.
5: Ug anti-diabetic property.
4: Gikan sa palaya.
5: DTX 500.
4: Garantisado.
5: Highly recommended
4: sa mga eksperto.
5: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.

0: 93.9
1: IFM. Hello, wait. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Mas interesting pa sa shoutout nimo sa Twitter o status sa FB.
4: Gabi na ay!
3: Gabi na ay!
5: IFM. Ang chikadorang sexy idol chicksie.

0: Ulan man o init ang adlaw, padayon ang sound trip. Ang kanta hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Silyado ang atop bisan unsang panahon.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
2: Idol, oras sa IFM, alas 8.47 na sa atong pagbalik ang awahing bahin sa programang Gabi in I. Ingon man atong pagpamalandong karong gabi una, standby mga idol, kini sa Idol Chixie, dari lang si 93.9 IFM, mapugnan pa ni.
0: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
3: Hello, uy! Nausa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Oh.
5: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
6: Alco Plus, Alco Plus!
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus!
10: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinundong gikan kay atean. Ayaw intaw, nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinundong gikan kay atean.
9: May buhay sa makabuhay!
11: 93.9 IFM!
4: Mapugnan pa ni!
12: Level up your experience with Bet88 Sports! Enjoy competitive odds and lots of free bets! Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
13: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
14: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
9: Ay, balita! Suwertres ug Lotto Results!
15: Idol! Suwertres Result alas 5, 3, 4, 9! Idol! Nakaigo ba?
16: Ang sarap makinig araw gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM
17: 93.9
16: IFM.
18: Madrama usahay ang kinabuhi, Lodi. Chillax. Tungod adunay
19: Gabi na ay!
18: Gabi na ay!
20: IFM. Ang chikadorang sexy Idol Chixie.

93.9 FM. Apugay pa ni Edel Chicks in Idol. We're down sa atong last gap sa programang Gabi Ina Ay. Ining tungura mga idol ang ato ang pagpamalandong time. Ato ni pahinungod idol no sa mga nangandoy nga makabot ang ilahang kanibitawng pangandoy sa kinabuhi. And to be specific, kanipong makabaton o katubag or tubag or kasayuran, igong kasayuran o igong tubag ning pamilya ni Divine Adili ingon man ni Rene Bartibonya idol. Kaya nga no, ganina, dagan na kayong mga videos na gawa social media. To be specific, no, medyo kwan lang kay Divine Adili idol. Di, manggod siya, manggod siya taga Pilipinas. Pero of course, we also seek for enough answer, no? Kabahin sa nahitabo nila, idol, sa usa ka team building. Unya, kaning si Butterbonya, idol, pero timang yung kanang sikata aning Rene, idol, no? Labi na sa Mindanao, kay ilado na mag-yun siya sa natad sa basketball. And in fact, ni Agi ang iyahang kuan, iyahang purlon sa mga lugar paingon sa Agusan, idol, kung nasa gid ilang lugar niagi sa Davao Oriental, daghang kay gaatang dul naagi tay video nga na share online sa tuang social media page nga makita nga taliwala sa uwan, idol, naghuwat ang mga basketball fans ug mga taga suporta ni Rene ug mga Mindanaon sa pag-agi sa iyahang purlon ingon man iyang pamilya ug nagpalupad pa silag balloons pag-agi, idol, bisan tuod ug perting uwan na, no? So mga LGUs dito nangandam na yung mga pag-abot yun yung silahan, nag-syagit og MVP, kay puno kaayo og pangandoy ning bataa. O niya, daghang kay apektado ani, idol, no? Kay daghang kaningon na huot ilang dughan makakita, makabasa sa updates, kasagaran mga inahan, na ko mga higala, idol, nga personally affected sila. Bisan to, dugwa kaila aning Butterbone niya, na ilara ni paghumana o kanang kuan, idol, kanang maguman naggawas aning balita sa pipila, no? Labi na kung di kayo ka-basketball fan or di kayo ka-aware socially sa panghitabo sa local sports. Munang sakit kaayo hunahunaon kay tanan nangandoy. Labi na kung bata pa kay batanon. In fact, it was corrected nga instead of the first released na 19 years old, he is 18 years old. So karon we will pray for justice, we will pray for answers kay lahi-lahi manggod no niya, daghan na kang involved. In fact, last week Malacañang ni ingon na nga dapat imbestigahan gyud, no? And na yung mga progress, idol, ato ninyo gitutukan, pwede din ninyo bisitahon ang atong official Facebook page sa IFM 93.9 Cebu sa itong mga balita kabahin ini. And tonight we will pray for all the students, the dreamers, the scholars, katong mga na yung mga pangandoy nga pinaagi sa ilang skills na gihatag sa kahitasan, kanang tagaan po sila og bili og tagaan po sila importansya, dili irisgo ilang kinabuhi sa mga trainings ug uban pa. And we will also pray for the souls of Adili and Butterbonya kay daghang apektado ni ini, idol, no? Sa social media, halos tanan gustong makisimpatiya, and not just sa social media, gihangop gid siya, idol, tungod kay lagi grabe ang iyahang pagmahal ug base na pud sa mga storya, iyang pagmahal sa iyang pamilya ug pagmahal niya sa natad sa sports, sa basketball. So, young dreamer with a good heart, munang sakit kaayo ang nahitabo, and everybody is socially involved. So, tonight mo ni atong i-pray, idol, nga mahatagan og igong katinawan, unya kung naamagid gani mga unsa pa yung mga progress, no, manubag ang angin manubag, pero at the same time, buksan ang mga kasing-kasing sa tanan to be open kung unsay mahitabo sa mga investigations ani, idol. Okay, it's a very kanang kwan kay, no, opinion lang ni nako ha, kanang kwan kay, idol, kanang daghan kaayo og reaction ang mga tao ini lahi-lahi na iuban nga logically speaking murag nakuha na nila ang ilang tubag, nasa iuban wala pa na satisfy. So let us pray for that and the truth, no, kun unsa man ganing kamatuoran nga angay ma unfold, idol. Ining tungura manamili sa Idol Chicks si pinaagi sa pagpamalandong, auhag sa kuninyo nga inyo kong ubanan sa tong prayer time and ugma pohon at ang inyo mga programa ugma. And of course later, Idol Dubs at
ang yun sa istorya ni Idol Dubs karong gabi una sa kumbati sa gabi e. At ang ina Idol hangtod alas 12 na siya Idol. And of course ang ato mga programa labi na ugma sa buntag gikan sa Ibtana ay bangon na IFM Balita sa Buntag hangtod sa IFM Buntuna and Dear IFM and the rest of the programs dire lang sa 93.9 IFM. Ani ana ang atong pagpamalandong time sa gabi ina ay.

Sa ngalan, samahan, sa anak sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. May gabi, Lord. Karong gabi una, ang amuang prayer, pamalandong, alang kini sa mga kasing-kasing nga nagbangutan, kasing-kasing nga nangita katinawan, o kasing-kasing nga nangita o hustisya. Among giampo, Lord, labi na sa mga pamilya nga naigyatubang karon nga siguro mga gustong masairan, nakamatuuran. And we also pray for everyone nga nangita og igong tubag o rason sa mga butang nga feeling nila na ginahanglan og hustisya. We also would like to pray for the souls of Divine Adili and Rene Baterbonia. Duha sa mga estudyante nga gikuwaag inspirasyon ang storyas kinabuhi sa mga batan-on nga adunay pangandoy nga pinaagi sa ilahang skills sa natad sa basketball, naghatag og inspirasyon sa uban, taliwala sa usa ka unfortunate nga panghitabo. Kiampo usab Ginoo ang tanan nga magpabiling bukas og andam sa mga unsa may kasayuran sa mga panghitabo karon, labi na aning isyu o balita nga kitutukan sa kadaghanan. May you give out the truth, and hopefully, Lord, imong i-grant ang eternal rest sa mitaliwan ng mga giidulo ng kabatanunan. Sa daghan pang mga kabatanunan nga nangandoy pod. We also pray for families who are grieving, fans that are grieving, hinahina nilang madawat, bisan pa man, o tuod man, sakit yun kay sa tanan ang maong panghitabo. And we also pray for those na lahi man ang storya pero same po ang ampo ang pagpangayo og kasayuran, tubag sa mga pangutana og hustisya. All this we pray in Jesus' name. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos, Espiritu Santo. Amen.

0: Hello, wait. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: I am Rachel Garzola Bersanas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko na iyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3.
4: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors.
2: Advanced formulated, ginawa based on true science.
4: Sigurado efektibo.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Atun Pamatian, si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
6: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product, kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
7: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
8: Para sa masulhay niyong pagpamuhin,
9: Super Fiber, mabakal sa mga butika.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS 93.9 IFM.
1: Mapugnan pa ni.
15: Aygol! Aygol!
16: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
17: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
19: Goodbye!

0: And polycarbonate. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS 93.9 IFM.
2: Pumpan pune.
3: Idol! Idol!
4: Idol! Maayong gabi no, Zamba. Kaninyong tanan. Adlaw karon nga Lunes. Pizza, of course. Pizza 15 na mga idol sa bulan na sa Hunyo tuiga 2026. Oh my God! Today is very 15 now. Adlaw karon ang ating sweldo. I-surrender yun na sa sakto nga tao. O ayaw na i-surrender sa lain nga tao. Ha? Dapat atura yun sa asawa o dili sa kadtong reserba. Sarili manong yung mga idol to, sugda na to ang programa. Karong nga gabi na ang IFM at kumbati sa gabi idiin. Lain na sa mga to ang basahon, ang pangutana. Lain na usab nga problema kasi natian sa kinabuhi nga dunay kalabutan sa gugma, dunay kalabutan sa pamilya, o dunay kalabutan sa mga higala nga ato ang hatagan o pagtagad. Gikan sa to ang mga nagkadaiya nga mga idol, gikan sa mga nagkadaiya nga lugar sa tibuok kalibutan. Kung galing na kay gipang hambin diha si buwang kasing-kasing, nakikipamati diha si Moang nga kasing-kasing, na kay mga problema nga sarang nga dili ikag-asoy, mga problema nga mag-ingon ka mura gidat o gana ka sa kalibutan, ayaw pagpano ko mga idol, isend ka na sa tuang programa, pwede ninyo isend sa tuang text line nga 0923112701, o pwede na yun kayo mga idol, musend mo sa tuang Facebook, official nga Facebook page, ang IFM 93.9 Cebu. Ay mo kabala ka mga idol, kaya di na to apilon o basa ang imuhang pangalan. Pwede rin sa mamutawag dula just in case ganahan na jugay mo dol o niya kapuyin mo og type. Pwede rin sa mamutawag sa tuang programa mga idol. Just let me know sa tuang programa at tuang nang entertain ang inyuhang tawag. Kung ugaling na amoy mga kakulian diha sa inyuhang mga relations. Oras IFM, alas 9.13 na mga idol.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
7: Game ka idol?
8: Game sa to idol.
7: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isan online, not just one, but two winners matag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
9: Idol! Gusto ba ka makadaog o buy, bugas, cash, or GCash?
10: DJ, patulugin mo!
9: Papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! Unsaon pagdaog kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nagfollow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na aki usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha, palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na paglangay, apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
11: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
9: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
11: Hawak mo ang
9: papremyo sa Hunyo ni Idol.
1: Idol mo ni Jay.
12: Ang tamis na sila tik o glami ko gitik. Idol mami tik.
13: Boss man cute gihan. Idol Boyki.
9: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
14: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boos charming auntie Maria P.
15: Ang kiatan og sabaan. Idol Kulatido.
16: Ang lami sa radyo. Idol Aiko.
17: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.
18: Ang market man on the run. Idol B.
19: Ang chikadorang sex. Idol Chixie.
3: Ang idol nga Bini. Idol Kenny.
1: Ang idol nga White Corona. Inday na Bina.
2: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
7: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Dub.

0: Malingaw dyan ko sa IFM, oy. Puno sa pasiaw.
1: Maudyun, kanang we start the day nga happy, plus we end the day nga nakasmile pa dyan.
0: Maunang ako, di na dyan bubalhin pa sa 93.9 IFM.
1: Nangampanya naman sa gani ko.
0: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa radyo sa Facebook Live sa evening show nga Hawd sa Galingaw.
1: IFM, kumbati sa gabi e. Featuring, what's the style sa IFM? Dari na ta mga idol!
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: 93.9 FM. Mapugngan pa ba ni mga idol? Mayang gabi mga idol, and welcome sa itong programang IFM Kumbati sa gabi. Ikaw man ang yapon ninyo ang nag-inusarang bugoy nga good boy. Wailain mga idol, idol dams, ining adlaw nga Lunes. Kumusta mong tanan? Kumusta inyo ang adlaw nga Lunes? Kumusta ang inyuhang mga pitaka? Sigurado dyan kong nang bugdo ng inyong mga pitaka diyan mga idol. Gumikan na sa inyuhang pag-withdraw, pagdawat, sa inyuhang mga sweldo, ng inyuhang mga hinaguan. Nindot ning kwarta nga gikan sa tuang hinaguan, no, kay ato gyung ampingan. Ang tanang butang ato ang gihaguan, ato ginang ampingan. Sama po na sa relasyon dol, no? Ang relasyon nga imuhang gihaguan, imong ampingan. Apan kadtong mga relasyon nga imo lang nakuha, pinaagi sa yun nga paagi, mawagtang rapod sa sayon nga paagi. Ay say, sakto nga pag-istorya. Gikan tas kwarta, paingon na po ta sa gugma. Alas 9.31 ito ang oras mga idol. Itong text line 0923112871. Mayong pagpaminaw sa tuang mga idol na nagbiyahe diya karon. Ang ito mga idol gikan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito mga pinalangga diya ng mga OFWs nga always yung nagpaminaw tanaw sa tuang programa sa tuang Facebook Live. Mga idol, maayong gabi ikaninyong tanend. Welcome nining itong programa karong gabi una. Kumbati ta sa kanunay dula. Taliwala sa mga pagsulay nga tuang mayaguman at taliwala sa tuang mga nasinati nga mga kalisod sa kinabuhi. Ang importante, padayon tang nag-abanti sa tunahan, kunyawat na nag-atras. Di na to balikan ang unsa may mga atuang naagian. Ang kagahapon, magpabilin nga kagahapon. Ang importante, ang atuang ugma pohon. Ang mga utang, atuang bayaran, pero dili tanan. Kay base na niya mahurot ang atuang mga kwartang gipananing kamutan. Muhatag para bata sa silingan. Na para bata laing hataganan. Gawas sa asawa nga maoronta ang atuang tugyanan. Na iuban muhatag pa sa mga laing tao nga ilahang gibalik-balikan. Gihimong reserba. Alas 9.32 na to ang oras dul ha. Sa mga nagpaabot niya sa Swertres, idol. Anian na to ang Swertres result, 9 PM nga draw. Ang na to ang Swertres result, 599. At balik ko dul ha, ato ang Swertres result, 599, 599. Ang ato ang Swertres result karong gabi una. Congratulations sa mga nagmadaugon. Kunya sa mga way karga diya ay kabalakan na pa'y ugma pohon. Siguradong hurot yun ay mong sweldo karon. Mag-swertres pa ka, mag-scatter pa ka. Sige lang taanig, pa-cash in. Pa-cash in o kalima, cash out o kausa. Alakansi po. Pero sige lang, mag-cash out po ka o mga minilyon. Mayang gabi niyo mga idol, Clarence Jade Avenido, may pagpaminaw doon. Niya si Ali Giyoho Joseph Bitanga. Mayang gabi niyo mga idol, salamat sa imuhang always nga pagpaminaw. And of course, ang atuang idol, Floor Basok, mayong pagpaminaw, idol Floor Basok. Salamat sa imuhang pagpaminaw, tanaw sa tuang programa, karong gabi una. Adlaw karon nga Lunes doon, unang adlaw sa simana, taas-taas pa ang atuang panag-uban doon ha. Mula hutay, pataan niyo, pipila ka mga adlaw. Una pa moabot agad nung Biyernes. Sigurado ko, inig ka ugma pohon, nawa na. Napahak na ang imong sweldo karon. Paypay, maglaom ta sa sweldo doon, no? Kaysa mahurot na ang sweldo. Paabot na putaan niya og 30. Murag ato ang kinabuhi ani, nagtuik-tuik na lagi sa 15 og 30. Murag ang kalendaryo doon, murag ang pamati na ako sa kalendaryo sa mo ang balay, no? Murag duha na lang kapitsa, kining 30 og 15. Alas 9.34 doon, karong gabi na ato ang basahon, kining usaka kaagi sa ato ang idol, diin ang iyahang problema ani kabahin ni sa iyahang kining pinalanggang kapikas dolong dili manggutan ng mga kapikas magpabili no kay namong kay ubang mga kapikas kining atuang kaabag sa kinabuhi unta ba nga naggakos-gakos ba unta mo naglambiyong man unta mo nabot gyud sa panahon dol nga wala na sila nagkasinabot nabot sa panahon nga naka-decide na gyud sila nga dili na gyud sila mo padayon sa ilahang kinabuhi. Sa'y makapangutan na taba nga, grabe no, kung unsa kaligo na ilang relasyon kaniadto, dali ra kayong pukanon, dali ra kayo siyang tapuson. Umikar man pulgod ani nga matawag na to, o daghan kayong mga teknolohiya karon dol, no? Daghan kayong mga tintasyon sa pagkatinood lang dol. Pero tinaghan ng tintasyon, kada lingi ni mo diha, tintasyon. Bisan o gili ka mo gawa sa balay, naagya po'y tintasyon, gingano na may cellphone. Mga cellphone karon no tanaw ka sa cellphone available ang tanan diha kun unsay imong ganahang tanawon pwede nimo tanawon diha sa cellphone tanaw ka diha og kanang sweatres tanaw ka diha og kanang basketball kun sa may tanawon nimo diha naa tanan suwito kay na si Idol Rodel diha tanan imuhang gustong pangitaon naa sa cellphone mao na kaniadto no ang mga bata kaniadto no healthy kayo kay ngano man pirmi mang panington. Pero ng mga bata, nagsigi og cellphone. O nang mga sapoton. Yung ano, naapiktuhan sa radiation. Paita, istriya. Alas 9.36 doon. Lagi na kung tumbalik ko na itong text na ito. 0923112-8701. Idol Damos, may gabiin mo di ha. Shout out sa mga silingan na mo diri sa may Kiyota. Na always yung nagpaminaw po sa tuin mong programa kay wala sila choice. Mauman akong gipaminaw niya. Ako ang gipakusgan. Si Jade ay ni diri sa may Kiyota. May gabiin mo di ha, Jade. Salamat kay Jade ha. Ayaw ginagpalunga ha. Ayaw ginagpalunga hangtod ha. Dilit na, dilit na ito mahuman ng itong programa. Mayang gabi, Idol. Shout out ko ni... I-shout si Rodel. Wali, out. Dapat, shout out. Shout ko ni Rodel na siya lang ang nakahibalo na uya ba sila ni girl. Who's the girl? Who's that girl? La-ra-ra-ra-ra-ra. Kasi man nga girl, Idol Rodel. 360 Pharmacy diha sa Maiskaryo, maayong pagpaminaw dol. Salamat sa inyo hanga always na pagpaminaw sa tuang programa. O sa tanang mga establishmento nga nagpaminaw karon sa tuang programa. Mga idol, may gabi sa mga nagbiyahe diha, no? At ang mga bus, mga minibus, mga modern jeepneys, mga delivery riders, mga taxi, mga tanang-tanang matang sa transportasyon nga nagpaminaw nato karong gabi una. Mga idol, kaninyong tanan, mayong gabi. Dita magdugay ha. Aton ani ipabuhagay sa kanginan ang atuang problema karong gabi una. Kinahanglan nato ni siyang basahon para ato apong ingnon nga magkumbati ta sa kanunay. Padayon sa kumbati taliwala sa mga pagsulay nga atuang mahiaguman. Lugay na maglangan dol, ani-ana ang atuang suwat karong gabi una sa tong programa nga IFM, kumbati sa gabi e, kauban na si Idol Dubs. Hello Idol Dubs, maayong gabi e kanimo, ug sa tanan nga mga nagpaminaw sa imong programa. Pasensyahin na jud kaayo ni akong kaagi sa kinabuhi, Idol, kay murag OA ra kaayo ni para sa imong mga tigpaminawan. Usa ko sa imong mga followers sa imong page, niya karon tigpaminawan nako sa imong programa matag gabi. Kay tagapardo raman ko. Sa kadaghan akong mga problema sa akong kinabuhi, Idol, murag kinirajud nga problemang ang dugay nakong nasulbad ug naabapod kaha ni siya'y kasulbaran. May pa siguro problema sa kwarta, Idol, kay masulbad ra. Pero kining akong problema, murag kada adlaw man ni nagkagrabi, Idol Dubs. Usagi ay ko ka single, ma'am, Idol, nga naay duha ka anak. Pero gibiyaan sa ako ang walay puangod nga bana, nga wala man lang gani nagbilin og pambayad sa kuryente. Nikuyog siya sa iyang bag-ong kaplag, nga kauban niya sa usa ka grupo, nga dili na lang nako i-mention kung unsay unsa kay kabalo na ka. Sa pagkakaroon, idol, na po di ay ko'y bagong kauban sa kinabuhi, kay lagi wala man jud motabang nako sa akong mga anak, kay ang akong bana bisan unsaon dili jud mo sustento nako, kay pirmi mo ingon siya nga ako ang unang nagbuhat og daotan. Hangtod nga na ako'y nakaila, unya gidawat ko niya og andam pod siya modawat sa akong mga anak. Dagko naman pod akong mga anak og hapit na mahuman sila og eskwela. Wala tuod ko giun na unungan sa akong bana, pero wala jud pod ko magkulang sa akong mga anak. Ang problema lang jud, idol Dubs, nga hangtod karon maglisod ko og sulbad nganong halos kada gabi iman ko magdamgo sa akong ex-husband. Unsay buot ipasabot ka ani? Kabalo man jud ko nga dili na jud nako siya love tungod sa iyang gibuhat namo, pero tungod ban ani sa ako ang kalagot sa iyaha, idol Dubs? Unsay akong buhaton, idol? Kay musulti ko sa ako ang mga anak, sungugo naman ko hinuo nila nga gikilig ko noko. Nagpasabot ba ni nga gihinumduman o gihuna-huna ni ami sa ako ang ex-husband, kay maumay ingon nila nga basin o gahuna-huna mi niya. Palihog kog tubag, idol Dubs, o pasensya kaayo sa ako ang istorya sa kinabuhi. Daghang salamat, idol Dubs, and more power ni mo diha. Junabel. Maayong gabi ni mo diha, idol Junabel. Grabe ning imuhang pangutana, no? Kay may tungod man gyud ni sa imuhang ex nga husband. Astilan Ginoo ko, eh. Unsa kaya irason, mga idol? Sa inyo una, unsa kaya irason nga nung damguhon siya sa iyang ex nga husband? Nanam siya bag-o. Ang iyang bana, napo na siya bag-o. O niya isiya, napo siya bag-o. Nagbulag sila ang ilang mga anak, ilang ipangbiyaan, tungod kay lagi. Naanaman sila yung mga, di, ang anak nila gibiyaan sa bana, o niya tuwa sa asawa, apan kining asawa na naman sa ilaing bag-o. So, ang iyang pangutana, idol, nganong damguhon man siya sa iyahang bana? Unsay buti pasabot, ana, idol? Basin o iyang bana ni taliwa na naman. Buta ka ba, loba, nganong iyang bana permi magpadamgo niya? Ingon siya nga basin og kanabi tong naghuna-huna pirmi, ingon sila kay once magdamgo daw ka, idol, ang but daw ipasabot ana, sige ni mong gihuna-huna ang kanang maong butang unya imuhang mo nang madamguhan nimo ini kagabi, eh, pero ako nahuna ako magdamgo ko og kwarta ini kagabi, di man ko magdamgo og kwarta. Ganahan ta ko magdamgo og kwarta unya, ganahan sa ko magdamgo og kanang 2028 na, pero di man. Unsa kaya ibut ipasabot ani sa iyang pangutana, idol, kay medyo naglisod naman siya. Naglibog siya, unsa kun ibut ipasabot. May gabi, idol, si Birds Nanduya ni diri sa Mayhampang Argao. Shout out ko ni Miss M from Dalagit. May gabi ini mo na, idol. Birds Nanduya ni sa Mayhampang Argao. Salamat sa imong pagpaminaw, idol, ha. So unsa kaya ibut ipasabot ani, idol? Ma'am Nene Velasco, may gabi, ma'am, and to Eli Boy, Jesus sa Galagala Tikson, may pagpaminaw. Naghuna-una pa niya ang iyang ex. Ah, okay. Ingunan niyo ba siya, idol, floor, no? Ingun sila, once daw magdamgo ka, it's either ikaw ang naghuna-una sa tao nga imong gidamgo, or kanang ang imuhang sa tao na ang kadtong imuhang gidamgo mo ay naghuna-una nimo. Pero usay magdamgo may biya ta og mga tao nga nitaliwa na, nga tuon na sila ang kalibutan. Pasabot ba na nga gihuna-una nato sila, or sila mo yung naghuna-una nato? Payawan mo sa daan ng yunahuna. So, igunaan, idol, ba? Kay ang naitabo ang manggulaan ni mga idol, no? Kung ayaw mong basahon o balik ang iyang istorya, idol, kanang, syempre, gibiyaan sila sa iyahang bana. Kay tungod lagi ni Kuya Guglain. Nganong naman yung igunaan ni mga sitwasyon, idol, ba? Makalibog ni ato ang kinabuhi usahay sabto, no? Nga, kanabi taong na ay mga partner nga grabe kayo ka buutan sa ubang mga tao. Apan sa iyang kaugalingong partner, grabe po siya kamal dito. Na may ingon-ana ng mga tao. Sa inyong tanaw, unsa kaya rason sa inyong anak nga paagi, mga idol? Usay makapangutan na mabugusay. Kung real talk man yung jadol sa pagkatinood lang, no? Kaya bang, tinuod siyang realidad sa atoang kalibutan, sa atoang komunidad, di ba? Na ay mga bana or asawa, nga grabe kayo sila kabuutan at ubangan sa laing mga tao. Pero grabe po sila kaisog, grabe sila kamaldito, grabe po sila kawalay. Kaya ito, grabe kayo ka hinuko, grabe ka hinuko nga to sa ilang mga partner. Dinutong ano, ingonadol, no, nga kung unsa sila kabuutan nga to sa ubang mga tao, ingonana po sila ka salbahis nga to sa ilang mga partner. Nga kung buto na unaon, ang ilang partner ang ilang gipakaslan, ang ilang partner man ang ilang gipasaligan. Pero nganong na may mga tao nga ingon ana na grabe ka maldito, grabe ka maldita sa ilang mga partner, pero atubangan sa ubang mga tao, grabe ka buutan. Kung atong ipareha og usa ka hayop dulba, murabitaw na ay mga murabitaw og kanang kung unsa ka karnero atubangan sa ubang mga tao, ingon ana pud ka lubo. Atubangan sa iyang iyang partner. So mao na atuang real talk dolo karong gabi una dol, no. So para aning ni pangalan doon niya dol ni Junabel. Junabel, ang imuro yung buhaton anak mga idol, no, kay is to move on. Dapat mag-move on ka, no. Usahay dili kay ta makaingon nga wala pa ta naka-move on. Usahay man gud mga idol, the first stage of moving forward or moving on is to accept the fact na kinahanglan ka mag-move on. Dawaton nimo ang kamatuoran nga wala na siya. Mamo gud nang maglisod ta usahay og move on tungod kay dili na to madawat ang kamatuoran nga kining tawhana wala na nasa tua. Kining tawhan na dili na ni siya part sa tuang kinabuhi. So, mao nang maglisod ta og move on. Tungod kay maglisod man ta og move on, mao nang maglisod ta og kalimot aning tawhana. Dili na ta malimot aning tawhana, magsige na ta gunahuna aning tawhana. Tungod kay wala man ta naka-move on. Wala man ta naka-let go. So, dawaton ang kamatuoran nga dili gid mo para sa usag-usa. Imong dawaton ang kamatuoran nga naka-decide na mo nga mo biya na mo sa inyong tagstagsa ka mga pasalig ni adtong tamis pa kayo inyong relasyon. Ang luoy pagilaan ni mga idol, no, kay naamang gyud mga anak. Ang mga anak pirmi ang malaot. Why lain? Sa tanang mga istorya sa panagbulag diha sa pamilya, anak pirmi ang maalaot, anak pirmi gyud ang mahimong kaswalti, no. Luoy kayo ang mga anak, magdako nga walay mama, magdako nga walay papa, kay tuwa ang ilang mama, tuwa ilang papa, no, nangita og laing kirida. Ano man gyung mangita man gyud og laing naa naman kay gibilin. Usahay kini mga ubang mga tao, no, mura ni sila, ginuguna na silang manok sila, nakapangitlog na dirin, gitaglay itloganan. Diba makaingon na po, makaingon tao sa idol ba? Ang naayo bang mga tao nga siguro naglibog silang kinabuhi, tao ba sila or manok ba sila? Kay naana sila itlog, naana sila mga anak, mangita glaing itloganan, mangita og laing asawa, mangita og laing bana. Ana man sila gipangbiyaan, mangita na pud og lain. Saman mo mga manok mo, mangita mo glaing batuganan, mangita mo glaing itloganan, ana may mga itlog ipangbilin, ang mga pusa ng mga itlog diha. Unsa na may kaugmaon na ng mga itlog diha. So sa tanang mga relasyon nga na magbulag, sa kada bulag sa asawa o sa bana, looy pirmi ang mga anak. Ang mga anak pirmi maalaot. Unsa may labutan ng mga anak, good na. Ato ang mga silang pasagdan, ato silang himuon nga rason usahay po na masakit na dami. Grabe. Tingnan ko may istorya, unsa yung itabok kaganina sa akong klase. Eh, grabe kayo ang realidad karong panahon na doon. Maluoy ko sa kong mga estudyante ba, na wala ang ilang mama, ang ilang papa, nanay laing pamilya. May kaugmaon ng taon na anan ng mga bataa, yung taon na. Luoy kayo ba? Okay doon tag magbulag mo, kung hindi yun makaya magbulag mo, di ba? Luoy kayo ang mga bata adyon. Wala sila'y mama, wala sila'y papa, kay tuwa ilang mama na ilang pamilya, yang mama na ilang pamilya. Grabe kaluoy kayo sa mga bata. Wala gisuportahan. Okay naman yun ano kung magbulag yun mo diha. Yun yun makaya o hilot-hilot ng inyuhang relasyon, magbulag yun mo. Pero ayaw kalimot sa imong obligasyon ngadto sa imong mga anak. Ayaw inton biyain mo ang mga anak. Ayaw inton nibutang sa walay direksyon ang imuhang mga anak. Kay luoy kayo sila. Wala sila'y sala sa inyong panaglalis. Wapo sila'y sala sa inyong relasyon. Kung, di ba, ang mga anak, wala na sila'y sala. Dili sala, I mean, dili na sala sa anak. Nganong naabot sila sa kalibutan. Kaya natungo sa inyong panagigugmaay, munang naabot sila sa kalibutan. Anya karon inyong biyaan, inyong pasakitan sa may kaugmaan ng mga bataa. Mahintag mga bata nga ligon unta, payo unta o kanang kanang bitong naagyo'y kadasig silang kinabuhi. Pero karong panahon na no, kinahanglan ba yung gugma sa mga ginikanan. Naiuban niya, nagdako silang mga lulo, dako silang lula, may walay mga ginikanan, tuwa ng ngita o laing batuganan. Pastilan. Alas sa 9.50 doon lang. Padayon to sunahan na Juna Bell. Padayon sunahan idol. Na naman kay bago diha. Mana imong bana. Kinamagin siya in town na maghuna-huna ninyo. Ay naputog una-huna. Ilubong na lang to sa kalimot. Imuan na lang tong mga pagsulay sa imuhang kinabuhi nga niagi sa imuhang kaminyoon. Padayon lang sa unahan. Kung sa inindot nga buhaton. Unsay nindot para sa mga anak, buhaton para sa mga anak, dili lang para sa tuang kaugalingon. So mas maayong buhaton sa imuang bana, Junabel, para dili na ka magdamgo, let go na siya. Hatagi na siya kagawasan.
1: Saan nagsimulang mahal?

0: Pst, idol ikaw! Halina! Kumbati na!
1: Ikaw ba? Sige nga naman tatikal. Ano nga, Guardian Angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ha? Nibantayan, manday ko ni mo sa... Yun, anak ikaw! Taroin! Sapungan ba ni...
2: Ay, balita! Suwertres ug Lotto Results!
3: Idol! Suwertres Result! Alas 9! 5! 9! 9! Idol! Nakaigo ba?

0: BWLC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWLC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga mamsis, paalala lang po, lalo na ngayong pabago-bago ang panahon, importante ang malakas na resistensya ng ating mga kids. Bukod sa tamang pagkain at sapat na pahinga, makakatulong ang vitamin C na gentle sa tiyan tulad ng BWLC Kids. BWLC Kids, tummy-friendly vitamin C.
2: Sis, gisapot lagi ka.
3: Period ni mo sa.
2: Duh, I'm not in the mood.
3: Unsay gamit ni mga napkin?
2: Ha? Why man, unsay labot?
3: Sis, kita ka nga stress-free ko if na'y period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
2: Ha?
3: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner.
2: I can rely on this jud, sis.
3: Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
2: Kaya ba sa sister's napkin ang heavenly flow natong mga girls?
3: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
2: Sis, asa naman ka?
4: Salamat kayo, sis, ha?
2: Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
5: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
6: Zed Health Testimonies.
7: Health Testimonies.
6: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka ilit gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ni palit dai ko awan ni kalisa Dios na wala. Wala na ko naka patik up ay wala man ko gibati nya ka antok karon nag minuto na ko. Antok karon ayo na ko gunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo isa sinta nakapin.
9: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
10: 93.9 IFM.
11: Pumpan-pan
12: eh! Aikol!
9: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang di ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.

0: Carbon and Polycarbon. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 2, Talata 1-22, ang kahalagahan ng karunungan. Aking anak, ang mga pangaral ko ay dinggin mo, at ang aking mga utos, ingatan nga at sundin mo. Ang pakikinig mo'y ibaling sa wastong karunungan, at ito ay isipin ng iyong maunawaan. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman, pangunawa'y pilitin mong makita at masumpungan. Kung ito'y parang pilak na iyong hahanapin at tulad ng ginto na iyong miminahin, malalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh at matatamo ang kaalaman tungkol sa Diyos. Sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman at unawa'y bumubukal. Bibigyan niya ng unawa ang matuwid ang pamumuhay at ang taong matapat ay kanyang iingatan. Binabantayan niya ang daan ng katarungan at ang lakad ng lingkod niya ay kanyang sinusubaybayan. Kaya nga, iyong mauunawaan ang katuwiran at katarungan at iyong susundan ang landas ng kabutihan. Lalawak ang karunungang matatanim sa isipan. Madadama ang kasiyahang dulot nitong kaalaman. Ang natamong kaalaman sa iyo ay mag-iingat. Ang unaway maglilihis sa likulikong landas. Ilalayo ka nito sa masamang pamumuhay at doon sa mga taong ang nais ay kaguluhan. Ilalayo ka rin nito sa mga tampalasan na ang landas na pinili ay landas ng kadiliman. Mga taong ang hilig ay paggawa ng kasamaan. Ang kanilang kasiyahay pawang walang kabuluhan. Sa ugaling taglay nila'y di sila maaasahan. Sila ay hindi tapat, hindi mapagkakatiwalaan. Malalayo ka sa babaeng mahalay at sa kanyang pang-aakit ay hindi ka maaakay. Siya ay babaeng hindi tapat sa asawa. Ang sumpaan sa altar ay binaliwalan niya. Kaya naman ang landas niya ay patungo sa kamatayan at ang kanyang buhay ay tungo sa kawakasan. Sino mang maakit niya ay tuluyang natatangay at hindi na makakabalik sa maayos na pamumuhay. Kaya nga tahakin mo ang landas ng kabutihan. Huwag itong hiwalayan hanggang hininga ay mapatid. Pagkat ang mabuting tao ay magtatagal sa daigdig, ang may buhay na matapat ay hindi matitinag. Ngunit ang masama sa lupain mawawala, bubunutin pati ugat ng lahat ng mandaraya. Ito ang salita ng Diyos.
2: ninety-3.9 IFM.
3: Pungan-panin!

0: 93.9
1: IFM. IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
3: 93.9 IFM, mapugngan pa ba ni mga idol? Eh, may gabi ni mo da idol, Ronnie Sigismara, may pagpaminaw dol. Salamat sa imuha nga always nga pagpaminaw. Please niya ko play sa Sleeping Child from by Mikey Lernster. Kung magsugod na ka sa drama sa Kumbari sa gabi. God bless you, idol. Thank you so much, Idol Ronnie Sigismara. Salamat kasi mo nga always nga pagpaminaw. Alas just sa 3 na ito ang oras, idol. Kiningabahin, gidalit na ito sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Nasayad ka ba mga idol, no? Grabe ng EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya usas mga active ng ingredients ni ini, mauning makabuhay. Kini usa ka medicinal plant na ginagamit pala na ka-century sa nakalabay sa tibuok Asia. Makaboost kini sa immune system, solutions, inflammatory conditions, sama sa arthritis, asthma, o allergies. Matabang sab kini nga ma-detoxify ang kidney, aron ma-enhance ang liver function. Makabuhay pa lang na idol. Unsa na lang ka kung 17 ka powerful ingredients. Tanani mo sakit maulian. O siyempre kanang tanan, ana sa usa ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. O ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, o Lazada. Kini sab nga bahin mga idol. Gidalit niya to sa EXL Coffee Mix 17 in 1. Samtang naminaw sa itong programa karong gabi na pangapi mo di idol ha. Gamit ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Kini ang perfect coffee for you. Isa sa mga active nga sagol nini, mao ang rosehip kung doon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Matabang sab, aron alibyo na sakit. Foods arthritis mga idol. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa rosehip doon sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, o bayabas. Dili ni siya basta-basta ang kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Vegan o gluten free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o pwede order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, o Lazada mga idol. Ang EXL Coffee Mix 17-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa mga musunod: Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Bings Pharmacy, Alfar Pharmacy, Pharmacia Samura, o Liluan Pharmacy mga idol. Alas, just sa 5 na ito ang oras mga idol. At ang text line 0923112871 sa mga nagbiyahe di idol. Relax, relax sa tadol ha. Kaya niya inilot nga mga musika ang itong gitagana sa pagpadayon sa itong programang IFM Kumbati sa gabi. Manya later on, 11 o'clock, we will proceed to our Watch the H-Tile. Again, oras IFM, alas, just sa 5 na mga idol.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.

0: 93.9 IFM.
1: 아, 봄날 뻔네.
2: 아이고, 아이고.
3: I know I can't take one more step towards you.

0: 93.9.
1: Malingaw dyan ko sa IFM, oy. Puno sa pasiaw.
2: Maudyod, kanang we start the day ng happy, plus we end the day ng nakasmile pa dyan.
1: Maunang ako, di na dyan bubalhin pa sa 93.9 IFM.
2: Nangampanya naman sa ganit ko.
1: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa radyo, sa Facebook Live, sa evening show nga Hawd sa Galingaw.
2: IFM, kumpati sa gabi'i. Featuring, What's the Style sa IFM? Dali na tayo mga idol!
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: FM 93.9.
1: IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy ng good boy, Idol Dubs.

0: Idol, ikaw! Alina! Pati na!
1: Hello, eh! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: 93.9 IFM.
1: Idol!
2: Idol oras ZFM alas 11:08 na mga idol.
3: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
4: Game ka idol?
5: Game sa idol.
4: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners patag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
6: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
7: DJ, patulugin mo!
6: Papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Atangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sumuan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanuga na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na maglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
8: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibigha.
6: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
8: Hawak mo ang
6: papremyo sa Hunyo ni Idol.
4: Ang Idol mo, DJ.
9: Ang tamis na sila, tik. O gabi mo, gitik. Idol, mami, tik.
10: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
6: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
11: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, chaming auntie, Maria P.
4: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulatido.
12: Ang lamig sa radyo, Idol, Aiko.
13: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony.
14: Ang market man on the run, Idol, B.
15: Ang chikado. Orang sexy, Idol Chixie.
16: Ang idol na Bini, Idol Kenny.
17: Ang idol nga white corona, inday na Bina.
18: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
19: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Merriman Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan ng maliputo. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
1: Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
0: Kasilag style!
1: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dili na ko gusto magkita ang laki pag-imong anino! Lisod ng pabalikod ang baha! Paigon sa bukid!
0: What's the style? Mga sugilanon na matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon na bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arman Production Center. What's the style?
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
3: FM, mapugnan pa ba ni mga idol? Alas 11:13 na to ang oras mga idol. Padayon mga idol ani ang atoang nga drama karong gabi una sa tuang nga programa ng IFM. Kumbaris gabi featuring What's the Style? What's the Style? Magdrama sa tadol ha. Ato sa naipabuhagi itong drama idol. May gabi ni mo di idol Floor. Shoutout idol pagkabalog nila sa tanan na minaw. Ilabi na ni Floor Basok and family Jill Makilikot and family Jacol Bihag and konseho og palihog sa patukar sa Only Heaven Knows. Salamat sir from Upper Kasili Consolacion. Si Mitz Shakur konseho. May gabi ni mo di idol. Salamat sa kanunay ni mong pagpaminaw. And happy lunes idol dams. Shoutout binti family Gido family ug Kunching family sa may Dungguan Basak Mandawi. Request ko og pagbigyang muli by Eric Santos. Salamat kay idol Michael Bintoy diha sa may Dungguan Basak Mandawi City. Alas 11:13 atong oras doon. Ani na tong drama karong gabi na sa programang What's the Style sa IFM mga idol.
4: Kining maong programa kay Rated SPG, striktong pag-iya ug insaktong pagpasabot gikan sa mga ginikanan ang gikinahanglan.
5: Posibleng adunay tema, pinulungan, kagkupot, malaway, makahadlok og droga nga dili haom sa mga kabataan.

Ako si Rubnik. Ginaingon. Sakto sila. Kung musood ganit kami niyoon o mag-umul o pamilya, dili na magsalipan ni bisan kinsa. Maukini ang nitabo sa kong kinabuhi, ngandili na kumahimong mahikalimtan.

0: Ay, mind the bee. Noy dunji, mind the bee.
1: Oy, unsay ato ni mo, Romnick?
0: Kining, mabisita ni Danica Noy.
1: What's up? Napailaing na misita sa akong pag-umangkon.
0: Pa? Kinsuman, Noy dunji?

0: Linko it from me.
1: Gisugot rin mo si Butyok, Danica?
0: Ah. Oh, may manguyab na ako sa Butyok, good.
1: Ah? Tinood?
0: Wa lagi. May anhisi kay maabot ko nung iyang mga iyaan dikan sa Australia o gustong magpa-home service na ako.
1: Oh, mo din ituyo ni Butyok?
0: Oo.
1: Igon mo si Nay Dunji ba nga? Doon ako na namisita ni mo.
0: Oo, kay bisita mo mitoto na ako sa Butyok. Pero wa siya manguyab.
1: Uy, kung mao,
0: ha?
1: May paglaom day ko.
0: Ayaw pagdali, Romnick. Maabot na ta, anak po, eh.

0: Hello, ma.
1: Nga no bang sige ka magpanawag na ako?
0: Dos aligi ka mo balik sa Pilipinas, ma.
1: Kay nga no, man.
0: Kaming niyo unigay ko, ma. Uyab na minidanay ka.
1: Ay, sos ni Moromnik. May lang yung kang mutabi, anak. Yanura ka ayo para ni mo ang musulti, anak. Kunyag maminyo ka, ha? O sabay ibuhi ni mo sa imong pamilya, nga wa magani ka maning kamot nga makakitag trabaho. Kay nagsalig kang panananti ka diha.
0: Mama, uy. Sige, pabuy-buy.
1: Uy, unsa di ay. Uy, kung ganahan kang magminyo, pagminyo, ayaw kong labdarong nek. Kay wa na ko pamunita ang kwarta diris gawas.
0: Shhh!

0: Pun setio, dikagan hani Romni.
1: Bubukan juga kondukunya. Wah saya angai paranimu dan nikah, kai penting tak pulana. San bailang, wai trabaho, kai magsalik sa inahan ng tuas gawas sa nasud. Simbaku kung magminyo mo, gili siya padadaan sa iyang inahan. Unsa may iyang ipakaon niya sa iyang pamilya taon, unsa may taho piwikaon, pakaon.

0: Tagpasaligin mo sa mama na ko, Danica. Nga, siya mo'y maibaw nga bubuhi na to. Pananglit nga, maminyo ta ba?
1: Ay, lagi pagsalig sa mong inahan, Romnick. Ngayon sa trabaho ba? Aron maoyunan ka sa kumakaliwat, huwag di ka nila ingnon nga irresponsable.

0: kansa.
1: Hala no, nakulat ang tanan.
0: Ako ramagay nakatingog. Nabuang natusda ni ka na magpakasal man siyang Romnick.
1: Naluoy ang naigugma siya ni Romnick.

0: Earlier din ka.
1: Una lang cho kay mahadlo kong musakay og motor uy.
0: Tulong man among bay. Ang kas lang aron manicure na to, mapedicure na to sila nimo. Sige na ba ang kas?
2: Asa ka paingon?
1: Sa ilang butchok tiyo. Magpamanicure pedicure niyang mga iyaan.
2: Pundos balay. Bati ng kaslonon magsigig lakaw-lakaw.
1: Kay nga naman na cho.
2: Lagmit may maitabo, nga dili angay maitabo. Simba ko lang.
0: Kining angay ka malipay yun din, Jay. Aron di madayo ng kasalang danika grumnik.
2: Unsa? Nabuang ka na butyok.

0: Dutas ka sa London ikaw, Rumnik, sah? Nagpa-Neil Cater pag yun sila?
1: Neil Cater. Tuwa mas abroad ang inahani ko ang Rumnik. Pagsalig. Nagsalig ang kalaho kay dollar ang sweldo sa iyang inahan dito. Oh. Naminyo pong Australiano nga dato.
0: May no? Yaya nila sa? Maoy rin ang saling na surubnik sa iyang mama rin. Ay, sa?
1: Eje. Why ayaw nang magsalig, oy? Simba ko og masakit ang iyang inahan. Nya, ngon ini nga magminyo na sila. Paluoy sa Danika og way trabaho si Rumnik. Mutabang siya kutkot sa ingroon sa customers ni Danika. Wah! Grabiha!

0: nablihan na ba ni mong regalo ni mama? Agang, kanang, sa iyang bana ba nga pariner, Danica? Naghatay mo sa...
1: Huma na, nakakita na ko.
0: Nindot sa?
1: Nindot. Turno nga kwintas nga doon ay heart-shaped na pendant.
0: Kung wak tay kwarta, ato niya nang iprinda.
1: Unsa?

0: Unsa na rong orasa?
1: Alas 10 na sa gabi eh.
0: Ting uli parang orasa? Og babaeng ninyo?
1: Ay, dito ko sa bahay nilang Butchok, oy. Kay mo balik na sa Australia ang iyang iyaan. Og nagpa-home service sila nako.
0: Dili ka nga si Butyok ang imong gi-home servisan?
1: Unsa? Nabuang nakadiharong, Nick. Taka mo lang kagtabi diha, oy. Unsa imong pagtuon ako, boring?
0: Boring sa ilong. Ano nagabian lagi ka?
1: Nangitag kwarta dong, aron makakaunta. Kay wa na ko'y paglaor nga magsalig ni mo kung kanusa ka maning kamot aron mabuhi ko ni mo. Mabuhi ni mo ning pamilya nga imong giumol.
0: Tukan ko na. Nadanay ka.

0: دانيكا دانيكا اي جبلاكا منين كاموت نكو نغا مكا كيتا ترباو
1: نوسا
0: سوكو دوغما
1: نا اي نالان روملك pasag di na lang ko nga mo ay muwadwad taman skinhawa aro mapakaon ta ka.
0: Oh, sakita.
1: Sakita, hindi ka? Nga nung umanggit ka magkunahunaan na. Nga nung permi ka mang magsalig nga hatagan na kagkwartas imong inahan. Ay na lang pagkitang trabaho, uy. Padayunan ang imong talent. Hangtod mga matay tang tulo.
0: Ha? Huh? Tulo? Kiso may katulunan ni ka?
1: Kininiyas akong sabakan. Kung ako'y maningkamot alang unya ining bata apohon, dili ko siya patilawon o kalisod. Maningkamot ko nga mabuhi na ko siya.

0: Dainini ka? Dawatan niyo.
1: Din man kayo niyo 500.
0: Suhol na, gikan ng taling. Nitabang ko karga siyang bugasan.
1: Nang kargador karom, Nick?
0: Tungod ug alang sa umabot na tong anak.

0: Nabaguhan ka. Kaya wa man ka maanad o pakusog na trabaho ko.
1: Salamat sa iyong pagmasahin ako, Danica. Love, giday ko nimo.
0: Oops! Ay! Ay! Masahin ni mo, oy.
1: I love you, Danica.
0: Siya pa?
1: Ayaw na nang nagtiwasa. Pero nga, may umabot at ang anak. Maningkamot ako. Alam niya ni Inday.
0: Si Inday, uy. Ibaw na din ka nga, Inday, ni Nasun. Murot na.
1: Ma-Inday, umadudong. Basta kay, aw. Basta kay maningkamot yung ko. Taklaan ko na.

0: nag-usab ko tungod alang sa kong pamilya. Nakirealize ko na dili pasagdan ang asawa na maginabuhing mag-inusara. Happy family nami. Kay wa na ko magsalig unsa ipada nga kwarta sa kong inahan nga tuwa sa gawas sa nasod.
1: Mawag ito magkasama ang kaagi ni Rumnik. Dinhiling tulmanon. What's the style? Nakarealize na i-style. Kini mong sugilanon, gisuwat ni Cecil Danyosos Cabrera. Dalit sa RMN Drama.

0: ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
1: 93.9 FM, mapugnan pa ba ni mga idol? Alas 11.30 na itong oras, mga kato-ato nga drama nula, Olimpio Rico niya sa may bakay, may ganilya, may gabi, mga idol. Salamat sa imuha nga pagpaminaw sa kanunang idol, ha? Para ito sunan, mga idol, ha? Mga kato-atong drama, nice kayo siya doon. Na ay forever. 30 minutes past hour of 11 o'clock, mga idol. Panadasun na sa itong programa, mosunod na programa ang IFM, ES, at itong mga Facebook Live viewers. Thank you so much sa inyo, mga idol. We'll be seeing each other again tomorrow, man.

0: What's the style sa IFM? Pasiyaw o pawa sa duka, Style Idol!
1: Ikaw ba, inhiler-inhiler man ka? Mulis nga, yun ang samot, imong ilong. Ay, hinay lang. Hinay-hinay lang, mapugnan pa niya.

0: 93.9 IFM.
1: Di juta mapping spray kay kumpleto juning radyo ha.
2: Sakto juga pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi eh. Aho, kanta. Bunsa pa di ay
1: mapugngan pa ni sa tong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya. Dire juta.
2: Mao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Mao ni sakto pre. Di hard, dili soft. Just in the middle. Sakto stimpla ba? Mao, maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
5: Yeah. 93.9 IFM, mapugngan pa ba ni mga idol? Eh, alas 11.36 na itong oras, Dol. God bless ka ninyong tanan. Salamat kayo mga idol ha, sa inyong mga request, sa inyong mga pag-suporta sa itong programa matag gabi. Padayan lang yan sa itong programa sa inyong mga request, Dol ha. Relax lang yun mo diha, Dol. Amping sa mga nagbiyahe, dasig sa kanunay, ilapinag yun sa tuang mga idol diha nga nakakaroon sa kalisdanan. Dasig ka mo sa kanunay. Ayaw kalimot na ang Ginoo nga andam. Huwag tagana sa kanunay. Mugiya ka na ito. Mugbuo-buo sa walay puas na panalangin o grasya. Kabalo ang Ginoo, Dol. Kabalo ang langit. Unsa may ato ang mga panginahanglan. Padayan sa unahan. We'll be seeing each other again tomorrow, mga idol ha. So, amping. Ilapin na sa mga padong matulog. Good night nyo diha, mga idol. Salamat kayo sa inyo hang makadunayon nga pag paminaw sa tuang program. 37 minutes past the hour of 11 o'clock. From Rick Price, mga idol. Heaven knows.

0: 93.9.
1: Di juta mapping spray kay kumpleto juning radyo ha?
2: Sakto juga pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi eh. Aho, kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni. Sa tong pagmaniho, pagrahi, uban na sa pamilya, diri juta.
2: Mao lagi eh. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Maori sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto stimpla ba? Mao maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: 93.9
1: IFM. Di jutama ping spray kay kumpleto jining radyo ha.
2: Sakto juga pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi eh. Aho, kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni sa tong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya. Diri juta.
2: Baol lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Maon sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto timpla ba? Mao. Maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: decisión. ¡Eptana!
1: Hello, eh. Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
0: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
2: Idol Mommy J.
3: Ang tangis na sila, Tik. O gabi mo, Gitik. Idol Mommy T.
4: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
5: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
6: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boost, chaming auntie, Maria P.
7: Ang kiatan og sabaan, Idol Kulasido.
8: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
9: Ang tangis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
10: Ang market man on the run, Idol B.
11: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
12: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
13: Ang idol nga white corona, inday na bina.
14: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
15: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: ka idol?
1: Game set ka idol.
0: Game idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game idol. Game ni idol. Game ni idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang winner. Mapugan pa ni?

0: sa puntag o gabi'i ang naasya para nimo.
1: Sa radio o online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Buntagay nga sound trip. Mabugnan pa ni?

0: ba? Sige ka himantay sa kuha. Sige ka paghimantay sa kuha. Wala sa amin sa inyo ha kay paniliviran di ka. Saway-saway na ko. Labo pa sa wayunon. Aw, oh, Kuya Juan, mapungan ba ni?
1: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan.

0: Hello, eh. Naot sa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Likay, sunog tips. Gikan sa Bureau of Fire Protection. Likayi ang pagpundo og mga flammable liquids sa balay sama niya ng gas, kerosene, pintal o solvents, motor lubricants, floor wax o liquid polishes, alcohol products o mga adhesives sama sa rugby.
3: Hipos sa mga posporo o lighter sa lugar diin dili matutulan sa mga bata sa panimalay.
2: Kung magsuga gamit ang kandila, mahimong ibutang kini sa baso nga anaay tubig. Sigurado usab nga paungon ang gasigang nga kandila sa dili pa matulog.
3: Ipaayo dayon ang mga naguba nga appliances o sa pakinigamiton pag-usab kay posibleng usakin ni sa mamahimong hinungdan sa kayo o sunog.
2: Likayi ang pag-overload sa mga outlet. Lakip na ang paggamit o guba ng mga cords. Ibda ang electrical appliances kung wala po ginigamita. Ayaw usab gamita isip permanent outlets ang mga extension cords.
3: Ipalayo ang flammable liquids sa mga combustible items sa kalan o lutuanan. Siguro na usab nga walay leak ang gigamit nga LPG.
0: Pahimanog, gikan sa 93.9 IFM. Mi bati kanimo!

Ikaw ba, inhaler-inhaler man ka? Mulis nga, yun ang samot, imong ilong. Ay, hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang, mapugnan pa niya.

0: Nausa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni
1: oh. Mapugnan pa ni
2: Game ka, Idol?
3: Game set ko, Idol!
2: Game Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni... Ang Idol mo, DJ!
4: Ang tamis na sila, Tik! O glami mo, Gitik! Idol, Mami Tik!
5: Boss man, cute gihan! Idol, Buiki!
6: Ang chinita nga witty! Idol, Mikey!
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
8: Ang kiatan o sabaan, Idol, kula sido!
9: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko!
10: Ang tamis mong isi o kusog mo, Abi-Abi! Idol, Tony!
11: Ang market man on the run, Idol, B!
12: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
14: Ang rider nga White Corona, Inday na Bina.
15: Ang laagan nga Pretty, Idol Pretty.
16: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dub.

0: sa puntag o gabi'i ang naasaya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
0: Andamo serbisyo bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate yung ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mabugnan

0: ba? Sige ka himantay sa kuha. Sige ka paghimantay sa kuha. Wala sa amin sa inyo ha kay paniliviran di ka. Saway-saway na ko. Labo pang sawayon nun. Aw, Kuya Juan, mapungan ba ni?
1: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan.

0: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Likay, sunog tips. Gikan sa Bureau of Fire Protection. Likayi ang pagpundo og mga flammable liquids sa balay sama niya ng gas, kerosene, pintal o solvents, motor lubricants, floor wax o liquid polishes, alcohol products o mga adhesives sama sa rugby.
3: Hipos sa mga posporo og lighter sa lugar diin dili matutulan sa mga bata sa panimalay.
2: Kung magsuga gamit ang kandila, mahimong ibutang kini sa baso nga anaay tubig. Sigurado usab nga paungon ang gasiga nga kandila sa dili pa matulog.
3: Ipaayo dayon ang mga naguba nga appliances o sa pakinigamiton pag-usab kay posibleng usakin ni sa mamahimong hinungdan sa kayo o sunog.
2: Likayi ang pag-overload sa mga outlet. Lakip na ang paggamit o guba ng mga cords. Ibda ang electrical appliances kung wala po ginigamita. Ayaw usab gamita isip permanent outlets ang mga extension cords.
3: Ipalayo ang flammable liquids sa mga combustible items sa kalan o lutuanan. Siguro na usab nga walay leak ang gigamit nga LPG.
2: Pahimango, gikan sa 93.9 IFM.
1: Nibati kanimo!

Ikaw ba, inhaler-inhaler man ka? Mulis na, yun ang samot imong ilong. Ay, nahinay lang. Hinay-hinay lang, mapugnan pa niya.

0: Grabe! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Game ka, Idol?
3: Game set ka, Idol?
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol o at tangisan online, not just one, but two winners patag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM og DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Libre ang uniform at school kits. Busa ayaw paglangay. Limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
2: Ang Idol mo, DJ.
5: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gipit. Idol, mami, tig.
6: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
4: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
9: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
10: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
11: Ang market man on the run, Idol B.
12: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
14: Ang idol nga white corona, hindi na bina.
15: Ang laagan nga pretty, Idol Creepy.
16: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Sa puntag o gabi'i, anaasya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni?

0: Walang iba sa atin, pag-ibig ang patunay. You.
1: You.
0: And I.
1: And I.

Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni...

0: Sana maning akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Game ka, Idol?
3: Game set ko, Idol.
2: Game ni Idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one but two winners matag adlaw Idol. Game ni Idol. Game ni Idol. Game ni Idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang winner. Mapugan pa ni.
4: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash or GCash?
5: DJ patunugin mo.
4: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol. Abang sa tinunan o kinikanan. Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic naaki usa ka raffle coupon. Atangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan. IFM, padaog ako be. Bite, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
2: Ang Idol mo, DJs!
6: Ang tamis mas lati o glami mo gitik! Idol Mami T!
7: Boss man, cute gihan! Idol Boyki!
4: Ang chinita nga witty! Idol Mikey!
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
9: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido!
10: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
11: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
12: Ang market man on the run, Idol B!
13: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie!
14: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
15: Ang ayda nga white corona, dahil ang pina.
16: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
17: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Idol, itong oras. Stress, uno na kita sa kabuntagon.
1: Day. Day, mata na.
2: Unsa man, eh, sa'yo pa kaayo.
1: Ibto na nato ba?
2: Ang unsa man pa?
1: Ang charger ba, init na.
3: IFM, ibta na. Ang programa nga labaw pa sikyo. Mao'y tig-abli sa 93.9 IFM. Ibta na.
4: Ang tamis paslatik o glami mugitik. Idol, mamitik.

0: Idol, mayong buntang! Musta ba na ito mga pinalangga, mga taxi drivers? Nakakuta na ba? Pitaoy, ang pigs pagpamasahiro! Dili pataka o kanabitang, sana ka na, dili pataka o kanabitang, okay mo para ba, buhuton ka ayo, charang! Ngano si connection mamitik? Kita ito ko sa Metro Cebu, sa Tibok, Pilipinas, alas 3, Jess, at alas Kamuntagon. Anong Martes! Ah! Ting totoo na po ni Aaron. Anong Martes, June 16, 2026, mga idol! Uy, sa mga nanganak na yung adlawa, ha? Sa mga nag-deliver o ganang nag-deliver na ba? Uy! Sa mga nag-labor di ay nag-deliver na ba? Ano ba yan? Ay, deliver ba yun? Ay! Sa mga nag-labor karon nasa ospital, kumusta man? At ang binalangga mga kuerpos kapulisan, maayong buntag! Sa ato mga kamakainday o kamakadudong kanina pa doon nako din na agyoy nasukarap ng motor mukatawa lang ko kalabit ang kusog kayo mo padagan maudyo na yung resulta pero wala to makuha wala to makuha okay halipdan man din nagin sa may kanang may 7-11 din sa may provincial capital doon sa NBI dihagin ni Lugapak amot lang mauna maginahinay lagi o nakaino man gani bili na ninyo sa kanan uy pwede naman mo mag-taxi pwede naman mo masakay yung jeep mahal ka na akong giingon na once ka na mag-inom magdahag sa kanan yung gini kaya ayaw na lang ilahos. Kaya kanina ba makainom tao niya? Pag-drive tao, murag Hanoi kaayo. Hanoi kaayo, kaya gano, puy-puy, biyay mong kalawasan, kaya nakamunyang, biyay wax. Yan ikaw ang ma, magmaangay na, kaya naghala kay pangos. Yan ikaw naka hiyatid kay wana, sakit kayo kay, kaya mo, naka pangos sa kasada nga, guy, Ginoo. Ako, nalingsan, maging kong motor sa una, kanil lagi maghimbay-himbay, taglakaw. Sus, wala pa to, wala pa, pagulit ako sa amua. Wala pa, pagkaugma, wala na, oy. Di na ma-stretch sa kong tiil. Tingaan akong tatay ka, kong mama, ganong, aray! Wala yung anak na, naman ang amping ta. Sana ay mga sakyanan hindi lang kanil mga motor kung hindi kanil kung mga sakyanan na privado bitaw mga idol kung gikan magani mo party gikan mo lipay-lipay gikan mo ganang hangout mga idol o nangamping lang yun kaya nga no usarag yun itong kinabuhi day usarag yun yung manigin na ninyo usara itong kinabuhi mga bayot. Mao nang dili na to sayangan. Mitras na patabuhi pata ni kalibutan na nagbatog pata ni kalibutan kato ang namatan o kato ang natao o nakuanan. Ang samangin bayot! May imta na, makatinda siya sa ta. Alas 3, 14, alas kamuntagon. At ano pang kumusta ako ng ato ang mga pinalangga ng Carbon Market? Ako di ko malimot ang carbon mga idol. Magabiig maadlawan. Suguon ko sa kong inahan. Pakuyugol ko sa kong inahan ini kagabi. Bisag sakit sa imong kamumuton pero mamatay mo hatag og pliti. Wala mo sugot na lang ka. Wa kay choice. Lois, ano yung mama, mag-inusara, pangumpra, nabukat kayo ng mga lamas, ka ng mga gabi, ka ng mga kalabasa. Mana dili nalimno na aboy kada bitaw ginagmay nga panginabuian sa inyohang panimalay mga idol. Samtang kaya pa na kuyog-kuyog mo. Dili magtinapulan. Igo na makamubit-bit na yung ikumpra. Sera, may bawa ko sa yung paliton. Ako kay Tungong Carmel, kung ikos kumama, galiraw na akong mata sa mga BB boys. Sa'yo, mapandol lang ko ng kurmata. Mga nila ko, ay, sorry ya. Na prince at gamay ya, uy! Ang kurmata na ikipasangin lang. Bisang kang iyang naong batuas mga kekiro. May muntag! Anong tingsot ho ron? Itali sa mga natao ron! Happy birthday! Mana nga! Lami! Mabuhi ning kalibutan na! Una magani mo yung mga problema! Ya, sabutin niyo mga murag laay man unya magbuhat na lang ay sudi dai sudi dong mayo ta magbuhat kag dili maayo ni after 3 days mabuhi kag balik dili na kay dili ka labaw makagagahom nga dili ka sa tulo ka adlaw mukuan ta mana ka pingi inyo kada buhi bitay gabi iba pagatan ko gabi oy. Basta ka namo ko yung sunog dito sa may Bugnay do sa may Labangon. Kuya Wanjo, kailangan bakit nagka-uban niya sa una sa Cebu City Hall ba? May gani kay i-confirm ba na ako kung na-appeal magsunog ang bako lang yung taon ba? Basta magkampo, no? Ang usa sa anak sa akong kauban sa una, na-appeal yung ilahan niya. Nangita lagi silang iro o iring. Uy, masa ba? Mao na, no? Pinangga, kayo na to itong kahayupan. Wala magkukulong sila sa ilang balay, pong panya ni Chacha na ko. Wala, miss, among bahay mamitik. Kunihin man di ay mo siya, nangaon, miss, gawas. Mao na nga. Kung asa magninagsunog ang kayo siya sa among luyo, sa among silingan, na ikaduha din among balay, natuwara. Kaling sunog ba? Pubya naman ko aning mga idol. Manami ana sa una, 2018. Mauna nga, amping ta. Amping, ato mga silingan. Kanabi ito, makapanimaho ko. Kanabi ito, murag dukot. Kanabi ito, mga idol, dukot ba? Makaana dyan ko, uy, sa baron, Diyos ko, na nasay ng, oh. Manang ampingan ato ang ato ang palibot, ampingan ato ang ato ang sityo, barangay. E dili lang kamoy mapurisyo kung dili tanan nga ma-appeal. Kamaungin ana, no? Dilalim. Wat ang nagpanimalay, mga idol. May muntang! Idol mamitik! Yes, may muntang! Nga, ato rin tumagon, me. Ah, wait lang. Dara. Idol, naminaw dyan may premise. Shout out ko sa tanang driver sa Joyce Silimar. Lamina ni Tata Gamao. Tata Gamao. Si Arnold Ruskin. Yun doon tayo, pili doon. Arnold Ruskin. Onya, Edgar Elmo Navises. Ang kapitan sa Ulango Aloginsan, Sir Rolly sa Joyce Silimar Taxi. At ulit tumagod kanino, tumagod kanino. Okay, tayo ba ko? Hello, Mayong Buntag!
1: Hi, hello. Good morning, Mami.
0: Uy, hello, si Ma'am Nira.
1: Oo.
0: Kumusta man ka, Ma'am Nira, uy?
1: Okay, layo ito sunod sa inyo, Mami T.
0: Layo, ra, pero... Diyos na ko kayo, ni Olbo. Ni Olbo, gaduka-duka ng bayot na, Ma'am Nira. Sus, mawag ni pop-up sa akong cellphone nga, ako ay sunog dyan sa mga barangay Labangon. Akin, kung nilipak-pak ko.
1: Layo
0: sa
1: inyo.
0: Ha?
1: Layo rin ito sa inyo.
0: Layo rin, dito to sa may Alopis, oo.
1: Alopis, yeah.
0: Oo, sa may Alopis, Labangon. Dini rin sa may exit gate, sa may CIT, ma'am.
1: Nadal,
0: setembre. Oh, després d'estembre, right, que caro el mam!
1: Quan en el drive me van a contestar una...
0: O sea, en el drive y mojan, y mojan ex?
1: En el drive, en el drive un jeep, vaya, hace el conductor.
0: ¡Uy! ¿Cómo va? Ya se me está italiano, amo, hasta el 3 de abril.
1: Ahora está ya, niño.
0: ¡Oh!
1: Oh,
0: betul yo kerana lagi. Kalau sambung lagi mau signboard 3 de abril. Betul yo kerana dok punta, punta dayon tisa, dayon katipunan na po, dayon padong na po kas Panganiban Highway, Panganiban San Carlos, kolon kung kung saan kanina imuhang gitrive at 12D.
1: Amang
0: yang gitrive ban? Sa gitrive ban
1: 12
0: wow! Tak ano na ko, mukhang ginisig San Carlos.
1: Oh, Honquera.
0: Honquera, oo. Nasa naman ang skuya ni ma'am, ma'am nila?
1: Ay, wanay.
0: Ha?
1: Natigba.
0: Ha? Naminyo siya glain? Naminyo siya glain? Mau ba?
1: Duger.
0: Ni undang siguro kang sakay-sakay.
1: Oh, okay. Siyama siya, gusto mo siya siyang gisakay.
0: Gisakyan siya glain? Gisakyan siya glain? Ay. Wala no, ma'am no?
1: Dugayra, dugayra.
0: Dugayra, dili na to sa... ako bitaw boyfriend, ma'am. Kada nga, kwan? Eh, nga doon ko taong mag-antos ta, diba?
1: Oo.
0: Correct ka na, ihatag yun atos lain.
1: Oh, kasi sila
0: malapay. Importaan
1: na lang natin.
0: Bisao, no? Pari yung tagbatasan.
1: Uy. Eh, makalakilin
0: ka na doon
1: na mo.
0: Sige.
1: Sige, go!
0: Okay, go. Oo. Bisao, no? Anak na kita ang live.
1: Anak na kita ang live na to.
0: Kisalay maglaway, di ba?
1: Naglaway sa kong anak. Kung managit ko yung

0: Mau. Aku minta Pak Komangkun pun di graduate. Karon cari graduate tuh iga, karon.
1: Ay, dili, kuan pa, kuan, 23.
0: Ah, pero nanarbaho na siya, nanarbaho na.
1: Oh, nanarbaho. Kuan siya, plano lang siya yung kuan.
0: Mabtay ko, boy. Oh, bitaw. Bitaw rin, lalim mo, no?
1: Dili, lalim.
0: At least, di graduate na yun.
1: Oh, yung kamusta
0: gumaya. Mao lagi. Sige. Salamat kay Ma'am Niran. Salamat sa tawag.
1: Oh, mag-out ko sa tanang na minaw. Verma, oy. Verma ba?
0: Si Ma'am Verma, murang nagbantay bata to. Basta magbantay bata na siya, kay dili man siya manawag.
1: Oh, nagbantay bata. Di.
0: Oh, murang nagbantay bata na siya, kay gano, o magbantay bata, na iya kapus ila, dili na siya manawag, kay makamata ko na ang bata. Paminaw na daw siya.
1: Paminaw na siya.
0: Oo.
1: Oh. Yeah, sa tanan, yung mapod, Mamitik. Good morning.
0: Good morning, Ma'am Nera.
1: Mamitik.
0: Ay.
1: Mamitik.
0: Ay.
1: Advance happy birthday.
0: Hoy!
1: Mapigil niya ako katawag.
0: Kabaw lagi ka!
1: Ah, Burma.
0: Ay! Ayos ba Burma ba? Chika, ganyan ba Burma? Layo ba ay sa natuig pa akong birthday?
1: Yeah,
0: best man tron. Hala, oy. Kulbaan mo tol. Diba, salamat kayo, Ma'am Nira. Thank you kayo.
1: Okay, hindi ko katawag. Kaya yung katawag. Kaya lood. Kalimot ko sa lood. Mapalood ko siyang anak. Yan namang gabi.
0: Mao lagi kami diri. Apo na mong internet. Tawa pa na mong internet diri. Oy, nabahala na niyo. Oy, no. Nakusa naman yung internet diri. Bitaw. Salamat kayo, Ma'am Nira.
1: Salamat. Pero salamat nina. Ni Pili Rosales. Subtahan. Tanan na lang. Idol. Mga ka-idol.
0: Salamat kayo.
1: Iplito, Mami.
0: Ha?
1: Mami. Iplito ka itong request gabi ini. Asa itong...
0: Usa ka nito. Nalimot ko. Usa ka nito, Ma'am Nira.
1: Tuan, Adream. Adream mo siguro. Oh.
0: Adream?
1: Oh, Ma'am. Siguro na. O katong...
0: Katong kwan. Usa ka itong usa.
1: Call my number.
0: Oh, Adream, mula ba yung Adream? Diri, kailangan ako lang ko na. Call, usa to? Call my number?
1: Oh, Ma'am, siguro na. Muro, Mama, una.
0: Call my number. Bito na, sige, siya ko na una ba? Usa mo itong request ni Ma'am Bell? Uy, wala lang oh, din. Oh. Wala din lang mo guwa. Ma'am Bell, tawagi ko kung usa mo request. Kaya itong i-play ron. Usa ka nito, ha? Sige, chukong ko na una. Huwag mo ko na... Mawa ko sa passing kaya ano? Withdrawal mo ko na mong gamit sa oras kong boyfriend. Charlan!
1: May mga request ba? May isuwat. May una na yung mga play.
0: Maulag eh. Isuwat ako. Kasamaan mo sa kong DJ Boy Kiko kung magsuwat ko diri. Hugaw ko, no? Ito ay, Ma'am Nira, salamat kayo. Usa ka nito, Ma'am. Uy, usa ka nito na ako niya. Uy, request ba?
1: Kung nandito, Adream. Usa ka nito, call my number. Ang siguro na, ito tama na.
0: Ako gig-type pa ako'y mugawas.
1: Ah, patawag ka lang isa gusto.
0: Oo, Ma'am Bell, tawag ka, Ma'am Bell. Tawag ka, Ma'am Bell.
1: Pero Danny.
0: Mm-mm.
1: Good morning, Tanan.
0: Sige, salamat kay Ma'am Nira.
1: Salamat.
0: Uy, ting tuturon, ting tuturon.
1: Oh, tuloy, Buyag.
0: Oo. Tutuwa ito siya, tutuwa ito.
1: Magkatawag mo kung ting tuturon.
0: Oh, kaya Martes, no, di ba? Martes o Birnes.
1: Ako kung tao ko, so, kaya naman ka naman, maminaw ito pa. Maminaw, ganyan ka magpuntiyong.
0: Oo.
1: Magpuntiyong, up.
0: Buwan naman diyan. Salamat, Ma'am Nira. Love you, love you. Okay. Bye-bye. Salamat kayo. Ato nito, bagod, usang. Ay, gawa. Dala. Halo, mayong buntag.
2: May buntag, Mamitik.
0: Kinsa man ni?
2: Nanay Dulce ni.
0: Ha?
2: Nanay Dulce.
0: Ay, si Nanay Dulce. Asa magkaroon na nawag, Nay?
2: That's Arlington.
0: Asa man napit?
2: Luis sa McDo, sa May Ramos. Si Ramos sa Arlington Pan.
0: Ay, oo!
2: Sa McDonald's.
0: Luis sa McDonald's. Oh, kanang doon sa Venice Hospital.

0: sa Danny Car Wash.
1: Wow!
0: Arang si Cherry.
1: Nanawat! Ay!
0: Nakakoy ko sa tingin.
1: Ha?
0: Nakakoy ko ni Mambema ba?
1: Oo! Oh.
0: Memorize your number. Ang ganta. Ang tatulad to.
1: Ah, memorize your number?
0: Oo. Oh.
1: Ako ikuanbi, ako ko nang i-type kaya dito lang mamahal. Sige ma'am, kanang memorize your number. Sige, oy, kita kanin Nanay Dulce? Nay, di lagi mo guha, Nanay Dulce.
0: Dili, gapon?
1: Oo, oh, kasi may kakanta, kasi kakanta.
0: Ambotin, nakalimutin ko na yun, kaya
1: kasi guha naman. Kantahan ako no, kantahan ako no, kaya basta makuha na ko ang kuhaan, ang title. Gamay lang, gamay.
0: Memorize your number, anak daw.
1: Sound good? Sanay doon si, balikan na ibigin, halagi ko ito na, memorize your number. Ikaw ka na ikaw.
0: Wala ko kakasunod.
1: Nanay Dulce, Nanay Dulce, first time ni mo nanawag.
0: Ay, lugay naman ko kuhaan sa IFM.
1: Uy, salamat ka, ayo.
0: Yari mga nito, Idol Boyki.
1: Mau ba?
0: Sexy, o. Ay, nabalhin lang kong trabahoan. Naku, diri, dapit sa aras, isiri na.
1: Ay, nagkusina sa IFM mo. Unsa ba inyong kita? Unsa ba inyong giluto atong panahon na?
0: Ay atay matos manok.
1: Kalami ana oy, kalami ana nay oy. Oo.
0: Iya.
1: Sus mo gani makatambok na ko. Ha?
0: Mo gitoy na ana. Dugay na balhin ko dire sa nagwain na mig tindahan sa akong kauban.
1: Ano maldita to inyong kauban sa una?
0: Kuan man to, abas sa batik lang kayo, yung lain na lang ni.
1: Mao, maldita no, maldita no. Si Nanay Dulce. Huwag na ayaw magbinaldita na ino.
0: Huwag ayaw na.
1: Huwag ayaw, kaya nga no, mabiyaan ka kasi mong mga kauban.
0: Para huwag samok.
1: Naglain na lang ka.
0: Lain na lang ni duwa akong kauban.
1: Yehe.
0: Wala kayo. Ibaon Idol Boy kinako. Nanay Dulce, sa previous series sa una.
1: Oo. Asa ba rin napit imong tindahan na yung dali na ka matultulan?
0: Lalo niya sa McDo, yun, ganang dami, karuan.
1: Sa Arlington, no?
0: Oo, aras iteri.
1: Ako sa akin kay 14D.
0: Hindi na ganyan maglakaw? Oh, 14D.
1: No!
0: Yeah.
1: Asa man?
0: Ayaw, Guadalupe ba na?
1: Ah, Guadalupe na yun. Mulabang na ko diya sa may McDonald's. Oo, nabitaw na eh. Nakamayong na ko.
0: Aras itiri ang among tindahan.
1: Aras itiri?
0: Oo.
1: Wow. Sige, salamat kay Nanay Dulce.
0: Yes,
1: amat idol. Masig na kay i-greet niya. Masig na kay i-shout out.
0: Ayaw, mangkul ka ba niya? Mayroon man doon kayang Sharon.
1: Asa ba Sharon? Asa Sharon?
0: Wadi rin, datog.
1: Uy, naghagok pa na Sharon.
0: Ako rin naman sa idol.
1: Ay, nagluto na ka din ha?
0: Oo.
1: Wow. Si Sharon nagangapa ka o bang Kiko? Nanay Dulce, malingaw na ka matagkadlaon, nay?
0: Okay, ikaw ramay akong kauban din sa tindahan.
1: Alo, salamat kayo, nay. Thank you kayo, Nanay Dulce. Nanay Dulce, pila na may edad na to?
0: 56.
1: Oh.
0: 56.
1: Ha? Oo, magiging ipon.
0: 66.
1: Ah, 66 senior na, nay ka?
0: Oo.
1: So, mudawat na ka karong Friday.
0: Friday
1: kaya, Idol? Oh, karong Biyernes. Mag-distribute na sa tulo kabuan ninyo nga senior.
0: Oo, mudawat na diyan ninyo. Magkakabalo.
1: Hala, oy, nanay ba? Huwag ako magpahibaw, dili ka kabalo.
0: Oo, kayo, Friday. Mamay, dem to amra ayot imamina man ko pero mapamay klaro to.
1: Basta karong Friday, June 19. Onya. Oo. Asa man ni mo kobraho na imuha sa barangay?
0: Sambagdos.
1: Mm, sambagdos ka. Mm-hmm. Sige, sige na na, Idol. Salamat, kenay ha.
0: Salamat, Idol.
1: Ikaw ko na ba, anak ko na ba, mapunggan pa ni.
0: Mapunggan pa ni.
1: Salamat, Nay. Bye-bye. Si Nanay Dulce, no? Oo, nasa ko rin kauban sa una. Sa ilahang pagpanindan, yung maldita man, yan ako nung gibiyaan. Merese, ganun lang minaldita. Gibiyaan na nung kang Nanay Dulce. Kaya huwag na ayaw ng taong maldita. Watay amigo, anak, no? Imong amiga, parirasan imong jutasan ever. Maayong morning, mamitik! Kuyawan ko, mamitik, kay Galino gabi. Lain man di ay linuga, gilamian man. Gikan na ni 308, yung pagtarong, oy. Kani ba 308, babantay lang dyan ka na ako, ha? Itay, Idol! Kung nag-init na mag-tubig, gano'n din na ba? Lapang-api na mo, ha? Kay ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee para nimo. Do na kini ginseng nga sagana sa antioxidants. Napamatod ang sabi sa pagtuon nga do na kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar, control, o guban pa. Maka-interesap kini sa energy level maong dili ka na magluya. Gawa sa ginseng, do na sa kininitin purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanila, mayabas o gross ship, mga idol. Dili basta-basta ka kape, diba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1, vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Atong oras, mayroon ako katong idol! Atong oras, mga idol! Laki ni Daga, naging katos alas 3:35 sa kabuntagon.
2: Ikaw ba? Kala inyong mga asawa o inyong uyam? Ipa-relax-relax mo na. O eh, hapong iba nang magsigil na tagpamilo, panglaba, o kaban pa. Mabukan pa niya.

0: 93.9
1: IFM. 93.9 IFM.
2: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinumang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan.

na ito ni pastasan, pastasan na ni kay Wana. Grabe na kayo, no? Masama na grabe ba yun? May tayo again, may buntag. Ibta na na ninyo. Ay na ninyo ang panugayin kay Mulagom na siya. Sa mga napi na ron, ha? Ayaw mo o ganang kalimot sa EXL Coffee Mix 17-in-1 mga idol. Kay samtang naminaw ka sa 93.9 IFM Cebu, pangapi na gamit ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ay! Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol ni mao ang roast ship.

0: Dunay pain relieving properties o anti-aging properties, mga idol. Mutabang sa baron, alibiyohan ang sakit. Hatod sa arthritis. May magtulsab na napakita ang makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sa bini ang imuang health, heart health, mga idol. Kamasarong shape, nalasap kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanila, o bayabas. Maunang nilitiba sa basta ka kapi, di ba, mga idol? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1, vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Perfect ayonis mga managuyam, no? Nga may giyarok-yarok ro mga orasa. Itong oras, o, alas 13:59 minutes kabuntagon. Unya, mapalit na din ninyo sa mga butika sa inyong lugar. O ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, o sa Lazada, mga idol. Oh, laisyo dili. Naawa. Mayong morning, mamitik. Kuya Juan ko, mamitik, kay Galinog. Oh, Galinog ko no gabi eh. Pero lahi mo na Galinog dong. Uy, boys, sanduyan di ay, sir boys, sanduyan. Mayong buntag. Musta man ang ato ang kwan na pagpanikay si Kaiser Borns niya sa may hampang Argao. May muntag mo rin ni Idol Kenny, no? Kumusta na ka ang pagpaprenatal ni Idol Kenny kahapon? Ang iyagong obigay ni kay Wa kwan man siya sa doktor, sumatari niya, pero pwede na pa siya na sa Laig Hospital, mga idol. Wala pagkanto ni Idol Kenny kay magpaprenatal siya. Wa man niyang doktor, sa nabalik siya sa Laig Hospital. Nagkarikono kayo na okay-okay na yung pamati. Kung saan ka ito'y nakabara dong, no? Mga na nga, kamo din na, huwag na kamo higit pamati, ba? Ayaw din yung iloom-loom, ha? Ayaw mo pareha na mong doon ni Idol Kenny, nga mo lang iloom. Yan ito, sa mong loom-loom, na nanay may matagsiki. Bayot. Idol, on top na kita ng Las Cuatro, kabuntagon. May muntang sa bago pa rin, nagkamang-kamang. Nagkamang-kamang kay Was Ablinas Ilaha. Oh, na day, laagan, mga kaday. Sa mga taong laagan. Kung dapat ninyo, maghuwat mo ka sa mga abli ang inyohang manager. Na! Mami Dolce! May muntang mo na sa Arlington Pond. Uy, ito ang words of the day, day. Hindi na ako malibot sa itong words of the day, day. At ang words of the day kay Natoy. Salahin mo na, anak bayot. Uy, uy, hindi magbuot. Kaya mo na yun kung nahunan na nun Natoy. Ang meaning sa Natoy kay Nanatoy Lain. Meaning sa Natoy kay Natoy Lain. Oh, na din ha. Nakasuway ka na, Idol Kenny nga. Explique ka ba nga? Imuragin ay yes. Oh, na itong words of the day karoon sa anong Martes. Natoy. Natoy Lain. Wala, tsaka na. Tsaka ng government. Ito kayo. Kita na ninyo, ha? Oras sa IFM! Alas 4:02 na! Morilaksa ka diyo, tangin niyo ang mamitik, ang tampis mas latik, o glami mo gitik, char lang. Ako igitik ninyo kay Bara. Bara pala, o uban pa. Adlaw Martes! Adlaw Martes! Maglawig pata, taas-taas pata, subidahon, mga idol. Marayong tasunahan, ha? Kinigapan ninyo ang mamitik, kalami mas latik. Oras sa IFM, alas 4, 3, sa Skabuntagon.
1: apa? Para chikang ko apa? Million kaayo sa uyab ko. Ay, pagpungan ba ni?
2: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 16, Talata 1 hanggang 33. Mga kawikaan tungkol sa buhay at pag-uugali. Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong kadahilanan at ang masasama, kaparusahan ang kahihinatnan. Kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang at sila'y tiyak na paparusahan. Katapatan kay Yahweh, bunga ay kapatawaran. Ang sa kanya'y gumagalang at sumusunod, malayo sa kasamaan. Kung ang buhay ng tao ay kalugod-lugod kay Yahweh, maging ang mga kalaban sa kanya'y makikipagbati. Ang maliit na halaga buhat sa mabuting paraan ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan. Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Ang bibig ng hari ay bukal ng mga pasyang kinasihan. Hindi siya namamali sa lahat niyang kahatulan. Ang nais ni Yahweh ay tamang timbangan at sa negosyo ay katapatan. Di dapat tulutan ng isang hari ang gawang kasamaan, pagkat ang katatagan ng pamamahala ay nasa katarungan. Ang nais pakinggan ng hari ay ang katotohanan at ang nagsasabi nito ay kanyang kinalulugan. Sinisikap ng matalino na masyahan ang kanyang hari. Kapag naghalit ang hari, may buhay na masasawi. Ang kagandahang loob ng hari ay parang ulap na makapal. May dalang ulan, may taglay na buhay. Higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kay sa pilak ang magtaglay ng pangunawa. Ang landas ng matuwid ay palayo sa kasamaan. Ang maingat sa paglakad ay nag-iingat sa kanyang buhay. Ang kapalalu ay humahantong sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay iba bagsak. Higit na mabuti ang mapagpakumbaba kahit na mahirap kaysa makihati sa yaman ng mapagmataas. Ang sumusunod sa payo ay mananagana at mapalad ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala. Ang matalinong tao ay nakikilala sa kanyang pangunawa. Ang matamis niyang pangungusap ay panghikayat sa iba. Ang karunungan ay bukal ng buhay para sa matalino, ngunit mahirap maturuan ang mangmang na tao. Iniisip ng matalino ang kanyang sasabihin, kaya naman ang kausap ay madali niyang akitin. Kaaya-ayang salita ay parang pulot-pukyutan, matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Dahil sa pagkain, ang tao'y nagsisikap upang ang gutom ay bigyan ng lunas. Ang laman ng isip ng tampalasan ay puro kasamaan. Ang kanyang mga labi ay pawang nakakapasong apoy. Ang taong baluktot ang isipan ay naghahasik ng kaguluhan at sinisira naman ng chismis ang magandang samahan. Tinutukso ng taong liko ang kanyang kapwa at ibinubuyo sa landas ng masama. Pag-ingat ka sa taong pangiti-ngiti at kikindat-kindat, pagkatyak na mayroon siyang masamang binabalak. Ang mga uban ay putong ng karangalan. Ito'y natamo sa matuwid na pamumuhay. Higit na mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan at ang pagsupil sa sarili kaysa pagsakop sa mga bayan. Isinasagawa ng tao ang palabunutan, ngunit si Yahweh lang ang huling kapasyahan. Ito ang salita ng Diyos.
3: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinig.

0: 93.9
1: IFM. 93.9 IFM.
2: Ang tamis paslatik ug lami mugitik. Idol mamitik.

0: sa mahigit kita.
1: Hello, eh. Nausa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Game ka, Idol?
4: Game set ka, Idol!
3: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol o atangisan online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni...
5: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
6: DJ, patunugin mo!
5: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog! Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon! Atangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page! Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
7: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
5: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
8: Dali na! Ay, nagsindigay nuktok niya! Kaya hapit na ka mo eskwela!
9: Duka pa man ma!
8: Oy, ikaw sad banaha ka! Bangon na! Kay mo duty na ka! Unya, maminaw pa ta sa radyo!
10: Maaptik na! Mapugnan pa ni! Ganina rin nakaon ang radyo!
9: Ma! Pa! Mapugnan pa ni! Tanaw po ta silang Facebook Live!
11: IFM Bao na! Ang programa nga labaw pas marites! Tanang viral, nagunang balita, field reports o kalingawan! IFM Bao na!
3: Ang bossman cute gihan, Idol Boyki. Marketman on the run, Idol B. Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
12: Ang tamis paslatik o lami mugitik, Idol Mamitik.

0: 93.9 IFM.
1: 아, 봉방 뻔네.
2: 아이고!
0: 아이고!
3: 아이, 나고. 아얀, 그새, 아노. 앙 hilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hilig sa magandang babae. O ano na pala nyo? E di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig nyo lang kayo sa sasabihin ko. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Isang pangit na talagang di mo matanggap, at huwag ang lalaki na iyong pangarap. Ngunit kung bakit ko sinabi to'y simple lang, pagkat magagandang lalaki ay naglalaro lang ng iyong oras, pagod, hirap at salapi. Ngunit handang-handang iwanan ka naman sa sandali na ikaw ay wala nang ibigay, di ba? Kaya't pangit na lalaki ang hanapin mo, day. Kung hindi, sige ka, puso mo'y mabibiyak. Mawalay man ang pangit, hindi ka iiyak. Humanap ka ng pangit,
4: huwag na uwi, huwag na, huwag na uwi.
3: Humanap ka ng pangit,
4: huwag na uwi, huwag na, huwag na uwi.
3: Humanap ka ng pangit,
4: huwag na uwi,
3: ibigin mong tunay.

0: ibigin mong tunay.
1: Huwag na uwi, huwag na, huwag, huwag na uwi.
0: Umanap ka ng pangit.
1: Huwag na uwi, huwag na, huwag, huwag na uwi.
0: Umanap ka ng pangit.
1: Huwag na uwi, huwag na, huwag, huwag na uwi.
0: Umanap ka ng pangit.
1: Huwag na uwi,
0: ibigin mong tunay. Sasabihin ko sa inyo kung anong nangyari. Nang may na-date akong isang pangit na babae, manliligaw daw niya ay talaga ang daming ngunit nang shy. Nakita ko mukha siyang lalaki at sa akin ay matatawa ka talaga pagka...
2: Idol! Atong oras! Alas 4.33 sa Malitas Kabuntagon. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Para wala kay kontra. Sakto dyan na ka to ang words of the day, Ron. Natoy. Natoy lain. Tebe, muntag again. Tuesday na Tuesday, June 16, 2026, mga idol. Kumusta man ninyong kabuntagon? Kumusta man ang inyong pagpanikaisikay? Kumusta man ang inyong pagbangon? Naawa! Naawa! Char lang. Tay, kumusta? Kumusta? Kumusta man ang mga nagkadayang kuhan karon, no? Lugar! Diri sa to sa Metro Cebu. Kumusta man ang ito ang barangay Kinasang-an. Ay, bongga! Kumusta man ang inyong hapag balik kay Sikay? Ato na yung i-greet og maayong buntag ang ato ang mga pinalangga nga nasa nagkalain-lain nga kanabitang karinderiyahan karon. Lami ron ipainit, no? Lami ron ihigop og init na kape. Unya sa mga naginaminam na din ang kanon ray lutoon. Ay, kay mo palit ang sudan. Kanakanahan ko anak mga idol. Eh para daw sa baon ko, no? Humanap ka ng pangitrong adlawa. Kay higog maon jud ka. Wala pa jud kay kontra. Sakto ang ato ang words of the day ron nga natoy. Ay! Si natoy, oy. Kaligis natoy ba? Kanis natoy, no? Kwan kanis natoy, oy. Kanang... Nasa'y pagka amugiro gamay bas natoy. At kung tako si Idol Boyki, kung asaman ron siya na kung ano, na kung na, sana, uy? Ang ngita sa iyahang kapikas. Ay, bongga! Idol Boyki, mayong buntag!

0: Magtanong, alam mo bang matagal na kitang iniibig, matagal na kong naghihintay. Ngunit mayroon ka ng ibang minamahal, kung kaya't ako'y di mo pinag-play.
1: Dara, ako nag-i-play, o saha, sabayin hang.
0: Ngunit...
1: Ay, di ba nungi, oy?
0: Mami?
1: Ay, may munta, ganyan ba'y ki?
0: Nandito ako, umiibig sa'yo, kahit na nagdurugo ang puso. Kung sakaling iwanan ka niya, huwag kang
1: mag-alala.
0: May nato'y nagmahal sa'yo, nanditos natoy. Natoy, mamitin.
1: Si natoy, manay, natoy lain na. Nanatoy lain.
0: Nanatoy lain.
1: Oo, matos natoy.
0: Atulay na looy, yan ang natoy. May buntag, idol!
1: May buntag!
0: Ayong buntag! Ano, Martes na ron, Hunyo 16, Tusmail 26. Mayong buntag ka na itong tanan. Welcome sa IFM!
1: Bango na!
0: Ang ting pagtanan, ibango na ba ron, mami? Nang hinahigna pa ron, ginukanuka pa ko ba ron?
1: O, di maglailaay, kaya ting totoo ron! Adlaw Martes! Oh!
0: Bao ba?
1: Tintotoron!
0: Ako lang yung naluoy! Ako lang yung naluoy ni Natoy! May buntag, mayong buntag ka na itong tanan. Ang pinta, diretso ta mami, kay kagahapon, duhaman ka insidente sa sunog ang na-record no sa Cebu City, kagahapon adlaw. Una kagahapon mami, adunay sunog no, dinong kay ni Dako, naigo sa may usak ka construction under construction nga balay ang nasunog kagahapon diri sa may upper Kamparang Sitio Gagasan 2 Barangay Kalunasan Cebu City hapon ni no kagahapon sa hapon makita man sa ato ang mga photos online na dili ra dako kaayo og kana wala ra sa katud sa ubang balay ba no ang baong balay nga kuan pagi construct pa mami wa pa natiwas ni unta
1: sus
0: kasunog
1: sayang nga oy
0: askang disgrasya
1: nga disgrasya gyud
0: disgrasya gyud din tao no nga ang maong panimay unta no kana bang gilauman sa pamilya nga ilahang mapuy-an uhon apa nasunog diri ni sa may Kalunasan Cebu City. So kanunay tang mo pahimangno ninyo nga magamping gihapon kay sa pahapon ni eh, pero pagkagabi eh, mami gitubag ni glaing sunog no pastilan mga higala
1: diri
0: sa sitio Bugnay 2
1: mao lagi
0: sa kunimo ikuduol na ba ni sa 3 de Abril
1: layo sa amo ni Lucky kay padong matusla a Lopez.
0: Kay naagog ko yung schoolmate sa UP, unya kauban ni Ma'am Emma sa Zumba, at si Heno, at si Chino, kanang naapil lang balay ba?
1: Ha?
0: Oo, sa may, again, Sitio, Bugnay 2, Barangay Lamangon, Cebu City. Adunay dako, ginasunog ang niigo na makitaan sa mga video o mga photos nato nga gipang nakuha, no? Kuan dako gid ni so karon ato pang susihon og pila na may danyo sa ani pila man ka panimay or pila ka pamilya ang naapektuhan ani atay pa check ni Adult 20 no kay kagabi ini nahitabo mamitik unya uy karon sa ingon ni Adult 20 na ay sunog sa Persimon Mabulo paste ato ni taga ang pantagad ang sunod
1: kahadlok ba oy
0: first alarm na kuno ingon para Adult 20 so balikan ta kining sunog kagabi sa may city o Bugnay, Labangon, Cebu City, naarabay naangol no kay sa pagresponde sa atong kabomberuhan o mga firefighters volunteers sa mong sunog usa sa mga volunteer nakaangkor sa mad human kini natunok.
1: Natunok sa lansang di ini.
0: Oo. Inoon gi ato pang padayon nga gi-check kung pila man ang kinakaroon sa balay nga sunog.
1: Ano ako'y nakuha, Idol Boy Cake, kay ang usa sa kaubana ko sa una, katamaminaw na ito ba si Ate Maggie Real, na sunog dito na ay nagsugod sa luyol yun sa balay sa iyang anak.
0: Unya,
1: dosi kabalay ko no ang sunog yun.
0: Grabihan, no?
1: Kay nangaon ba nang iyahang anak dito sa ilaha, maunang wala na makuha ang ilo nila o gagatong ilang ilig, pero tinatawag niya bawa sa managtiayo, no, sa iyang anak. Sa bana.
0: Pero mga tanak ko, sa may kanang landmark ang city o Bugnay, asa rin dyan pita sa labangon.
1: Arita mo, kuan, ay naman kayo, punita mo, agi din sa, kuan, sa, karami ito sa Dulce Rio? Sa Dulce Rio, niya lapos sa tumoy na, niya sa may, kuan niya, dahil na, ma, pwede lang agi tayo sa Kugon, city o Kugon.
0: Doon sa may ka na mga landmark di ha, Along the Road. Doon sa may mga...
1: Ang ato ang Along the Road, pwede na Santa Arita Moagi sa may A. Lopez sa... Kuan gani? Kanang... Tumoy sa Lopez yun.
0: Tumoy sa Lopez?
1: Oo. Ha? Tumoy gani ha?
0: Sa usa na nga simbahan di ha, mami?
1: Sa Remedios Parish.
0: Unahan ra di ha?
1: Unahan pag yun. Tumoy pag yun dito, Adil Boyke.
0: Ang susunun di kay ni?
1: Susunun ka ayaw. Maunang naglisod agad ang mga kabumbiruhan ko, no? Usod.
0: So, maunang mag-amping lang ka kay ingon anak lagi pirmi ang...
1: Bless daw, bless. Niya na yun, perpetual bali, anak taagi. Ingon ni Ate Maggie, naminaw siya karoon nato. Nato ang soaking tigpaminaw.
0: Idol Twitty, na na-information nag-ihatag sa ato, ano, as of 10 p.m., 11 houses, 22 na pamilya, unya, dulan sa... usa ka gatos ka mga individual ang naapektuhan.
1: Mm-hmm.
0: No, so maunang ato aning tabangan dol 22 ka pamilya.
1: Mm-hmm.
0: May tato og magkinabangay ta sa tuang gasa sa ISM pinaagi ni ini mga sugiti ko nina.
1: Mao lagi ato ni kuanon Idol Boy K.
0: Naminaw na sa Timagi. So asa man sila ron mami?
1: Basta ang murag ang ilang wa man naapil ang yara mag anak Idol Boy K. Oo, sa yarang anak kay dito gi ko nang sugod. Kuan ko no ang sinugdanan kanang ni spark ang karamitang kuryente bitaw.
0: Sus, pastilan. Mag-amping lang kita kanuna, Idol, no? Mauragid na ato ang tagaang pagtagad, ang mga wiring sa ato ang panimay, ang mga appliances, kaya na ba, ma-overheat.
1: Maulagi.
0: Kaya ng mga kabantay mo, ng octopus wire, kaya ng 40 daghana nag-wire nga, dinatakahibaw, gasa ni Padong.
1: Mao, nagsagol na ang mga wire ba? Wire kaya sa...
0: overloading sa usa ka outlet mga iba kana over kuan kaayo
1: daghan kay gipang saksak mauna maulagi
0: unya sagad ra magid sa mga hinungdan sa aning sunog kana gani mga open fire for example nakalimtan na kandila kandol
1: maulagi
0: puti no so magamping ta pero noon wala pa may natumbok na hinungdan ani duha ka mga incident nga sunog sa sunog atong i-check nang sa kalunasan pasado alas 4 kagahapon o kining sa labangon pasado alas 7 kagabi.
1: Oo.
0: Sa tuwanin taga ang pagtagad mamiti.
1: Mao lagi. Ingon si Ate Maggie, kung mo bisita ko na tato ko na taagi sa back sa Coca-Cola, diyan sa may Happy Valley, pwede ako na tamo agi. Ingon siya, naminaw ko rin ninyo ni DJ Boyke kay dili ko katulog sa nahitabo. Nga na taon si Ate Maggie.
0: Pastila na. Hindi Ate Maggie ha. Nga naka-live na taon Facebook doll. IFM 93.9 Cebu. IFM 93.9 Cebu. Naka-share na po sa Boyke IFM. Naka-share na sa Boyke IFM.
1: Ako di ko ka-share. Ano Boyke ka? Watay internet dili.
0: Ah, maubo mami.
1: Giobo ko. Sorry.
0: Kaya karon tuod ba sa Idol Twitty mo kay ni asa na mo dapita dai ato i-check ra kay porte ng kabaa sa mga kabumbiruhan din hey. So ang morning ilang girespondihan kada sa Persimon Mabolo magamping lang in town kay na unsa ra ning ato ang mga balita karon related din sa sunog mami.
1: Mao lagi na tinubagay na maning kuan sunog sa to ang dakbayan sa Sugbo Idol Boyke.
0: Lagi mabalakat ha, unya nagsurod-surod man ni kagahapon, kalunasan o ang kalunasan, kasara noon ka area, unya gisundan sa kanang, ang sitawag ani mami, kanang ato ang, say term ani, oy, kanang labangon, nga mauwi na kung ako nga sunog, 12 ka mga panimay.
1: 12?
0: Unya,
1: uh-huh.
0: Karoon ay nitubag nga sunog dere sa may Persimon, sa Mabolo area, Cebu City, gihapon. Pastilan, amping ta sa kanunay mga sukintig paminaw, unya live sa Facebook, IFM 93.9 Cebu, unya IFM 93.9 Cebu. Okay, balikon ko ISM 93.9 Cebu, mga idol. Hopefully ha, kaniya makita lang sunog kagabi ini ang pag-respondi mamitik.
2: Oo.
0: Nasa to ang Facebook Live, City Bugnay 2 sa Barangay Labangon, Cebu City. 22 kapamilya pwede taning tabangan. Taning mga 22 kapamilya, mga sukinting paminaw. Again, sa mga naka-tune in, ayaw kalimot ang to ang kanabang mga pahimang no, no, kabahit sa sunog, kunya lakip na sa dana, mamitig. Ang atong pagtinabangay, kaya anyway, 22 ka pamilya raman, eh, basin o makatabang-tabang ta sa pamilya, no?
1: Ato din ko anong bisitaon po, hon?
0: Ano po tanong si Ate Maggi? Ate, check asa ka rin sila temporaryo ang ipapuyo una, mami?
1: Oo, Ate Maggi, asa mo ron napit na temporaryo? Pero sure ko na ang iyang anak Idol Boy King nasa loyura nila nasa loyura tong naisabuan o ng sunog murag naanis ilaha naanis ilaha pero ako ba basig nasa eskwilahan no
0: dako kayo ang kayo gabi
1: dako kayo Idol Boy King
0: Ariel sa at sagipada sa tua gikan ni Sir
1: Carl Omega
0: Ariel ni Sir Carl Omega unya kaning buhay volunteer Cebu pagpabinawan man nila to mon message na ko mami wanang gibreak kami ini Idol Chicksy ang sunog sa City Bugnay 2 sa Labangon Cebu City so makita na pagani intay na sunog na tunok no nga volunteer atol sa ilahang pag-responde kagabi so mag-amping ta mga sukitig paminaw niya karon atong sundan ning sunog dire sa may Persimmon barangay Mabolo Cebu City kumusta o na to ni og unsa may unsa may status
1: Idol Boyki
0: mami
1: ang evacuation ko no sa mga nasunog kagabi dito sa may Bugnay 2 naana sila karon na nanimuyo sa Bless Covered Court dili sa Bless nga school naana sila dito kay namangoy klase karon naana dito sa evacuation nga sa Bless Covered Court katong parang gym ba sa Bless oo naana sila dito
0: ang pagtagad no kay listeners Benny Nato diyan napitan
1: sa mga kagahan kay tagmaminaw diyan din si Boyki
0: mas bilan mga higala. Alas, sige, ato lang yung sundan ang uban pang mga update na ito, mamitik. Ari lang sa local focus, no, kay kini mga sunog, kagahapon, kalunasan, nabangon, unya karon na apag-initubag na sunog gano'n sa Mabolo.
1: Sa so, my Persimmon.
0: Sa Subo, mag-amping yung taon-taon mga sunog, hindi tuminaw, ha? Amping ta niya, ato na ipiro taon-taon na ito ang likay, sunog tips. Atong oras, alas 4:48, ikan din sa gawas ng bahay, kini si Boy King, sa Takarime.
1: Daga, salamat, Anil Boy King. Thank you, kaayo, no? Ato nga pasalamatan sa Idol Boy K sa ato ang report karong buntaga mga idol na ay tawag sa gawas iyang gianinag ang maong mga panghitabo kung sa payangay na itong makuan na ito gabi ino mga idol at ang oras alas 4:48 na sa kabuntangon ang pingtang kahit na napoy laing gitubag sa ato mga kabumbirungan no? Sunog sa may Mabolo mao na nga mag-amping yun ta. Amping-amping. Nabi na kaning mga wire bitaw. Sakto to gingon ni Idol Boy King. Kala bitaw na kumpul-kumpulan ng mga wire. Mayon tag ma-check na sa VECO. O sa kanang mga telecommunications. Kaya ang uban, ana. Wala na may gamit. Wala na may gamit ang uban. O niya, kanang mga gina, nagka-buhol-buhol na diha. Pwede na naghana. Mas maayon na malimpiyuhan. Para likay sa disgrasya. Kagool ba? 12 ka panimay, may 22 ka mga individual, dyan sa may Bugnay 2, mga idol. Pupalik pa taro sa taon, kamali na ito, ato ang boss magkit gihan, Idol Boyki. Atong oras, mga idol, alas 4:49, nas kabuntagon. Bago na, bago na, bago na.
3: Sige lang kag ingon nga mag-diet 5 years ago pa na nga saan bitaw eh dungan ta mapugan ba ni

0: 93.9
1: IFM. Likay, sunog tips gikan sa Bureau of Fire Protection. Likayi ang pagpundo og mga flammable liquids sa balay, sama niya ng gas, kerosene, pintal o solvents, motor lubricants, floor wax o liquid polishes, alcohol products o mga adhesives sama sa rugby.
2: Hipos sa mga posporo o lighter sa lugar diin dili matutulan sa mga bata sa panimalay.
1: Kung magsuga gamit ang kandila, mahimong ibutang kini sa baso nga anaay tubig. Sigurado usab nga paungon ang gasiga nga kandila sa dili pa matulog.
2: Ipaayo dayon ang mga naguba nga appliances o sa pakinigamiton pag-usab kay posibleng usaki ni sa mamahimong hinungdan sa kayo o sono.
1: Likayi ang pag-overload sa mga outlet. Lakip na ang paggamit o guba ng mga cords. Ibda ang electrical appliances kung wala po kinigamita. Ayaw usab gamita isip permanent outlets ang mga extension cords.
2: Ipalayo ang flammable liquids sa mga combustible items sa kalan o lutuanan. Siguro na usab nga walay leak ang gigamit nga LPG.
1: Pahimanog, ikan sa 93.9 IFM.
2: Mibati kanimo!
3: IFM, baamo na! Ang bossman cute gihan, Idol Boy Key. Marketman on the run, Idol B. Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
4: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, Idol Mamitik.

0: Idol, alas 5:08 na sa buntaga. Grabe ning sayawa o kita ko sa TikTok ani dia sa Reels ba maglayat-layat na ng mga manayaw ani Idol Kenny. Action tag kisi-kisi kabalaka ani ba? Mayong buntag, mayong buntag, mayong buntag, mayong buntag mga idol. 5:09 alas 5:09 na sa Idol 280 na asa area karon kung asa miigo ang sunog sa may Persimmon, Mabolo, Cebu City mga idol ato ang taga-agpagtagad. Unsa ra ba inuon ni mga idol o? Amping in town ta sa kanunay ha. In town mag-amping ta alas 5:09 ato i-check si Idol 280 kumusta nakahadiha sa gawas gabahin. Standby lang una dol. IFM banguna.
1: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio! Number one yun mo! Mapugnan pa ni!
3: Mapugnan pa ni!

Idol, alas 5, Jess na sa buntaga. Atong hibaw-o, no? Kumusta unta ang ato ang sitwasyon diha sa may Persimmon na barangay Mabolo ning ato ang dakbayan sa Sugbo. Human adunay sunog na miigo dihang dapita mga idol sus pastilan mga higala. Amping-amping in taon ta sa kanunay. Unya ang pinaka-latest update ani. As of 4:50, kaganihang kadlawon idol, fire under control na ang maong sunog na miigo sa sitio, stasyonan, barangay Mabolo, Cebu City.

0: City o stasyonan di ay mamitik dool ba kanis Persimon. Kaya mamay unang nakuha na itong info mamitik ng dapit sa may Persimon, no? Pero sa latest update na ito, City o stasyonan, Barangay Mabolo, Cebu City. So na ay gipada nga mga hulagway o mga video sa Idol Tweety, mga made of light materials, maning mga panimay, idol, pastilan, mga higala. Ato i-check si Idol Tweety ha. Damay lang ka itong usap tweet, no? Kaya dili mang good ma-contact ning usa nga number ni Idol Tweety. Naka-standby na rabaon tato sa Idol Tweety. Ato i-check una kay out of coverage ay diyan. So mauni ang usa ka number ni Idol Tweety. Ato sang tawagan sa Idol Tweety karon unya kumusta na kaha ang sitwasyon diha sa may sitio o stasyonan Barangay Mabolo, Cebu City. Kasi ginaingon na nato mami, mura manigsiaw kaayo kagahapon sa ka under construction nga panimay dari sa may Kalunasan, Cebu City na sunog. Kanya gisundan sa pagkagabi, sunog sa may sitio Bugnay 2 sa Labangon, Cebu City. Kung diin pila to ka panimay, 12-11 ka panimay, no? Ang naapektuhan, suspas nila mga higala. At to i-check karon kinaana sa area sa Idol Tweety, apan ganihang alas sa 4:50 sa latest report nga nakuha na to Idol Tweet, adunay fire under control na ang maong sunog diha sa may sitio stasyonan Barangay Mabolo ning atoang dakbayan sa Sugbo, no? Ato ay i-check karon atong hibawon ang sitwasyon nila karon mamiti. Kumusta na ka din ha sa may Mabolo ning atoang dakbayan sa Sugbo? Sus pastilan mga higala. Ato ning tagaan
1: nagtubag-tubag na malang ang sunog ron Idol Wiki?
0: Na maulag yun problema mamiti ang mga sunog ron.
1: Huwag ka masugdan ron. Lang ano? Magpagkanap naman
0: sa'yo. Ato i-check sa gawas kabahin sa Idol Tweety. Automan
2: Report. Ang lagan nga pretty Idol Tweety.
0: Yes, Idol Tweet. Please proceed, Idol Tweety.
3: Yes, Idol Tweety, live and direct link niya sa may city station na Agnor, Barangay Mabolo ning Dakbayan sa Sugbo, kung diin ni Umbu ang kining dakong sunog. Dinigid mismo sa mga lugar. Pero Idol Tweety, madjoning palayo lang sa kaninga. May fire scene, Idol Boy City. Doon ay live wire na nagpuputok. Pag-uhay lang din, Idol Boy City, huwag mamitig. Huwag under control naman hinoon eh. Ang kini na maong sunog, alas 4:52 sa karong buntaga. At pang sa pagkakaroon, parang gyapon nga nakikumbati ang ato ang mga kabomberuhan. Ito, doon na pa yung mga ginagmay ng mga kayo. Dinhi sa sulod, ani nga maong compound po da, Idol Boy City. Compound na din. Agnor compound.
0: Mm-hmm.
3: Ang kinira maong na sinugan niya. Yes, Idol Tweety.
0: Ugikan kag Persimon, Idol Tweety. Asa man siya sudlon?
3: Medyo lang yung ugig siya. Atuan na lang pa na Idol Tweety. Kani-kani sa may substation sa Mabolo. Fire substation. Bumana na Idol Tweety. Kaya sa unahan niya dapit, kung tinungguman niya, nasunugan po dahil sa kanilang nguyungan, kaning nailamang maligyad nguyong din, Idol Tweety, ka nang pasulod yun at bang sa hipodromo.
0: Mm-hmm. Pero Idol Tweety, ang ato ang point of reference alang sa mga naminaw lang karon, no? Or maski gali sa mutanaw sa Facebook Live, anya, dili, sweet o diag Mabolo, unsa may mga landmark, o gikan ka o barangay hall sa Mabolo, o gikan kang simbahan sa Mabolo, asam ka paingon?
3: Paingon ka sa habig sa may DSWD, Idol Tweety niya. Doon ay pasulod din nga pa doon sa Ayala. Mm-hmm. Nga dayon unahan lang sa may tuong nga bahin. Doon ay mga sugyunan kay ng mga balay, kay ng ubay-ubay din ng mga balay kay nas mga ninipodromo. Mutok sa ni Idol Tweety. Apan layo pagyud ni siya sa main road.
0: Sikit-sikit mga balay, ana, no?
3: O, big yung pagit utas, Idol Tweety, huwag mamitig. In fact, ang mga namuyo din nila kanina, maski na dilingon na nakod ka dool ang ilahang balay niya. Unang nasunog na balay, Idol Tweety, na makwit na lang yung tuod-pod sa kahagit utas. O, sa kanang sikit-sikit ng mga balay. Aside yung sikit-sikit ng mga balay, Idol Tweety, ubay-ubay po ng mga light materials ng ang balay, Idol Tweety, mo nang namakwit na lang yun sila, mga bata, yung mata ng giting taon, Idol Tweety, ay kumod sa kadlaon,
0: ang ingon pa ni Idol B, Idol Tweety, kung sa mga dili sweet talk, padong ka o pakuan ka, northbound ka, gikan kang Cebu City, di ba, sa katuo man nga bahin ang persimon at bang ana no diha padungso dito o at bang sa kana bang persimon. So karon tuig kaning imuha nga gipakita nga video mo ning balay kanang dosa danas mo ni ang apil sa nasunog.
3: Mao ni idol mao ni idol boy kid mo pa na dito sa kanang kumoy-kumoy ani idol boy kid at ang dinhi karon nagi tagaan gyud og pagtagad sa tuang mga kabomberuhan o sa tuang mga volunteers kay tungo sa dunay mga nag-spark ng mga live wires ang mopong ning atras-atras sa gita kay giduol man nila ito kaganina ning atras at idol boy kid kay nag pitik-pitik man ang katong wire kaganina.
0: Palayo, palayo o diha idol tweet ha, palayo lang ko na diha. Pero so far tweet kakid sa mang kunong balay or pila naman kabalay kuno ang apektuhan aning maong sunog.
3: Kapagkasaran idol boy kid wala pa yung number of houses kung pila kapos ang sining na maong balay ang nasunog. Aba na base sa tuang na kuha din ko da idol boy kid kanik pa lang dos andana sinapa dito kanig yung Agnor compound ang naigo.
0: Aznar compound.
3: Oh, Aznar compound. Maayo na lang ni Idol Boy Key kay ang luyong nga bahin na ni kamay na baya kayong firewall. Human sa firewall, firewall nga half Idol Boy Key kay mga balay na nga mga light materials.
0: Wait,
3: sumbako in town. Sumbako in town, Idol Boy Key. Maayo na lang po gani. Idol Boy Key nga dool na po sa substation sa fire gani. Ang kining among nasunugan mo nang dali rog pod kayo nakaresponde ang atoang mga kabomberuhan na kadanina pag igog gid ani nga maong sunog.
0: Pastilan ato lang ang balikan agul tweet eh. Ya, murang tagi pangsungog hinuon ani ya. Na ay mga sunog kagahapon ya sayo sa isbuntag lain na pod nga sunog.
3: Pero base sa ito ako nga nakuha nga mga impormasyon din si Idol Boy Kim, mga humihong sa tao, lakit na sa itong taga Bureau of Fire Protection na posibleng yun nga kanin faulty wirings ang hinungdan po tani nga mga sunog Idol Boy Kim.
4: Oy, pariha, din ang squad ang gabi Idol Tweet sa Bugnay do sa Barangay Labango ng Spark.
0: Faulty wirings at ang posible no, nga hinungdan. O nang mag-amping taon ta.
3: Kani ganing faulty wirings Idol Boy Kim mamitik.
0: Mm-hmm.
3: Kala mga ingon anak ba? Nay uban nga. O kaninay uban nga kanang
4: nakumpul-kumpul na
3: kinihang o kumpul-kumpul na niya. Tayo na naanay mga napaksit
4: mauna.
3: Sa katulima. O munang mag malisod kayo. Init na ba kayo ang panahon doon? Mulan na po doon sa lip.
0: Munang
3: magka ang ikot yun. Munang amping ikot ta kanunan.
0: At least as of 4:50 sa buntag, ato nakuha ng info na fire under control na Idol Tweety ang maong sunog. Ato lang sundan, pila baka ha ang affected nga pamilya o niya kanipong simbako bagda yung mga natrap baron. So far, wala reported nga gipangita ron Idol Tweety?
3: So far, wala pa man hinoon Idol Tweety. Actually, wala lang yun. Ato lang po iampo. Nga, wala na po yun. Nasalas yung angol po dani nga maong sunog. Kaya kadlaon ba banin dako na
0: hinoon na. Puro man ni Cebu City hinoon. Sus,
4: ang looy lang Idol Tweety kay Idol Tweety ang mga bata na mga estudyante.
0: Tinuod sa ito Idol Tweety?
3: Sinubagay ining sa Cebu City karon nga mga sunog.
0: Okay. Sa tingin pa ni Idol Mami Tech, sakto no? Ang punto ba ang mga sudyante ron? Kumusta ka ilahang mga gamit? Pero lagi na, importante diha ang ato amang sang seguridad. Para ano mga gamit or uniform. Total, makasabot raman na ang mga eskwilahan nga nasunugan ning mga tinunan. Pero simba ko lang in town ha, na mayintag wala lang mga nangatrap or wala lang nakalimutan di asod sa mga panimay or mga boarding house makanik, compound ang daman eh. Alas, sige, amping mo di sa gawa sa bahayin tweet. Mangayo lang may og pinaka-latest info karong taon-taon.
3: Yes, I don't know. Mata niya sa dugang pang update. Ilabi na og makakuha na po ka. O gagitan yung mismo sa itong taga Bureau of Fire Protection. Sini yung ayaw po niya sa ayaw sa 93.9. Di kapugan sa pagkatulog ng gunang balita. Tatak ayaw sa balita.
0: Dagang salamat Idol Tweety atong oras sa IFM.
4: Alas 5:20 na.
0: Makagool kaayo no sa mga naka-tune in karon amping-amping in town ta kanunay mga idol ha. Mahibaw mo asa mo dapita naka-tune in dol attendance check ta 0923-112-8701. Balikon ko mamitik 0923-112-8701. Pwede sa kaayo mo padangat sa inyuhang mga mensahe dari sa ato ang Facebook page, IFM 93.9 Cebu, or sa mga accounts and pages sa IFM DJs, sa Buiki IFM, Mami Tik, Idol Tweety, Idol Kenny, Idol B, IFM, no? So, li-alang ang mga pages and accounts sa mga DJs alang sa dugang impormasyon, pero karabihan ng ato ang sunog, eh. Kibo ka, maskin gani, padung nating ating, uwan naman gid Mami Tik, no? Kanang rainy season na, oo. Pero, kagahapon, ang pag-asa sa pagkihinabi na ako, Easter Lease, no? Kana ba morning igang hangin gikan umog nga hangin gikan sa dagat Pasipiko niya kabantay ka nga init bigi gihapon alingiig no
4: okay dili na ko kung magbalik ka dire Ricky
0: kay dire sa kasawg
4: sawg ako karon
0: para bugnaw
4: oo makasawg ni mo lola
0: ha
4: para makasawg ni mo lola
0: loyang sa ko ang lola oy yun sum kang natoy atong oras dola.
4: Alam tingko ba si Ono na?
0: Standby mo rong taon-taon ha. Amilito Tabornal Pradia. Maayong buntag diha idol. Unya ni Ramil Umbayan. Maayong buntag idol. Pwede saan mo maminaw via Radio Garden, IFM Cebu, FM? IFM Cebu, no? Pwede na i-chat
4: time ninyo. Time na rin lang ito Radio Garden.
0: Radio Garden, magawas na i-chat ninyo ang IFM Cebu or IFM 93.9 Cebu. Unya, pwede sa mamitik sa ifmcebu.iradioph.com. Unya, sa mga nasunugan nga need o mga used clothing na arako, idol. Uy, naminaw dahil na ito si Amilito Tabornal Pradia. Salamat kayo, idol.
4: Salamat,
0: Amilito,
4: sir.
0: Ha? Amping-amping diha doon atong oras doon.
4: Alas ni Kumagidos, sir.
0: Uban pang mga hisgutanan o mga importanteng balita. Ato ang pagtagadron o niya. Standby doon. Kaya ato sa balik-balikan ang mga update dito sa pagdana no, sa patang lawas ni Rene Baterbonial. Baterbonial rather. Rene Baterbonial diha sa Talakugon sa Agusan del Sur. Gabi ang paghigugma sa mga tao. Hilap ko gabi ibitaw. Nagtanaw ko baka na
4: sakit
0: kis dughan no nga. Ano ka invested kay mga tao interesado and because makaingon manggugka nga number one buutan kay bataa dako kay damgos pamilya unya mura gani gog imong tan-aon si Rene Baterbonia mura bag at some point sa tong kinabuhi mura tag Rene
4: oh yeah
0: taas tag damgo dako ta og
4: kana sa kayanong kana probinsya no ayo
0: boy individual ba pero ang iya ning papa Mike mo duwag basket kuno mangi
4: unya papa
0: ko kakita nga ang iyang

0: Timoos na kagahapon na bang adlawa ni resign na raba isip head coach sa Ateneo Blue Eagles si Tab Baldwin. Sa pagkahinungdanani, unya ang sa kataud-taud na maupasay pagtingog sa taga Ateneo de Manila University nga nangayo sila og dispensa. Diba sa nahitabo unya kagahapon sad ang Aurora nga kapulisan mipagawas og usa ka video nga nakuhaan sa netizen nga naa sa area atol sa pag-rescue ni Abater Bonia og nila ni Divine Adili. Ay kabugat sa dughan usay gani dili gulo mo tan-aw kay sakit kay sa dughan. Kaya makarelate man gud because at some point sa tong kinabuhi para nako mura tag si Rene nga taas tagpangandoy sa tong pamilya nga kana bang andam tabo sakripisyo grabihan no. Naa gani toy ni resurface nga mga Facebook live in the past mga early June mami nga namaligya gani sila og keychain. Kaya diba na magin sa fans, MVP, daghan naman kayo siya ang following. So,
1: no?
0: Sa keychain, unya, iyang naong, maragabit na itong bula, unya, sa loyo sa keychain, niyang ipirmahan, unya, number 2, kaya number 2 man ang jersey. No? So, in fact, gani, ang Ateneo de Davao University, nihatag na og kamanduan sa mga athletes nila, kadi na mo gamit og number 2, kay ilan na nang to pay tribute to Pater Bonia, no? So, dahil ka itong Facebook Live ba nga nagsuwat in town siya, kay para makahalin og daghan ang iyang mama. Ina, no, grabe ang kanang ay di ko ka sakit kisdughan. For sure, isip ginikanan, makarelate ang mga ginikanan mamitik nga ang kanabang ang paglaom nga gihatag sa usa ka anak. Ato sa pamilya nga, sige lang ma, sige lang papuhon, kameray mo.
1: Nagkongi pa gyud siya, no?
0: Grabe, oy, oy, imagine, mami, 18 years old, di ba? Linghod pa kay gunahuna, pero grabe nakalapad og damgos kinabuhi. Linghod kay gunahuna, pero hinug na kaayo ang iyahang mga panglanta og damgos kinabuhi. Makabilib kaayo bataa. Namuna daghan kaayo ang nasayangan, ang hinayang, daghan kaayo ang nasakitan. Makarelate kayo sila po sa gibati, sa ginikanan o sa pamilya ba nga. Sus, mao na ginunta ito.
1: Nalit, nalit. Yung makita na ito ang kadalanan ay gugugin na
0: pinangga
1: kayo
0: siya
1: sa mga taga-agusan.
0: Ako lang niya, dila ni pamulitika ha, pero pagkaingong guga pagbisita ni PBBM dito sa mga sasarangani. Pag ni hangup sa paglabay ni...
1: Maglabaw ito, makaluluoy.
0: Sorry kayo ha, sorry kayo ha.
1: Ikaw, no?
0: Ordinaryong tawa, milansa, dili politiko, pero
1: ang
0: istorya mismo, maoy, maoy nakapa-attract ba? So, na ang uban kay example kita nakakita ra ko niya sa walang pamasao kay mo din MVP pero labay lang ba passing lang niya karon nga kana ganing napalawman natong amo din ihang sugilanon pobre in town kay ang pamilya
1: nakopangandoy
0: sa kinabuhi
1: nakopangandoy sa pamilya.
0: Maunay nakalindot, mami. Again, ha, sa mga naminaw karon mabatanon man o mga dagko. Because para nako, maskin gani ang mga hamtong, mami. 30 taon na ka, 40 taon, 50 taon, 60 taon, 70 taon. But you can still dream another dream. It's never too late nga mudamgo ka.
1: Kay malay mo, Adil Wiki.
0: Matang iba, kani ako ra i-share, ha, kay. Total, ako maning boss, kani adto, mami. Si Sir Bunny Pahes ba? Ang tag-iya sa Thirsty Lantaw, ang tag-iyaan ng House of Litson, ang tag-iyaan ng Chicks Boy, ang tag-iyaan ng saan pa ng pagkaunan niya ron ha? Nakanang, kaning coffee diri ba? Unity, coffee,
1: ay, ba, yes,
0: ilaharga po na mami, ang tag-iyaan ng Everything Yummy, ang saan pa ng ilaha, kanang Miss Mukuno, kanang Japanese, ang kanang daghan kina taters, ang saan pa ng ilaha ron, kanang... Pagkaon kinailangan mami. But ang pinaka ni Sukoso gina sa una Moon Cafe, di ba? Moon Cafe.
1: Labi sa kina Moon Cafe ay yung wiki.
0: Abot mo rago. Ano mo kitang Moon Cafe ron? Mo rago. Ano man siguro.
1: Kaya mo rago. Kaya mo rago. Kaya mo rago. Kaya mo rago. Baboy ng sinigang.
0: Baboy.
1: Oh,
0: sana all. Ano si ko mong
1: kaon sa? Kaya ano ko mga boyfriend sa cyber game?
0: Muraga.
1: Ako pa na cyber game.
0: Sa una nanay mo cafe diha.
1: Oh, yan diha ko na nato kong boyfriend. Yung mga kaon.
0: Murag ang nipuli na anak. Kung ano na coffee shop na. Ang nipuli anak. Diha ang moon cafe sa una. Coffee shop na aron.
1: Sa ground floor, no?
0: Yeah, sa ground floor.
1: Wala na kayo moon cafe at yung boyfriend.
0: Alin, magpumunta ko bitin. Doon lang. Alin.
1: Labi na
0: to ba si Sir Bunny Mangud Mami?
1: Hi sir!
0: Hello, good morning Sir Bunny Pahes. Ako ng former boss kaniadto under ko sa HR no sa training.
1: Asa ka ng duty?
0: Sa asa ka ng
1: duty? Sa Manila.
0: Oo, di ako ng duty sa una.
1: Wala ka ko katong yagi tayo doon kaya ipuhan ko ay.
0: Ako naabtan sa una si Ma'am Ida Mincias ang HR manager pero naabtan pa sa dako si Ma'am Alma kanang ko ilang manager karon sa transition kaniadto niya.

0: Ibo kamami, he started his business at the age of 50. Yes! Ang kanang pag-negosyo niya, nihawa siya sa corporate world, murag insurance, insurance mo siguro to sa Sir Bunny, murag Manulife life. So, human ato, murag ni-exit siya sa corporate world sa panabaho. Unya, liman ka na si Quintanios. Kinsa may nagtuong sa edad ka si Quintanios, you can still create an empire. Which is, mauna ng Moon Cafe, Thursday, Lantau, Cafe Racer, Unity Cafe. So, sa pa mga pagkaunan nila niya.
1: Kinagana kayo siya sa tabangan ng mga kabataan na dulwitin na kapanahon nga wala yung mga trabaho. Nagbutan siya kayo na so, kapanahon mga kabataan.
0: So, mauna, no, nga, kanabang dili pa uwahi para mudamgota. So, balik ko na ko, murabag nindot kayo nga pagtulunan gikan ni Rene nga kabos sa kinabuhi pero adunahan sa damgo, di ba? Kabos ba? Mao man nindot uhaw kaayo, kabos sa kinabuhi, uhaw sa kinabuhi pero busog kaayo sa damgo. Kanang nana gani nga grabe ano nga nana pag ito sayang coach mami dito ako malimbaot ba nga isa ko muli coach og lima ka tuig kay magpadato pa ko.
1: Ala si ana sa timagi ano mo?
0: May buntag at timagi ha.
1: Buntag kaayo na sila mami si Brad siya sa amo boss sa una sa Chef Ben Pahis.
0: Ah. Okay, mga Pahis family. Spelling ana pages
1: mo na. Pages. Takto yung
0: advice na natin magiging. Siya, or pansit kanton na sa Timagi.
1: Ang huwag niya ganahan. Huwag niya ganahan sa City Hall.
0: Sarap na siya. Atong oras, Dol.
1: Alas 5:30 alas kamuntagon.
0: Atong sundan ang abalita, mamino, kay karon man magpa-public viewing na pod, no, dito sa
1: Talakugon
0: ng LGU. Giandam na. No, kay kagahapon man to ang funeral convoy. O niya, grabe ha. Uyog, ako'y ginikanan ba? Di ta ka-expect ba? Grabe ha, sa ako ang anak, no? Parang ako, yung grabe ka proud. Oo, kay pinood man, di naman mabalik ang kinabuhi ni Rene Butterbone niya, pero ang mga natandog niya nga kinabuhi, askang naghana, di ilang thousands, kundi liwatakibaw millions of mga kamatanunan, mga fans niya, tibuok Pilipinas, makabilib kayo, unya unsa ka, pobre ba, mahinugdom ko niya, magtanong ka, marang John Marfardo, alpugoy, kanina na ba, nga probinsyano niya, angtod making it big dito sa NBA, kay mo maginunta to maminga. Nakaanto na siya o Manila, Ateneo de Manila. Kana, makaduwa na siya UAAP. Mo na ito yung ticket niya para makitaan siya o mga kanang tigkuha nga mga ukuhan ba? No? Kanang tig-scout o mga talent para sa lain-lain ng mga NBA teams. PBA rather. No? Maulay, sakit pa malandungon. No? Pero maulang, nindot lang kayo nga pahimang no, karumuntaga idol nga kabus man sa kinabuhi apan adunahan sa damgo. Uhaw man sa kinabuhi apan busog sa damgo. Kinaot pa. Atong oras dool.
1: Alas 5:31 na.
0: Standby karong taon-taon. Napuntay special nga gasa sa IFM. Munyang ato ang mga balita. Standby lang una. Programang IFM. Bango na.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob. Tibay Tandaway. This time check is brought to you by BLC Kids, tummy-friendly vitamin C for kids.
3: That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
2: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
4: Likay sunog tips gikan sa Bureau of Fire Protection. Likayi ang pagpundo og mga flammable liquids sa balay sama niya ng gas, kerosene, pintal o solvents, motor lubricants, floor wax o liquid polishes, alcohol products o mga adhesives sama sa rugby.
5: Hipos sa mga posporo og lighter sa lugar diin dili matutulan sa mga bata sa panimalay.
4: Kung magsuga gamit ang kandila, mahimong ibutang kini sa baso nga anaay tubig. Sigurado usab nga paungon ang gasigang nga kandila sa dili pa matulog.
5: Ipaayo dayon ang mga naguba nga appliances o sa pakinigamiton pag-usab kay posibleng usakin ni sa mamahimong hinungdan sa kayo o sunog.
4: Likayi ang pag-overload sa mga outlet. Lakip na ang paggamit o guba ng mga cords. Ibda ang electrical appliances kung wala pud kini gamita. Ayaw usab gamita isip permanent outlets ang mga extension cords.
5: Ipalayo ang flammable liquids sa pang-combustible items sa kalan o lutuanan. Sigurado usab nga walay leak ang gigamit nga LPG.
4: Pahimano, gikan sa 93.9 IFM.
1: Mibati kanimo!
6: May mo bang undangan ako ninyo, Nay? Pirmi lang ako siya, Ani, Nay. Kano sa mga mamay mong sakto para ninyo, Nay? Hindi ninyo madawat akong pagkatao. Pagkantos mo!
7: Hangtod ka no sa akam makatun sa imong sayop nga binuhatan. Kung kinahanglan pa nga adunay mga tao nga madamay tungod ni ini, The Emil Story. Hashtag Dear IFM Damak. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. At tangi.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinundong gikan kay atean. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinundong gikan kay atean.
8: May buhay sa makabuhay!
10: Mari-mari, naunsa naman yung anak na ako, uy? Magsigig hilak, umurag, dili komportable, matag-adlaw.
11: Dugay na bita kong niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon mo gigamit.
10: Ha? Diaper? Unsa may labot ang anak, uy?
11: Dapat, komportable si baby o easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
10: Mari-mari, mantay usa si baby ha? Arisakto!
11: Hoy! Asa man ka?
10: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo o mega kalidad na produkto.
12: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
13: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po. Nagfi-flex for Plemex.
14: Pambatang Lagundi, Plemex!
15: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
17: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matang adlaw sa Sugatrol.
18: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: 93.9 IFM.
20: Napugnan po ni.
21: IFM, baango na!
22: Pagutana, unsay buhaton para sulit imong kwarta sa pagpalit og bike? Tubag! Adto na sa kasaligan ug pangmasa, ang City Avenue Bike, located along 193 Manalili Street, Cebu City, duol sa Colonnade Mall Colon ug sa Sofia's Bread and Pastries. For all your bicycle needs, parts, accessories and brand new bike, visit City Avenue Bike. I repeat, City Avenue Bike. Wanilain pa. For orders, visit their Facebook page, City Avenue Bike or cityavenuebike.com or call 254-5287. Pwede po mo tawag sa 0927-625-3481 or 0912-353-7067. Tara! Bike na ta! Pasingot na!
23: Ikaw bang? May kay ka mo pakilig, no? May kay ka mo pakilig, pero dili ni mo tiwason. Pula tahon, tanon ka sa kong bugma.
24: Papungin pa ni.
25: The
0: Taas ba ang imo blood sugar?
3: Ato na kaway diabetes?
0: Mag-DTX 500 ka!
3: Ang DTX 500
0: ato na kini anti-diabetic properties.
3: Samosa,
0: charantine,
3: nagkapo mo buo sa glucose,
0: visine,
3: controls blood sugar,
0: at polypeptide,
3: kapanahong epekto sa insulin.
0: DTX 500
3: highly recommended
0: sa mga eksperto.
3: Babalik sa pinakadulog na pitikis sa yunggan.
0: DTX 500!
14: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumak ko DTX 500, kaya nga akong hugang nga, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
0: DTX 500!
3: Babalik sa mga butika.
20: Zed, health testimonies.
24: Health testimonies.
20: Si Sir Pablito Simudlan, nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Cogon Herbal Capsule, o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
25: Kidney, yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungan ko sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko, kawan nyo, kalusan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay, wala naman kong ibatid. Nakaantok karo, nagmimitin ako. Antok karo, naayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan, amon isay sinta na kapin. Sabay na biska.
20: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasud. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
26: Play live Baccarat with real live dealers at Bet 88.
27: Place your bets. Player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
26: Bet 88, your ultimate playground.
28: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
29: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
30: DJ, patulugin mo!
29: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga naminaw sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic naaki usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha? Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na maglangay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
31: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
29: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
3: IFM! Balita!
29: IFM! Baango na!
32: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional o sexual na karahasan sa kamot sa ilahang bana o mga kauban.
33: Ayaw gani pangilabot! Ginisipin na rin ako ni Kimong anak!
34: Noel! Nasakit na ang bata ko! Agay, tay!
33: Pag-inubya! Ako ang lalaki din eh! Papahira ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
34: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
33: Haydi mayo! Kiniang angay ka ni mo!
32: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
35: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
19: 93.9 IFM.
36: Mapugnan po niya.
0: Zed, health testimonies.
24: Health testimonies.
1: Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
34: Kitos ayo akong tiyan nga grabe ka tuduwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusir. Wapagin po nabihi. Kaya pagpag-abli, mga to siya na akong gigani. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh, kay siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
1: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washy!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS!
8: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay!
9: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang,
10: unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga.
9: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
26: Play live Baccarat with real live dealers at Bet 88.
27: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
28: Bet 88, your ultimate playground.
29: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
12: Said. Health report.
13: Health report.
15: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning Sig Panyawan coffee mix. Tawa ako kabutag o skabulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin Sig Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Palagkalag ayongon Negros Oriental.
0: Ay, balita, suertres, ug lotto results.
16: Idol, suertres results. Alas dos, uno, ocho, cuatro. Idol, suertres results. Alas cinco, tres, cuatro, nueve. Idol, suertres result a las 9. 5, 9, 9. Idol, nakaigo ba?
17: May mo bang undangan ako ninyo, Nay? Pirmi lang ako siya na din eh. Kano siya bang mamay mong sakto para ninyo, Nay? Hindi ninyo madawat akong pagkatao pagkantos mo.
24: Hangtod ka no sa aka makatun sa imong sayop nga binuhatan. Kung kinahanglan pa nga adunay mga tao nga madamay tungod ni ini, The Emil Story. Hashtag Dear IFM Damak. Inyong mabati dirilang sa Dear IFM. At tangi.
3: IFM Balita.
21: IFM Bauna.
36: Ang bossman cute gihan, Idol Boyki, Marketman on the run, Idol B.
37: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
38: Ang tamis paslatik ug lami mugitik, Idol Mamitik.
0: Headlines karon.
3: IFM balita. IFM balita. IFM balita.
1: Idol, atong oras sa IFM.
4: Alas 5.48 na.
1: Mokini ang uluhang tudling sa itong mga balita kanong adlaw, Hunyo 16, Martes, 2026 ka tuig, Idol. Si IDG, may tanaw sa posibilidad ng adunay homicide o kalapasan sa anti-hazing law ang hitabong kamatayon sa duha ka mga basketbolista sa Ateneo.
5: IFM, balita! IFM, balita!
1: Si IDG Musabina sa presidente sa Ateneo de Manila University ang opisyal sa Smart Communications.
5: IFM, balita! IFM, balita!
1: Special session gipatawag sa Malacañang alang sa Kongreso.
5: IFM.
1: Nakalasalinog sa Mindanao ni Sacapang adto sa 65 ka individual.
5: IFM.
1: Samtang sa mga balitang lokal, Cebu City Mayor Nestor Archival dili pa makasiguro kung kano sa amo balik paglabay ang syudad sa Sugbo sa mga basura niini diha sa Binaliw landfill.
5: IFM.
1: Kapitulyo ni gahin og pondo alang sa rehabilitasyon sa Kawasan Falls. Sabadian. Atong oras, Idol.
4: Alas 5.49 na.
1: Detalye karong taon-taon at ang imo sunod.
7: That Time Check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
11: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
13: ACS. This Time Check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
11: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
13: ACS. Ang oras gipod kaninyo sa Liveride Pro. Protection sa atay. Liveride Pro. Na isilima rin. Napagi multivitamins. Mag-liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
14: Ay! Balita! Swertres ug Lotto Results!
1: Mami, ito ang taga-agpagtagad ang resulta sa swerte sa Loto kay Chata na ta, teksa na ta, nga nung pag-ibasa, di ana.
4: Nalawa ko na kani.
1: Aba o ba?
4: Asa na ko nung. Ang resulta. Kadiot lang.
1: Kagahapon ni Idol na resulta, adlaw nga Lunes, Hunyo 15, arita sa 6:45 nga Mega Loto kagahapon. Winning combination, we have 44. 14, 10, 21, 25, 18,
4: Ores!
1: Bale!
4: Waman!
1: Zero, Ores! Ores,
4: Dol!
1: Arita sa Grand Lotto 655, Grand Lotto winning combination kagahapon na 8, 44, 43, 24, 4, 11.
4: Wala nga pa na Ores! Ores!
1: Merese. Merese. No? Ang possibility ng makadaog sa Lotto Portigyong kabutlar.
4: Kasi makadaog pa rin mo kita kaanin kasi ka.
1: Mm-hmm.
4: Nga, palitan ka kondo sa IT Park.
1: Ah, sige. Okay, Dara di ay. Okay, pasensya kay Dong Kenihan. Late ko naka-realize. Ani, Dara Dong. Okay, padayon di ha. Pamitik ka.
4: Humala ka?
1: Oh, maduhara man. Duhara.
4: Okay, Lunes pa din. Okay, arita sa itong recap sa...
1: Lunes.
4: Lunes. Kapon. Sa alas 2, Idol Boy kay 184.
1: 184.
4: Magalas 5, Idol Boy kay 349. Hala, nibalik lagi ni.
1: Kung sa ito, mami?
4: 349 lagi.
1: 349.
4: Pagka alas 3, 599 na po.
1: Alas 9, Dol. Alas 9.
4: 599.
1: 5. 9. 5, 9. Nag-all in yung iyaan. Pastilan. Atong oras, Dol.
4: Alas 5.52 na.
1: Atong ka na to sa SED Liniment Oil, SCED. Pamaol, panuhot, haplas silang na. Maglago po ni mo maghaplas. Panghaplas na mag SCED, tatak SED Marketing, tatak magaling. Oras, Dol.
4: Atong oras, alas 5.52 na.
1: Ngatod sa ka na to sa EXL Coffee Mix 17.
4: Wow.
1: Healthy nga kape, Dol. Busa ka mo, pangapin na po mo diha, ha? EXL Coffee Mix sa 17-in-1. Unya napunta EXL Black Coffee. Dara, oh.
4: Dua lagi ka mong baso. Dua lagi EXL Black Coffee o Goan.
1: Ay, pag-uot, ha? Atong oras na.
4: Alam niyo, 53 na.
1: Gabi na mami healthy pa.
4: Oo. Humot okay. Pagit tayo.
1: Labaw. Standby, doll.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: That Time Check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: This Time Check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: Sugdi ang adlaw nga puno sa paglaom o gugma sa Diyos. Painit o pamalandong.
1: Adlaw nga Martes, sa Hunyo 16, mao kini ato ang painit o pamalandong karong buntaga mga suking tigpaminaw. Atong sugdan ang atong adlaw pinaagi sa painit o pamalandong. Nga nagikan sa Salmo 27, versikulo 1 nga nag-ingon, ang Ginoo mo'y akong kahayag, manluluwas, og tigpanalipod, busa wala ako'y angay kahadlukan. Busag kini ato ang pamalandong sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.
4: Amen.
1: Langit nung Amahan, nagasangpit kami karong buntaga aron sa pagpasalamat sa mga grasyang imong gihatag kanamo Ginoo. Salamat kay imong gipukaw karong adlaw nga imong gitagaan og laing tsansa nga mabuhi, makapadayon sa mo ang tahas sa kalibutan, sa among panaw aning kalibutan na, sa pag-eskwela, sa panabaho, sa pangimpleyo, sa pagdigoso, o sa bisag unsang karera o mga path nga among pag-agian. Lord, salamat kaayo nga imong gitugot nga mabuhi pa kami karong adlaw. Imong gitugot Ginoo nga anaa paghihapon may magauban sa among pamilya ning kalibutan nga amo ang gibarugan karon kung diin hinuwaman ang among kinabuhi. Ginoo, salamat sa kapiskay sa panglawas, sa kalinaw sa unahuna, sa kaligun. Salamat sa pagdasig kanamo sa matag adlaw, Lord. Salamat sa imuha nga makanunayon nga paggiya kanamo. Ning sayo sa kabuntagon Ginoo, amo ang iampo ang tanan nga mga nagbangutan karon, nawad-an sa ilang mga hinikugma, ang tanan nga gimingaw karon, ang tanan nga naglaom sa ilahang mga hinigugma, parinti, higala, kabanay nga nalayo kanila nga ilang gilauman nga puhon, magkauban na sila. Among iampo ang mga OFWs nga nagpaminaw karon, ang mga Pinoy, ang mga pamilya nga adunay mga OFWs o mga lagyo ang ilahang mga hinigugma, layo silang ginikanan, layo silang anak, amo silang iampo Ginoo nga imo silang ligunon nga pinaagi sa imuhang gugma, nga pinaagi sa ilang pagsangpit diha kanimo. Masinati nila ang pagpanga o paghigugma sa mga tao nga anaa sa layo nga distansya ato sa distansyang lugar. Kining tanan among gipangayo, gipasalamatan, pinaagi ni Jesucristo imong anak, among Ginoo. And with the intercession of the Blessed Virgin Mary, one God forever and ever.
4: Amen.
1: Sa ngalan samahan, sa Anak sa Espiritu Santo.
4: Amen.

0: That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
1: That song was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
0: That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
1: That song was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
2: 93.9
0: IFM. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: 93.9 IFM.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
1: That song was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. That song was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: IFM, bango na!
4: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni.
4: Oh.
5: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
6: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
7: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product. Tag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
6: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
9: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
2: 93.9 IFM.
3: Mapugnan pa ni.
6: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
11: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension Better Than the Other. Mary Ann Labaco. Dueñas, Iloilo.
12: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
11: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Problema ba nimo pagpaniwang ug pirmi lang di ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balanse nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
13: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.

0: Wa pa'y adunahan nga wala makasangpit o wala pa'y kabos nga wala makapaambit. Idol, let's be agasa ni ining buntaga, adlaw nga Martes. Dagan kay salamat mamitik, no, Idol at Kenny. Ang ato ang team sa gawas, Idol Tweety and Idol B. Kauban na to karon si Sir Lolito Tubio, ang bana, no, ni kinibang... ang bana ni Ma'am Evelyn Tubiong ato ang kauban karon mga sukintig paminaw. Again sa mga naka-tune in karon, ayaw kalimot idol atong buksan ang atong makasing-kasing, no, ato ang paminawon si Sir Lolito unsay kahimtang sa iyahang kapikas mamarayg ta Sir Lolito nga 55 anyos, usa ka sawa, usa ka inahan nga adunay stage 4 breast cancer. May buntag nimo diha sir, good morning,
1: good
0: welcome
1: morning.
0: Welcome sa tuang sibianan Sir Lolito. Kumusta naman ang imuhang asawa? 5 ka tuig na siya nga nag kumbati ani.
1: Lima na gyud.
0: Taga Labugon, Mandawi City. Unya wala sa kauban gani nimo kay medyo luya in town
1: siya.
0: Karon sa iyang schedule sa chemo sir?
1: Karong ihuman sa iyang kuan face to face. Unya schedule po siya sa kanang D1D8 nga every week nga kuan.
0: Mm-hmm. Usa di ka ng chemo gid niya katong
1: tusok-tusok. Oh, tusokon gyud siya niya.
0: Dili tong ora lang.
1: Dili na ang kanang kuan gyud niya. Yan tambal sensitive kayo katong tambal nga murag dextrose nga puston sa itom kay kung mahayagan mukuan siya kini walang bisa murag wala siya kuan ba para okay. Sa iyang tambal.
0: Sir Lolito, ikaw ang imong trabaho sa kakapintor.
1: Mm-hmm.
0: No, unya ang imong mga anak pilagi kito kabuok.
1: Tulo kabuok.
0: Oh. Na pay mga pamilya.
1: O na napulo.
0: So ang nag-uban ron diha sa Labugon Mandawi, ikaw ang imong
1: kinamahuran
0: sa inyong anak, no. So karon ato ang hangyoon ato mga igsuonan kay sayod mi nga naning kamot mo sa inyong kutob sa inyong makaya, inyong kapasidad apan aduna gi mga panginahanglan nun nga muna musangpit mo dire sa ito ang sibianan. Sige sir, atong hangyoon ng mga listeners sa IFM, ang mga followers sa ito on Facebook dol, IFM 93.9 Cebu. Sige sir, Lolito.
1: Mayang buntag, may kagsunan. Aniasan kami, nga nuktok si imo nga tagsaon mga kasing-kasing nga nagpatamig sa IFM Cebu. Nubanan sa atong ma-uptake nga DJ, si DJ Boyke, ingaman sa iyang kaoban, sa DJ Mikey, ingaman sa atong principal nga naghatag na ito kakugi sa pag-aridere nga atong sa DYHP nga si Atty. Rupel Banyok nga atong gisandigan kanunay, no? So salamat kani magsuon nga nagpatabang mi nga niya karon ang bana kay tungod kay dili gid kari ang akong asawa tungod sa
0: pasyente mismo.
1: Mismo pasyente kay nagsigi ngol-ngol ang iyang kwan. So nga kay igsunon nga niya ako karon nagpatabang sa kaninyo nga matagan may bisag yung binangbay nga inyong mga singkasing ang binuray mo balos ng tanan tungod kay na magtinabangay isip usap sa Kristiyano, anak sa Diyos nga atong pagkasundon kanunay firme sa matag-adlaw. Salamat kaninyo mga kaigsunan kay nihangyo may kaninyo na magkahatag kamo o ginangbay nga para siyang tambal nga maintenance kay tungod kay di na gyud makaya nako tungod kay klara may akong agi. So ang tambal nga para niya adlaw-adlaw kabos yod pro ni mo lang ni ako sa IFM Cebu nga matabang kaninyo mga kinsunan para sa iyang tambal nga maintenance kanunay matag-adlaw.
0: Idol, mamarayg mi ninyo dol, ingon pa ganin ni Sir, sarahan ni off air ba nga, nalipay lang siya kay na isoto nga ilang kasandigan para sa libre nga mga pakemo, pero aduna mo gyung mga tambal nga dili mahatag sa gobyerno, no, nga ang mismong mga tagtungod, ang mismong pasyente mo palit. So mo nang ni duol siya nato. Atong buksan ang ato ang GCash numbers duha ni dol, 0945-348-4055 og 0955-410-2690. Balikon ko, 0945-348-4055 og 0955-410-2690. Kung nakabantay mo dol, dili kita mo ingon nga okay, mauni ang GCash sa pasyente, sa pamilya nga, no? kay mahadlok ta nga maskam, no, nga ato ag yung GCash. In fact, kaghapon sir, na iniduol na to, nga gitabangan na to last week. Kay ang iyang GCash, na ako na ni-message niya, nga kita sila silang post, na pwede ba kuno at tabangan kuno, unya, nangayo kuno silang GCash number o QR, unya, ang itabo na hinuon na scam. So ang ato ang natunol, hinu, may gani, cash to ang natunol, unya, nakatunol ta nila og kapin 12,000, unya, pero ang nasa yung GCash nga kapin 17,000 mauy na kuha sa scammer. So sa mga naminaw dul, mamarayag lang mi dul nga ari lang sa atong GCash og naay manginana ba diyon ta nato kanang i-take advantage, no, paitas mga binuang diha online oi kanang mga bugoy-bugoy nga mga scams. Ato ang GCash duha lang ni sa karong buntaga, ha, 0945-348-4055 og 0955-410-2690. 100 pesos ikani 551, 100 pesos ikani 543. Tagalabugon, Mandawi City, atong tabangan dul, no, manangpit lang mi, ginagmay lang, madako magamay. 0955-410-2690 o 0945-348-4055. Any amount, idol, nga pwede ninyong mapaambit sa ito igsoon nga nanginahanglan. 0955-410-2690 o 0945-348-4055. Madako magamay dol, mamarayag mi dol. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. May nagpadag 50 pesos, sika ni 040. Madako magamay dol. Panginaot lang mi nga makapaambita. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Sir Lolito, karon nga medyo muli unong katuig naman padung ang inyong kumbati. Unsa may nakapalahutay ninyo, sir?
1: Ang among yung pangayo gyud sa makapalahutay sa iyang kinabuhi karon, ang labaw makagagahom gyud may akong number 1 nga among gisampit pirmi kanunay nga matagaan siya og baskabaskog ng lawas, magpabilin siya pang ligon sa pagtuo nga makabuhi ni magpakabuhi pa ning kalibutana tungod kay naapay mga kagisunan nga mo support kanato, mutabang kanato, dili sila mo kalikod kanato tungod kay usa kita ka Kristohanon nga nag-alagad sa atong buhi nga Dios.
0: So sa imuha ka na yung ang Ginoo gyud no, mo ay nakapa kana bang nakapalahutay ninyo, no? So sa mga naminaw dol, atong gibuksan na to ang GCash number nga 0955-410-2690 o 0945-348-4055. Akong balikon mga sukintig paminaw, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Madako magamay dol, mamarayag lang may ninyo nga unta makapaambit mo dol. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. 50 pesos ika ni 600. Mamarayag lang may idol, ha, sayod mi nga aduna mo'y bulawano na kasing-kasing, hinaot pa nga makapaambit sa ato igsoon nga nanginahanglan sa 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Madako magamay. Bisag pila ba lamang, idol, ang inyong mapaambit sa tuwing soon nga nanginahanglan. Balikon ko, 0955-410-2690. Madako magamay. Ayaw mo pagduha-duha dol, ha, unya. Nahimutang na ta dere sa ground floor, Capitol Central Hotel, Iscariu Street, Capitol Site, Cebu City. Basin ba nga, ganahan mong paambit din, hidol, pwede mong muhapit, no? Sir, unsa may kanang panagstorya ninyo ni Ma'am Evelyn nga kana ganing natandog kaayo ka, mahinumdum ka nga, mauni ang storya ninyong duha nga nagstoryahanay mo kabahin ani, nagkumbati na mo siya sakit. Unsa man toy moment nga nakayong ka bagrabiha dai sa gagian sa kong Paris or gabiha ning ato ang kaagi?
1: So ganing unsa ginako gyud nga dili ako malimtan gyud ang iyang giingon ako sa iyang kinabuhi. Medyo gikapoy na kuno siya, pero ako nag ako siyang gi-trigger, ako siyang gi-give up nga, makuha siya nga, mawa dili ta mawatas paglaom kay tungod kay nay Ginoo naghatag nato og kinabuhi og lugway nga kinabuhi nimo. Ayaw ayaw pag kun sa atong kinabuhi nga atong akong gidasig siya mga mapadayon gyud niya ang iyang medikasyon. So matong ako sang git pang gyud nga ampol kita sa Ginoo na magpadayon ta.
0: Naay mga instances sir nga mura na siya ka give up on. Kaya tuwod siguro nga unsa man daw ngulngul ko no
1: gihapon. Magngulngul gi siya gid.
0: Wala sa operahan di sir.
1: Dili man pwede operahan kay stage 4 man mota sa doktor nga di na gid sa operahan. Kimo na gid.
0: Kimo na
1: lang. Kimo na gid. Basta gid utob mo nang patyon sa skin. Munang ang tambal nga gi dapat niya karon.
0: Isog.
1: Isog nagkaayo. Ya ko sa balay mura siya og maluya.
0: Pila ka oras mo magkimo sir?
1: Kuan may schedule mig alas 6 sa buntag, mahuman may arenas mga alas 2, mahuman prasis na o hapon. So, morgue din mo, adilaw nga ito sa...
0: So, kana, buhaton ninyo kada semana na...
1: Oo, kay mo may kwas doktor, nga, kuan, day 1, day 8 man niya, kanang walo ka sesyon.
0: Walo ka sesyon. Oo,
1: every week, ina, hindi ka mahagbong sa imong creatinine.
0: Test niya kung pasar...
1: Pasar siya sa laboratory, continue. Hindi ka na yun, kabungo sa dugo. Ganang kayo
0: expand
1: ba? Nakaposisyon.
0: Sige lang taampo nga...
1: Ampo lang kita sa Ginoo. Magpadayon lang Ginoo. Nautay kita.
0: Ay nagpadag 100 pesos from 013, 100 pesos from 118, 50 pesos from 600. Unya, sa Edulbi na asay nadawat na rin at 200 pesos via pay, via Maya wallet with account with number ending 179. Salamat, Dol. Hi, Sir Buiki. Gikan ni Jason. Thank you, Jason. Again, sa mga naka-tune in, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. 100 pesos from 013. Madako magamay, Dol. Mamarayag mo ninyo, Dol, sa 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Again, 0923-112-8701 0945-348-4055 0955-410-2690 200 pesos from 007 salamat Dol 100 pesos from 178 salamat ka ayuhan nagdagin ni og gitara dere si sir sa ipatahingpit nga manamilit mo break una ta kinaa naman si Attorney Rufil
1: okay.
0: Pwede na mo madungog imong usa ka awit sir
1: oh, pwede ra.
0: Okay ra ba okay kuan mo good ni sila usa kito nyo ang tinuhuan sir
1: kuan Christian.
0: Christian.
1: Born again.
0: Born again, Christian. So, sige, atong andamo, no, sa mga naminaw, Dol. Nadinhi si Sir Lolito Tubio, ang bana kini sa breast cancer stage 4 patient, kasi Ma'am Evelyn, sa Laom Tubio, gikan sa Barangay Labugon, Mandawis City, unya, nang hangyo, may kay naa sila yung paginhala nung kadaadlaw in taon ng iyahang maintenance, nga dili mahatag sa soto, kundi paliton sa gawas, unya, si Sir Pintor, no, simple raki nga panginabuhi, Dol, mamarayag minin niyo sa 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Akong balikon Dol, 0945-348-4055 o 0955-410-2690 0945-348-4055 o 0955-410-2690 bisag asa lang ani Dol unya karon padunggon ta ni sir sa dipata mo Anthony Attorney Rufil sige sir Lolito unsa man ning awit no uy naay naminaw sakpang naminaw asa man nilapita Idol B 30 pesos from 631-0945-348-4055 o 0955-410-2690 maskin mabu lang una sir kay musod natang Attorney Rufil sige tatay Lolito.
2: Dumdum ka ba nga ikaw kaoban niya giluwas

0: 99360 via Maribank, 100 pesos from 370, 100 pesos from 324, 100 pesos gikan ni 599. Salamat kayo, Idol B. Unya, hello and good morning to Anita Tuping diha sa Inayawan, no, sa may White Road, the Minaw IFM. Salamat, Idol. Again, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Unsa may but pasabot atong lunlun sa Kalipay, sir?
1: Una siya kanang sa imong mga kasakit nga imong hangguman, so nagi siya katimawan, nagi katuyuan nga nagi Kalipay nga maabot gyud sa imong kinabuhi. Bisag unsa kasakit nga imong na sagubang, sama namo nga magtiayon, apan nagi Kalipay nga maabot sa imong kinabuhi nga pinagi sa pagtuog, pagsalig dya sa buhi nga itong Ginoo.
0: Mura bag, kanag yung, kuano, kanang lunlun, kanang mura og
1: taliwa sa pagsulay ba?
0: Oo, naagyo yung lunlun nga Kalipay, nga po na ay pure happiness.
1: Nagi na. Digi na ito ma. Pangyun.
0: Ay, kabugat sa buntag, pero nindot ka ayo, no? Kanang makapa, kuan sa nato, makapa dasig. 200 from 643 and 200 from 515. Again, Dol, basig na amoy mga extra-extra diha, mga eggs una nato diha nga nagpaminaw. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Sir Lolito, ato lang sa kasa atong holding area. Balikan lang kita dito, ha?
1: Sige.
0: Again, sa mga naminaw karon, mamaraig midol, salamat kaayo sa Lolito sa imuhang awit o sa padayag po sa imuhang intensyon nga mga yung tabang dere sa gasa sa IFM, sa imuha pong pagdaig sa ato ang sibianan o sa ato ang mga gipanghimo dere sa ato ang sibianan. Unya, manamilit naming mamitik. Asa naman to ako ang iyaan? Again, salamat ka ayudol. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. 0955-410-2690 o 0945-348-4055. Manamilit na midol, ha? Salamat and God bless. O niya, padayon lang mo o padadol sa 0945-348-4055 or 0955-410-2690. Masakpan mo ni Idol B, masakpan mo sa team, tagaan mo coupon alang sa to ang papremyo sa hunyo ni Idol. O niya, gawa sa coupon Dol, anaasa tayo mga pag-GCash sa usa paminaw lang diri sa 93.9 IFM Cebu. Alas 6:27 ania na si Attorney Rufil Fernandez Banyok alang sa Straight to the Point diri sa IFM Idol. Agan, padala lang Dol, 0945-348-4055 0955-410-2690. Alas 6:27 na.
2: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
3: Straight to the point. Sa Senate Blue Ribbon Committee nga legal mga sukit ng paminaw.
4: Straight to the point.
3: Katari pagtagad na butang atong dugangan sa paghisgot ha kay kinini ang duna naman mahigalay mga fillers. Si Brother Joel Villanueva mga kahigalaan medyo milugak naman. Ah, medyo dila po na siguro na to na mahigala. Ito lang i-discussad. O, ang uban ni komentaryon Joel, ang uban mahigala ni okay rasad, ang uban mahigala nakasabot na San Joel Villanueva kay di man pod lalay mga kahigala niyang nahimutangan karon. Ha? Kay kaybaw naman siya mahigala og tan-aw niya maglingi-lingi sa siyang palibot. Si Jingo Estrada gitinuod man gyud, tuang man gyud, nasuod man gyud presuhan. Nakasabot na kas pattern, ha? Tan-aw ni mong Chief Escudero, ni balitok mahigala, yahay man ang kahintang dai. Unya ang pattern tan-aw ha si Ralph Ricto gipasaka ang kaso sa ombudsman, dako kay tong kasuha kay 60 billion today. Ang kaso to may galas PhilHealth pero gidismiss man, ha? Gidismiss ombudsman. So ikaw mahigala makasabot kas pattern nga tarawa si Chabit Singson, ah, pasakaan basta kay kontra ka gani. So si Joel Villanueva, mupili siya asama ka, musunod kang Jingoy or musunod ka ni Cheese. Iyan ang ipamalandungan sa taas-taas nga higayon. O nandito sa Baguio Indayken itong pag-weekend, ah, namalandong si Joel Villanueva dito, dili lalim sa nang iyang kahimtang. Atingali mahigala dunay tuko

0: mutingog kasabang kay mo sa tuko, mosunod kong juwe, ana, cheese, tuko, mosunod kong jingoy, tuko, mosunod kong cheese. Ano nga, di sa lalalay mga higalang kahimtang ni Senator Joel Villanueva, mga sukit di pamina. Katalik pagtagad, rumutaga sa atong uban, usap nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Pero sige lang, kaya katauhan mga higalang, nag-take note man. Nag-take note man ining tanan, mga higalang. Kini og uban pang mga isgutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM. Yeah!

0: kanya ng Pinoy.
1: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
3: 93.9 IFM.
4: Mapugnan po ni.
5: Idol, paminaw na itong balik si Attorney Rufil. Alang sa mga balita, lakip na mga police reports sa Straight to the Point race sa IFM. Alas 6:36.
6: At sa Dawaton, may galang report kanon sa Kauban on board sa patrol na itulok kasunod-sunod niya sunog ni Igo Dinis Dakbayan sa Sugbo sukad kagahapon hangtod kaganina nga kadlaon. Paminaw ang taon na ang kumplitong detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
7: DYHP. RMM Report.
8: Radyo man, Attorney Rufil, una na itong gidagan sa kampong adlaw sa may Gatasan 2, Hukyo, Upper, Kamparang, Bukiran, Anisya, Barangay, takop sa Barangay Kalunasan, nga itong Dakbayan, Sugbo, Anisya, Agion, sa Luyo, sa Simbahan, sa Guadalupe. Mga pasado, alas sa 4, giingon nga nagdawat ang maog alarma, o niya gi-raise na yun nila ang alarma sa pag-responde sa mga pabor ng mga barangay mini-engine fire trucks no? Diya sa lugar. Ang under construction nga panimahay nga iya ni Jeremiel Alarde. Doon na sila igimo nga pasampangan nga barong-barong santanggi padayon o construct ang ilang konkretong panimahay. Ang kalit lang nga ni sila o gitanaw nga posibleng kurindi ang hinungdan sa maog sunog. Dali hinoon na yung na-fire out sa mga nagbayanihan, mga silingan, binalding tubig ang ilang bukbo dito sa lugar diin ni Kailab ang kayo. Naglisod o responde ang mga takop sa kabumbiruhan dito tungod sa kalayo o sa teren sa kalsada padong dito sa ibabao dito yun sa parimay ni Jeremy Alarde. Sa kabalakas mga silingan, binalding tubig, mga ilang gibukbo o napangrasan noon na yun ang maong pagkailap sa gamayng bahin sa barong-barong ining panimay sa pamilyang Alarde. Pagkagabi, itubag sa dato, kining sunog sa Sito Bugnay 2, barangay Labangon ng Dakbayan sa Sugbo. Nag-involve niya po ni og mga light materials o concrete ng mga panimay alas 7:05 ni. Kagabi ato sa gidaganda yon kining maog alarma panimay ni Jima Calago mao gitudlo sa mga silingan nga diha magkagikan ang pag-ulbo sa kayo nga giimbestigar pa ang tudgaron sa atong kabumiruhan. 14 jun ka mga panimay ang naabo o nauling samtang laing upat ang nakan-an sa maong sunog. 14 ka mga pamilya ang apektado o 16 ka individual sad ang apektado niini. Si SF1 na Paul Bert Navarro sa Cebu City Fire Office ni Butyag na nag-first alarm sila alas 7:00 o niya i-declarar na sila o fire under control alas 7:45 na alas 8:49 i-declarar sila o fire out. At all ining maong sunog sa Labangon, usaka fire volunteer ang naangol human kini matunok o malapsi ang iyong boat sa usaka lansang samtang laing usa ka residente san ang nasamad sa iyang tuong bitis katanto niyang dali-dali atol sa maong sunog. Gawas ining nga angol nga fire volunteer o residente wa na noy lain pang na angol atol sa maong sunog sa barangay Labangon kagabi. Samtang karong kadlaon sayo nga nabulabog ang mga mulupyo sa sityo istasyonan barangay Mabulo at bangi sa Persimmon condominium niya sa may NG Cuenco Avenue, Pabolo, ng Dakbayan, Sugbo. Ang sunog na dawat ni sa ato kabumiruhan sa iyo kaganiha alas 4:29. I-raise na yun nila ang first alarm status tungod kay nakabulo o nakaulbo na ang kayo. First alarm status, nag-alas 4:38 sila. O niya, napaubos na nila ang under control alas 4:50 na. O na-fire out na nila ang kayo alas 5:12. Isubay karon sa ato kabumiruhan kining boarding house nga iya ni Pamela Basubas na diha magagikan ang pag-ulbo sa kayo. Iha pa hinoon yun noon sa ato kabumiruan o pila ka mga panimay ang naugdaw sa maong sunog. kinina mao'y ikatutong alarma sunog kagapon-sapon gabi sa iyo karong kadlaon itubag sa atong kabubirohan sa dakbayan sa Sugbo. Ambag sa kabubirohan amping kanunay sa mga mutumaw nga sunog. Kasama mo sa kabubirohan sa sudad sa Sugbo. Ako inyong Radyo Man po Lauro, DYHP Atak RMN.
7: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo Man Nationwide!
6: Okay, salamat Radyo Man po Lauro sa imong report. Naghatod sa ulas alas 6:41 na sa atong pagabanuban karon ing atong tulumanon ug inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: Okay, ugmang adlawa mga kaigalaan, ni ana ang kamanduan mahigala or order mga kaigalaan ni Presidente BBM, nagpatawag na siya mahigala og special session ugmang adlawa, no? Kay under mahigala sa atong constitution, under Article 6, Section 15 sa atong 1987 constitution, ang presidente doon naman mahigalay kagahuman sad nga mapatawag og special session. Kung doon ay mga in cases of emergency, doon na mahigalay dinalian, yan na, no? Nga pala nila mahigala kining pag-ilis og Senate President, mahigalay dinalian man eh. Kay og dili ni dalion mahigala maka padayon man sa Senator Alan Peter Quintano sa ilang technically ha. Technically ang ilang Senate Blue Ribbon Committee nga ilang black ni Alan Peter Quintano magkapadayon day. Kay ang ilang Senate Blue Ribbon Committee kung atong basihan gyud mahigala ang mas bugat nga basihanan sa balaod si Alan Peter Quintano gi legitimate nga Senate President karon. Dita ka siguro ugma kay magsisyon naman sila. So kanang iyang Senate Blue Ribbon Committee nga gidumala mahigalang piya kay Tano og ni Senator Rodante Marcolita isip chairman sa subcommittee, mao na mga higalay legitimate. Katong ilang mahigalang tulfo, wato mabitag gitawag limitad to lang kung bitaw si Kiko Pangilinan dahil nga consultative meeting lang niya. Ikog siguro si Senator Kiko Pangilinan, muna-huna kagong bugado gukaw niya imog yung ipugos. So ningon si Kiko Pangilinan nga consultative meeting. Pero tan-aon po nimo mahigala og unsa may tuyo sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang kanang Senate Blue Ribbon mo imbisigar na sa mga anomalias gobyerno. Nga tan-aon nimo mahigala ang imbisigahan gyud ha. Gawas mahigala sa maghisgot tag legitimacy sa duha ka grupo, duha ka Blue Ribbon Committee, butang dala nga duha. Ang kining ilang piya kay Tano og ni Rodante Marcolita mao gini na sakto mga kagilaan sa ilang direksyon dai nga ipatawag itong mga witnesses nga mutumbok kinsa ni mga officials gobyerno nga mga nagdawatan sa mga malita. Ang ilang tulfo gito mamao lari man kang ilang ipatawag mahigala si Matibag aron dauton kung kinsa musulti sa mga nakadawat sa malimalitang kwarta.
7: Straight to the point.
6: Mao na nga kung tan-aw nimo simple kayo. Ang katawahan Pilipino, dili ni mo ma-underestimate ang understanding sa mga tao. Dili taon bugo ng mga Pilipino. Kasabot na sila. Muna, kung kabantay mo, ang Blue Ribbon Committee hearing ni Alan Peter Quintano, 100,000 kapin ang live viewers, ang ila, 6,000 la. Mano, nagkasabot ng tao nga asa may angay na itong paminaon. Kasabot ang tao, dili mo ma-underestimate. Eh. Karon, kung madayon ang Senate Blue Ribbon Committee lang Alan Peter Quintano, valid gihapon. Pero ugma, ako prang ka nagyong istorya, o ugma pohon, ilan nagyong maklaro kay Ingo Majuel nga mutambong, so matrisi nagyong sila, da ka na, kini ako wala gi bias-bias, bisa balaod lang yun, may ngon nagyong ko nga na, legitimate na ugma si Wayne Gatchalian. Kay, nana, may special session, patawag ni Mas Marcos. Nga Juel mahigala, medyo, nihatag na una-una isyog statement makagalaan, nga medyo, tutuparin ko niya ang sagradong, sana, sa ilalim ng saligang batas. Pero mo, lagi na, mabasol ba ni Mos Jewel sa mahigala nga maglingi sa asa magkamusunod ni Jingoy or ni Cheese? Ato hisgot ang tiwas ha, karong tuntaw naman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 6:45 na.
4: mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
9: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS. Ang idol kong FM
12: 93.9. IFM.
13: May mo bang undangan ako ninyo, Nay? Pirmi lang ako sa anini. Kano sa bang mamay mong sakto para ninyo, Nay? Hindi ninyo madawat akong pagkatao. Pagkantos mo.
14: Hangtod ka no sa akam makatun sa imong sayop nga binuhatan. Kung kinahanglan pa nga adunay mga tao nga madamay tungod ni ini, The Emil Story. Hashtag Dear IFM Damak. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. At tangi.
15: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
16: Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
17: Maulan man, no worries, naamoy kulubang damit.
18: Charm, Fabcon, pamong pumakabloom. Tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
19: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangong kumakabloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
20: ACS. Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
22: Good bye to me, Marshall.
23: Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 93.9 IFL.
3: Mapugnan pa niya.
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
4: Naka-Empress. Nakaka-impress.
5: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
6: Empress Shampoo. For impressive hair.
7: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
8: Ang keratin na may plus.
9: Keratin Plus.
6: Ang keratin na may plus.
10: Ang galing! Pang matagalan!
11: Parang tayo lang, han.
12: Everest Appliances.
10: Babe, ano ever best decision mo in life?
11: Siyempre, building a home with you.
12: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
13: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
14: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
13: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
15: Ako Plus Alco Plus.
16: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
18: Ang idol kong FM
19: 93.9.
20: I-F-M. Idol, at anong balikan si Attorney Rufil, alas 6:51 na.
21: Mga tigalaan, as of this time, di ko kasiguro ugma, Antonas Joel Villanoy ba? O niya, matrisi na gid sila. Madayo na gyud mapuhong adlaw mingon ako nga mao na nang panahon na ma-legitimate na ang claim mga kaigalan dili na sa Abilino katong Abilino case nga ipugos gyud pag-apply. But as of now si Senator Alan Peter Cayetano may dunay dako nga ligon mahigala mas ligon ang iyang legal basis as compared karon ni Senator Win Gatchalian.
22: Mao
21: na nga ugma kung madayon ang madayon naman gyud ang special session ugma. Dahil siguro na lang ninyo na, no? Kay alanganin yung kayo ng Abilino nga imong ipugos. Alanganin, mura na siya mahigala ba o bata karon nga may tag-iya sa sapatos. Unya ka ng bataa, giilugag sapatos sa laing bata nga buli. Nga maugi ko ng iyang sapatos, nagilugay sila. Ang bata nga tinuod nga tag-iya sapatos kay pobre man, ni paubos na lang, kay tanawang ginikanan, la anak man nagdato. Ngilingig na ba na? Kuhan na ba na? Ang ginikanan o trusad niya mga bully. So nagpaubos na lang itong maong ginikanan, nagpaubos na lang mga bata. Ang katong anak ko dato, kuha ganyan sa batos, kinaangayan man niya. Pag sulot niya mahigala, klaro kayo nga dili iya, kay gisulot, dili yun maigo, di pasok man yun. Ha? Di nalutan ang mga bata. Nisumbalik niya, dili magiging iyang sapatos. Kanang mangangkon ba? Malutan ka na? Mao ka ng Abilino kay si Pugos ni mo yun na bisag dili mo haom. Malutan ka ng kalakiha. Muna nga kinini ang Blue Ribbon Committee hearing kung madayon ganit na karon. Kay doon na may nabutang magunin nga doha ka Black. Pulos nag-claim nga doon ay legal basis mga higala kay Tano Black o Gwatchalian Black. So ang Blue Ribbon Committee mga higala ni Cayetano, si Pia Cayetano o Sudante Malculita. Ang Blue Ribbon Committee mahigala ni Win Gatchalian, si Irwin Tulfo. So karon, kung madayon pa ni ang laing hearing sa Blue Ribbon Committee karon, valid gihapon. Gumikan kay ang sinugdanan anak mahigala kadto magyong na-elect o 13 ka mga senators. O kana mahigala Senator Alan Peter Cayetano man, mo nang Senate Presidensya. O niya si Win Gatchalian, kay bawas lang nga, di man yung ma-elect nila president. Kay klaro man sa konstitusyon, di man mabakak. Ay, wingo man konstitusyon, may gala Article 6, Section 16, Paragraph 1, nga of all its members. So medyo lisod yun. O niya, kana mahigalang kulong nga hisgutanan sa normal mga higala o natural, ordinary business sa Senate, o routine business sa Senate, pwede ra ang kulong mga higala sa majority nila. Pero o mag-hisgut kay election of officers, under Article 15, Section 44, klaro yun, except during the election of officers as provided in section 2. I-connect na nga to section 2. So muna akong ingon, kung atong timbangon, kini, klaro-klaro lang ba, ah? Mas ligon o baruganan si Alan Peter Quintano. So kanang Senate Blue Ribbon Committee ni Alan Peter Quintano, muna mga higalay, legitimate na mo investigar. Nga karon, o maghimo sa lag, katong ilang June 4 mahigala nga investigation, bisan pa man mahigala o gi, pugnan gitog mayo, nagka-tinsunay mga kigalaan, on record to, nga usa ka higayon na doon na mahigala ay Senate Blue Ribbon Committee hearing nga gipahigayon. O karong adlawa, muhimo sila panalitan, bisan pa wala sila sa Senado. Nga naman, mahitabo na rin, gubot man ang ito Senado. Magubot man, kay di man pasudlon mahigala sa mga sila na may haod doon dito. So nahitabo, matod pa mahigala, kung madayon, doon na mga higala ay Senate Blue Ribbon Committee hearing nga nga ito ipahigayon sa Double Gem EDSA Garden Events Place. Sila nalay mo paubos mga kaigalaan. Kay lisod man kayo, di pasudlon ang mga Marines. Gipang bully dito mga sukid di paminaw. So paglikay sa kagubot, paglikay mahigala sa kaguliyang, sila maoy ni adto og laing lugar. Kay wa Manila, di Manila ang pulis sa Malacanang. To man mahigala naka-side ni Win Gatchalian. So lisod kayo. So aron nga way gubot, ngita sila og laing lugar. But ang buhian mahigala nga mga statements, mao gihapon. Nga naman, nga tumagot magsugod sa kinsa man gyud ang tinuod nga Senate President. Kay kanang tinuod nga Senate President, ang iyang blue ribbon, mo na legitimate. Nya, nahitabo ba mahigala nga kinini ang dunay 12 kabuok nga gideklarar nga quorum kaniadto mga kigalaan? Kanang Abilino case mahigala, dili na balikon ako, obiter dictum ra ang gisulti Supreme Court. Miingon Supreme Court, lack of jurisdiction. Nga naman, giconsider sa Supreme Court nga political question na. So, lack of jurisdiction. Pero nihatag sa opinion, mahigala, mo nang obiter dictum. Unya ang nahitabo, ni adtong 2016, doon na mahigala ay doon sila kabuok sila nga gideclare ni Drilon nga quorum. Pero iyang gi-explain. Nga naman, in line mahigala sa Avellino case, kung wala niha sa coercive power sa Senate, like tuwa sa gawas sa nasod, mamatay nahitabo sa Avellino case mahigala kay si Senator Tomas Confisor dito mas gawas sa nasod. Wa sa appeals kwintada. Pero si Senator Vicente Soto nga na hospital, appeals kwintada. Naroon sa Pilipinas na ikin. Appeals sa kwintada si Vicente Soto, Senator Vicente Soto nga na hospital. Si Tomas Confisor may wa ma-appeal kay tuas siya sa Amerika. Muna nahitabo mahigala pag 2016, si Drilon mahigala mo ay Senate President or 2016, may tanawa ko na doon. Palayo ko na ko, doon yun, ito'y planning maong video, eh. Sige ko na. Kani-kani. 2015. Sige, atong i-play ko na dong. Wala, explain ni Drilon nga nung nideclare siya kurom. Tawa, ha? Okay. Audio dong. Kana-kana.
1: 12 senators present. The chair declares the presence of a quorum for the following reason. Out of the total membership of 24, there are 4 senators presently out of the country. And therefore, they are not counted as part of the quorum in accordance with the decision of the Supreme Court. There are 3 of our colleagues under detention and physically unable to attend our session. That leaves us with 17 available senators, out of which 12 are in the session hall and answer the roll call. The chair therefore declares the presence of the quorum for the other.
21: Okay. Ato explain ha, explain to ha. So nga nung gideclare ni Drilon o quorum dahi, gi-explain niya. Do sila sila kabuok, pero iyang gideclare nga quorum. Nga naman, upat ka mga senators, tuwa sa gawa sa nasod. Muna nitabos kang Tomas Confisor, katong Abilino case. Kay si Senator Tomas Confisor, tuwa man sa gawa sa nasod, wa maapil sa kwintada. Outside the jurisdiction of the Senate. Si Vicente Soto ng hospital, apil sa kwintada. Muna nga ang denominator at 23. Ang kining kandilon, iyang gideclare nga quorum because kayo mo dumo during the time of Pinoy, siya man maoy Senate President. Ang tulo ato na detain man. Si Jingo Estrada, si Indrile, og si Bong Revilla. Na-detain kining tulo. So, 17 ra sa kabuok nga naa diha mahigala sa matawag na to, mahigalag available yun. No? Pero at itong panahon na, 12 ra ang nito nga indikin. Gideclare nga quorum. Nga naman, makurum ang isa kay kanang 24 senators, ang upat o mas gawa sa nasod. So 20, pila may quorum sa 20? 1 half plus 1, 10 plus 1. So 11 quorum na. Nakuha ninyo? Kuha ni mo kay, simple kayo ang kuha, no? So, gideclare nga kurom, kaya bayong ikag, mga tanaka ka, doon na ba'y nahitabo? Nga session nga kurom, nga dosil sila doon na, nga tong May 5, 2015. Ang katong Avellino case, 1949, to mga sukit di paminaw. Kini 2015, pero gi-explain ni Drilon. In line sa Avellino case, nga walay appeals kwintada ang tua sa gawa sa nasod kay outside just jurisdiction sa Senado. So balika gamay, adong, be, ang Sultan Drilon. Mudeclare ko kurom, tungod for the following reason. So iyang gi justify. Okay, balik gamay, names. Sige, names.
1: There are 12 senators present. The chair declares the presence of a quorum for the following reason. Out of the total membership of 24, there are 4 senators presently out of the country. And therefore,
21: okay, they, na, they are not... 4 outside the country, ha? Sa ito pa, pila naman na inhabilin? 20. Pila may quorum sa 20, Rekin? Nga mo ay mapil sa ihap. One half is 10. One half plus one, mo na quorum. So, og 20 na lang kamok nahabilin, kay upat tuas gawa sa nasod, ang one half ana is 10 ka senators plus one, monay majority. So, kurum. I-explain ni Drilon. Monay kalainan, higila mo na katong Avellino case, pugos karon nga, dusi sila mga kagilaan. Wa may tuas gawa sa nasod sa 24 ka senators. Nga imong ipugos, alanganin yun mo na nga, sako nang giingon, sa pagkakaroon, as of today, ang legitimate Senate President Mahigalang dunay ligong basihanan si Senate President Alan Peter Cayetano as compared ni Win Gatchalian. O kanang iyang Senate Blue Ribbon Committee, mauna Mahigalay, dunay igong legal basis as compared sa Blue Ribbon Committee nga gi-chaired mga higala ni Erwin Tulfo. Pero ugma, wata masayod, tungkol kay dunay special session nga gipatawag ang presidente mga higala. Standby lang una, alang sundugang isgutanan sa itong pagbalik. Alas 7:01 na.
0: 93.9 IFM.
3: Mapugnan po ni.
19: Ang idol kong FM.
0: 93.9 IFM.
23: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
20: Yeah. Idol, alas 7:02 na sa buntag. Ayaw kalimot mga sukitig paminaw ha, ang pagkomento, pag-react, entitled mo sa inyong mga opinion, pero si Atty. Rufil, iyang ipasabot na ito, klaro kaayo, no? Kabahin sa mga kamada dito sa Senado, sa Kongreso, mga sukitig paminaw. Sa mga naka-tune in, pwede mong mag-comment doon. 0923-112-8701. 0923-112-8701. Katong kaghapon ba ito, Idol Kenny, no? Nga, anang utana taon sa'y meaning sa SRP. Okay, wamo dito na to na tawagan ang ato ang winner. Karon dungaga na to, idol, himo na tong 300 pesos sa GCash. Tixi me sa 0923-112-8701. 0923-112-8701. Sa mga pangan sa lugar sa Sugbo, idol, aduna mo gidiskusyon dito sa SRP unya. Nakalasan og kinabuhi. In fact, gihayaan ang duha karon pastilan, no? Kuol king pamalandungon unya amping town ta unsa may meaning sa SAP sa SRP South Road Blank. Letter A. Papa. Or letter B. Property. Pangan, address ug tubag for 300 pesos sa GCash. Pwede property, pwede properties. Sabi sakto ni ano ba? South Road Properties. South Road Property. Okay, Dol. Unsa may P sa SRP. Dere sa dakbayan sa Sugbo, Dol. No? Pangan sa lugar, letter A. South Road Papa. Or B, Property. 0923-112-8701 pangan address og tubag for 300 pesos sa GCash. Pwede sa kaayo dol nga mo PM sa tuang page IFM 93.9 Cebu. Again, sa mga pangan sa lugar sa Sugbo, unsa may meaning sa P sa SRP South Road Blank, A, Papa or B, Property. 0923-112-8701. Pwede po nga mo message sa IFM 93.9 Cebu, 0923-112-8701. Pangan, address og tubag. Standby dol, kay karong taon-taon na to ang balikan ng ato ang gasa sa IFM. Ayosan mong biya ha, mag-gasa sa IFM patang special gasa dol. Ato ang hibaw-o, no? Ang dugang pangsugilanon para sa breast cancer stage 4 patient kasi Ma'am Evelyn Tubio doon niya naadiri ang iyang bana nga si Sir Lolito. 0955-410-2690 o 0945-348-4055. Doon na to ang GCash number mga sukitik paminaw para sa breast cancer patient stage 4 nga si Ma'am Evelyn Tubio naadiri ang bana in town doon from Labugon, Mandawi City. Alas 7:05 na.

0: Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal, silyado ang atop bisan unsang panahon, gikan sa Pioneer.
2: 93.9 IFM.
3: Napugnan pa ni.
4: Bilang kilo sa karne?
5: 500. Hello. Ma'am, bagsak presyo na ganibi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni ugi 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
6: Sarap magkasama.
7: Ang idol kong FM
8: 93.9
9: IFM
10: Gasa sa IFM.
11: Wala pa'y adunahan nga wala makasangpit o wala pa'y kabus nga wala makapaambit, idol. Welcome sa special nga edisyon sa ato ang Gasa sa IFM. Sa mga naka-tune in karon, atong buksan o balik ang ato ang Gasa sa IFM nga number idol, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Mamarayg midol, madako magamay para sa usa ka breast cancer patient stage 4, no, na address sa Rolito Tobio ang mismong bana o niya. Ang iyahang pares nga may pasyente, idol, medyo galuya ko no in town, na libre man sa soto hinoon ang pakemo, no, pero ang problema nila kana magong inadlaw-adlaw nga palitunon sa ilahang sa tambal sa ihang misis. Sa mamarayag lang ko og papindot ya, may buntag ni mo balik diha sa Rolito. Good morning, sir.
12: Good morning, sir. Good morning.
11: Okay, so sa mga naminaw dol ha, atong hangyoon og balik sa Rolito sa mga wala kadungog ani sa to ang gasa kaganihan sa kadlaw, no. Sa mga naminaw dol, atong gibuksan atong GCash nga 0945-348-4055 og 0955-41 02690 alang ni sa pasyenteng breast cancer patient sa stage 4 unya dili na madaog operasyon mo unang kinahanglan chemo na, no. Hi to Ma'am Avi Luzada, salamat sa pagpaminaw Ma'am Avi unya. Sa mga naka-tune in, akong balikon 0945-348-4055 og 0955-410-2690 para ni sa atong igsuon nga nanginahanglan gikan sa Labugon, Mandawi City. Sir, unsa may kahimtang di ay sa imuhang asawa?
12: Pagkakaroon, nagpadayon gyud po yung medikasyon mo na ang problema kay tungod kay namo kay mga tambal nga wala gyud sa suto nga adlaw-adlaw nga yang gamiton para sa ngulngol o kanayang vitamins para sa iyang bukog nga pagapaliton mo nang lisod gyud og wala gyud tabang sa inubanan sa IFM Cebu, sa DHP, nga nahatagin og giya o naghatagin og luna nga kami matabangan, pinaagi sa katawhan nga maminaw sa among testimonya para sa akong misis nga naisakit nga breast cancer stage 4, nga katungwa ka tune in ganyang buntag, maningaot ko nga maka matabangan mi sa ginagmay lang apan ang ginuora kay mubalos yung tanan tungod kay siyaman ang atong tamdanan sa atong kinabuhi nga kita magpakabuhi ning kalibutana tungod sa atong balaan nga Ginoo nga nagpakabuhi ni karong buntaga.
11: Sa mga naminaw dol, 0945-348-4055 og 0955-410-2690. Mamarayag lang ni dol, yawat na lang makapaambita, no? 0945-348-4055 og 0955-410-2690. Tagalabugon, Mandawi, unya. Si Sir in town yanong trabahante, pintor. So, sa kasimana, Sir, kapila man ka makuha unsa man na ay
12: kuha on-call.
11: On-call ka. Kapila man ka duty ka kasi.
12: Kanang ma-state na kong duty apan unsay namang gamedication mo nang absent gig ko. Morot gina ko sa kadlaw. Say, half day, diligid ma-state na kong
11: tungod sad sa kay nakatiman ni Mrs.
12: Ako magatiman niya o pagpakaon niya, pagpanlaba niya, una ko mubiya sa among panimalay nga mo.
11: So, kisa may kauban niya o wala ka?
12: Ako rang ugangan, pagkaanhaon na siya kay akong apo, iskwila mo po, no, iskwila mo po akong PWD nga, itong amang apo nga kinamagwangan. So, bisitaon na siya dito.
11: Idol, mamaraig mi dul ha, kay maulagi nag-iingon ni Sir Tobio, ni Sir Lolito, nga dali gidi na nakadali sa ilahang kabahin, no? Kay naay mga ati manunun, unya, maulagi ni sangpit sila na to. 200, gikan ni 231, 300 from 962. Again, sa mga nakatune in, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Unsa may mga pag-ampo kanunay, Sir Lolito?
12: So, ako lang pag-ampo kanunay sa matag-adlaw, ning mata, ning pagkatulog, magpadayon lang yapon nga mahatagan mi og lugway nga kinabuhi. Kaya ang Ginoo ra gyud mi balos sa atong kinabuhi kun asa ta kutob. So ang magpabilin gyud kanato ang atong pagkamaayo og atong pakigbisog ning kalibutan na tungod kay kun buhi pa ta naagi tayo ato gyud masaksihan og maagian ang mga pagsulay nga gihatag nato. Apan dili kita was paglaom tungod kay naa nga IFM og DOHP nga nagpadayon sa ilang paghatag sa mga gasa para sa kanato mga pobre nga walay gyud ikapalit. Og salamat ta sa Ginoo nga nagpadayon po sila ang ilang bulaton matag adlaw.
11: Salamat sa kayo, sir. Kami po, pobre sad me, pero dato lang og panglantaw, dato lang og kanabang, kasing-kasing nga atoa lang gud nga makatabang. Okay. Naghimo ra namong instrumento sa dangamo ang pagsibya, ang ato ang mikropono, no? Kay mo na inaong terminator ni Rufil nga mura magkawalay nga empty, no? Kanang kawang ang ato ang pagka overall number 1 kundi nato gamiton sin sakto.
12: Okay.
11: No? Again sa mga naminaw do 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Mamaraig midol sa 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Balikon ko ha, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Mamaraig mi sa mga naka-tune in kay Padong Narbata Mag RMN Network News unya. Salamat kaayo ninyo sa inyong pagsalig, salamat sa inyong pagpaminaw. No, again 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Again sa mga naka-tune in karon, mamaraig mi dol, madako magamay, yawat na lang makatabang-tabang mo, no? Para sa ato ang igsuon nga nanginhanan gikan sa Labugon, Mandawi City, ang pasyente idol stage 4 nga breast cancer mo nang dili na maoperahan. Apuro na lang kemo unya, dili lalim ang kaagi in town. Simple kay nga panginabuhi mo nang nidangop kanato idol. Atong tabangan ha, 0945-348-4055. Uy, nay nagpadag 500 pesos gikan ni 809. Salamat dol. Salamat kaayo sa mga nisanong sa ato ang hangyo. Thank you kaayo dol ha. Manangpit mi ninyo sa 0945-348-4055 o sa 0955-410-2690. Madako magamay. Bisag pila ba lamang? Wa tay pilion dol. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Unsa may imong isulti, Sir Lolito, sa mga nipadangat na sa mga hinabang?
12: Salamat may kisunan nga naihatag mo sa ginagmay nga kising-kasing inyong paghatag nga gasa para sa mong pasinti sa kong asawa, labi na sa IPM Cebu nga support po sa amoa. Salamat kanyang mga kisunan kaya ang ginuorgay mo balos yung tanan dublin ang inyong pagkugi o paghatag sa ubang tao nga nang inanglan og tabang para makatigayon gyud ang inyong panginabuhi nga matarong ang inyong blessing sa Ginoo nga inyong mapadangat niya sa inyong kinabuhi.
11: Sa mga naka-tune in dol, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Mamaraig ni dol, madako magamay, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Any amount lang dol ha. Ang gusto ninyong ipaambit alang sa tuig suon nga nanginahanglan, balikon ko, 0945 0955-348-4055 o 0955-410-2690. Mahinomdom ba ka, sir, sa usak kabutang nga gisulti sa imuhang asawa nga natandog kaayo ka? Sa to yung naiudo lang sa mikropono palihog, sir, nga kanabang
12: yang,
11: pila nagud mo ka muli, unom ka to
12: unom na ka to oh, ang iyang pagkumbati sa iyang kanong sakit karon nga nasa gubang, no? Pero na dang time nga ni kuan gid siya nga medyo gikapoy ni gid siya apan ako siyang gidasig nga natay Ginoo nga nagtan-aw na to dili na ta angay mabalaka tungod kay ang Ginoo prayon gud sa tong kinabuhi nga mintras buhi pa tayong kalibutan na nga nagtuno pa ni atong duha ka tiil sa yuta maningkamo ta nga atong yung mapadayon ang imong medication nya dito was paglaom tungod kay daghang pang mga kigsunan nga katawhan nga mo
11: andam
12: nga mo tabang kanato sa atong atong
11: kalisod
12: karon nga atong na kuan sa gubang.
11: Tinuod.
12: Pero salamat ko sa kigsunan nga ni atag o ni tabang kanamo kay kini di kini mawas among panumduman sa imong kasing-kasing namo amo giningi batunan tanan tungod kay wala kamo wala kini mahimo apan ang Ginoon muray mo provide sa inyong nga kakugi og sa paghatag sa inyong ginagmayang tabang.
11: Sir, salamat. Sir, nisod ganit diri, sir, nga 100 pesos, 300, og naapoy nisod lain, niungot lang, 500 pesos. No, salamat.
12: Salamat kayo. Salamat kayo.
11: Salamat kayo ninyo niya. Sa di pati kahingpit nga buhian, sir, pwede ba na ito mabalik ang imuhang bisag unsang awit diha? Okay ra?
12: Oh,
11: no?
12: Pwede.
11: Yung gitara, no?
12: Oh,
11: sige, sir. Kay, oh, sige, sir. Kuan mo good na sila si sir, born again Christian, no? So, mahiligon sa kayo sila worship, di ba? Mamanay sagad inani nga mga kanang relihiyon, no? So again, sa mga naka-tune in, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Sa dili pa ta mo lahos sa to ang RMN Network News, pasensya ka idol, ato alang sa ningi si kaso giatiman din hi 0945-348-4055 o 0955-410-2690. 100 pesos from 031. Salamat kay di man ma-open ang kuano yung mapira sa notification 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Mamaraig midol, manako magamay, yawat na lang makatabang-tabang ta sa breast cancer patient stage 4, no? Adiri sa Labugon, Mandawi City. Sige, sir, maskin mubo lang awit sa paghimaya, awit sa pagsangpit sa Ginoo.
12: Maigsoon mo ni kung hatag nga gasa para kaninyo sa naminaw karon na sa FM Cebu, muna akong gasa kanta para kaninyo iman sa atong mahal nga Ginoo.

0: Milagroso ikaw, Ginoo, nga mong itamdan kanunay sa matag adlaw. Kining tanan para gid sa imo, Ginoo, inubanan ang among pagkampo o pagsalig diha kanimo. Ikaw ra gid ang Dios among gilagaran kanunay. Salamat, Lord, ang may buntag kanatong tanan.
1: Pagkaan yung duta, Sir Roy. Salamat ka, ayuhan. Ining sayo sa kabuntagon nga imuming gi-inspire, imuming gi-tandog. Salamat ka, ayo. 0945-348-4055 o 0955-410-2690 sa mga nagpadala. God bless ka ninyong tanan, Idol. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. God bless, Sir Lolito. Unya, mamahaw lang sa ta. Tuunti ka dito sa itong holding area. Holding area na to. Unya, salamat ka, ayo. Kumusta mi sa imuhang misis? Unya, ha? Sige, Sir. Salamat. Salamat ka, ayo, Idol. Maukat to si Sir Lolito Tubio. Alang ni Ma'am Evelyn Salaong Tubio. 55 anyos. O saka breast cancer patient stage 4. Basit og kamo, Idol, natandog mo ang atong GCash abli sa 0945-348-4055 o 0955-410-2690. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Again, 0945-348-4055. Uy, 400. Gikan ni 222. Salamat, Dol. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Alas 7:27 na. Huwag ka itong special na edisyon sa GASA sa IFM. Padala lang para sa breast cancer patient, Dol. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Pwede sad mo muhapit, Dol. Ariad Midere, Ground Floor, Capitol Central Hotel, Iscayo Street, Capitol Site, Cebu City. Alas 7:27 na. Karong taon-taon na sa announcement for Talisay City College Batch 2008-2025 alang sa ilang 4th Grand Alumni Homecoming karong July 4, 8 a.m. to 5 p.m. sa Talisay City Sports Complex. Ako ni Basahon, balik ka, Sir Edmar, ha? Again, sa mga naminaw, pwede tang mupadangat o hinabang dol para sa breast cancer patient stage 4 nga si Ma'am Evelyn Tubio. 0945-348-4055 o 0945-410-2690 Okay na itong special ng edisyon sa ato ang GASA sa IFM. Padayon lang, idol ang iyong mga GASA. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Alas 7:28 na.
2: Ang idol kong FM
3: 93.9 IFM
4: RMN Network News. Ani ana ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa nasod, mga balita gikan sa nagkalain-laing suok sa kalibutan. RMN Network News.
5: Apektado ng magnitude 7.8 na lindol, mahigit 736,000 na individual, kung saan mahigit 14,000 ay sumisilong pa rin ngayon sa mga evacuation center. Sumampa na sa 1.13 billion pesos ang naitalang danyo sa infrastructure, kung saan mahigit 700 gusali ang nasira ng lindol. Ayon po sa NDRRMC, 14 na bayan at lungsod na ang sinilalim sa state of calamity dahil sa lawak ng pinsala ng lindol. Sa Datu Odinsin, Suat, Maguindanao del Norte naman, mga kasama, higit 200 pamilya pa po ang nakatira sa coastal area, habang yung ilan naman ay nananatili pa rin sa kabundukan dahil sa takot na muling lumindol at magka-tsunami. Mula RMN Cotabato, kasama natin sa balita, Radyoman Joel Dimapalawa.
6: Humigit kumulang 250 na mga pamilya na nakatira sa coastal area ang hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa rin sa bulubunduking bahagi ng Barangay Badak, Datudi, Nesinsu at Maguindanao del Norte dahil sa takot na muling lumindol at magkaroon ng malakas at mapaminsalang tsunami. Mismong tinungo ng RM.

0: namin Cotabato ang lugar at sinabi sa exclusive interview ng DXMY ni na Ma'am Estela Bohor Ambang at Genevieve Ferrell Romero na takot naman sila na mangyari ulit ang pananalasa noong 1976 ng malaking tsunami na nagwasak sa kanilang lugar sa tabing dagat kung kaya't mas mainam-an nila na manatili muna sa matas na bahagi ng lugar lalo't may mga aftershocks pa ng lindol sa kabila ng pahayag ng Feebox na wala nang dapat ipangamba ang lahat dahil ligtas at maaari nang bumalik sa kanika nilang mga tahanan ang lahat ng mga nag-evacuate. Apektado rito ang kanilang pamumuhay maging ang pag-aaral at kalusugan ng ilan sa kanilang mga anak dahil sa pangyayari lalo't hindi naiiwasan na mabasa mga ito tuwing bubuhos ang ulan. Patuloy ngayon ang pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan ng Datuli ng Sinsuat upang pabalikin sa kanika nilang mga tahanan ang mga lumikas na residente. Kasama mo sa DXMY 90.9 Aremen Cotabato, Radyo Manjul di Mapalao, Tatak Aremen!
1: Apektado na po ang kabuhayan ng maraming mangingisda sa ilang bayan dyan sa Sarangani. Kasunod na rin yan ang pag-angat ng 2 metro ng seabed sa ilang coastal area sa Sarangani na naging epekto rin ng magnitude 7.8 na lindol nung nakaraang Lunes. Lumawak din po sa 200 metro ang dalampasigan kung saan sa barangay Pangyan sa bayan ng Glan ay tumambad pa yung mga patay na isda at bahura sa seabed. Sa panayam ng DZXL Aramen Manila, sinabi ni Sarangani Province Public Information Officer Joanna Grace Lapore, isa ito sa mga tinututukan nila ngayon, lalo't mayroong 56 na coastal barangay ang Sarangani.
2: Sarangani Bay is considered to be a protected area po. At ang mga fisher folk natin, identified naman po sila din. There are 56 coastal barangays in Sarangani at marami po tayong mga kababayan na apektado doon sa Glan dahil nga po dito. Imagine ilang kilometro po ang apektado nito. Ano? Ang nangyari, tumaas siya eh. Ang dagat, ang layo na. Dati, the shoreline malapit dun sa communities. That also means na yung pangkabuhayan ng mga kababayan natin na mangingisda, apektado.
1: Tama.
2: Kasi ang layo na po ng kanilang kailangan baybayin para makapangisda.
1: Samantala, pinawi po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang pangamba doon sa nangyaring coastal uplift na karaniwang nangyayari daw kasunod ng malakas na lindol.
3: Hindi naman siya normal but it happens. Nangyari din ito ng magnitude 7.2 event ng Bohol earthquake noong 2013. Umangat din ng halos 2 meters yung coastline and nangyari din ito noong June 8. So yung mga ganitong pangyayari, mahalagang maintindihan natin na ang ganitong proseso ay bahagi ito ng long-term geological evolution ng Pilipinas. Marami sa ating mga limestone formations, yung ibang mga bundok natin made up of limestones, may iba may corals din. Nanggaling din yan sa yung mga kabundukan natin na made up of limestone, nanggaling din yan sa ilalim ng dagat at unti-unting umaangat dahil sa daan-daan o perhaps even thousands of similar events na nangyari in the past.
1: Yan po si Feebox Director Teresito Bacolcol sa interview ng DZXL Aramen Manila at ang narinig nyo naman kaninang una ay ang Information Officer ng Sarangani si Joanna Grace Lapore. Samantala, ang Office of the President naglaan po ng 278 million na pondo para sa pagbango ng mga biktima ng lindol sa Mindanao. Kasama natin sa balitang yan, Rajuman Chanel Salazar.
4: Naglaan ang Office of the President ng 278 million pesos na pondo para sa mga lalawigan at lungsod na matinding naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kasunod ito ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Sarangani at General Santos City upang personal na kumustahin ang kalagayan ng mga residente at suriin ang lawak ng pinsala. Tumanggap ng tig 50 million pesos ang Sarangani at General Santos City. Nakakuha naman ng tig 30 million pesos ang South Cotabato at Sultan Kudarat, habang tig 20 million pesos ang Davao Occidental at Bayan ng Glan sa Sarangani. Naglaan din ng 15 million pesos para sa Zamboanga City, habang tumanggap ng 3 million pesos hanggang 10 million pesos ang iba pang apektadong lokal na pamahalaan. Ayon sa Pangulo, gagamitin ang pondo para sa relief operations, pagpapanumbalik ng mga pangunahing serbisyo at rehabilitasyon ng mga lugar na napinsala ng lindol. Bukod dito, nagpalabas din ng Department of Budget and Management ng 100 100 million pesos para sa pagkukumpuni ng City Hall ng General Santos City at tig 50 million pesos para sa Alabel at Glan para sa rehabilitasyon ng mga nasirang gusali at pasilidad. Tiniyak ni Pangulong Marcos na magpapatuloy ang suporta ng pambansang pamahalaan hanggang sa muling makabangon ng mga komunidad na naapektuhan ng lindol. Kasama mo sa DZEC sa RMN Manila, Radyo Mansyanal Salazar, Tata, RMN.
1: Samantala, airlift operations patuloy na sinasagawa para maghatid ng tulong sa mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindol. Si Rajuman Marjo Domingo sa report.
5: Patuloy ay sinasagawang pagtulong ng Joint Task Force Aguila kasama ng Philippine Air Force, iba pang ahensya ng pamahalaan, local government units at humanitarian stakeholders sa mga komunidad na naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol, lalo na sa mga lugar na hindi pa rin madaanan dahil sa mga landslide o nasirang infrastruktura at ang sakyang panghimpapawid lamang ang tanging paraan para maghatid ng pagkain. Sa tala ng mga otoridad, simula June 11 hanggang 15, aabot na sa halos 5,000 food packs, 800 packs, 5 kilong bigas, 3,400 na bote ng tubig, 400 na mga kahon relief goods, 100 containers ng 20-liter potable water at 40 cases ng 60-liter bottled water ang naihatid na sa mga apektadong komunidad gamit ang Black Hawk helicopters ng Philippine Air Force. Ang nasabing operasyon ay suportado ng disaster response teams mula sa 102nd Infantry Pag-asa Brigade kasama ng mga personnel mula sa Philippine Army units na siyang nagbigay ng manpower support para sa pag-loading, unloading, transport at distribution ng mga relief supplies. Kasama mo sa DZEC Cell RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
1: Ang RMN at IFM Cebu naman, mga kasama, abay nakalikom po ng mahigit 1.2 million pesos na donasyon para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Mula RMN Cebu, kasama natin sa balita, Rajuman Ken Galinea. Ken, may buntag.
6: Mahigit 1.2 million pesos na ang nalikom na donasyon ng RMN Cebu DYHP at ng IFM para sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Ang mga donasyon ay mula sa mga listeners at viewers ng DYHP, RMN Cebu at IFM. Simula nang ilunsad nito ang Oplan Tambang para sa Mindanao isang araw matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Maliban sa mga pribadong individual na mga listeners ng DYHP at IFM mula sa iba't ibang lugar sa bansa na nagbigay ng donasyon sa pamamagitan ng e-wallet, nag-abot din ang ayuda ang mga listeners mula sa abroad at iba pang mga pribadong kumpanya. Nakakaantig din ang damdamin na may ilang mga organisasyon ng mga persons with disability o PWD kagaya ng mga bulag na masahesta ang nag-ambag mula sa kanilang arawang kita, mga taxi drivers at may ilang nagdala pa ng kanilang mga savings mula sa kanilang alkansya para i-donate sa istasyon. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang relief campaign ng RMN Cebu at IFM para habang ipina-finalize pa ang plano para sa pag-turnover ng mga donations para sa mga biktima ng kalamidad. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radyo Man Ken Galinea, Tatak RMN.
1: Nagang salamat, Radyo Man Ken Galinea, at patuloy pa din, Prof, no? Tumatanggap ng mga ayuda, ng tulong.
7: Yes.
1: No? Ang ating RMN Foundation sa mga nais magbigay po ng kanila, magpaabot ng kanilang tulong para nga sa mga biktima ng lindol.
7: Yan ay monetary at saka in-kind.
1: Monetary, in-kind. Yeah. Oo. Yan, pumunta lamang sa RMN Foundation Facebook page para makita nila, no, yung paraan sa kung paano nila maipaabot ang
7: mga
1: detalye.
7: Opo.
1: Opo. Sige. Tuloy po tayo sa balita. Ba, mas marami pong pasyente na nangangailangan ng dugo dyan sa Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium o yung kilala sa tawag na Tala Hospital sa Caloocan City ang makikinabang sa blood donation activity na pinangunahan ng RMN Foundation. Bahagi ang aktibidad kasabay ng World Blood Donor Day kahapon kung saan ayon kay Dr. Ivy Marie Viola Cruz, ang head ng Pathology Department ng Tala Hospital, malaking tulong ito sa mga pasyenteng kailangan ng dugo para makatulong sa, yun nga, sa paggaling nila sa kanilang karamdaman. Sinabi naman ni RMN Foundation Corporate Social Responsibility Manager Patrick Aurelio, bahagi ang aktibidad na yan ng mga programang isinusulong ng RMN Foundation para matulungan ang mga nangangailangan sa ganitong paraan. Bukod po sa mga personnel at medical staff ng Tala Hospital, nag-donate rin ng dugo ang ilang mga pribadong individual, mga empleyado ng ahensya ng pamahalaan, RMN Foundation at DZXL News, kung saan nasa 4 na po ang bilang ng mga nakapag-donate na ng dugo. RMN.
8: Network News.
1: Naglabas po ng bagong polisiya ang Department of Education patungkol sa pagbuo ng lesson plan ng mga public school teacher. Sa ilalim ng ilaw framework, hahatiin sa apat na bahagi ang pagbuo sa plano ng guro para sa ituturo sa kanilang mga estudyante. Una rito ang intentions kung saan tutukuin kung ano ang dapat matutuhan ng mga mag-aaral matapos ang aralin. Sunod naman ang LO Learning Experience. Dito, nilalatag ang mga gawain na makakatulog naman sa mga estudyante na mas mauunawaan ang kanilang aralin at A o assessment. Lalo na gagamitin rito ang panukat ng mga guro para malaman kung may natutunan ang mga mag-aaral at kung kailangan pa ba ng karagdagang tulong sa aralin. Huli rito ang W o Ways Forward kung saan ilalatag ang mga gawain para sigurong tutuloy ang pagkatuto ng mga mag-aaral at mapabuti naman ang pagtuturo ng mga teacher. Ayon sa DepEd, pwede na rin mag-collab ang mga guro sa pagbuo ng lesson plans. Giniit ng kagawaran na gagamitin lamang bilang suporta ang artificial intelligence o AI para tignan kung mali o mali sa grammar at mapaganda ang flow ng lesson plan. Kabilang nito o sa kabila nito, hindi pa rin kumbinsido ang ilang netizens sa ilaw framework at kinwestiyon kung mapapagaan ba talaga ang workload ng mga guro.
9: Punta tayo sa probinsya, partner. Asawa ng barangay chairperson at kanyang bodyguard patay sa pananambang sa Albuera, Leyte. Kasama natin sa balita si Raj Manchester Sanita ng Armen Tacloban.
10: Patay ang asawa ng isang barangay chairman at kanyang bodyguard habang dalawa pa ang sugatan matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang salarin sa barangay Salvacion, Albuera, Leyte. Kinilala ang mga nasawi na sina alias May, 51 anyos, asawa ni barangay chairman Walter Taripe ng barangay Salvacion at alias Sunny, 23 anyos, na nagsisilbing bodyguard o tauhan ng barangay chairman. Nagtamo si May ng tama ng bala sa liig habang binaril naman sa ulo si Sunny na kapwa naging sanhi ng kanilang agarang pagkamatay. Sugatan naman sina alias Dan, 56 anyos, na nagtamo ng tama ng bala sa liig at alias Gerald, 17 anyos, na nasugatan sa kaliwang kamay at paa. Samantala, hindi naman nasaktan ng isang 18 anyos na si alias June na kasama rin sa sasakyan nang maganap ang insidente. Batay sa paunang investigasyon, lulan ng kanilang kotse ang mga biktima at patungo sana sa sentro ng bayan ng Albuera upang buksan ang tindahan ni May. Nang pagbabarilin sila ng mga armadong sospek na umano'y nakaabang sa mataas na bahagi ng kalsada sa Barangay Salvacion. Matapos ang pamamaril, mabilis na tumakas ang mga sospek patungo sa mabundok na bahagi ng barangay. Patuloy ngayon ang masusing investigasyon, hot pursuit operation, dragnet at choke point operations ng Albuera Municipal Police Station at iba pang law enforcement units upang matukoy at maaresto ang mga responsable sa pananambang. Kasama mo sa RMN Tacloban, Rajman Chester Sanita, Tatak RMN.
1: John Estrada by supportive father sa relasyon ng anak na si Kyla Estrada kay Daniel Padilla. Ang detalye ng ating showbiz balita kasama si Myra Jane Nasayaw. Myra, good morning!
11: Supportive father ang aktor na si John Estrada para sa relasyon ng anak na si Kyla Estrada kay Daniel Padilla. Sa isang panayam, sinabi ni John na noong nagsisimula pa lang si Daniel sa showbiz, ay kilala niya na ito sa pagiging mabait, humble at parespeto. Ito raw ang ugali at personalidad na pinakamahalaga para sa kanya, lalo na pagdating sa mga taong malalapit sa kanyang anak. Hiling din ng aktor ang kasiyahan ng dalawa na recently lang hinard launch ang kanilang relationship. Nitong linggo lang din nang maispatan si Daniel sa birthday celebration ni John kasama ang anak na si Kyla at kanyang pamilya. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Martes. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN.
1: RMN Network News. At sumain niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man, Rod Marcelino.
9: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
1: Mula sa RMN na...
12: Live via satellite. RMN News Nationwide.
8: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
12: Oh. Mapugnan pa ni.
8: Oh.
13: Idol Mommy Jays.
14: Ang tamis na sila, Tik. O gila, may bugitik. Idol Mommy Tik.
15: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
16: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
17: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
18: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
19: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
20: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
21: Ang market man on the run, Idol B.
22: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
23: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
24: Ang idol nga white corona, inday na bina.
25: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
26: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: 101.9. IFM.
1: Iuna radyo.
2: Ganihara man ni, naka-charge na kani.
1: Abrira mo FB.
2: Ganihara, aron makauban ang mga idol sa 93.9 IFM.
1: Mapugan pa ni sila pagkatot sa balita, pasiaw o serbisyo publiko.
2: Aw, murag, lisod na. IFM, balita sa buntag.
3: Minaw na online and on-air sa IFM, balita sa buntag.
4: IFM balita.
5: IFM balita sa buntag.
6: Ang Chinita nga witty, Idol Mikey. Ang Bossman cute gihan, Idol Boyki. Si Boost charming auntie, Idol Maria B.
7: Idol, gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash or GCash?
8: DJ patulugin mo.
7: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan. Unsaon pagdaog, kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic naaki usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
9: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
7: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
10: Pagutana, unsay buhaton para sulit imong kwarta sa pagpalit og bike, tubag, adto na sa kasaligan o pangmasa. Ang City Avenue Bike, located along 193 Manalili Street, Cebu City, duol sa Colonnade Mall Colon at sa Sofia's Bread and Pastries. For all your bicycle needs, parts, accessories, and brand new bike, visit City Avenue Bike. I repeat, City Avenue Bike. Wanilain pa. For orders, visit their Facebook page, City Avenue Bike, or cityavenuebike.com or call 254-5287. Pwede po mo tawag sa 0927-625-3481 or 0912-353-7067. Tara! Bike na ta! Pasingot na!
11: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahulong nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Ni. Mong paspasang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metosalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
13: Sis, ganda ng hair.
14: Naka-empress.
13: Impressively smooth, shiny, and healthy.
14: With regular use.
13: Naka-empress. Nakaka-impress.
14: Try mo na, sis.
13: Be an Empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
15: Empress Shampoo for impressive hair.
16: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
17: Ang keratin na may plus.
18: Keratin Plus.
19: Ang keratin na may plus.
20: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
21: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Naniniwala ba kayo na age is just a number? At ang pag-iedad natin ay hindi lamang nakikita dun sa mga plegis sa inyong mga mukha. At naka-attend na ba kayo ng high school reunion na mukhang mas matanda yung isa kaysa doon sa isa? Baka kasi inalagaan nila ang kanilang kalusugan. Kami pong mga doktor ay may tinatawag na telomere. Although mayroong mga tao na prone sa aging, maaari po natin itong bawasan at paikliin. And how do we do that? Hindi lamang sa mga pagpahid ng kung ano-ano. No, sa ating mukha, kailangan alagaan natin ang ating katawan internally by taking supplements to keep us young and healthy. And I would recommend MX3 Plus Capsule. It contains L-carnitine and coenzyme Q10. At may alpha, beta, at gamma mangosteen. Alam po ninyo ang ginagawa nila? It prevents damage to our cells. It prevents damage dun sa binabanggit nating telomere. And of course, para naman ang ating mga organ ay healthy and functioning. Keep young! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
20: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
0: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Ako Plus, Alco Plus!
22: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
23: May mo bang undangan ako ninyo na eh? Pirmi lang ako sa anin eh. Kano'n sa bang mamay mong sakto para ninyo na eh? Hindi niyo madawat akong pagkatao. Pagkantos mo!
24: Hangtod ka no sa aka makaton sa imong sayop nga binuhatan. Kung kinahanglan pa nga adunay mga tao nga madamay tungod ni ini? The Emil Story. Hashtag Dear IFM. Damak. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. At tangi.
25: IFM,
26: balita.
27: IFM,
26: balita
5: sa buntag.
6: Ang Chinita nga witty, Idol Mikey, ang Bossman cute gihan, Idol Boyki, si Boost Charming Auntie, Idol Maria B.
28: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base.
29: Tanggaling galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Base ko.
30: Smart 2.
29: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
30: Smart.
29: Tanggaling for everyday.
28: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
30: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
29: Tanggaling-galing mo.
30: Smart Dishwashing Paste.
28: Heavy duty linis bawat pahit.
31: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
32: ACS. Maulan man? No worries. Naamoy ko lang ang damit.
33: Charm. Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bangon ng charm.
34: Charm Babcon with Bloom Thresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
32: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
33: Pangong kumakabloom sa Charm.
34: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
32: ACS.
35: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance na makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
36: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
37: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
38: Sis, ganda ng hair.
39: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
40: With regular use.
41: Naka-empress. Nakaka-impress.
42: Try mo na, sis.
43: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
19: Empress Shampoo. For impressive hair.
32: 93.9
26: IFM.
27: Balita.
5: IFM.
26: Balita.
5: Sa buntag.
6: Ang Chinita nga witty, Idol Mikey. Ang Bossman cute gihan, Idol Boyki. Si Boost Charming Auntie, Idol Maria B.
16: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
17: Ang keratin na may plus.
18: Keratin Plus.
19: Ang keratin na may plus.
0: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
22: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
0: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
18: Ako Plus, Alco Plus.
22: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
1: Constipation? Lisod na para nimo. Para sa lawas o dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kagpagawas, pero dili pod ganahan masakitan, pwede na kaayo. pinaagi sa calcium sinusides sinukot, made with senalef extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usa ka natural nga solusyon batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol, calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ganyan ang Pinoy!
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: Be extraordinary with MX3.
7: 93.9 IFM.
8: Mapugnan po
9: niya.
10: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
11: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinyo mo.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
21: ACS. Hi, balita. Suertres ug Lotto results.
23: Idol, suertres result. Alas dos.
24: Uno. Ocho. Cuatro.
23: Idol, suertres result. Alas cinco.
24: Tres. Cuatro. Nueve. Idol. Suertres result. A las nueve. Cinco. Nueve. Nueve. Idol. Nakaigo ba?
25: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
26: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
25: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
26: Ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
25: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
26: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
25: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
23: ACS!
27: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Listen, stress. Ganda mo, stress tabs.
28: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
30: Ilang kilos karne?
40: 500. Ma'am, bagsak presyo na ganit may sa 600. Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
42: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Balit na!
44: Sarap magkasama!
45: Sis, ganda ng hair.
46: Naka-Empress.
47: Impressively smooth, shiny, and healthy.
48: With red